0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akong body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
13: DTX 500.
8: Masaligan.
13: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
13: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
8: nga nagapanupo
13: kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
13: DTX 500
8: masalikan
13: epektibo.
8: DTX 500
13: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio,
8: ang D3
13: nga may BCO,
8: ang BCO
13: nga may D3.
8: D3 Bio with BCO.
17: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio, ang D3
8: yung may physio.
13: Ang physio
8: yung may D3.
13: D3 Bio,
8: mabakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
6: K5.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
10: Oras, alas 8:09 sa aga. Oras, kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: Padayon sa Foro de los Pueblos, sa Gapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Sa mga natrangkaso, dra, tumar na D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Mga ginikanan kabataan nyo, parang healthy, bala? Patumaran ninyo sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kag salty rito.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: Mag-check ito sa report ni K5 Karen kay ato balang mag-utod. Nga nanulong dra sa gwardya sa GT Town Center sa Ungka, Pavia. Baligat nilang isog nila. Karon kay gindarawat man ka pang gwardya. Kundi na Tiruan. Ano gid ang ilang motibo sinadra? Yang natabo sina Ma'am Lynn Sologastoa, Mighty C Morning Ma'am, dira sa office ni Board Member Rolito Kahilig sa 6th floor sa Capitol, Manolo Del Castillo, Jenaline Arceo Amaro, nga basta gani nga magpaisog-isog ka, may mabakal gina sang isog mo, may madarawat gid. May aman pa na. Las 8:11 na sa aga, and dugay-dugay talakayon taman ining reklamo sa mga pumuluyo sa Barotac Nuevo Iloilo. Kay sining karon lang nagbaha for the very first time sa Barangay Suhoton kag igbong Barotac Nuevo Iloilo nga ginatudlo sa mga pumuluyo dira bangod sining patarasak nga quarry operation sa igbong. May bukid dira sa igbong mo. So may mga naghamba sa nagligat si Ma'am Violi Casipe Belencion, Ma'am Ludet, nga mabaha ang Suhoton. Duro nang ambang kataas nga barangay may baha.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: So ginserdri ni Ma'am Jill Ostike, taga Suhoton Barotac Nuevo Iloilo ning si Ma'am Jill, concerned citizen, nagpabutyag sa sangkabalaka kag pagadisamaya bangod for the first time nagbaha sa Barangay Suhoton kag igbong Barotac Nuevo Iloilo. Kay natudlo bangod ini sa quarry operation sa bukid sa among barangay. Sunod kay Ostike, affected sila sa pagbaha sa ila barangay kag nagapangabay ini nga kun pwede untato na ang quarry operation.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: Ang bali, Ma'am Jill Ostike, my intention in posting is not to blame but to raise awareness of the effect we are seeing now in Barangay Suhoton and Barangay Igbong and to prevent worse damage in the future. For your information, this is the damage to our mountain in Barangay Igbong. May ginpakita sa nga picture. If you're upset with me for posting this, please understand that we are the ones affected. We are the ones suffering.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: Let's not wait until the mountain gives way and we lose lives. Cebu is the example. God forbid that happens to us here in Barotac Nuevo. Amo nang post ni Ma'am Jill Ostike.
18: Foro de los Pueblos.
19: Foro de los Pueblos.
10: Amati ang tabla, Ma'am Violi, Sir Geoffrey, no nato pang sugiron. May audio na. Asa mo may audio, no? May isa pa ginada ka gin-post man si Ma'am Jill Ostike. Ma'am Jill Bilhira Ostike. Sabal niya, for the first time in 70 years, ang balay ni Manang Tesi Kusay, ginbaha, no? May nakuha makita information nga lima ka sako nga urea fertilizer sang isa ka pamilya dira kag manguma. O boss ito nawi kita pila nga daan ng sako subong sang abono, Ma'am Yule, no? Kamahal nga daan. Oh, pati ang tabla ng audio, pati ang tabla.
20: Nagsunod gid sa balay nila Tilma ya tubig. Borbay tagahawa karon nila paning. Sila Tilma tuya kantay taros. Iya kawayan diyo. Di ba madalom jao ang dayang tamburong o ayro no? Biro kitaon. Baha gid ta na. Irigasyon no ayron. Oo, baha man to. Kayaway nagsunod sa balay namon sa garahe namon tagahawa karon ya tubig o. Oh. Kaya inyo sunod gid tikamusta dyan sa Tilma hay? Naglo sabog ruya mga gamit nyo diyo. Maha daya tungod kanday. Ano? Kanday sa bukid balaningaw. Sa amon to, tagahawak maya tubig. Kabay na pong ganamon niya tubig.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: For the first time in 70 years, nagbaha. Dari kita mag-jump off, may sanga-sanganing istyong ini. Ipacheck na ni karon kay K5J ni Koyunan sa Penro. Anong mambalsang Penro nga ini? Nga public knowledge sa Manina, dara nga siging bungkal nila sa bukid sa Igbong. Ang Igbong, sa piyak ni sa sang barangay Soton. Nga ang lapos sa sina, barangay Tiwi, pagwa na to sa may sa Iskof, no? Kung magpatuo ka, kung naling ka sa Igbong, ipa-iskof ka, pakadto ka sa banma. Magpaliko ka patuo, pawala, pakadto ka to sa ng Sunflower Garden. Sa una kita nyo na may Sunflower Garden, da? Barangay Tinurian. Hasta dito na sa piyak ng Banwasang nga Nilaw.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: Tiasta to sa barangay Tinurian, Barotac Nuevo, sa lugar ni punong barangay Anguay Kalumpang. Igo man sa sang baha. So anong mahimo sini sang Penro? Inyo na ni trabaho. Public knowledge naman ina dira. Ma'am Lynn Solugastoa, Binoy Tanyedo Manyosa, nga may kwaring sa bukid sa suo Igbong.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: Iula to nyo pa na nga maglala. Pagid kay damo, pagid na magkalalitan. Ako naman may isa to ka manguma, bago lang bakal ka, lima ka sako nga fertilizer, Ma'am Biole, Ma'am Lynn Solugastoa. Di ang urea nga dan sumungtay pila tag ang 50 kilogram niya sana daw tag 2850 ha ang bili niya amo ina nga ang halit subong pila ka bilog ang halitan Igbong oh lugar to ni Eric Joel Sohoton Tinurian Patag oh ti wala to nyo nang malunod ang tao da sa baha bangod sang quarry operation.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: Kim Frades. Kim Frades, Ma'am Kim Frades. Belated birthday greetings, Ma'am. And kay J.R. Shodina. Sir J.R. Shodina, birthday greetings is belated. Kay Ma'am Kim Frades sa office board member Rolito Kahilig. Mighty si morning sa inyo. Las 8:07 sa aga. Ti ano to, nakasawan ang mga mag-utod na nag-sulong sa gwardiya sa GT Town Center.
19: K-5 News FM. Kampyon Report.
10: Las 8:07 sa aga. Arnel Brito, mighty si morning. Yes, Ted, 70 years, amo pa lang sila ginbaha. No? Amo na palang nature's revenge. Kung magtimalos na gani, Ma'am Ningning Ilumba, Pastor Bobby Iriman, Sir Dan Calvo, ang palibot, amo nang mabudlay gid. Kag ang masubo si Nadra kay ang mga inosimte, nigo, no? Hindi sila magpapis ang una, mga may baha sa Sultan. Asa sa Barotac? Nuevo? Mambalang taong, pagbaha, kataas na di. Pero ang balsang sang mga pumuloy sa mga tuod yung mangli. Ginbaha! Kaya ang tubig na galin dito sa bukid.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: Yan ang inimo nila sa Minro. Daw, nagliga, daw may statement ang Minro Barotac Nuevo. Ah. Daw ginpaumpawa nila si Ma'am Jill Ostike. Iti si Ma'am Jill dang gapangisog nga magpanindugan para sa mga pumuloyo na sa Soton. Ambal ni Ma'am Jill Ostike, don't take me wrong ha. Ambal niya, ambal ni Ma'am Jill niya, di ka mo makik sa ako niya, pero ti, ang amo niya kabalaka na amo niya kibasi kung maglala pagit ang sitwasyon, no? May arani sing ginpost ang Municipal Environment Natural Resources Office sang Barotac Nuevo Iloilo. Nga daw giningagaw nila ang statement ni Ma'am Jill para nga maululuhan ni sila kiti. Bangod sang pag-igo-gulpyada sa pagulan.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: Kay ang nature dito, Ma'am Rosemary Agramon, by law, Sis Families Acquit, Kapitan Emerson Talon, ang bukid yung inadres sa Sohoton, permi na dayag ulan. Matingala ka nga, why man ulan sa Banwar sang Barotac? Pag-abot mo sa Tabukan, why man sang ulan? Pag-abot mo sa Salihir, why ulan? Pero dito lang yung purong-purong ang ulan, sa kabukiran sang Sohoton kag Igbong.
19: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
10: So tani gina-preserve ina dira nga mga lugar, no? For hiking purposes, for tourism purposes. Wala nila ina JL Ligada, Rosalba Ricuperto, gina-preserve pa bay ala nila? Nanti kada ka kamo kwarta mo, no? Bangod sanctuary o prison.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
10: Nag-agi ako da sa station, may gindahaw ako sa kay okay, JL Ligada. Thank you, sir. Basi nakao na to nila. Rosalba Recuerto, Mighty C Morning.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
10: Alas 8, yes, in 9 na sa aga. We'll pause for a quick break. Magbalik tayo. Sorry, antining si Jessica Pigula. Sino siya? No? Amon isang billionaire na kontra ni Alex Ayala sa DC Open.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
10: Daw hindi sila maributay ni sa natabon sa isa kalalaki. Oh. Nagpabutang bulitas. Di bilang bulitas, sinabutang na niya sa bisikleta, sa motor, sa kundiindaya, kagbutangan grasa. May laki nga nagkuan, gusto niya i-enhance la, no? Siguro ko do mga guya-guya lang daw minsan diyan mo na guro nga ko ng imong ilong medyo dapa, patas-taso mo daw okay na na yan, may mga enhancement na, butang mo abi tukod. Ano na tukod para magtas-taas? Abi batuna lang realidad, dami gid kon natural ang beauty, di ba? Galing kay ti sa pagligad sa panahon may kwarta na. Kada tubang sa espiyo, mabang nga, ay, doki, we out, do, duro, kano, sa pataason ta. Once ganing again, distort mo na ya ang original nga design, ka-creation sa makaako, ti, amo ginang matabo da, may lalaki, oh, may lalaki, nga naburido, no? Naburido sa, iya tani, nga ginakabig nga, kwan, para siya daw iyang savior, although nga isa malang ang savior si Jesus malang, pero ay daw desperate sa malang kay daw ka daw small size, sabi mo small size. Kaya ginimo niya Ma'am Rosalba Recupuerto, ginpakwa niya, ginpa-enhance niya karon pagpa-enhance niya, natingala siya niya daw hindi man ni clinic nga sa hotel room man ini. Kaya mo na bla Noy Nilo Servas, Winley Prudente, sa sobra mo nga ng peningkaras, laban-laban madasma kagid. Kaya nung natabo sa iya. Ang pamangkot nga ang may mga tao presyo niman. Nga hindi, kid ba kontinto? Ang ara lang bala, makontinto lang bala. Butangan kid, bulitas. Nagliga dumduman ko na may ara pa kita sa patrol ga duty at that time. May lalaki, nga ti, latsago niya na babae, bala, no? So nag-fantasize sa what is happening abi sa iya. Direto sa may lapos, oh. Kita nyo ng lapos nga port, dira lang may roro da pagimaras. May ara da nga dumduman ko gito. Aton gito duty aga. Banya nang katuin nyo anay to kay may lalaki to na kwansa natuhog. Abi naton kung ano natuhog. Natuhog li sa sang flashlight. Kay nag-imagine siya nga nagapakigilawa siya, wala niya bala luluputi. Si Justin nga, ang iyang alatrasan sang plus light. Yan yung uya-uya, yung nagsalop. Nan, whitey ka kontentuhan mong, hambal ni Ma'am Rosalba Recuperto. So, ang bottom line there is contentment, no? Contentment, tibutangan mo yung mobulitas. Tiyang bulitas na yung foreign object na mo. Usually, yung lawas na ni, butangan mo nini sa mga something, may mga steel, ibang sinagani, dra, nang may managlubong, abing nga bala, kay natiruhan sila, tapos huwag naging gabot. Sa tiyon, sang tiglalamig, gagot-got na siya, no? Anything foreign, sa imong lawas, iluad ya ina, no? Iluad ya ina, kay matinatural mo. Imo, ano na sa nang, ano na sa bisikleta, nga may rotor? Ito tanga niya sa, sang bulitas! Las 8.23 na sa aga.
0: Foro de los Pueblos.
1: Foro de los Pueblos.
10: Pagbalik naman, report ni K5 Ella. More about sa kay Jubert Sokal dito. No? Before pa niyang Buyabunda, may Jubert Sokal dito. And kay Balok mo nga siya, Ilonggo. Ilonggo. Na kaupo nato ni Jubert Sokal dito. Dira sa mansion sang pamilya Alarcon sa Batad. So, una mo nang iladra nga palanaguan mo. Kulto mo sa mga artista nga mga premier kasi aran na sa balay ni Mayor Litol Alarcon. So, dumdumanta sang ara pa kita sa field na assign, nakakatok kita dito and na-meet na ton si Jobert Sokal dito.
5: Foro de los Pueblos!
21: Foro de los Pueblos!
10: Tituod man, Ma'am Rosie, Ritaso, si Kina. Insa nakadlaw kita na ano eh, ha? Be contented of what you of what God has given you. Hambal ni Ma'am Violet Belenson, correct? Kag basta nga may contentment ka, kag wala mo gina-compare ang imong kaulingon sa iba. May pagidait ka sina, pero kung kadatulog mo, kita mo sa Facebook, maayo pa siya ba? Tapos may mga comparison nga dapat gamitin mo. Money. Ay, why na? Ang taway na nga dahil sa kayawan.
5: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
10: Laso 25, magabalik ang Foro de los Pueblos.
22: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: D3 Bio.
24: Ako si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay Visio. Ang Visio.
26: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
27: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
29: Para sa matino nga dugo,
30: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay,
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
29: Basta tino ang atay,
30: happy kanunay.
29: DTX 500
30: masaligang
29: epektibo.
30: DTX 500
29: mahigo bala ang imo dugo?
30: DTX 500.
29: Masamit ka bala ang gina-allergy?
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
30: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
30: DTX 500.
29: Masaligang
30: DTX 500.
29: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
29: DTX Coffee Mix.
32: Mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
33: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
29: DTX Coffee Mix.
32: Mga butika.
29: Mighty C alkaline nga vitamin C.
34: Sang una ya niwang-niwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
29: Mighty C.
32: Mabaka mga butika.
29: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
35: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
29: Mighty C.
32: Mabaka sa mga butika.
29: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
36: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics,

0: City sa Talinog Branch kada Martes kag Biyernes alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Talinog sa Miagao Branch kada Domingo alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte Miagao kag sa Iloilo City kada Domingo, Lunes kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halong halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ay, ka mga lamaw! Ay, nakapaborito natin niya ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasumpay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas ka antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
7: yan ang gapanupo
8: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
7: masaligat,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika. D3 Bio with BCO.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio,
7: ang D3 Bio
8: yung may BCO,
7: ang BCO
8: yung may D3
7: mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag DTX 500 ka.
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag DTX 500 ka na.
8: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado,
7: epektibo.
8: Para mismo
7: DTX 500.
14: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras, alas 8:34 sa aga. Oras, kinatulong sang DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Sa mga natrangkaso, tumar na kamo sang D3 Bio.
16: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
15: Si Jobert Socaldito, pakaisa ni Mayor ka Santa Barbara, kag Love Child, ni Attorney Custudio Socaldito, kag former Customs Director sa Western Visayas in 1970s. Paano ko nakakilala kay Hay Incardado, si tatay ka mga hasyenda ni the late attorney Custudio Socaldito sa 1970s? bad, sadly, the

0: properties was confiscated by the government due to the issue in customs. Thank you, Ma'am Laura. No? Ang mayor subong nga si Mayor Dennis Superficial, Ma'am Laura, amo ning pakaisa ni Jobert. Si Jobert daw twice or thrice kuning nga na meet personally. Bukod nga tawo ni kag isa sa dumduman ko, to God be the glory, good, when we receive sang national award sa radio in Manila, na-meet ko ni siya, podkanday Julius Babaw, Ted Filon, kag sino pa itong mga na-meet natin sa dito sa hall. Nalipat ako to. Basta dumduman nyo to. Ah. Basta may awards ang una. Kung sa bagay, dugay naman to. Pero at least ang recollection bala naton sang aton man nga pagkilala kay Jubert Sokal dito.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sanbay ka mo ha kay may reporter kami nga bag-o guwapa. Bantay ka mo na hindi ka mamagalin alin sa cellphone nyo kang sa radyo nyo tunugan nyo kaya radyo nyo. Hindi ka mamagin olsol. Yung pagwa na ni K5 Alira sa Pugarana. O dali lang. Si Anay Congressman Romeo Halosos. Nagtaliwan na sa edad nga 85, no? Romeo Garcia Halosos sinunong. Amo ning ginanunsyo sa iya bata nga si Seth Bullet Halosos. Pagkita tapli sa Halosos, napatay niya sa edad ng 85. Nagsulod sa politika si Halosos 1984, nagdaog sa regular batasang pamansa. Nagserve man siya pila ka termino bilang tiglawas sang Samuanga del Norte. Kilala si Halosos sa media industry bilang isa sa founders sang Television and Production Exponents Incorporated or TAPE nga production company sa likod sang long-running noontime television program nga It Bulaga. Nagligad nga si Mana nagsaulog sa ika-47 nga anniversary ang It Bulaga in July 30, 1979 ni nagsugod ang ilang TV show mo. So si Halosos, in 1997, ginpamatbatan nga guilty sang Makati Regional Trial Court sang duha ka counts sang statutory rape, pagimulos kag 6 counts sang acts of lasciviousness nga nag-involve sang 11 years old nga bata nga babayi. Nakakasya sa puesto sa pagka-congressman matapos ang final conviction. Abisar na priso, na-re-elect si Halosos sa Congress sang 1998 kag 2001. Samtang pending ang iyang appeals. Nakagawa siya sa prisuhan, Ma'am Laura, 2009. Matapos gin-commute ang sentensya ni Anay Presidente Gloria Macaraig Macapagal-Arroyo.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: More of kay Halosos, kay man ang It Bulaga gintukod ini Nanday Antonio Tovierra, amo ni nag-conceptualize ang It Bulaga, bla? TV executive ni samo upod kay Tito Vic Joey, no? Dito Soto, Vic Soto, Joey De Leon. Si Romeo Halosos, owner siya sang Production Specialist Incorporated, amo ni sang original nga production company nga nag-launch sang It Bulaga. So in January 6, 2024, kunin nagtapos sa tuya ang tape sa kwan mo nung untata to ang earring nila sa It Bulaga. Inisla nila to sang tahanang pinakamasaya. Ang natabo sini sa iya nga sang when was that nang November or Congress sang 1995 may bata basta in late kwan isa do 1998 may 11 anyos nga bata nga ti subong pwede nato malawag ni kay ti may edad naman ni si Maria Roselyn Telin Delantar, gin-rape ni isang congressman dito sa 1702 Ritz Towers, Makati, room 1702, malapit sa Robinsons Galleria sa Metro Manila. No, kaginlugos na ang bata. It happened in, I stand corrected, February and March 1996. Sa amotong matinion si Halosos nag-edad pa lang sang 55 ang ilogos niya 11 anyos.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Sa pag-edad niya December sang pag-edad niya 57 sang December of 1997 gin convict sa kaso nga paglugos 11 anyos ka bata. Daw pila ka beses ning natabo. Way panalabot may mga acts of lasciviousness pagkadugin bastos siyang bata. Ang iya sini nga kasaysayan nabunag sa November 24, 1940 sa Zamboanga City. Bata niya sa Romeo John Halosos, eldest son si Seth Frederick Bullet Halosos, anay mayor sa Dapitan City, si Vetlana Halosos de Leon, anay mayor sang Balyangaw, Misamis Occidental, si Romel anay governor sang Zamboanga Sibugay, kag si Soraya nga mo ang nag-uyat sang ilang tape mini ng ang ilang company nga nagpadalagan gid sang itulaga for many years ang Television and Production Exponents Incorporated.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Mga adlag ko sa mga kilala mga tao na kalamatay. Check ko si K5 Ella Latosa sa dugang update. Si Jobert Socaldito, nga isa ka kilalang radio personality, radio host kag tsikadora, nagtaliwa na sa pila pang edad niya?
1: K5 News FM. Kampyon report.
0: K5 Ella.
2: Okay, mayong aga mga ka-K5, napatay ang veterano nga showbiz reporter, radio host kag talent manager nga si Jobert Socaldito sang Domingo, Agosto 2 sa edad nga 65 anyos.
0: 65?
2: Yes, sir.
0: Uh-huh.
2: Sino sa mga report, gindalas siya gilayon sa Philippine Heart Center apang gindeklarar nga patay sa mga doktor sang mga alas 10:30 sang aga. Ang iya kamatayon ginpahayag sang iya co-host kag director nga si Chaps Manansala. Nagpangabay man ang pamilya sa mga pagpangamuyo kag respeto sa ila pribasiya samtang nagapangasubo sila.
0: Anong kundi blado may post sa K5 Ella nga he was suffering for anxiety. May daw mo na no may anxiety daw ang tulog yakuno sa isang gabi tag isa lang ka oras. So that's abnormal, di ba? Kay ang lawas sa kinahanglan niya 8 to 9 hours, 10 hours nga tulog po wagid inang deep sleep ba. So yan di sam tulugan. Anong kwan pagid? Ano pang iban nga mga factors ini may ginabat sa gimas nga latian before?
2: According sir sa mga nakita ko lang online, amo na no kulang gid siya sa tulog. Like sa health gid ya ang health problema. That's why nga gindiretso sa may Philippine Heart Center pero wala na siya na revive sa mga doctor.
0: Oh, dumduman mo sa una. Abot ko na nabunag ka na siya. May kwan na siya, may TV show mo.
2: Mm-hmm.
0: Ano kaninang TV show ya sina? Inang na kwan siya na nagsikat ni sila bangot sa daw mga
2: candid commentaries. Yes, sir.
0: Candid commentaries. Kag ang mga chika-chika nila, mga blind item nila, nga kung sinoto nga mayor, abi, nga naghulid sa artista. Sinoto nga ng businessman, nga may indecent proposal sa isa ka bataon nga artista. So, siya gina, no? Sa nakilala K5 Ella, because ang tiyang tawag nga niya, mahilig sa chismis mo. Ikaw mahilig ka sa chismis?
2: Mahilig man, sir. Though hindi gid madula ang chismis. Kay do amo na ang nagapa ano tawag ah. Uh-oh. Nung nagapa-excite sa kabuhi. Bala.
0: Ba. Bisan pa gani ka nga in reality kay 5 Ella, nagasaramihay ng aton man pangabuhi. Pero gusto naman nga magpamasaw sa kabuhi sang iba, no? Kapin pa sa mga artista nga ni, no? Si Kwan Galineo, ning lawig niya sa showbiz industry, si Jobert Socaldito, Kwan Galineo, chronic anxiety, kag sleep deprivation, gitsa siya, 4 months. Ano siya, nag-collapse lang? Anong diagnosis sa K5 Ella?
2: Oh, wala pa, sir. Wala pa sang medical nga... nga results.
0: Ipagwa pa, no?
2: Oo.
0: Ang iloy niya is from Dingle. Hambali, Ma'am Laura. Thank you, Ma'am Laura, sa mga imogin yung mga added information dari. Nabunag sa April 16, 1961. Nagtrabaho siya sa lain-lain niya media platforms, TV, radio, kag-print. Kag-dumduman ko sa una, may column niya sa isa ka kuwan tabloid. And dito, pag isa nakilala sa kuwan, sa The Bus, no? Kag may show bus pagit sa DZMM sa una tong programa ni na Jobert Socaldito. He's from Santa Barbara, Iloilo K5, Ella, and amo gina. Kabuhi, may puno, may punta, no? So, by the way, take, kumusta si Kwan? Si, sino ganing nabantayan sa bong? Why madayon ang hampang ni Alex Ayala kag Jessica Pigula? Nadayon sa, pero nauntata kay K5 Ella?
2: Kay Jessica Pigula kag Ayala, sir, do wala pa ko ka...
0: Oo. Pero ti nang at least na kuan na sa no na nagulan ti do iginakulan ni do gin reschedule. So more about kay Jessica Pigula, sino ni sa K5 Ella?
2: Okay, si Jessica Pigula, taga Buffalo, New York, USA, kag isa ka American. Nagumpisa ni siya sang iya nga paghampang sa tennis sa edad nga 7. Kag ang inigin introduce ang iya nga pamilya, kag naging inspirasyon niya ang iya nga magulang nga si Laura nga naghampang man sang tennis. Ang iya mga ginikanan si Terry Pegula kag Kim Pegula. Si Terry amo niyang iya nga amay kag K5 Ted, kag isa siya ka self-made billionaire. So ang pagiging bilyonaryo nila tungod ni sa ilang oil kag gas industry. Nga ginbaligya ang kalabanan sa ilang company sa Shell sang 2010, kag sila man ang principal owner sang Buffalo Bills kag ang Buffalo Sabres.
0: Kuan ng sa Buffalo, isa man na sa
2: sports organization.
0: Oh, sports organization man siya, no? NHL ni siya. So, ginbaligya nilang assets sila in 2010 for $4.7 billion.
2: Yes, ka K5.
0: Oil and gas billionaire galing. Hindi galing ni Loglahog. Bata ni ni Terry Pigula, nga billionaire. Ang iloy niya, si Kim, taga South Korea, kuhan man siya, no?
2: Business executive.
0: Executive man siya. Okay. Tiyan mo na niyong asset. Kampang pa,
2: yes, sir. Gahampang pa siya. Kag si Jessica, may ara man siya kaugalingon nga skincare brand.
0: Okay. So, if she wins, she will be bringing home, bilagan ito man, basta daw worth 15 million pesos nga prize money sa DC Open. Pero, ti daw, ang ulan nagtulo in set number 2. That is why ginunta tanganay ang ampang nila ni Alex Ayala. Ti ano ni man ning anong matabo sina those kuno sayo in the way independent siya from her parents, no? The way na siya nag gasalig man sa manggad sang ginikanan niya kay 5 Ella.
2: Wala gid sir, kay despite nga halin siya sa may wealthy nga pamilya, na establish man iya kaugalingon, kag amo na naging top tennis player man siya.
0: And she's gaining for a crown, ah, and muna bala nga ang tennis kampang niya, ampang ini sa mga elite, kampang aman tennis.
2: Wala sir. Ah, pickleball.
0: Pickleball.
2: Pickleball.
0: Oo, daw mo na yung uso subong, no?
2: Oo.
0: Katie, bagang pagka tennis, it requires sang agility mo, dalagan mo, wala too, no? Kay masagang ka, maserve ka. Si Ella at age 21 as Ella, si Alex sila. Ikaw ya, kuhin ka pa lang yan, 16. Pakadlawon, takabla. Kay masagang mo na, kulbaan ka. Away man, no? Kay ti daw, kagi ka naman ganito, volunteer, no? Oh, si Alex Ayala is just starting her career. Amatong ambal ni Presidente Marcos Jr. Bilang, she's just starting her career. And more to come for Alex. This is her first time nga magsaka sa finals sa K5 Ella. Ano ang gusto mo? Sino madaog? Si Pigula o si Alex?
2: Siyempre, hindi na ito magpalayo kay Philippine Pride, so Alex Ayala.
0: Alex Ayala. Tangkilike ng sariling atin. Okay, na may gin-kwan ko, di ba? May gin-post ko kina ding kwan. Nga nang sa first issue bala nato, kinato, sa mga bilyonaryo bala. Ba't yan mo ito kinang gin-discuss ko ding parte sa mga bilyonaryo din atong kopya ko man. Kay mangkotong takatani, kung din dampidi mo din gatopong-topong imo nga manggad. Din imo nga manggag gatopong-topong kay Enrique Rason, kay Henry C. Jr., kay Teresita Cuson, kay Andrew Tan, kay sino imo nga manggag gatopong-topong kay 5 Ella?
2: Do sa kukulaw nila.
0: Hindi, Timo, gusto nga ang manga ni dads mo, Enrique Rason, nga 21.3 billion dollars or 1.3 trillion masipian niya ka.
2: Gusto man tani, sir, kaso paano na, be? Nakabudlay, gano?
0: Hindi yan, ang don't stop dreaming. Believe it. Kung kay Ramon ang, di ka gusto ka kung man gani daddy mo, RSA, nga may 3.5 billion dollars, 214.3 billion mo. Ha? Di ka ho? Din po nampi, din gatopong-topong imo nga mangga, di nampi di. Sa ginpanglawag ko din nampi di, kay Sino, kay Rason, kay Ang, kay Tan, kay Henry C. Jr., kay Manny Villar, kay Andrew Tan, kay Lucio Co., kay Susan Co., kay Herbert C., kay Hardy C., kay Elizabeth C., or kay Ted Pransa?
2: Sa, kay Sir Ted na lang, yun, yes, sir.
0: Ayos, ah. Si Drew Kawos, ika-14, ah. Tiyo, gasunod kita kay Elizabeth C. mo. In your dreams. Tennis ka, golf, anak ka, mga rich na sports. Ikaw, gampang ka man golf?
2: Wala, sir. Do wala na time.
0: Why? Iba na mahilig mga pala golf. Inom lang, golf. Inom lang, golf na, golf. Kita mo mag-inom ka, golf. Eh, K5L, ah, Latosa. Taga din kao?
2: Taga-Haniway, sir.
0: Ah, din ka si Haniway?
2: Sa may Hibolo, sir.
0: Ay, Bolo? Ah, abi ko sa may Munti Magapa. Ah, sige. K5L, ah, Latosa. Thank you.
2: Madam, agad nga salamat kay K5 Ted. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: K5 Ella Latosa, taga ni Wairan. Las 8:51 na sa aga. Gabaling bata kay ga prangka nga bako din nang bigatopong topong imo manggad. Di ang imo manggad, Ma'am Laura. Biboy bakason din ang pigatopong-topong Remia Panes, Pastor Bob. Abi prangkalay ta niya. Sir Golden Coco kay Sir Gilbert Abunyawan de la Peña. Ma'am Rose, kay bangaling bagay. Si Enrique Rason, may 1.3 trillion pesos nga net worth mo. Si Ramon Ang, 214.3 billion. Si Lucio Tan, 177.6 billion. Si Henry C, 159.2 billion pesos. Si Manny Villar, 140.8 billion. Si Andrew Tan, 110.2 billion. Si Lucio Co, 104.1 billion. Si Susan Co, 98 billion pesos. Si Han C, 91.8 billion. Si Herbert C, 85.7 billion pesos. Si Harley C, 79.6 billion pesos. Si Tessie C. Coson, 79.6 billion pesos. Kag si Elizabeth C, ika-13, 73.5 billion pesos. At wala ilang assets gani suno sa ultra-billionaryo yara sa kwan mo dollars.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Di nampili mo, Sir B-Boy, nga why gani na sa koko. Ang matutuod nga manggad ara sa langit. Correct kid, Sir Bob. Sir Bob, dapat nga naga-invest kita sa eternity. How about you? Where are you investing? Are you investing here on earth? Nga ang mga sapat-sapat, yung mga tuk-tuk, mga ot-ot. Mga lapit-lapit kami manggad sang Migo Coted, Tikalay ang manggad, Jesse Garbilias. Amo gani na, din ka dampi, Ma'am Laura, Mark Vincent Avir, tennis ka golf. Importante chismis nga nagadampi kita sa gobyerno. Iwas propaganda, habali Edgar Badbadon. Las 8:53 na, iban nga update, bantayan sa 11 Mbps with the K5 Dance Up. Ang dugang update ni parte sa magutod to nga naniro tapos kay gin bakal sang guardsang ilang isog tikman. Ano tabal sang tao tikman. Las 8:53 na sa aga.

0: Ray Intatano, Laura Sumagaysay, Rosalba Rico Puerto, kay Kapitan Emerson Talon, and Ma'am Mary Grace Talon sa Aquit Barotac, Nuevo Iloilo, Ma'am Rosemary Agramon. Pastor Bob, Ma'am Rosalba, Ma'am Rosemary Agramon, Ray Intatano. Catch you tomorrow. Madaginot dun ko, orit dun ha. Ted Aujero, Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kagkalingawan, K5. News FM.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

100, epektibong nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Ikaw pala
14: ang may diabetes.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
14: Yan ang gapanubo.
11: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Masaligan.
11: Epektibo.
14: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may Physio.
14: Ang Physio.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar.
2: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang Pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
17: Narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: I Care Gold.
19: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada mabuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule kag I Care Drop. Amo na ako nang iya ginagamit. Uod gin man gali ang iya ginhambal. Nami akong panulukan. Nadula man akon muta-muta pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
18: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Good morning sa tanan-tanan. Greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabayang pagidait, pagpakamayo mangin araw sa atong tanan. Oras subong, alas 9:07. Diri sa informasyon sa ikayong lawas, atong pag-istoryahan diri mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, lifestyle, ha? Pinaka-importante dapat ang mga suplemento nga i-take naton adlaw-adlaw para maabligan naton ang aton lawas. Upon naton sa atong programa si Brad Paul kag si Sir Boy Solueta. Mayong aga sa tanan, ako naman si Engineer Rooney Albao. But before anything else, DTX 500 dapat gid ninyo adlaw-adlaw nga gamiton para maging healthy kita. Updanta sing Mighty C ang booster nga vitamin para naman ma-boost nato ni ang aton nga energy adlaw-adlaw. Of course, ang D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. May aga sa tanan-tanan, Sir Brad Paul, Sir GP, mayong aga sa imo.
0: Mayong aga, engineer, kag sa aton nga mga suki nga tigpalamati sining programa impormasyon sa ikang lawas. Rigtahon ko niya. Parang kanay ni subong engineer.
22: Aha.
0: Ano ang makwa niyo nga kalainan kung sagay ka mainom soft drinks?
22: About you. Tidamo gina yang makwan. Mag-react na.
0: ano ang bitterness nga makwa mo sa sweet? Ba? Na paborito niyo nga ilim nun.
22: Mapait pero...
0: Yes! Bitter, sweet.
22: Oo.
0: Oh, karoon na gitugay mo na aton nga diskusyonan. Ano ang resulta kung sagay ka inom soft drinks? Paano makabulig si DTX 500 kag Mighty C? Kaupod to sinang discussion, Sir Boy Solueta. Good morning, Sir Boy.
22: Sir Boy, mayang
1: good morning,
22: aga.
1: Brad Paul. Good morning, Engineer Albao. Mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas. Ha? Kinaka DTX 500, importante na. Ha? Adlaw-adlaw mag DTX 500, kasi this is your ultimate cell protector, no? This food supplement DTX 500 to protects your cells in a cellular level, meaning to say sa pundasyon mismo sang lawas mo ara sa DTX 500 para magprotekta si mo kontra sa nga tawag nga pagtigulang sini. Kun hubin ang selula, hubin ang tsura, hubin ang tissue organs, no? That's why mag DTX 500 ang nami pagid sini gapanubo sang blood sugar kay may ampalaya extract. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system para makabato kontra sa ginatawag mga invaders sa aton lawas nga dala sa masakit, mga mikrobyo, mga ginatawag nga mga anomalies sa lod sang lawas na ma-check dayon sang aton immune system kung naka Mighty C the Alkaline Vitamin C ang paaman. Ganami ang skin. Ang mga importante gina, no? So kung gusto niyo healthy na ang inyong immune system, kampiyon pang skin mo, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto mo naman nami imo ang gitawag ng eye health, nami ang kondisyon sang mata, mag Eye Care Gold, no? Eye Care Gold by vitamin E, vitamin C, vitamin E. Amuning ka pa nami sa ginatawag nga eye health mo. Parisan mo na sa ginatawag nga eye care drops. And of course, kung tatangkaso, ubos ipon kagilanat, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
22: Okay, okay. Diretso-diretso na ta, Sir yes. GP.
0: Now, ano ang makuha mo kung sagay ka inom soft drinks, engineer? Well, number one, magambagay ta soft drinks associated ini sa weight gain.
22: Okay.
0: Madako kakag obesity. And worst, type 2 diabetes and heart disease, engineer.
22: Uh-huh.
0: Storyhan ta. Sa kada inom mo sang soft drinks, ini ang may mataas nga extra calories, engineer.
22: Uh-huh.
0: Empty calorie. Kiti, why ka may makuha di?
22: Oh,
0: may calories siya, may energy siya, pero wala ka may vitamina nga makuha.
22: Okay.
0: That's why empty. May calorie, yes. Kay bangod nga may sugar, may carbohydrates, okay. Pero empty. Kaya hindi mo man gamit sa lawas mo. Oo, daw kahalitan lang magamit niya. Ang liquid sugar, no, hindi kani makabatsyag nga busog ka.
22: Mm-hmm.
0: Oo, so meaning, kung amulan ni nagutom ka, ang feeling mo na nga busog, engineer, kaya puno ang itsan mo. Uh-huh. Kung ito, kaya pagpangihi mo na, gutom ka na maliwat. That's why ang soft drinks hindi ni answer sa imo kagutom.
22: Mm-hmm. Wala gid mabulig maayo na.
0: Oh, yado ka gutom ko bimahaw tabla.
22: Uh-huh.
0: Soft drinks tabla. Hindi na ya makahatag sa imo sang fullness.
22: Ang uhaw lang guro mabulong-bulong yung gamay.
0: Hindi man.
22: Hindi man.
0: When you feel thirsty, uh-huh, it's because your body is telling you that you no longer have enough water.
22: Okay.
0: Oh. So kay uhaw ka ang bala ang imo lawas mangita water. Now, kinag-inom ka soft drinks, ang imoon sang lawas, mong kinanglan niya, ano gani? Water.
22: Okay.
0: I-extract ka pa na ang water from your soft drinks.
22: Did you tell na makuha ida?
0: O gingaan mo pa siya trabaho.
22: Uh-huh.
0: Na pang tubig naman tani iya pangayoon. Pag abot sa stomach mo to, i-extract itong tubig, no? Ang ibang nga porsyon na ang sugar, ang kunano pa da nga carbonate, carbonation, bla bla bla.
22: Uh-huh.
0: Ina makatag pa na toxin sa imo. That's why if you're thirsty, the answer will be water.
22: Water.
0: It's not soft drinks. Kay after mo pa nami isang pasabor sang soft drinks, uhawon ka man gyapon because you still lack water.
22: Correct, correct.
0: Oh, kay karon ko ng soft drinks para lamang gali na sa uhaw. Titani ka da dehydrate sang bata pimnon ta soft drinks.
22: Correct, correct.
0: Oh, kung ma-dehydrate ng bata, dehydration, dehydrate meaning kulang water.
22: Okay.
0: Oh, kulang water. Titani nga yung prescribe siyang doktor, i-inject sa imo, kwan eh. I-disclose imo, soft drinks eh. Hindi. Tubig yan, Janelle. Nang lamia water. Diba? Now, ano pa? Belly fat. Kung worried ka nga atambok ka perme, base number one, lataon mo na yung jita mo. Ano blagi na pasulod sa lawas mo? Base soft drinks. Isa sa mga culprit sa pagpadako sa imotian is soft drinks. Because again, taas calorie.
22: Adlaw-adlaw yan, tagduwa, kalito.
0: Hindi na yan nami. Ari pa, engineer, ang imo yan nakita, buyon lang.
22: Uh-huh.
0: Pero what about your fatty liver? Your liver will become fatty. Na magaputos ang tambok ang imo nga liver because the sugar, extra sugar nga lin sa soft drinks, it turn siya into fat leading to liver disease. What else? Diabetes. Ang damo engineer nga inom sang soft drinks will lead you to diabetes. Ari pa, ang unto mo, once you frequently drink soft drinks, ang imo nga unto mangin magkala-decay na sa mga ginikanan na kabataan nyo, no, guys, sige, pinom soft drinks. Ari pa, weaker bones. No wonder, kaya hindi man ibi engineer pag inom mo yung soft drinks subong, hindi man niya madali-dali yung weak ang bones mo. Sukton kasi na.
22: Take time ang gamay.
0: Oh, sukton kasi na in due time.
22: Uh-huh.
0: 20 years, 30 years ngayon na nice soft drinks. That's why nga gasugod brittle ang bone mo when you are already old. Nan, kay nga ah, nag-accumulate na to ang sige-sige ng soft drinks. That's why magtigulang ka, mabuka ang imo bone, naglakat ka lang, nagsaka ka lang sagdan, nabuka ng imo nga pelvic bone. So may inutil ka na, hindi ka naklakat, nadasma ka lang, buka ang imo tuhod, pudpud, osteoporosis.
22: Grabe.
0: From soft drinks.
22: Grabe nga epekto sa soft drinks.
0: Nan! So ang pamangkotari na di. Ang pag-inom balas ang isa ka butilya nga soft drinks kada adlaw makalain, the answer is yes. Siling sa mga study, drinking as little as one bottle of soft drinks a day could, consistently ha, could increase risk for type 2 diabetes. Mm-hmm. Isa lang kada adlaw. Pag sige-sige, kibot ka lang taas imo blood sugar. Ano kuno ang pinaka single most unhealthy nga soft drinks?
22: Ano, Mr. Boy?
0: Hindi na magsabat kay karon mabaldata na.
4: May nag-text niyo.
0: Oo.
4: I-install na ko ng sponsor mo.
0: Na, mali na. Oo. Ano ang pinaka unhealthy nga soft drinks? There is one soft drink sa Pilipinas
22: nga unhealthy
0: nga siya ang may pinakataas nga sugar.
22: Mm-hmm. Mga pilaka
0: 46 grams of sugar in kada? Just 112 ounce.
22: Aba.
0: So meaning sang 46 you already surpass ang imo nga minimum, ang imo nga maximum daily requirement of sugar.
4: Halos apat ka kutsara.
0: Apat ka kutsara sa isa lang ka 12 ounce. Ano na siya? Ang color niya hindi itom.
4: Hoy.
0: Hindi ako dayon niya, hindi ako dayon niya. Basta damo pa man niya hindi kolor.
22: Mga artificial sweetener.
0: Ti again sugar. That's why, halonggid sining soft drinks nga damo ang gabakal. Hindi ko magambal sa ngalan, kay karon mambal sa naman guba kita.
22: Mm-hmm. Si Sir Boy to gusto na magambal.
0: Soft drinks nga hindi ya kwa na cola. There is one soft drinks nga dako ang butilya, and hindi itom ang kolor, may pinakamataas nga sugar kaghambal dira sa tanan nga mga studies. It has the most sugar and the most reason nga nagladyabetes ang mga Pinoy. That's why na to sa ibang nga country. Sa amon to sa Germany, wala.
7: Wala
0: sa
7: amon
0: ni Shafi, ito wala.
7: Wala. Anong kulay to yan?
0: Sa lang before si Shafi nagpa-Germany, nangayo advice ako, si Shaf, nang why ka gito may makita amon ni nga soft drinks. Nag-uusa, nag-chat sa ako, niya wala gid, Jay, bawal, di sa amon. Sige, so dapat, inom gid DTX 500. Kung mga pila na katuig kaga inom soft drinks, it's not yet too late. Hingagaw, repair ang lawas mo, inom DTX 500. Okay? Amat-amat, maka-recover pa lawas mo. Stop your soft drinks. Stop taking soft drinks even once daily. Take DTX 500 every day para maka-recover ang imong lawas.
7: Grabe sini. Ang nag-import bala sini or ang gabaligya mismo sa mga Changi, daw isa man sini culprit man sila, dapat sila bala sulon
9: ng negosyo na iya, engineer. Hindi kinegosyo na iya, no. Hindi man naton pag anon kay ang soft drinks ha, ang kalamay nga ginausad da, alin man di sini gross.
7: Oh,
9: so ang man na, no, may ara man sa may importante man na sa aton consumers, no. But ang technique da is moderation, no?
7: Moderation.
9: Moderation. Kabalo na gid nga tamaan ka sa things lain sa imo. So, kisa-kisa lang, no? Kisa-kisa lang. Kay hindi na siya manamit sa lawas. Oo, manamit. That's why ganing iba nga tao kaka-addict, no? Pero ang sikreto da is moderation, no? So, dapat moderation gid. Kaya ginambal mo gina nga, ano to? Ambal mo nga artificial sugar? No, ang ginausa sa regular soft drinks is really sugar. That's why sugar industry taga depend ginadi, no, sa ginatawag nga tawag nga mga soft drinks nga negosyo.
7: Siguro sir boy kay, pero there was a time nga may mga tao garalis na da kay ang ginagamit nila do something hindi
9: so na, no? No, fructose,
7: so fructose,
9: corn syrup may nagamit, no. Pero ginapush kina sang government ta nga makuha sang local sugar. Kaya muna din nga ato negosyo sa ekonomiya ta.
7: Correct,
9: no? So ginasuportahan. So ang technique is moderation, hindi magpatama, no, sa tanan nga bagay, no. Amo kinakanlan ang aton mantra nga hindi magpatama sa isa ka bagay kay it's not healthy. Dapat balance ang ginatawag nga health or ang diet ta, no? No, dapat gitsado mag-indulge sa mga bagay nga makapalain sa health, lalo na too much sugar, no? Ti isa na da ang soft drinks.
7: O kag grabe ng acidity gyud sir boy, ang enamel bla pinaka matig-ang porsyon sa aton nga unto ginaot-ot niya sir boy.
9: Labi
7: kun after soft drinks mo hindi ka manot brass, abi.
9: Manot brass, obvious ka mamumog ka na lang, no? Mamumog. To release all sugar na, no? Okay. Araw-araw na lang taga-inom mo soft drinks dahil mukha sang imo si Pilyo. Mumog ka na lang, no? Mumog na lang warm water para matanan nga mga remaining da nga sugar na naara sa imo unto makwa, no? So subong sa D3 Bio, katot sa D3 Bio ha, sa aton subong lecture ni Talk ni Doc.
7: Okay.
9: Storyahan ta ang ginatawag nga serotonin and melatonin, no? Ang melatonin nga ini amo na subong ang aton bida sa aton lecture, no? So, kabalo na kita, no, from time to time, ang ginambal gid namon nga ang D3 Bio tungod sang iya medium chain fatty acids gapanami sa ginatawag nga pangabuhi or ang ginatawag nga lifespan sa mga good bacteria, your probiotics, ha? These probiotics na may mga kontra man sila sa imo sulod diyan, mga bad bacteria. So ginahimo ni D3 Bio, ginalimit niya ni ang mga bad bacteria while protecting your good bacteria. Why is that important? Importante na kay ini mga good bacteria niyo produces serotonin, your happy hormone ang gapahihom sa imo. But this happy hormone of yours, alin siya sa ginatawag nga tryptophan, a kind of protein na gina-convert sang imo probiotics into serotonin. Ini nga serotonin nga ini, ha? Nga alin sa imo tiyan, mabiyahi ni siya. Ginsa sa imo vagus nerve, makadto ni siya sa imo pineal gland sang imo brain. So ambon ni sulyanta. Ano bala ang ano bala tabo sang serotonin kung nagkadto na sa pineal gland sang imo brain? Ano bala natabo sa serotonin nga ginpadamo ni ditribayo sa pagpamayo sa probiotic cells mo? Ano bala ang epekto sini sa imo lawas? Balo naman ta. Nga ini nga serotonin sa imo pineal gland will be converted by your brain. Oy, yung brain mo naman convert sini. It will convert it into melatonin. Ha? Ang melatonin, which is the sleeping hormone, the hormones for sleep, is amuna yung kalalanta kay nga ah. Permita ginahambal di sa isil. Kung nami ang tulog mo, nami ang pag-repair sa lawas mo. But there's more to it. Today, let us learn what is really the role of melatonin besides making you sleep. Ha? Ang melatonin gili, isa sa pinakakusog nga natural nga antioxidant. Uy, makusog gili nga antioxidant. Hindi lang gili nga ginpapatulog ya ka, kundi mismo siya gabulig siya repair sang lawas mo in a cellular level.
22: Amo ni Sir Boy nga masing nila nga feel good neurotransmitter. Amo ni kunong gapan ang
9: serotonin.
22: Serotonin.
9: Pero ang serotonin tagin convert na natong melatonin.
22: Okay. Okay.
9: Ini nga melatonin ini, ha? Ang iban nga antioxidant nga sud sa lawan ta like vitamin C, vitamin E. Vitamin C is water soluble. Vitamin E is fat soluble.
22: Okay.
9: Ang melatonin is amphiphilic. Amphiphilic ang term. Anong meaning sang amphiphilic? Pwede sa water.
22: Pwede man sa
9: fats.
22: Okay.
9: That's how effective it is, no? Ang isa ano siya kakusog? Ang isa ka antioxidant. Ano ba lang ginobra sang isa ka antioxidant? Example be antioxidant 1:1 siya. Meaning to say isa ka antioxidant kontra isa ka free radicals. That's why importante. Ang score like DTX 500 1.3 million meaning to say 1.3 million ang napunggan nga free radicals.
22: 1:1 ang ratio sini.
9: 1:1.
22: Uh-huh.
9: Ang melatonin is 1:10.
22: Aha.
9: Uh-huh. Ha?
22: Ang grabe sa gigagaling epekto niya.
9: That's why you feel good when you are well rested. Not only nakaka-rest ang lawas mo, it's because melatonin will basically help free your body from oxidative stress in a mitochondria level. Uy, mitochondria level. Ang ato niya kaya suryahan pa, may cellular level lang. Iniya in a mitochondria level. Meaning to say, this means mismo, gitugi siya sa sulod sa mitochondria.
22: Okay.
9: Which is the powerhouse of your cell para hindi na magdamo ang pag-produce ng free radicals. That's why, pag mata mo, feeling mo, doon na recharge ka gid, kunami ang tulog mo. It's not only na nakapuway ang lawas mo, but, ha, na release na tugli or napanubo na tugli ang imo oxidative stress level kay nag-epekto ng melatonin.
22: Kagang namin na Sir Boy, ang melatonin uni gina-produce sa pineal gland sa aton nga brain. Nami gidya kun dulom na Sir Boy, dulom permi kung magtulog ka.
9: That's the only way.
22: Para nami ang production.
9: Your melatonin basically is activated kung wala na suga.
22: Oho.
9: Wala na suga. Wala
22: na
9: suga. That's why importante gid nga ang imo room conducive for sleeping. For example, may mga utod tada, may mga friends na nga gaubraya kung gabi.
22: Uh-huh.
9: Uli sila balaya aga na kanan bakal gid kurtina.
22: Okay.
9: Nga mayo para ang dulom, para well rested ang lawas mo. Ang question di nga importante ang D3 bio. At the beginning of the lecture, hambal ko, ang D3 bio, ang iyan ni medium chain fatty acid, particularly your lauric acid, has the and its monoglyceride derivative, ang iya partner, ang iya pag-convert, is a protector of your probiotics. Kaya gituhalin ang serotonin nga gina-convert into melatonin. Meaning to say, kung ang factory mo protektado, ang factory mo sang serotonin nga galing ng melatonin protektado, mas nami ang supply sang serotonin to the brain, mas nami ang pag-produce sang ginatawag ng melatonin. Kung nami ang melatonin mo nga production kay ginom ka D3 bio,
22: okay,
9: mas nami ang pag-repair sang aton lawas, no? Di mo makita nga melatonin gili, hindi mo ni siya gamambal nga pang patulog lang gili. ang melatonin gili is a very powerful antioxidant that helps repair your body during sleep. Hindi lang ginapatulog ang lawas mo, kundi isa siya sa pinakamayong partners ang lawas mo when it comes in repairing your body, no? And protecting your body from oxidative stress. So, hindi tapag smolon ang tulog. Ang iban gambal. Uy! 50 anyos na kuya.
7: Oh,
9: 5 hours, okay na.
7: Okay.
9: I know. Ha? As much as possible, you sleep to 7 to 8 hours. Importante na.
7: Sir Boy, facts niya, nga ang tigulang, ang gaedad, ang list na gidiya ang melatonin level niya. So amo ni kinanglan butang anta sining aton nga D3 Bio, Sir Boy.
9: Correct, no. Amo ginagis ang nagkapasalamat kung akon Iloy 92 93 na.
7: Mm-hmm.
9: Ha, nami itulog uras tulog pag nasapon.
7: Uh-huh.
9: Ha? Kay ang sikreto da mayo ang iya gut bacteria nga anami ang probiotics ang mami ko kay palakaon sa mga atsara.
7: Okay.
9: Palakaon sa mga ginatawag nga
7: fermented
9: nga mga pagkaon nga rich in probiotics nga gapadamo man sang imo serotonin level. So on technique da, no, inom ka D3 Bio, kaon ka sa mga atsara, kaon ka da, inom ka da sa mga probiotic drinks, inom ka Clinicas probiotics, ang kape mo Free Bio Coffee, updan mo sa D3 Bio, nami ang imo gut health, nami ang imo sleep, nami ang pag-repair sang lawas mo.
7: Wala ka na hahanapin pa.
9: Mm-hmm.
7: Ha? Basta may ara ka D3 Bio, Clinicas probiotics, mm-hmm, ka gining at
9: Free Bio Coffee, no?
7: Bio Coffee.
9: So kung gusto mo nami ang imo tulog, para gusto mo nami refresh ka pag magbugtaw mo hindi nga nagtulog ka, dubaldag hapon lawas mo, magbugtaw mo duway ka tinulugan, ay mag D3 Bio parisi isang Clinicas probiotics. So hindi lang kontra mikrobyo, kontra sa ginatawag nga trangkaso, hilanat, kag ubo ang ginauban ni D3 Bio. Pagpapanami sa tulog mo, ay ara man gyapon ang ginatawag nga the superfood supplement, ang D3 Bio.
7: Okay. Sa sulod na iyasang aton nga organ, sa sulod sang aton nga lawas, Sir Boy. Pero may ara man kita nga naghahatag protection sa mga internal, external, like

0: Sa bacteria makabulig po siya, Sir Boy.
1: Kay may antimicrobial properties ang VCO nga sa DTX Beauty Soap. Antimicrobial meaning to say kakas, hindi lang bacteria kundi dala po ang fungi, viruses and parasites. This basically protects you from skin diseases kung ang abon mo DTX Beauty Soap, no? So mga layo ka sa ginatawag nga psoriasis, an-an, bun-e, pagdamo sa pimples mo, mahagan-hagan. Kay ang DTX Beauty Soap may VCO. Ini mga VCO nga may antimicrobial properties amo maniga pugong sa pagdali sa pagbaho sang imo lawas. That's why you stay fresh longer kung ang abon mo DTX Beauty Soap. Regarding sa beauty properties, hindi matawaran, ha? If you want to be whiter, ay, may pa-pain ang DTX Beauty Soap nga gapaputi si mo skin. May ara pag natawag nga skin whitening amplifier kitungod may guava extract. Uh-huh. Extremely rich in vitamin C. In fact, sa local, I think the native guava is the highest when it comes to vitamin C content. This is really important in releasing what you call glutathione, no? Gapadamo sa production sang glutathione and production man sang collagen, no, which helps repair your skin. Hindi nga glutathione balo naman ta, sikat niya. Sikat ni when it comes in whitening you and protecting your liver, no? So duangan mo na sang papain,
0: tapos nagapasmooth pa sang imo skin, nagapaklear pa. Karami iya sang pagkaputi, yabla, Sir Boy.
1: Correct, no? That's why ang imo gusto mo nga bon mo nga mumot ka na, hamis ka pa, ang gamat-amat ka pa puti, mag DTX Beauty Soap ka na.
0: Okay, pro partner, ni sa akong baho imo ilok, bro, Sir Boy. Mm. After bisan, tapos ka paligo, balason ka lang gamay, at yara dayon, ang mga bakterya dayon, nagatipon, labi na gid kung hindi matinlo ang imo nga ilok, Sir Boy. So ara dayon, nagagwa ang baho. Speaking sa baho, may ara kita protection. Mm-hmm. Ining aton, Clinica Diofresh, 48 hours, nga protected ka, Sir Boy. Buti nga nun, hindi ka na mahuyaya, may self-confidence ka, maki-istorya sa imo mga kilala, kaya nga, nadula ang baho. Hindi ka naman manghulam sing t-shirt, Sir Boy, kung kaysa. Ha? Ang t-shirt bala, nga may mga tao, nga may mga mabaho ng ilok, manghulam ka pa, ara da, ginalatnan ka, sang mga mabaho, Sir Boy.
1: Nan, may ansodation. Malay mo itong ginulam mo nga t-shirt, ay may mga bacteria na tugili nga dala sa tigiyas ang ginulaman mo base nagkadto sa imo, no? So, when it comes to deodorant, mag-Clinica Diofresh ka. Ang Clinica Diofresh ay deodorant kini nga may VCO nga kaya tapnaon ang mga mikrobyo nga gatuga sa mismo nga underarm body odor. That's why ang Clinica Diofresh gives you 48 hours of freshness kis mismo ang source sa pagbaho sang ilok mo gintap na gid, no? Ang mga tamat pasanag ang was damlag sang imo ilok kay may vitamin E, no, that basically helps in gapanami sang imo skin sang imo underarm ka gamat-amat ini puti. So mag-Clinica Diofresh every day.
0: Ano, Sir Boy, ang first ni mga move aga na like for example ini maulan-ulan. Ako yung Sir Boy gapangapig ko dayon niya. Kasi ang kaping na ginagamit ko is DTX Coffee Mix. Ako yung proven ko kung nagkakapi ka na, nagadetox ka pa dahil sining aton DTX Coffee Mix, Sir Boy.
1: Namin yung DTX Coffee Mix kay may ginatawag nga DSE, a powerful antioxidant that basically helps your body recover from oxidative stress lalo na sa aga pa, no? So ang kape mo mismo ga-detox na si imo in a cellular level ginduwangan pag isang chia seeds which is rich in fiber that also cleans your colon, detoxify your colon from mga mucoid plaque that palayo ka sa colorectal cancer. So diin ka pa, no? Aga pa ga-detox ka na kung ang kape mo DTX Coffee Mix. Kung gusto mo yan double barrel,
0: uh-huh,
1: pag detox sa lawas mo kibisyuhan ka palapulaw ka, no? Toxinig ni nang dupuno kagidya sa mga unhealthy nga kind of lifestyle.
0: Ang cellphone, Sir Boy, unhealthy mo na nga practice mo nga lifestyle.
1: Mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium Coffee may ergotionin anin sa gano mushroom. Ini nga ergotionin is a very powerful antioxidant man. Damo ta dig na storyahan nga antioxidant man sa isil, but ergotionin is one of the most powerful man, no? Ang ini nga ergotionin has the ability to revive all gatawag natin nga use antioxidant vitamin E and vitamin C para mausaltan sa lawas ta. Ang nami pag-idi sa DTX Premium Coffee, kay ang sweeteners ni stevia, no? So kung gusto kaya kung di kaya bisyuhan, kung gusto mo lang niya nga

0: paghubin ka through drinking coffee, ay tipi, di mo na yung maanli. Mm-hmm. Kay Stevia, hindi layo ka sa diabetes. Kung nang imo kape, DTX Premium Coffee. Kag sa pagkanamit, klase nga kape, no?
1: Kag isa pa, Sir Boy, kung gusto tayo nga suportahan ng aton digestive health, mm, yung mga sasulob sa aton nga digestive system, Sir Boy, kinanglan tayo magkape gamit ang pre-bio coffee. Nagbulig ni sa promote sining growth and bacterial gut bacteria, Sir Boy. May mga bacteria ni sa aton nga gut mo. Para maging healthy sila, mag-inom ta sing pre-bio coffee. Nagabulig mo ni panami sang imo nga bowel movement bala. Pumidyo hindi nami ang imo nga pag-itsar. Kinanglan mo mag-inom sining pre-bio coffee. Ti nag-provide man sang energy kag alertness. Kung sige ka inom sining pre-bio coffee, Sir Boy. Mm-hmm. Ti ara ginabuligan niya ang imo nga gut nga maging healthy. Pagkaon niya sa atong mga bakterya sa sulod sa atong tiyan, Sir Boy. Gakapi ka na, ginapakaon mo pa para maging healthy ang imo mga gut bacteria, Sir Boy.
0: Oh, mag-pre-bio coffee para sa mga buringot kunaga, no? Gusto uh-huh. namin mood nyo plan may mag-pre-bio coffee. This is the mood enhancer coffee, no? Kung gusto mo niya probiotics man lang gid, kung gusto mo niya ma-repopulate, magdamo, liwat ang good bacteria sa imo tiyan, mag-clinical spore biotics ka na. Ang clinical spore biotics, puno sa ginatawag nga mga good bacteria that produces your happy hormones. Gapanami isang pag-usap sa antioxidants, sa mga minerals and vitamins mo. Ganami man ang imo metabolismo, ganami man imo digestion, no? Ang Clinicas Probiotic has 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics. Importante ng term spore-forming. Kaya why niga kapatay sa ginatawag nga asidos ang tiyan mo? That's why you get the full benefits. Kung 80 billion, mahalos 80 billion din makasulod sa imo ginatawag nga gut para magnami ang imo gut health. Kung ang imo spore biotic supplement is Clinica Spore Biotics.
1: Okay, ang isang gina-introduce ko, Sir Boy, hindi sila magkalipat, ining aton nga extend food supplement for men. Iniya given na niya, may knowledge niya nga itong mga tagpalamati nga makabulig ini sa mga luya ng mga lalaki, Sir Boy. Ang ila pagkalalaki, kung isa daw ginahikayan sa ilang mga misis, ha? Gahambalo sila. Wow, ma, pila ka pa karoon nga, sa isa pa lang karoon, wala na. Ati, iniya, Sir Boy, extend food supplement for men, may aron isa nga makakaglabuhas ka, nga nag-alleviate mismo. Labi na sa mga babae man, Sir Boy, hindi lang panlalaki, mga menopausal lang mga babae, mabuligan kung mag-inom sila, sining aton nga, extend food supplement for men. Ha? Nagabulig sila support sa ilang mental during sang ilang transition period, Sir Boy. Nagabulig man ini maging healthy sang ilang skin. Ang makakaklabuhas ka nagabulig sa aging, nagapromote sang healthy looking nga skin, Sir Boy. Kay nga grabing antioxidants man sina dire, so magtake kita para maging healthy man kita, nami ang flow sang imudugo. Ang dugo, Sir Boy, isa ni ka-vital ng mga pamaagi kung paano ma-distribute ang mga healthy na mga siling natin nga vitamins kag mineral sa aton nga ginakaon, Sir Boy.
0: Importante so, ng blood flow, no?
1: Blood flow! So, speaking sa blood flow, Sir Boy, anong imo mga rekomendasyon niya?
0: Ay, kung nami man, no? Kung gusto ka nami imo blood flow, syempre mag-extend full supplement ka, kampiyon pang paaman, no? Medyo tay ka pang, medyo tay, gataas pang resistensya nga gusto ni misis na. Pero kung gusto mo nami man imo blood flow, ha? Pag tumaan mo extend, pamasahi ka anay. Ha? Mm-hmm. Pamasahi ka kay misis, ha? Using sang DTX liniment oil, lang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod ang ginahatag sini sa imo mga kasukasuan, sa mga tired muscles mo to release stress, no? That's why kung abang ginamasahi ka niya, ginagaan mo full benefits ang imo tired muscles ang init kaghagod ng pagmamahal, uy, pagmamahal sa ginatawag nga DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampiyon man ng aromatherapy nga ginatag sini. Kung biyahilo ka, kung galingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, mat-amat na ni dula ang imo biyahilo, no?
1: Sige, Sir Boy, wala na tayo tiyempo. Lapit na ang aton oras, Sir Boy. Mm? Ano ang mga rekomendasyon mo? Diin sila pwede makabakal sining aton mga produkto, Sir Boy.
0: Of course, available tanan ang aton produkto sa amon mga clinics, no, dito sa Bacolod, sa Rinaldi Street, sa Libertad, and sa available man sa mga major pharmacy, no. So hindi nagidabudlay pangitaon subong ang DTX 500 dito di Bayo ng MTC kag ang ginatawag nga iCare Gold. Ara man kami sa TikTok kag sa Lazada, kadto kamo sa official store namon para maka-order ka mo online. Sumula apari hanggang hulo ay may Dietli Bio na gituod, no, tungod sa ginatawag ng mga logistic partners na to, no. So hindi ilipat, hindi maglipat, adlaw-adlaw mag DTX 500, mag iCare Gold, mag Mighty C, and of course kay Gaulan-Ulan. Gusto mo po tiktado ka kung tatlangkaso ubosip on kagilanat, mag Dietli Bio. It's a Monday today, start your week right. Ako si Boy Salueta, Gamble, God bless and stay healthy.
1: Oo, gina-welcome ko ang tanan-tanan nga nagapamati subong sining aton nga programa, labi na gidra sa barangay 35, Sir Boy. Kagbilog nga 61 barangay sang Bacolod. Kabay nga tutok amo permi, inbiyap ni Doc Ramil Oy, aton pinalangga nga CEO, nga nagahatag gid permi, nagapalibog gid permi kung paano makahatag sing mga tips, informasyon sa ikayong lawas. Salamat man sa aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño. Sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, kag aton mga technical partners diri, si Nathan, kasi kag si Sir nalipat ko sa kay Sir Daniel. Okay. Mayong aga sa tanan-tanan, kabay nga ang Diyos magpakamaayo kag maghatag sa aton proteksyon adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo wala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang

0: ¡Campeón!
1: ¡Gagkaron! Aton panayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko!
2: Daw hindi man siya gali kabalo magdibatyay sa impeachment trial, no?
3: Oo, mayo pa gani si Senator Lito Lapad.
2: Ha? Si Lito Lapad?
3: Oo.
2: Nga aman?
3: Hipos-hipos na, pero gatirada man akon may itira man, ha?
2: Agoy!
3: Ma-object na si Senator Lito Lapad kag masiling nga mi ay go out, ayos na?
2: Ay, agoy pagid! Amo gani, mas maayo pa bayaran tana si Lito Lapad, ah. Sang sakay si Erwin gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
3: Ate, amo gani, daw design siya sa kilid ni Chis Is Cordero. Sadya-sadya, no?

0: Boss Rocket, may oras ka?
1: Sa oras may ara eh. Nga amano ka sang oras ko mabakal. Bakal ka o kay baligyan ta ka?
0: Ah, boss, wala ko yung plano magbakal ah.
1: O te ano man gali?
0: May balita naman ko sa imo, boss ah.
1: Bo daw reporter ka nagin sa kapihan ba? Pero Ramon, ano naman ah? Ha? Aga pa daw matyag ko sa imo daw, ginakulbahan ka naman ah.
0: Boss, hindi ko na maintindihan ang balita. Ang iba siling nila may impeach gid kuno si Vice President Sara. Ang iba naman siling wala gid.
1: So Sara ka naman bla sa balita mga haom-haom.
0: Ay, amo na boss ang nagagwa ang istorya eh.
1: Amo ginang politika Boy Ramon.
0: Ba.
1: Kada isa may kaugalingon nga opinyon kag punto.
0: Pero boss, sa Facebook daw tanan nga ga-post party sa impeachment daw mga abogado na.
1: Mhm.
0: Bisan ganing manug baligya sang balot. Ga-explain sa Constitution.
1: Aba! Hote, kita mo na hamunog baligyan na balot.
0: Oo. Kagang iba naman, boss. Wala pa gani ka basa sang layi, pero daw sila pa ang Supreme Court.
1: Amo na ang mahimo sang impeachment, Boy Ramon.
0: Boss, abi mo?
1: Oo.
0: Damo na daw maaway daw.
1: Kaga naman, Boy Ramon.
0: Ang isa naghambal sigurado na nga ma-impeach gini.
1: Oo.
0: Ang isa naman... Masabat nga, hindi pa natapos.
1: Amo na gani, Boy Ramon. Hindi ta magpadala-dala kag magpadali-dali sa desisyon ta. Hula ta sang opisyal nga proseso kag desisyon sa may mga katungdanan.
0: Amo na gani, boss. Na-realize ko nga mas maayo pagali magtanom sa kamatis kaysa mag-away sa comment section sa Facebook.
1: Aba, daw mayo na Boy Ramon ah.
0: Kay nga abos,
1: ang
0: kamatis kung saguron mo, mamunga pa. Pero ang away sa Facebook ang comment-comment da, stress lang ang mabunga.
1: Mayo kay balaan mo, sadya-sadya in ho.

lapit na gidlan. Lapit na lang gidlan ang katapusan mo inday sa railustay. Bisan pa magsin pa ang abogado mo, wala niya binatbat sa akong mga alipores. Man may mga alipores ko yung adaan niya kung maghambal nga bilog-bilog ang laway sa kilid sang bibig. Congressman Libaestre, ha? Kada hambal niya, gabukal gid ang laway, ha? Gabukal gid ang bibig niya. Amo na nga gapalam-alam sa iya. Miara man ko daan sa hakop nga galabaw ang unto, ha? Si Kwan, Congressman Chakno. Miara man nga daw kuki ang itsura. Kaglabaw sa tanan, mayara ko sakop nga kabalo mag-ubra bulong. Bulong nga piki para sa dingge. Hay! Katapusan mo na ganyan inday saray. Bisan ano pa nakadipinsa sa imong mga sutab? Ha? Sutab ng mga bugado? Hindi ka japon kasarang sa akon kiti. Ako ya ang nagahawak sang bit. Sadya-sadya ino.

0: dyan, laba pitso.
1: Yes, tay.
0: Haling kayo na pang libot mo.
1: Kuan tay, naglagaw ko.
0: Naglagaw? Diin ka naman ba na nagkanto?
1: Ginsundan kong ido, tay.
0: Otik sa din nagkantong ido?
1: Amo na ganing problema, tay. Kinalipat man siya kung diin ang ilabalay.
0: Oti, anong ginihin mo ninyo?
1: Napamangkot kami sa kuring, tay, ah.
0: Hindi man. Oti, anong sabat sa inyo sa kuring?
1: Ang sabat, ya? Meow, meow, meow.
0: Oti, anong kinsindi ka?
1: Wala, tay, eh. Pero no, seryoso, gid siya magsabat.
0: Bo, daw may pagkaalipungoy ka, gino? Oti, paano ka nakapauli?
1: Nakakita ko sa chay, tay, ah. Amo to, nagpamangkot ko.
0: Nakakita ka sa tiyanggay?
1: Mm-mm.
0: Mayo kay gingamit mo man ang utok mo?
1: Siling ko, Choy. Din pagkado nga mo ganyan nga balay?
0: O di ano siling sa tagiya sa tiyanggay?
1: Eh, siling niya, pamangkota lang si tatay mo.
0: Wah! Ah, amo lang siling niya, pamangkoton ko.
1: Di amo na, nga dre ko nagrikta eh.
0: Wah! Animal ka! Nagpatalang-talang ka nga kabalo ka man, gili magpuli.
1: Pero kung wala siya naghambal, dahil nga pamangkoton, daka? Hindi kikukuro ka puli, eh? Sus, mayo lang kay nagdali-dali ko. Kanagpamangkot siya mo. Amo to, nakapuli ko dahil yun.
0: Sadya-sadya, no?
1: Wah!

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Muna nagid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
4: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
8: Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: dyan, laba, laba.
1: Ano man toto, dako?
0: Pag dako ko, mangin presidente man ko sang Pilipinas, ha?
1: Wow! Amo lang na. Ako, ya? Pag dako ko, ya? Mangin presidente ko sang kalibutan?
0: Paano na, be? Wala man presidente ang kalibutan, ya?
1: Amo gani. Ako gani pinakauna.
0: Ako, ya, may helikopter, may aeroplano, kag may lima ka barko.
1: Ako, ya, hindi barko. May racket kung nga kada Domingo, makadto ko sa bulan, para mag-picnic lang.
0: Ako, ya, may balay nga 100 ka kwarto, kag may swimming pool nga puno sang soft drink.
1: Amo lang na. Ako, ya, may mano ko yung kadaga, gapangitlog sang cellphone.
0: Budlay niya pa matudan niya.
1: Eh, mo man dyan eh. Sino ba lang presidente nga may lima kabarko, helikopter kag aeroplano?
0: Sir, dabgo ko lang to, ya. Niyang, di niyang kuan mo ang racket mo? Di nga makuha?
1: Huh? Sa damgo eh.
0: Te, di raman ko nagkuha eh, sa damgo man eh.
1: Sadya-sadya eh, no?

0: Kamusta ka, Ibusman Rimulta?
1: Okay pa sa all right, Mr. President.
0: Kamusta ang lakad sa aton mga plano?
1: Dugay-dugay, Mr. President, makumpleto na ang meaning sang BJMP.
0: Agoy! Ano?
1: Kabalo-kabala ko na nung meaning sang BJMP, Mr. President.
0: Ha? Ano haw?
1: BJMP.
0: Ano?
1: Bong, Jinggoy, Marcoleta, kag Peter.
0: Ha? Uy! Amo nang meaning sang BJMP?
1: Oh, B, Bong, J, Jinggoy, M, Marcoleta, P, Peter. Amo nang pattern, Mr. President. Kabalo ka naman guro kung sinong masunod.
0: Baw maayugid. Maayugid nga maubos sila tiwas.
1: Oh, Mr. President. Agud maghawa na ang aton dalan padulong sa kauswagan sang aton personal nga palangabuhian.
0: Good pagid. Ati mayo gid eh. Amo na iya para nga taway ang aton palabuton.
1: Tawhay gid eh. Kay amat-amaton ta na sila dala sa ila kurong.
0: Ha?
1: Daw mga manok lana sila para sa aton, Mr. President.
0: Pangkrutingon ta sila.
1: Ho.
0: Kay basi didto kung buburan tan sila, kagigtan, mahagop na sila sa aton.
1: Kag kung hindi sila Japon maghagop, tinulagid ang gwa nila.
0: Amugay! Sige, sige, sige.

0: Kula to, Idelina. Malay ta si Sunday School.
1: Hala, abi ko, bala Domingo, subong.
0: Lunes na ta, subong. Pero ang Sunday School nato, Lunes ang klase.
1: Amo na ganyan nga Sunday School, kaya nga Lunes ang check attendance.
0: May kukula to, ano to ganyan assignment, ha?
1: Mag-memorize ang pulo kasugo sang Sunday School.
0: Te, na-memorize mo na?
1: Ay, oo, pero ang una lang.
0: Anong una? Ano to ganing una?
1: Ang una? Hindi ka magtulog sa klase.
0: Hala? Wala na yan na pulo kasugo sa Sunday School, ya?
1: Ay, gali. At yan muna mula ang primigi na siling ni Mang Burakday. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga. Amo na ang isa sa mga sugo ni Mang Burakday.
0: Do hindi man among assignment, Meg.
1: Amo na. Bala, kada kung di kayo magpati. Ikaw na sugin, Meg. Kaya ako naman ang hindi magpati.
0: Sige, sadyay, no?
2: Pagitin niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plotenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon!

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Dagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Martes, kag-Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galaong magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman
6: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa ang imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.

Suplemento! TTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. TTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. TTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So na.
9: Problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
6: Happy kanunay.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
11: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
11: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang gapanupo.
11: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
6: Masaligan.
11: Epektibo.
6: DTX 500.
11: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
11: D3 Bio.
17: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami akon nakutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
6: Ang D3.
11: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
11: Yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL on
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagats
8: mga butika.
14: Para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
19: Basta tinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
19: DTX 500.
18: Masaligan.
19: Epektibo.
18: DTX 500.
19: Mahig ko bala ang imo dugo?
18: DTX 500.
19: Masamit ka bala ang gina-allergy?
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahig ko nga dugo.
19: Nga sa masami,
18: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
19: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
19: Mighty C.
11: Ang alkaline ng vitamin C.
22: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
19: Mabaka butika.
11: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
11: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
24: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
24: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
25: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
26: Kaya subukan ninyo.
25: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
26: Klinika Diofresh.
25: Available now.
24: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
0: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
0: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extel!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay,
5: happy ka nunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagats mga butika
4: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio,
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO,
5: ang PCO
4: yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
27: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: D3 Bio with Vizio.
28: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
4: D3 Bio.
29: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
5: Mabagats mga butika.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: garantisado,
5: epektibo,
4: aramis
5: mo. DTX 500
4: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag DTX 500 na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado,
4: DTX 500
5: glaucoma,
4: IK gold capsule,
5: bacterial conjunctivitis
4: o pink eye,
5: IK gold capsule,
4: eye allergy,
5: IK gold capsule,
4: cataracts,
5: IK gold capsule.
4: Ang IK gold capsule
5: may aras ang lutein,
4: vitamin A,
5: vitamin E,
4: vitamin C,
5: zinc,
4: kagdill berry extract.
5: IK gold capsule
4: para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon
5: para sa eye health.
4: Manginom sang IK gold,
5: kaupot ang pagbutang sang IK drops.
4: Adlaw-adlaw.
5: I Care Gold Capsule.
4: Mabakal sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
5: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
31: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhin. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal butika.
4: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Anika. Lagyan ko mangi. Gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
33: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mr. Witness, impeachment case. What is the significance? Ano ang significance ng check na pinapakita na to? In relation to your audit of the Office of the Vice President's confidential funds.
1: Ang significance po ng check ay ito po yung proof na pwede na nilang i-withdraw yung kanilang cash advance.
0: Okay. Na pwedeng i-withdraw na yung cash advance. Ngayon naman, punta tayo sa second another document. I will show you now a disbursement voucher dated December 20, 2022, again common exhibit for the prosecution. This is exhibit P-1-10-A. For the period December 20, 2022. In the middle of this document, in the middle of this document, there appears a signature under the words, quote, certified expense, cash advance necessary, lawful and incurred under my direct supervision and control. Okay. Anong ibig sabihin itong certified expense under my direct supervision?
2: Your Honors, what kindly, is the pleasure we would like to object on that one, Your Honors, that calls for a conclusion of law.
3: Counsel?
2: That will call for a conclusion of law on the part of the witness, Your Honor. They're asking for what that means for the witness.
3: Only insofar as how the witness interprets this provision, given that he audited these documents and are part of the submission. Witness may answer.
1: Based on this disbursement voucher po, sinertify po ni Vice President na yung kanilang cash advance ay kailangan at naayon sa batas at na-incur po under her direct supervision.
0: And there is a signature here in this document. Whose signature is this, if you know?
1: May I clarify po kung anong signature po yung tinutukoy? Ayong sa...
0: Above the name, Sarah Z. Duterte.
1: That is the signature po of the Vice President Sara Duterte.
0: What else, if any, observation can you make as regards this document?
1: Under the particulars portion po, nakalagay na yung cash advance is for calendar year 2022, which is not compliant po with the joint circular. Since under the joint circular po, the disbursement voucher shall state the duration of the implementation of the project. Pero since this cash advance is for the fourth quarter 2022, so hindi po tama yung nakalagay dito na yung cash advance is for the calendar year 2022.
0: At ano naman again? Ano ang violation nito sa joint circular?
1: May I refer po to the joint circular, Your Honor, for the specific provision?
3: Witness may refer to the joint circular previously marked.
4: Sara Duterte impeachment case special coverage.
5: Ako si Sara Duterte. I offer my life.
1: The specific provision po is the second sentence po ng item 6.1.5 of the Joint Circular 2015-01.
0: Being flashed on the screen, Your Honor, presiding officer, with your kind permission.
3: You may do so, counsel.
0: Can you read for the record? 6.1.5.
1: 6.1.5 of the joint circular. Cash advances shall be limited to the requirements for 3 months. The disbursement voucher shall clearly state the duration of implementation of the projects. If the implementation of the project will extend to more than 3 months, additional amount may be granted only after the liquidation of the previous cash advance. If on the other hand, cash advances are drawn monthly, liquidation shall be done monthly. Cash advances shall be granted only upon the certification of the agency accountant stamped or printed on the disbursement voucher that previous cash advance for the same purpose, project, or activity given to the SDO requesting cash advance has been liquidated and proper accounting thereof was made in accordance with this joint circular.
0: Okay. Ngayon naman, I will show you, kasi liquidation ang pinag-uusapan. I will show you a liquidation report dated January 10, 2023. Again, common exhibit. This is prosecution's exhibit P-1-9-A. A liquidation report dated January 10, 2023. In the middle of this document, by the bottom, there appears a signature under the words certified purpose of travel cash advance duly accomplished. Mr. Witness. And this certification...
3: Counsel, just to correct you, certified purpose of cash advance duly accomplished. There's no word travel.
0: Yes, Your Honor.
3: Do you confirm, Counsel?
0: Yes, Your Honor. Certified purpose of travel cash advance.
3: Of cash advance.
0: Of cash advance, duly accomplished.
3: Yes.
0: You may proceed, Counsel. Thank you for the correction, Your Honor. What does this mean in terms of your audit?
1: This means po na sinertify po ni Vice President na yung layunin ng cash advance ay kanilang na-accomplish.
0: And you said the Vice President, whose signature is that?
1: That is the signature po of the Vice President, Sara Duterte.
0: What is the significance of her signature to this document, if any?
1: Ang kanyang, ang significance po ng kanyang pirma dito ay kanya nga pong sinertify na yung purpose po ng kanilang cash advance from the confidential fund ay na-accomplish po ng agency.
0: And what are your observations? Ano ang mga observations mo, if any, sa dokumentong ito?
1: Actually, it is one of the proforma annexes po nung Joint Circular 2015-01. Siguro ang napansin ko lang dito ay yung period covered na December 31, 2022 since the cash advance was supposedly for the fourth quarter of the 2022 of the OBP. Pero other than that naman po, this document is compliant naman po with the requirement of the Joint Circular 2015-01.
0: Again, para maintindihan naman, sabi mo ang na-observe mo ay yung period. Yung period, Mr. Witness. Anong period covered dito?
1: Based on this liquidation report po, ang period covered ay December 21 to 31, 2022.
0: What is the significance? Bakit mo napansin itong period na to?
1: Napansin ko lang naman po yun kasi yung kanilang cash advance based on the physical and financial plan po supposedly is for the whole fourth quarter of 2022. Pero based on this document po, na-disburse lang siya from December 21 to 31, 2022 or around 11 days.
0: Okay. Sinabi mo, whole quarter of 2022. September? No, November, October. Can you enlighten me anong quarter dapat?
6: Baka October, baka King November, Five, mabalik lang kita karon dugay dugay sa aton sininga padayon nga pagpamati sa ika-onsing adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, no? Ika-day 11 ini. Kabahin subong sa istoryahan amo ining article 1 nga alleged misuse sang confidential funds sang office of the Vice President kag sa office of the Secretary sang Department of Education nga naglabot ini sa 612.5 milyones sa pesos. Ang nagapungko subong sa witness stand amo si Attorney Roderick Wamil, State Auditor sang Commission on Audit ECFAO. Mabalik kita karon ha pagkatapos sa atong sininga DTX 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-5.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Michael!
7: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuhusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500
7: ang may powerful compound.
8: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
7: DDX 500! Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis wow. DDX 500!
9: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DDX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
10: So budlay bala na ang Parkinson's disease. Te ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity. Te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema. Mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
7: DTX 500 para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
7: para sa healthy gatay.
8: DTX 500
7: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant
7: nga amo naman
8: ang nagatindlo sa imo atay.
7: Mas tatindlo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500
8: masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500
11: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
10: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka ginom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
6: Hydroxyl radical.
10: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar, amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano, layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
13: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
12: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
13: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
12: Correct, Mare!
14: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
15: News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: TI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinica D3 Bio.
18: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
17: Mag-Clinica D3 Bio ka na araw-araw.
19: D3 Bio Health News.
20: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
21: Nag-umpisa ang lumambo ang aking mata, grade 8 pa lang ako. Hirap akong makakita sa malayo at hirap din ako magbasa. Narecommend sa akin ni Teacher Jen ang eye care capsule and eye care drops para daw bumalik sa normal paningin ko. After one month, napansin ko na agad ang pagbuti ng aking mata. Kaya salamat eye care capsule at eye care drops.
22: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika.
23: DTX 500.
24: Camilo Igana, Puerto Princesa, Palau. Ako po'y may sakit ng prostate na namimilipit po ako sa sakit kapag ako umihi. O ngayon, nirisitahan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandang ihi ko sa awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
25: DTX 500! DTX 500!
26: Rosalinda Risco, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Papasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
25: DTX 500, mabibig sa mga butika.
27: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
28: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
25: K5 News Philippines.
28: Sumasayo ang Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
28: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
25: Mighty C Network News.
27: At sa ulo naman nagbabagang balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Pagsubaybay sa mga kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, pinalakas. 11 batang nalunod sa Calao River ng Santiago City, natagpuan na. 2 years old na batang nawawala, natagpuan wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. 70 years old na babaeng albularyo, pinaslang sa loob ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Menor de edad na patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Sima na patay matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Mangisda, tinaman ang kidla sa ulo sa Negros Occidental, patay. At large na drug suspect arrestado, mahigit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Iloilo City Government at magbibigay ng 20% discount sa RPT ng mga household na mag-i-install ng solar panel. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
0: Magbibigay ng 20% discount sa real property tax o RPT ang Iloilo City Government sa mga household na mag-i-install ng solar panels. Ito ang isang paraan sa pag-engganyo ng city government sa mga Ilonggo upang makatulong sa pagpapababa ng bill sa kuryente. Sa ilalim ng City Regulation Ordinance No. 2009-358, kung saan may 20% na discount para sa mga qualified na homeowners. Ayon pa kay Mayor Raisa Treñas Chu, na hindi kinakailangang malaki ang i-install dahil pwedeng makapagsimula sa simpleng solar panel o solar lights, kung saan laking tulong ito upang makatipid ng kuryente. Iniinganyo naman ng alkalde ang mga Ilonggo na unti-unting mag-shift sa renewable energy. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
27: At sa iba pang detalye ng balita, pagsubaybay sa kalamidad sa bayan ng La Libertad, Negros Oriental, mas pinalakas. Kabuuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
1: Nakatanggap ng malaking suporta ang mga komunidad sa La Libertad upang mapalakas ang mga sistema ng pagsubaybay sa sakuna. Habang isasagawa ng VBOX Dyna Slope Deployment and Maintenance Team ang mahalagang gawain sa pagpamatili at kalibrasyon sa iba't ibang bahagi ng munisipalidad. Pinangunahan ang aktibidad din ng Project Technical Specialist Kate Justin Flores at Project Technical Assistant Clifford Nazal, katuwa ang kupunan ng La Libertad Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Kabilang sa operasyon ang masusing pagpapanatili ng mga monitoring sensor at rain gauge, pati na rin ang tumpak na kalibrasyon ng mga rain gauge na isagawa sa Sitio Daaw, Barangay Manghulyawan, La Libertad, Negros Oriental. Lubos ang kalangpas sa salamat sa PVOG sa kanang patuloy na pakipagtulungan at LDRMO team para sa kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kanilang mga komunidad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
27: Samantala, sa iba pang detalye ng balita, 10 ng batang nalunod sa Calao River sa Santiago City natagpuan na. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Dan Chavez.
2: Natagpuan na ng search and rescue team ng Sanipuwersang CDRRMO at BFP Santiago ang 10 ng batang sisiyan Elric Frogosa na napaulat na nalunod nitong Huwebes sa ilog ng Calao. Matatanda ang nagkayayaan umanong maligo ang 6 na magkakaibigang pawang mga minor de edad upang maibsa ng init ng panahon ng aksidenteng malaglag ang biktima, subalit hindi na ito lumutang pa. Bagaman maagap na nagkasa ng search and rescue operation ng mga autoridad, ay nabigo silang mahanap agad ito. Kaya't muling nagkasa ng mas masinsinan at malawakang paghahanap ang grupo noong Biyernes na nagresulta sa pagkakarecover sa 10 sa Purok 7, Barangay Divisoria, Santiago City, dakong alas 3 ng hapon. Emosyonal namang inalala ng ina ang pagiging mabuting anak ni Sian. Sa ngayon ay nakaburol na at pinaglalamayan ang 10 ng biktima, habang patuloy naman ang paalala ng mga autoridad sa mga magulang na patuloy na bantayan ang kanilang mga anak.
3: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
4: MyTC Network News.
5: MyTC Network News.
27: Gayon din, 2 taong gulang na batang nawawala natagpuan ang wala ng buhay matapos ang 9 na araw na paghahanap. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
8: Kalunos-lunos ang sinapit ng isang 2 taong gulang na batang babae matapos itong matagpuang wala ng buhay sa bulubunduking bahagi ng kanilang barangay sa Catbalogan City. Natagpuan ang bangkay ng bata makalipas ang 9 na araw na paghahanap ng kanyang pamilya at ng mga otoridad. Ayon sa impormasyon, banda alas 3 ng hapon at kahapon nang matagpuan mismo ng kanyang ama ang bata kasama ang iba pang mga naghahanap sa Barangay Lobo. Kinumpirma ni Barangay Chairman Rosito Arambala ang malungkot na pangyayari na nagdulot ng matinding pagdadalamhati sa pamilya ng bata at sa buong komunidad. Sa ngayon, nagpapatuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng bata at kung paano ito napunta sa bahagi ng bundok kung saan siya natagpuan. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 at Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
28: MyTC Network News.
25: MyTC Network News.
27: At 70 years old na babaeng albularyo pinaslang sa looba ng kanyang bahay sa Quezon, Palawan. Balita hatid sa amin ni KK5 Ray Almudal.
5: Patay ang 70-anyos na babae matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga salarin sa loob mismo ng kanyang bahay sa Barangay Alfonso 13, Bayan ng Quezon, Palawan. Kinilala ang biktima na si Virginia, may asawa at kilalang albularyo sa kanilang lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Quezon Municipal Police Station, dakong alas 7 ng gabi na magkunwaring mamimili ang isa sa mga suspect sa tindahan ng biktima. Nang lumabas ito upang asikasuhin ang umani customer, agad siyang pinagbabaril ng suspect. Isinugod ang biktima sa Quezon Medical Hospital sakay ng ambulansya, ngunit idiniklara na itong dead on arrival dahil sa mga tama ng bala. Ayon sa mga saksi, dalawang lalaking kapwa na kasuot ng itim na long sleeve ang sangkot sa pamamaril bago mabilis na tumakas. Sa pagproseso ng crime scene, na-recover ng mga otoridad ng 5 slug at 7 basyo ng bala ng kalibre 45. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa krimen habang nagsasagawa ng follow-up investigation at manhunt operation ng Quezon Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Palawan Police Provincial Office upang matukoy at madakip ang mga suspek. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
28: ITC Network News.
25: ITC Network News.
27: Samantalang minor de edad patay matapos malunod sa kanal sa lungsod ng Rojas City, Capiz. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
6: Patay ang 13 taong gulang na lalaki matapos pinaniniwala ang nalunod sa kanal alauna ng hapon Agosto 2 sa Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Ayon sa mga residente, natagpuan na lang di umanong biktima na si Elias Dudoy na nakasubsob na sa kanal sa tabi ng daan. Pinaniniwala ang inatake ng epilepsy ang biktima habang naglalakad, kaya natumba ito at sumubsob sa kanal na naging rason ng pagkalunod. Sa ngayon, humihingi ng tulong pinansyal ang ina ng biktima para sa burol at pagpapalibing sa kanyang nag-iisang anak. Napagalaman na 1 buwan pa lang nang namatay din ang mister nito.
7: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
28: ITC Network News.
25: ITC Network News.
27: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Si man patay matapos mag-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor sa Sibalo, Mantique. Abangan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Family. Palanog.
9: Patay habang ginagamot sa ospital ang isang motorista matapos ma-overshoot sa bakanteng lote ang minamanehong motor dakong alas 4:47 ng hapon, Hulyo 31, 2026 sa Barangay Sido, Sibalo, Mantique. Kinilalang driver kay Ramdi, 28 anyos, seaman at residente ng Barangay Rombang, Bilison. Sa impormasyon na nakalap ng K5 News FM, galing sa bayan ng San Remigio papuntang Sibalong proper ang rider, sakay sa kanyang Kawasaki Rouser 180 na motor. Pagdating sa kurbadong bahagi ng Barangay Sido, nawalan ng kontrol sa manibela ang rider, dahilan para mag-overshoot sa bakanting lupa kung saan nabagok sa bato ang kanyang ulo kahit nakasuot ng helmet. Dinala pa sa ospital ang rider, subalit binawian rin ng buhay dahil sa natamong sugat. Para sa MyTC Network News, K5 Family, Palanog. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
28: ITC Network News.
25: ITC Network News.
27: Gayun din, mainis dati naman ang kidlat sa ulo sa Negros Occidental, patay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Nasunog ang halos buong katawan ng isang mangingisda sa bayan ng Ibi Magalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos tamaan ng kidlat sa ulo. Nangyaring insidente noong Hulyo 31 sa Dalampasigan habang inihahanda ng biktima ang kanyang kagamitan. Nakatakdang pumalaot ang biktima na pinangalanan lamang bilang si Biboy upang manguha sana ng hipon kasama ang isa pang mangingisda na si alias Justin. Ayon kay Justin, may nakita umano siyang ng tila apoy o kuryente na kasinlaki ng niyog na tumama sa ulo ni B-Boy dahilan upang masunog ang halos buong katawan ng biktima.
11: Ang nakita ko na pilas ang sunog ang lawas. Siya kag may ano di may gusto tang ulo eh.
12: Kung na mo posible nga ang kilatig to get tumupa sa ulo eh.
11: Siguro eh, or sa lawas eh, siguro sir eh. Kaya sunog mo, way na ni bayo, way na niyo, sunog ni tanano.
12: Sunog pati mga bayo.
11: Oo.
10: Sinabi naman ng isa pang mangingisda na si Rolando, kaibigan ng biktima, na ito ang unang pagkakataon na may tinamaan ng kidlat sa dalampasigan sa kanilang lugar. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas. K5 News FM.
28: MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
27: Gayun din at large na drug suspect arestado sa mahigit na 1 milyong halaga ng shabu na nakumpiska. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Arestado ang at large drug suspect at mahigit 1 milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa Cagayan de Oro City. Kinilala ang 54 anyos na suspect na si alias Jojo, empleyado ng barangay at nasa listahan ng top 10 regional priority drug target sa buwan ng July ngayong taon. Nakuha sa posisyon ni Jojo ang 160 grams ng shabu sa ginanap na drug bypass operation sa Berjaya Barangay Kamamanan. Katuwang ng RPDU 10 Team 1 ang mga personahe ng Kokpo, RARID 10, Kokpo CMFC, Pinig SOU 10, PS Tukugun at RIU 10 sa nasabing operasyon. Si Jojo ang nakataka sa suspect sa bypass operation sa Barangay 30 Size CDO noong July 27 kung saan 3.4 million pesos na shabu na may bigat na 500 grams ang nakumpiska. Nasa Maharlika Custodial Facility na si Jojo matapos mahuli sa follow-up operation. Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
28: MyDC Network News.
25: MyDC Network News.
27: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi at 18 ang sugatan sa isang pinaghihinalaang suicide bombing sa labas ng himpila ng pulisya sa Cabo Swat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 5 pulis, 8 sibilyan at hinihinalang bomber. Nangyari ang pagsabog habang may pro-pulis rally sa lugar, ngunit hindi pa kumpirmado kung ito ang target ng pag-atake. Samantala, inako naman ng militanteng grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan ang responsibilidad sa insidente. Kinundin na naman ni Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif ang pag-atake habang nagpapatuloy naman ang investigasyon at operasyon ng pulisya upang matukoy ang iba pang sangkot sa insidente.
28: Network News.
25: MyDC Network News.
27: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng MyDC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudan at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyo na Istasyon, K5 News FM Philippines.
28: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! My puso!
28: 11 Mbps!
15: Balik kita sa ato niya pagpakalagad ng mga ka K5 ang oras! Last 12:16 na sa hapon, ang oras kinadulong sa inyo sa DTX 500, Superior Antioxidant.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Balik kita sa ato nyo pagpangalagad mga kaki 5 diri sa 11 Mbps. Check naton na duga-duga report ni kaki 5 Kim Kaluyo. Ay grabe na yung nag-viral blah sa social media. Ay na yung overloaded niya sa lakyan. Di pa sa hero no. Kung sa din kapalamulak mo, nagagawa na kapalamulak blah mga pasahero. Eh, wa'y man ini tani mabalaan kung wa'y makuhaan sang video kag wala mag-viral sa social media. Abing subong bisan ni kalamakadto, subong kinanan halong kagid mo. Ay base makuhaan ka sang video kag ma-post ka sa social media. Black. Kag ang isa pagid ka nagamaniho sa motorsiklo, nga ang tanan niya mga salakyan nakadulog na. O, kadulog na. Bangod kay stop sa unan kag may pedestrian lane. May kuan nga ni may salakyan kadulog yang nakamotor yan dritso ba kuno pinakdol no ni napakdolan siya kadulog na kag pedestrian ni sige pagyapon niya mo eh kaluloy sa may nagani kami helmet o helmet kundi tapos gid si kami ni mga report ni kaki 5 Kim Kaluyo nagikan sa Land Transportation Office kay interview niya si Director Gaudioso Hidospan the second ang atong RD sang LTO Region 6
4: FM. Kampyon,
3: kampyon. Report. K5 Kim.
5: Nakalabot kay K5 dyan, no, sa Ignalupangon sa Land Transportation Office ang pila ka mga viral videos subong sa social media haangot rin no, sa pila ka mga violations no, sa atong sila nga traffic rules and regulations kag mga pulisa no, or policies sa nga LTO. Una dali ang may kaangtanan bala no, sa ining overloading sa public utility jeepneys sa diin no, atong nakuhaan bala sa video nga tinaga pamulak ang mga pasahero no, during the last trip.
3: Asa sa kilid may iga kabit mo?
5: Sa babaw, ang baga ni RD. RD Hidospan, doon mga nakalabot sa iya information, doon mga 30 babaw kapung po.
3: Sobra-sobra naging man niya?
5: Yes, kaki 5 John.
3: Sa atin niya, Lin, sa Pabia,
5: yes, People's Terminal. Yes, terminal sa may Pabia.
3: Pabia, People's Terminal. Sa
5: Gawin sa Lambunaw.
3: Ang biyahe ni San Jeep ni Lambunaw kung kalinog.
5: Lambunaw, sabay sa information naton, o galing, kaya tinagapanghapit-hapit na sa mga kalimog, haniway, kung may araabi sa haniway ko, no, mas timpano-timpano ko no, sila ga, atawag na gatapos ang iyang biyahe. That is why nga iba niya mga haniway ka sakay na sa...
3: Ambot, ano ka classification niya sinin? Jeepney niya o kung bus? Kay jeep ang itsuraya mo, pero ang kadakon niya do, bus?
5: Jeep.
3: Ano classification niya sinin? Jeepney ini o kung bus? Ang itsura niya jeep, jeep ni, pero ang kadakon niya sobra pa sa bus.
5: Jeep lang ah.
3: Oversize ka jeep.
5: Pero ang mga nakakita dyan, according nga ni kay Attorney Hidospan, nga kinanglan no, na no, nga istoryahan, kag hatagan solusyon, no, sa nagkalain-lain ni ahan siya sa gobyerno, pati na mga local government unit, good yung ma-address ang ining nga concern, no, kay delikado. Hindi ka kapakot ng isa basi blam mo lumupo goma mo magtakilid ka dira tibudlay kay mas mabudlayan ka nga magmaniobra sang salakyan kun puno-puno kasi pa dyan according nga ni Dre kay Attorney Hidospan kag although nga ti
3: ning
5: overloading kaki 5 John pero nasubo nga tiempo dapat na yang hindi paghimuon nga normal no yari bla kamatian naton ang interview no kay Attorney Ditoy Hidospan.
6: Nag-viral no, sa social media yung concern may kangkanan sa overloading no, sa mga depasahero ng jeep, especially going sa 3rd District, concerning sa isa ka video. Anong latest update, Tracer?
7: Well, ito siyong prepare kami sa show course order, no, na-identify naman ito ang operator. Of course, dasing na ito ma-identify ng driver. So, i-finalize na ito lugay-lugay ang show course order kag i-serve, no? However, may ara kita nga information kay nga dumakadto naman lang din operator kaga ma-explain, no? So, kung magamula, hindi na kami kinangalan mag-shokos. But we will see to it nga ma-resolve nga ron, no? Ang iling mga incidents of overloading kung rush hour, ng rush hour. So, I don't know, no, if they belong to a co-op. Kaya kung they belong to a co-op or a cooperative. So, dapat ipasangka doon na ito yung fleet management, no? You know, na ang cooperative ang gadikta kung ano kada mga units ang ipadala sa mga rush hour, no? Ito yung prase na, kung isama lang nakabilong ang jeep, so ang tendency, ang tanong yung manukuloy namin, nga gawin na siya sa jeep. No? That's why we have to more than the penalty nung ginalantaw na ito settle, no, sa operator. We need to find solutions sa muna yung mga prevailing problems. Hindi, mula na yung nabidyoan na how about the rest, hindi, no? Kung wala na itong nag-viral. But I know, no, this is a problem, a perennial problem. Kakapin pa ko may mga klase na. So, I will be coordinating with the FRB kag mga cooperatives, no, in order to find solutions sa sining mga incidents of very unsafe practice, no, ginalaw naton ang mga pasahero sa babaw. Ang information ganun naman nga nabaton to, more than 30 to kabilog ang individuals nga aras babaw. Now, karoon kung pananglitan niya matumba na, no? Or masagidan sa ibang salakyan, may talabog na sila. Imala na kay Y, may natabo, no? Pero, you know, hindi ni malayo matabo kung overloaded lang sa kasalakyan. Pwede, kasi mag-breakdown ng salakyan, maglupok iya guma. No, or ma-lost control ang atong driver, no, kasi good line na yung maneuver kung muna kadamo yung mga karga.
2: Anong violation na turning na kita ang kita?
7: Well, reckless driving, no, kag excess passenger, eh. So, muna ang ilang taon na itong karong, ano pag inibang ni penalties na lang pagabayaran sa operator kag ang driver.
6: Usually, sir, mga pilana, sir, ang penalties for the first offense, obviously.
7: Well, for the first offense, I think the 2,500.
6: For the overloading?
7: Yes, yes, so he will be facing mga around 5,000 or 7,000 yung penalty, but it's not all about penalty, you know. It's about not having to practice that again, no? Very unsafe practice, no? Very, very reckless.
2: Ano matabo after nga makasettle sila?
3: Okay, Pipe Kim? So ano
5: batian kasi five
3: guys. Makadto lang ko ng operator da.
5: Ni RD Head of Span.
3: Makadto sa LTO ang operator kag driver para mag-explain pa ano pa bi explain mo sana kaya ra kita o.
5: Obo ganin no. Pero gilang kabahin sa due process. Pero kung for example kay Pablo kay may info sila nga makadto to subong adlaw sa ilang opisina no ang ining operator man niya kag driver. No need man silang so-cause kay since sila mismo ma-appear to explain man kag mag-settle sang penalties kay Pablo.
3: Okay, no, kamay man tong penalty pero hindi ina nga sa penalty sa totoong ban ni RD Dido Hiduspan nga it's not about penalty. It's about safety sa mga pasahero kay Pipe Kim.
5: Amugil na kay Pipe John kag ti kinanglan nga bululikan no sang LGU pag sa mga kooperatiba dira nga
3: nakita sa dira na area. Ambal ni Director Hidus, paano perennial problem ni na permi ginayaga katabo?
5: Kaya ambal gani. Hindi lang ni isa nga ang nabidyuhan.
3: Hindi lang ni bangod lang ni isa pero sa iban nga mga terminal to sa Tagbak terminal why pa abis may nakabidyo eh. Sa kwani sa Mohon Terminal may naka-video na si Nikki 5 Kimo.
5: Amon dun ka isa may araman
3: ah. Oo.
5: Second district kag first district.
3: Oo, gani ti amo na nga dapat nga mangin dapat ani ang mga operator kag driver sini galing kay hindi man sila kay pangindi sa mga sakay. Kay ti ano last trip ko noon eh.
5: Last trip ka kay 5 John. Usually do dira man ang concern sa last trip
3: mo. Oo, ti last trip ini ti hindi man pwede ano matabo sini kun na kasi overloading ni kagwan mo kag reckless driving ang violation niya.
5: Amo na gani ang advice no, suggest.
3: May last trip pa gin niya alas 11 gabi.
5: In suggest diri ni RDD Doy na maghimo, no? Sa Bugang. Proper, wala nga fleet management. Okay, 5 John, for example, kahit isins na aware na sila kung ano oras sa mga pasahero, mag-adjust man sila, no?
3: Kahit, dugangan nila. Dugangan nila unit nila sa para makiter ni mga pasahero nga nagpauli. Kay kadamo na sa mga kuturan, tangag-obra, o kung nag-eskwila, ngawain na nag-board, kundi nagpauli lang sila kay 5 Kim. Kabalo kita nga kung ano na kalinog ni, o kung lamuna biyahin niya, iban sila manaog na da sa mga kabatuan, sa mga niway, iban ni sa mga Santa Barbara pagkani ni mo.
5: Oo, oh, kasakay lang sa amo na nga route.
3: Ay, magyan lang. Magyan ang ilabalay. So, amo ina, dugangan nila unit eh. Para nga hindi maglabot sa amo na yung pasayro.
5: Ang sa iban, probably nga ruta. Ang temprano, balaga pa huway. Kung basi ko din na maayo, kag ma... requirement pa lang kung sa ilang mga banwa dapat mag ulo adjustment sila nga sa man maggulugap kay tisyo primera iban nga out nila mo last maybe last dress kasi nga gaw pa man no?
3: Siguro sa ruta ng Alambuna o kung kalinog ni siya may additional nga isa pin kay unit siguro after sini at least hindi sa matamaan lang kagutok
5: kag ang sobrahan ka pambulak wala tayong hindi ka man ka panigurado actually before na sa amon sa kay 5 John may natabo na lang nahulog pinapiyungan ang kakaisbabaw.
3: Budlays na ko napiyungan, kabla.
5: Mugid kay wala na nang huloy yan kanong mananada.
3: Luwas na ko napiyungan ka, kay napiyungan ka, lainis na bla, imbis nga manaog ka sa Lambunaw, dito ka sa Kalinog, nagsubrahan ka bla, kaway kakbugtaw.
5: Ito, mamugid, damo na na. Magbas ka ganito, nakagin ang tabo sa akin.
3: So, mayon na kung ipatawag, o kung makadto, dilang operator kay driver, may istorahan nila, kag maistoryang LTO kag LTFRB.
5: Yes, no, maistoryahan na sila sa LTFRB. Actually, can try na to reach out ang LTFRB o kay unavailable pa may transaction pa si attorney affiliate.
3: Ang ilang nga problem, iya gini concern sa nga kwani LTFRB?
5: Yes, ilagit.
3: Oh, kay ting overloading ni LTFRB ni mo.
5: Kay sa franchise nila kakita
3: diyan. Oh, sa franchise kay ting LTO ya registration sa salakyan, driver's license kag ang conductor license bla. Ang franchise, di dapat nga hindi overloading, Key 5 Kim.
5: Amugin, no? Sa dugang natong dali nga balita, hindi may kangtanan.
3: Kamusta itong
5: no?
3: Pinakdol sa, to?
5: Ang pinakdol, so gina-identify sa karon, no? Sang Land Transportation Office, Region 6, ka Key 5 Valchon, at isin sa makabig na reckless driving ang yap na nga pagdiritiritsyo sa piyak na tinagpundo na, no? Mga salakyan sa unhan niya. Ay, yari lang ng pamatian naton ang kabahin man sa atong sarang interview kay Attorney Gaudioso Hirasman.
3: O, dali lang. Eh, pinakdol gid siya. Well, kabang paanami niyang driver sa nakakuha dascam, sa dascam video niya. Kagang ining abansa bala. Eh, tika dulog na sila, oh.
5: Pundo na sila mo.
3: Saya.
5: Ang baga ni R.D. Guzman, dapat respetuhon ang pedestrian, kag pedestrian lane.
3: Ang pedestrian na yan, para sa tao na, para makalabay. Di ka dali-dali magano itong naglabay ito, may lumusot man sa iyang aslo yaw.
5: Kag bumabalik, pagtani, doon na insulto, to siya mo
3: na
5: nagbalik yun siya
3: mo. Impact doon.
5: Ang baga ni R.D. Dido nga, kung bakulon mo ito sa Baratia, hindi matumano kami helmet.
3: Oo, may helmet siya gani. Di matras pa siya, mareklamo pa siya. Nakagago si imo. Sala mo pa, mareklamo ka pa, be. Pamatihan si Director Induspan, be.
7: Ang aking pedestrian lane is actually giving the pedestrians the right to cross it. No? At siya ito siya pa mga king. No? Nag-interfere guro sa tampok ya, sa pag-diritsyo ya. So siya pa mga king, yung pinakdoso sa isa to. Oh, that's why balikid-balikid siya, lumangaway pa siya. Kaya yung pakdo lang yung helmet niya. So, he felt insulted. Naging pakdo siya, but why sa kabalo ko anong danger siya na ikaw yan, motor kaya mo? Na sentruhan to, nilbalik to yung isa, diba? Amo na yung, ano? Amo to yung naging pakdo sa guro eh, kasi kung napiyak to siya, may kong pahilot siya man to ang isa.
2: Makayuhom
7: naman ang pagkita mo tali, no? Ah, makayuhom din ang tanan eh. Kasi namin ang inapakdol. No? Maski lang pusan mo ito kabaratiya ulo eh. Di ba ito sa gamit guro man?

0: We were trying to identify that motorist.
1: Para na tong violation na sa inyo kapag na on your end?
0: Or if it's driving man eh, you know? Ano, what is, how can it not be reckless, you know? Kahit eh, ang pedestrian lane niya, talabukan na mo, may kita ka tabok. Gusto mo ang pedestrian bang by God? Kay madritso ka? So wala ko education. Kasi kung gindritso mo na, kag nabungguan mo to, reckless driving.
2: No. Kay Pipe Kim, Budlice, notod si Kuro. Budlice na yung pasikon, ano, amo na yung mga driver, bala akong kaisa. Nga, but nga nakakuha inisla driver's license, nga, kasimple nga rules o kon regulation sa dalan, kasuguan sa mga dalanon, hindi kabalo. Why kabalo? Nga nakakuha pa nisla driver's license man. Ano na yung pasikon ito, driver's license, bala pasikon, lisensyal sa kinanay ako kay tatay niya para makadrive sa motor. Tama na mabudlay, no? Tama, mga kadulog na gani ang abansa. Namatras pa siya, pero dako ang tao ni nga nagpakdol siya. Di talin nakatras ka. Kaladlawan na. Kaladlawan, ma-amuse kita toon, pero te, sala mo eh. Oo. Oh. Eh, dali lang, balikan talaga karon si K5 Kim ha. Salamat kayo na K5 Kim ha. Sa report, nagikan sa LTO. Damo, pagkita sa mga issues ng pag-istoryahan, parte pag ini sa Bulayog, maning nga klase, kontraktor ni sa Metro Pacific, Iloilo Water, blah. Kontraktor ni, hindi kay MPIW ha. Ang nag-obra, sini kontraktor nila, hindi nagkakot-kot pala sa mga dala naton dali sa syudad. Nga kaginalubong nila ang linya o kung tubo sa Metro Pacific Iloilo Water. Kabalo kita nga hindi niya katakat MPIW Metro Pacific Iloilo Water, kundi kontraktor nila. Eti kontraktor ni nga kwan mo gakot-kot sang dalan kan nagalubong sang tubo sang tubi. Eti nalubong na nila, ginbalikan nila ang dalan. Ahay gakala pudpod, nagkala usmod. Ati ang alin sa may Ilopis di sa o kon sa may kwam na Lupisaina Haro no Lupisaina na di mo alin dira sa may corner blasang panaderya ni Paa asta na to sa may Sambag asta na to sa may corner to kwana ng Lupisaina Haro kay ang Ilopis yar hindi sa katedral Haro plaza pagadto dito sa Luna La Paz oh Lupisaina Haro. Lapos sa may Sipio, lapos to sa may Sambag Black. Yan dito sa may Sambag, sa corner dito sa Sambag, kag sa Diverson Road. Ano kay Dugay, na ni steel plate ng Japon to, why nila mabalikan? Anong obra ni isang kontraktor man? Titaw ko na to ng atensyon sa Metro Pacific Iloilo Water. Abi, pasabtan nyo ng inyong kontraktor. No? Kay inyo ni kontraktor, inyo ni salabton. Sa mga pumuroyo, nga ang mga ginbalik nyo nga siminto sa ginkot-kot nyo ay gakalapod-pod. Madamo na sa mga nagklausmod. Di may mga kwandira, may mga nagnubo sa iblaw ay nagtupong. Di kwan ini, halit ini, di kon gabi. Ulaton pa nato nyo may kabay pangaway lang sa madiskasya ha. Ang ini mga dalan nga ginpangkot-kot nyo, nga wain nyo si isang, wain ninyo ginulian sang husto nga siminto parang hindi mag-usmod ang mga dalan nga ginpangkot-kot nyo. Mayroon tani kung kamulang kung kamulang nga mga kontraktor sa MPIW ang madiskrasyada kaya ang mga pigado nga madiskrasyada bangon kaya wain nyo na ulian sang husto kundi kaluluoy o dukangan tani karon ha. Ang ini nga porsyon ginadulong sa inyo sang Clinica di Tribayo di antiviral kag antibacterial specialist. Malikawan na ito ng trakaso ilan at sipon kagubo. O nagainom kita sa Ditribayo at Lawadlaw bangod sa iya sini nga extra virgin coconut oil. Coconut oil nga konsa din na ginpabanan ini sa vitamin D3. Ditribayo ha, na may extra virgin coconut oil nga ginpamanan sa vitamin D3. Ginapatay niya sini ang mga bad bacteria, fungi, parasites, kag mga virus sa aton sini nga lawas. Ang extra virgin chocolate oil sini kag ang Ditribayo vitamin D3 maayo gid ini sa mga

malikawan naton ang mga baratian. Ilab yun nagid subong kay nagaulan-ulan ang dengue bla. Si para malikawan naton ang dengue ang mga baratian nga nagahatag sang malain sa lawas ta. Magditribayo gid kita adlaw-adlaw. Kay ang ditribayo ang iya sini nga MCT o kon medium chain triglycerides. Ngalin sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sang vitamin D3. Kinahimo ini nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin ngalin sa ditribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanamiman sang ditribayo pinagi sa medium chain triglycerides ini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat-soluble vitamins na nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo o nadenggi ka. Ginapanamiman sa ditribayo ang pag-usar sa mineral nga calcium, nagabulig man proseso sa platelet aggregation, na malikawan sa lawas ang bleeding kung impiktar ka sa denggi. Tinluan ang oksaran para di pagbalayan sa lamok may dala sa denggi virus. Ikawan niya mag-stack sa tubig, wala sa taklob sa aton mga puluyan. And of course, pag-inom kita sa ditribayo, nagparisan natin sa Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. In pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nato nga immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag ditribayo, mga dekalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Ois ang Klinika di Alternativo, Medicina and Wellness Center. Standby, mga ka-K5, mabari kita dugay-dugay. Pagkatapos, gid lamang sining.

Sento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oh, Mari, nandito ka pala. Maghuhulog ka rin ba ng insurance mo?
6: Ay, hindi, Mars. Magde-deposito lang ako sa bangko.
5: Ah, ako naman para sa PhilHealth contribution ko. Alam mo na, mahirap pag nagkasakit. Lalo na kung wala kang health insurance.
6: Ay, wala ka dyan. Buti pinaalala mo, Mari. Magbabayad na rin ako ng PhilHealth ko.
7: Regular na magbayad ng PhilHealth contribution para walang hassle sa paggamit ng benepisyo. Pwede na rin magbayad online. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph at gamitin ang member portal.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakang sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag naghamis ka nagputi akong nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babaka sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
16: O si Junie, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
13: Happy kanunay.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: Ikaw ba na
13: ang may diabetes?
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
13: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Masaligan.
11: Epektibo.
13: DTX 500.
11: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3.
11: Yung may Physio.
13: Ang Physio.
11: Yung may D3.
13: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio.
11: Ang D3.
13: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
13: Yung may D3.
11: D3 Bio.
13: Babakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
20: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May kumso!
22: 11M!
2: Mbps.
3: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga kaki 5 ang ininga porsyon ginadulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant. Para marikawan nato ang mga kamamatay ng mga balatian, mag-inom kita sa DTX 500 at lawad-law bangod kay ang DTX 500. Malikawan nato ang mga makamamatay ng mga balatian. Mga balatian katulad sa sarcoma o kon cancer. Kay ang DTX 500 may pinakamataas nga 1.3 million orak units sa mga antioxidant. That's why healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw.

0: Alikawan naton ang sarcoma. Tumalag sahon ini nga sa isang cancer apang pinakabudlay ini bulngon ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kang may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nagatubo sa kamot o kontiil. 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o sa liyong. Yari ang mga pila ka mga factors nga kapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi magihong adjuwen, tinali nga pagkabari sa tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500, gamay tisi at lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500, puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500 bagod agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 agud mapunggan ang pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman isa ka alkaline nga vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini mag-mutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat nga magtubo pa ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon. Mag-inom kita sa DTX 500 yung may tisi at lawadlaw para sigurado nga healthy. Ang DTX 500 yung may tisi. Upon na dira mga pick kita sa DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee ni Dr. Ramil Oy. Kaya ang DTX Coffee Mix amon ning kape nga na-satisfy kaugalingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imong nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Kag subong man mag-inom kita Prebio Coffee, probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira. Healthy na, creamy pa, kag may skim milk, kag may creamer. Prebio Coffee. Maligo kita, gamit kita sa klinika DTX Beauty Soap. Kaya mo ning habon nga nagapagwapo sa imo kung lalaki ka, nagapagwapa sa imo kung babae ka. Klinika DTX Beauty Soap. Pagpatapos na ito, mag-roll on kita ilok ta para ma-maintain ang freshness. Mag-klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagpahamot sa aton sininga ilok. Mga dekalidad ini nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Mabakal man ini sa mga product center ni Dr. Ramil Oy sa Iloilo City, ari sa Ilop Street, Taharo, Iloilo City, subong adlaw Lunes. May libre nga consultation kag check-up kay kada Lunes, Domingo kag Miyerkules. Ang libre nga consultation kag check-up bakal man dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kada Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira kag mabakalman sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Calinog, Iloilo. May libre nga consultation kag check-up dira kada Martes kag Biyernes sa Pasig City. Ara dira ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center na pamtang sa Salvation Street, Pasig City. May libre nga consultation kag check-up dira kada Webes. Kag sa taga Northern Iloilo, Quinto Distrito, ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center yara namtang sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Ginpalapit ni Dr. Ramil Oy para malapit sa aton mga kutulan na magkadto sa yasining nga mga product center kag sa libre nga consultation kag check-up. Why na kita time? Diri sa aton sining nga pagpanglagad. Diri sa 11 Mbps. Sa ngalan sa Damian and Wyman of Key5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si ka-Key5 Paul Dihada, ang inyo ka-Key5 John Sapyo. Para sa kampiyon niya berita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, number one kita, Key5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvivo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ifri Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Malakas mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman
1: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
6: May kaltas pala sa sasahurin ko?
7: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
6: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
7: Walang problema dun. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
6: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
1: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhan ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
13: Good news!
1: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Tagaytay Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
20: Tigasin!
21: Tigalapa!
20: Tigasay!
21: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
21: Supplement for men!
20: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tinig
21: kasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
21: para sa matino nga dugo.
20: DTX 500
21: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
21: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
21: nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
21: Basta tino ang atay,
20: happy kanunay.
21: DTX 500
20: masaligan,
21: epektibo.
20: DTX 500
21: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Ikaw ba na
20: ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang kapanupo.
21: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Masaligan.
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
21: D3 Bio.
24: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
21: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
21: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
21: Yung may D3.
20: Mga butika.
25: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: sa balita.
1: Kampyon sa music.
2: Kampyon sa kalingawan.
3: Kampyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tay, tuod gid man nga may ara sang murto.
3: Baw, anak, wala sang murto. Nga amo na yung mga ginapamangkot mo.
2: Di kay ambal sa ako ni Yaya. May ara ako ng murto.
3: Ano, anak? Hambal ni Yaya? Wala man tanak sang Yaya.
1: K5 Kalingawan Time.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mabakat sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
4: Mabakat sa mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos
9: ang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
9: DTX coffee mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
9: ang butika.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kablayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Na dayo ng ako ni allergy.
9: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
14: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso.
16: Kasakit ang tiyan?
17: Max4Biotics!
16: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
17: Max4Biotics!

0: sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palanggat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: 待待
1: 待待待ano ka? Ha? Ano ka kita kapag?
0: Tay! Tay, may obra na ako.
1: Ay, haba! Ati mayo na kay? O di ano siya takaroon?
0: Tatay, blam mo. Wala pa gani kasugulo, bro, tay. Wala pa ko gani sweldo ya, tay.
1: Ay, inano, wala utang, hao? Mautang tato sa tiyanggi, ah. Hamalun ko lang bayaran kung makasweldo ka na.
0: Ha? Ate, kung maka muna, tay. Wala naman ibili ng sweldo ko, permi.
1: Ah, mayara na. Dalikid lang bala, mautang ko to, ah.

0: Grabe ka bugat sa mga basura ngayon niyo. Pero wala siyang kaso. Happy kuya Kitty. Marangal man yung obra kuya. Tarong man yan.
1: Oh. Ay! Agay! Agay! Agay! Oh.
0: Miss? Sorry, Gidbisa. Hindi ko hungod. Sorry,
1: Gid. Dasan ganito tulog sa ginagyan mo, ay! Kaya ka sakit sa akin ang tail ko yan. Nagusgustan mo yung sandal ko.
0: Miss, sorry, Gidbisa. Hindi ko hungod, Miss. Hindi ko... Hindi.
1: Sabad, ah?
0: Kagwapa siya kag... Toy!
1: Siya man?
0: Kalain sa kubakubas sa dugan ko.
1: Uy, Migo! Dasun gani, tulutan ako ka man, ha? Kay base ko hindi lang ako mabungguan mo. Sakpan.
0: Miss! Sorry lang, Miss, ha? Sorry! Ato na siya. Gintalik na lang niya ako. Kasuplada man sa iya ba, pero... Kagwapa man balatan eh, galing kiti. Suplada lang.

Bueno, no sé qué cagado, pero luego. Wala pa giya pala ko ginatuyo ako. Ang babae kay inang nabungguan ko. Siyang ginapinsar ko. Hoy. Nalabat first sight ako sa iya ka guwapa. Guwapa gin siya kagkaangayan gin sa iya kung maakig siya eh. Hoy. Ano ba lang ala niya man? Nalipat gid ko mamangkot sa ngalan niya. O galing, sinugid ko abi nga mamangkot sa iya kay ti. Ahaw man lang ko yung cleaner.

0: Meg, piano plano. Tiba-tiba, tas sa mga sweldo.
1: Meg, kwan, alang-alang ko subong eh. Damo-damo kay kuya utang, ibayad ko nanay.
0: Bayer lang nanay katunga, Meg ah. King iubos mo na bayad ang sweldo mo. Utang ka naman liwat eh.
1: Ina akong magpasugot ang tiyanggi eh.
0: Ah, pasugot eh ha? Ah, aray oh. Sige na lang ganay. Sakpon na ka subong shot ha? Dason, ikaw naman sakop sa ako na.
1: Oh. Pwede git miga. Bah. Hindi. Ang babae nga naigo ko kagapo no. Ara siya kag naka-uniform. Bot silingon nga diri man siya nag-aobra.
0: Hoy! Oh. Ay, may gano ka?
1: Ay!
0: Nagkakarungan ka,
1: ha? Ha? Kwan, wala, Mig.
0: Sinong inatulo ko man?
1: Ang babae nga inaabla, Migo. Arab lang guwapa, Blamigo.
0: Ang din naman.
1: Ara, oo.
0: Din nga guwapa nga puro mo na mga laway, ho? Din na sa ilang tatlo. Ang sa tunga, sa wala o kung sa too?
1: Ang sa tunga, Mig.
0: Ah, ang ambisyosa kali.
1: Oh, Meg? Grabe ka man makambal ba? Babae na yan, Meg.
0: Ate, makilala mo gina siya kung gusto mo makipag-close sa iya, Meg. Okay, Meg. Chiska nga lang niya.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5.

0: bahagi ko pang damo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pagpatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sa eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sa akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio!
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Pasami ka bala nag-augtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigon malinta. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix, kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Atensyon mga kasimanwa, para sa imo refrigeration kag air conditioning needs, ari na ang 2 Kids Service Center. Nagahatag sila sang repair, maintenance kag installation services para sa imo ref, aircon kag iban pa. Bisita ang 2 Kids Service Center located at Poblacion Ilawod, Sara, Iloilo, or contact 0949-301-2721 o kon 0905-252-1009 para sa serbisyo nga manami. 2 Kids Service Center, trusted, reliable, kag affordable.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alito gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo gid.
1: Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag ariya.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Available now.
11: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saroy Luis.

0: Para na. Nagaginawa na mga empleyado. Ay, gabay pangarap na si Cheska ba? Para makita ko man siya antes ako magpuli.
1: Sige, guys. See you tomorrow. Bye-bye.
0: Nagpabili na siya. Ay, bahala na niya. Palapitan ko siya. Hi.
1: Ba? Ikaw? Di ba ikaw itong nabunggo sa akin?
0: Oo. Ang matuod, ginulat ko ikaw diri agad nga mga isang formal nga pasensya sa imo. Sorry, gid galiliwat ha. By the way, ako si Pedro.

Sali na si Cheska man. Hambal niya, rilang di siya kung sa kantin kay break time niya. Timing man nga break time ko. Chatan ko sa maliliwat. Ato, nasend ko ng message ko sa iya. Oh, ari na. Nag-reply siya. Pedo. Sorry, gid ha. Nagderitso ko puli. Ho, ho, ho, ho. Oh, hindi. May emoji pa nga nagahibi. Nagahibi na yung pang-chat niya sa ako, no? Replyan ko. Cheska, nga nagahibi ka. May problema bala. Up. Ato. Nasend ko na. Up. Ba? Kadasig siya mag-reply ba? Basahon ko ba? Pedo ang manghod ko na ospital. Kinahanglan ko gid sang kwarta. Basi may ara kada pahulma ko bi. Please, di gani pagitai ko hulman. Bayran ta lang ka makasweldo ko. Hindi. Kinahanglan ni Cheska sang kwarta. Anong mayo ko sini nga buhaton man? Gusto ko buligan ang palangga ko eh. Gusto mangita ako sa pagi tungod kaluoy man sa palangga ko nga nagahibi. Mangita ako sa hulman sa kwarta.

0: Meg, naano ka man ni mo man? Nagpati-pati ka man ka Chiska.
1: Meg, kinahanglan ni Chiska sa kwarta, Meg. Tungod na ospital ang manghod niya.
0: Lumang tugtugi niyan, Meg. Bawo Diyos ko, Chiska, may naging ipakula mo siya. Magkakong sa tuod lang. Bila lang ginaswildo mo, aw?
1: Meg, wala sang kaso, ah. Importante yan, Meg, ah. Nakabulig, kuya, sa palangga, kuya.
0: Palangga sa katunto mo, eh. Ang pamangkot, ah, Meg. Palangga ka man, ayhan, eh, ah. Ako, gali, Meg, kariyo. Para masigurado mo, katawin sa ospital. Kagpamangkot, ah. Kung atogin man ditong utod niya.

0: customer to si mi governor. Wala sang Erich Gonzalito nga naka-admit diri sa hospital ngayon eh. Oy. Base osto siya. Ginindo lang ako ni Cheska. Oh, pa. Alay ka. Daw si Cheska maninang nagatulod sang wheelchair kag lalaking nakasakay nga pasyente. Masugata ko gid sila. Oh. Ah. Cheska?
1: Ba?
0: Abi ko anay babayeng manghud mo. Lalaki man ikag daw. Magulang pa man sa imong itsura niya.
1: Ba? Pedro? Anong ginabuhat mo di? Ano ka? Nagpa-check up?
0: Ano matsyag mo sa akon? Masakiton? Ano ni? Anong butsilingan si ni Cheska? Abi ko manghud mong hospital. Kagsilig mo babae. Nga lalaki ni. Sino siya? Sugiri ako sa matuod, Cheska.
2: Babe, kilala mo blang lalaking yun eh. Gagulipilan siya na nukmat sa imo.
1: Kwan, babe, si Pedro siya. Ang gapaninlo sa mall na ginaobrahan ko.
0: Cheska.
1: Pedro, ang matuod, nobyo ko si Paolo.
0: Ano? Grabe ka, Cheska ba? Kinpasalig mo lang ako. Gininto mo lang ako.
1: Pedro?
0: Kung tani nagambal ka sa akon sumatuod.
1: Ano nga?
0: Ang akin ang lalo pa magbutik sa ako now.
1: Uy, Pedro. Gusto na ha? Hindi ka angayan magdrama.
2: Babe, may mangyali magdrama. Ngupod mo, no?
1: Gani eh.
2: Angayan ka siya. Pero babe, lakad nata kay... Nabiring na danang til ko.
1: Babe. Sorry, Gid. Okay. Sige, Pedro, mauna na kami, ha?
2: Oh, Meg, una na kami, ha? Good luck.
1: See
2: si
1: you,
2: audition,
1: Pedro.
2: Ha? Kasi kung may dramahan ka pala.
0: Ito ka namin si Gid sa hospital, ha? Ito ka namin si Gid. Kali hindi ko mahibo kay Masi masala ko ni karoon ka may dapat yan. Kanami iwang ka lang. Grabe ka, Jessica. Grabe ka. Ginutangan mo lang ako kaging gasto sa nobyo mo. Lubong na ako sa utang. Ginulban na ba ka nanubong pagin ko ahat? Kanami iwakal! Wala ka huyang klase mo!

wala ako makahibalo sang himuon ko sa mga tinion nga ato. Nagahilibion ako, nagasinggit nga wala sang tingog. Gininto lang ako ni Cheska. Daw gusto ko siya suknaan sang todo-todo, pero wala man sang kami. Tungod nag-assume lang ako nga palangga maniha ako. Masakit man sa part ko, pero kinahanglan ko batunon ang kamatuoran. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Pedro.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording engineer Nolly Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwa. News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: D3 Bio Health News, D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
3: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sendi, ini yung mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio. Gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL.
4: Mga bad cholesterol.
3: Or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
4: Di mo tambay.
3: Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
5: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, magdako.
3: Mm-hmm.
5: So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
3: Wow.
5: Magnesium sa
3: ato. Amo dapat palin sige tani namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
5: Mm-hmm. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
3: Mm-hmm.
5: Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
7: Ang D3 Bio, ambal ni Dr. Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sa imo systolic and diastolic blood pressure.
3: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
5: Mm-hmm.
3: Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic ka gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic ka gallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
3: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid.
5: Mm-hmm.
3: Amo nang natural nga gitawag vasodilator.
5: Uy,
3: meaning
5: ba
3: ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa.
5: Mm-hmm.
3: Wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya D3 Bio.
5: Champion.
3: Para ang dugo rikta to sa transmitter.
4: May turbo boost na lapad pang highway, no?
3: By turbo. Nga by turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend.
4: Extend, champion.
5: Sarurot gina.
3: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag-high blood because of It's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na. D3 bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
9: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
10: The best music and entertainment. 88.7 K5 News.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Ang tanong, ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M.
3: Manok!
2: Nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A.
3: Manok!
2: Hindi manok ha. Kulay brown ito.
3: Alam ko na!
2: Ano?
3: Lechon manok!
1: K-5

Suplemento! DDX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DDX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DDX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Co. ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Co. ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Co. para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Co. kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Babakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: magid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: naghamis ka nagputi, gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Babakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX

0: 500,
1: Muscle Likad,
0: Epic Table,
1: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar,
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes,
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar,
1: DTX 500.
0: Muscle Likad,
1: Epic Table,
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3
0: gamay Physio.
1: Ang Physio
0: gamay D3.
1: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3
0: gamay Physio.
1: Ang Physio
0: gamay D3.
1: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
9: This is your favorite radio stations, 88.7
10: K5 News FM.
11: K5 Have to try.
12: Mmm, campeón.

0: This is your favorite radio stations. 88.7.
1: K5. News FM.
2: K5.
3: Have to try.
4: Campeon!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga kon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: My D3.
5: Mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
9: Mag DTX 500.
5: Ang my powerful compound.
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: TDX 500.
9: Garantisado.
5: Epektibo.
9: Aramis
5: TDX 500.
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
9: Si my diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
9: Ang DTX 500.
5: Ang my powerful compound.
9: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
5: Garantisado.
9: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Mighty C.
5: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre!
16: Libre!
15: Wow!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo magdandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Ay, ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan.
21: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh, bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Gadaragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap.
2: Magaspang lapanit.
3: DTX Beauty Soap.
2: Galaong magputi.
3: DTX Beauty Soap.
2: Puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman
16: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman Roman. Extend Food Supplement for men.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidants.
23: Nga amo naman
24: ang nagatindo sa imo atay.
23: Mas tagtindo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
23: Masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
23: Yung may D3.
24: Mabagat sa mga butika.
23: D3 Bio.
24: With Visio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio.
24: Ang D3.
23: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
23: Yung may D3.
24: D3 Bio.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
28: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: drama.
1: Fire it all.
2: K-5.
3: K-5?
2: News FM.
4: K-5 Galingawan Time!
5: Hindi talaksan ang kama para mapamatudaan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, baniglang ayos na.
4: K-5 Galingawan Time!
2: FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, A Panet Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamahang sa mga butika.
9: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
11: Mas tagtilo ang atay.
9: Happy kanunay.
11: DTX 500.
9: Masaligan.
11: Epektibo.
9: DTX
12: 500. K5.
13: K5
12: News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
17: Reyes!
16: Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namun nga mga tagpalamati. Suguran natin subong sa pagsipan-sipan ang bagong kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gitbakuhan sa leksyon, yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Hindi ako malain, yung babae!

Basta kun ano ang makapaayo sa atun barangay. Amo na kong yunan ta. Kay mga sinsuning barangay ta. Kamu ang mga kagawad ko. Upon sa guwapahunta nga sekretarya. Iduso ta kun ano ang makapasanyog sa atun barangay. Uswag barangay!

0: ka ba? Sikap.
1: Baw. Ariya si Araw. Malisin siya pagit. Kusiyon talang kita karon. Dalaan nyo na si Lingko. Ah, kagawad nisto.
2: Kap?
1: Kuha ka na sa ginapay, kagdiyoso.
2: Baw, salamat, Kikap, ah. Salamat, Kikap.
3: Inday, Ara. Dungan na pa ulit.
4: Aha? Ay, una-una ka lang, guru, kagawad nisto, ah. Kay may talapuson pa ko nga ulubrahon, kay papirmahan ko dahil kay Kapitan.
5: Kap, auna kami, Kap.
2: At is... Kap?
1: Ay, sige,
2: una
1: sige.
2: Kami, Kap.
1: Pag-along ka po, ha?
2: Ara, along da.
1: Ara.
2: Kagawad ka punti sa ako na.
1: Ara, ano ito si kagawad nisto nga? Nga madungan gito siya pa uli sa iyo, haw?
4: Ay, kakuan kap kay lapitay lang kami balay.
1: No, hindi ko na namian siyang panulok niya sa iyo.
4: Ay, kap.
1: Ara, akon ka lang ha?
4: Ay, kap. Abi, pinupinuha man ba lang galawan mo?
1: Eh.
4: Pilakadlaw, madakpan kita sa mga kagawad ng may relasyon kita.
1: Eh.
4: Magubagid ang ngalan ta. Kag ang pamilya takap. Panumduma permi nga pariho kita nga may mga pamilya.
1: Ara, ako ya aber, bisan boss dahil madakpan kita. Wala ko yan adlok. Unungan ta kaya.
4: Kap, hindi ka pala mag-amusin ha? Hindi lang ang kaugalingon ta ang panumdumon ta. Ikonsiderar ta man ang pamilya ta. Ilabi na gidang kabataan ta. Hindi kuya kap gusto mahuyan.
1: Eh.
4: Hindi kuya gusto mahuyan sa pilakaadlaw kung magbalahuba gid man ang relasyon ta.
1: Di ko hindi na biya ko, Kapitan. Kagunagaron ta ka nga mailop kita. Masugot ka? Haara? Masugot ka nga matabanay kita.

0: Bao. Nagdulom lang. Wala ko ginakita nga naglabay sa tubang balay si Ara. Pasikun. Nagbalbala na ipatusla ni Kapitan sa Barangay Hul.
1: Ga.
0: Opa.
1: Inagano ko da sa bintana man. Kaina ka pa din nagatindog. Ano may ginabantayan ka maglabay?
0: Oh. Ha? Ah, kukun. Ah, oo. Ah, kukun. Si Mari Ara, balaho. Kay may inugapito di siya nga pagkaon. Nga bilin bla kay na pagsisyon namo sa Barangay Hall. Nabi kay nalipatan kong parte ko kay na eh.
1: Ay, tingabantayan mo, Gid. Manawag na siya karon niya kung may inugapit di siya.
0: Ay, kukun. Ah, oo, galing, no? Nalino mo, Kuya Man.
1: Oh, nakasukad na ko to, ho. Kat na kay manyapo na ta.
0: Ay, kaon lang to, bala. Nano, kun. May kun ari di sakon ng kalanon, kay. Kaon to kung makaon ka. Kay busog pa, Kuya.
1: Te, nga mga kigagid, haw, ha? Nga kaburingot si mo, haw? Ano ka ga, nag-andropos?
0: Ay, kuy, sus, abasi kun ikaw yung nag-aminopos, ha? Abi mo, Blackiting? Wala pa niya gaminyar si Manoy? Ha? Ikaw mo lang permi lang gabalibad nga kapoy. Sakit ulo. Arakon pa mula nun. Tanan na lang ang baligad para makalikaw ka sang balbalanay. Ano? May ginatiganan ka na sang lusong wow? Hakiteng? May araguro eh? No? No, Kiteng?
1: Nesto?

0: through bio.
1: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang na

0: pagbulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga mabuti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 10 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: May balita na. May drama pa. Kampiyon.

0: Apa? Toto apa?
1: Ah,
0: Nakaabot na si mama ninyo? Tonton? Toto, tonton? Wala pa na luto dang kanunta?
2: Pa? Wala nung kain na lang pa. Mga 5 minuto, luto na eh.
0: Ano, isampaw na lang abi ang itlog sa kanunto. Kagbutangin na lang dayon sang asin.
2: Oo pa. Bukaan ko na lang ng itlog pa. Kag isampaw ko na lang sa tinigang para dasig maluto.
0: Ati, ikaw na ang bahala, dira. Ay.
2: Ayos pa.
0: Pasensya gid kamo ha kay mga anak. Anhuntay ni kay nabulag si papa ninyo.
2: Sige lang pa. Kay pila ka adlaw kung magdako na ko. Kung makapitan ako sa barko, paislan ko ng imo mata pa.
0: Ay, salamat. Salamat ginto. Kabay pa nga matuman mo ang mga hando mo nga magkapitan sa barko. Kabay pa to?
2: Oo pa eh. Amo na ganay nga gatoon ko mayo. Kita mo, halin sang kinder ko, ako permi ang first owner. Hasta subong ang grade 5 na ko.
0: Dibuinas gid kami sa imo, Toto.
2: Oo, Toto, apa. Diboy na sigid si Papa sa aton nga doha. Diboy na sigid sila ni Mama kay ni Papa sa aton.
0: Na ano to si Mama niyo man? Nga wala pa siya makapuli man?
2: Ara na siya dugay-dugay pa. Ustuhan na niya maluto ang aton nga panyapon. Kag, basi madala man to si Mama nga sudan ah.
0: Oo man. Amo man tong siling niya kaina eh. Ay, kabudlay sining inutil ka. Kabudlay katama.

0: 冻着呢，冻着。
1: Baik kan bench na. Naka, naka duha makuma. Sige na. Kinapuhi na nang itura mo. Kag magwa ka na dress parang gayon.
2: Oo, gini. Kakainap kita din eh. Naulan na kita kag nahulawa na abi matatigi hapon.
1: Salamat kita, ha?
2: Pasimpla matingala na to si Julio nga gabi na wala pa kong nakapauli. Oti, di na kwarta naging promisa mong ihatag mo sakon.
1: Ariho, ha? Dugay bala ko sa mo. Igaduga pa ginagataho mo ho. Dali. Aryo, 1,000 na ha.
2: Sige na, maulan ako ka pa.
1: Halong!
3: Gusto na ba na? Batik na ko sa iyo. Ara!
2: Dasun! Sa sunod, hindi na ko yung magpasugot kung 10,000. Hindi na. Tunto ka. Bagiin ka nga klase tao. Pwisit. Basta subong dumadabilan ko pang kalangsa sang ramag ni Kapitan. Kagdo ka baho pa sang tubo ya. Do pinaksyo nga isda. Pwisit. Man, kung hindi ko nang kinahanglan ang kwarta, hindi ka kayo magpatol sa imo kapya. Hindi, gid. Hindi ka kayo magpatol sa imo.

0: Bah, may nagapanuktok. Si Ara na siguro, ina.
1: Ton! Ton, abriko, anay ton!
0: Ah, siyagi daw. Ton, ako na lang maabri kay mama ninyo.
1: Oh, kasarang ka ba? To! Abri ko, anay to!
0: Oo. Day! Day Ara! Dali ilang gid ha? Ara na ako ah.

0: Dai?
1: Yeah.
0: Dai, daw nadugayan kagidhaw?
1: Nangita pa ko kwarta. Agod may baluno ng kabataan, boss.
0: Ah, awa.
1: Awa? Abi mo ya din, gid ko nagkadtuhaw? Namiga?
0: Hindi man sa mo sina, Dai, ah. Natingala lang ko, ah.
1: Te sa sunod, hindi ka na matingala kung hindi gid man ako kapauli. Kay buot silingon sina, nagapangita ako sang kinawala, ta.
0: Pasensya gid, Dai, ah. Nabalakaman lang ko, ah. Kaga, kaibulo ako nga, kinabudlayan ka nga ikaw ang naga baka-baka sa pangabuhi.
1: Ay, drama naman, ah. Hoy, Julio. Super nakadrama ang kabuhi, ta. Hindi na pagtugangi pa. Kay katalaka na gid. Ay, matakaan gani ko? Bulagan ta na lang ka.
0: Oh. Tayara. Hindi man ay. Hindi pag-imuha, ina. Ka, may kinbulos ka na sa akon. Kagamunak nagatag sa kwarta sa imo. Amo bala? Aara? Amo bala, ina?

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
1: Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deofresh.
5: Clinica Deofresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrid ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasin!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Ikaw ba na
9: ang may diabetes?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds
9: nga nagapanupo
10: kag kontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: D3 Bio.
12: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may BCO.
9: Ang BCO
10: yung may D3.
9: Mga butika
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
10: Yung may BCO.
9: Ang BCO.
10: Yung may D3.
9: Mga butika.
14: May balita na, may drama pa. Kampiyon.

0: Ano pang inayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundan ninyo sa papamati ang makahalaw at hawat niya kasumpun sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung makuhaan sang pagtunaan yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, hindi ako malain nga babay. Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Oh, si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika.
4: Para sa matino nga dugo
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
5: ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino nga tayo,
5: happy kanunay
4: DTX 500.
5: Masaligan,
4: epektibo
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala gina allergy
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500,
5: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo,
4: nga sa masami
5: amo naman
4: ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy.
5: DTX 500,
4: masalika DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C! Babaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
12: Available now.
15: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasi!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang Extel!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca
21: at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matino na dugo.
21: DTX 500
20: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
20: ang DTX 500
21: ang may mataas ka antioxidant
20: nga amo naman
21: ang nagatinlo sa imo atay.
20: Basta tinlo ang atay,
21: happy kanunay.
20: DTX 500
21: masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw pala
21: ang may diabetes.
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500
20: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
20: kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masaligan,
20: epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Magakas mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Magakas mga butika. D3 Bio with PCO.
24: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Magakas mga butika.
20: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may PCO.
21: Ang PCO.
20: Yung may D3.
21: Magakas mga butika.
20: My family history ba na kamuusong diabetes?
21: Mag DTX 500 ka.
20: Mataas ba na ang imo blood sugar?
21: Mag DTX 500 ka na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Yan ang panubo sang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Garantisado.
21: Epektibo.
20: Aramis
21: mo. DTX 500.
20: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
21: Magalingin bala ang imo nga ulo.
20: Masami nagapangihi.
21: Masami ginauhaw.
20: Masi may diabetes ka na.
21: Mag DTX 500 na.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may powerful compound.
20: Yan ang panubo
21: sang imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Garantisado.
20: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesmas. Mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
21: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
21: DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
21: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
20: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
20: Mighty C.
21: Ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
20: Mighty C.
21: Mabaka sa mga butika.
30: K5.
31: K5.
30: News FM.
31: K5.
30: K5. News FM. Championing the live of the Filipino.
32: Wow! My Kumso!
20: The official overall number one station in Iloilo City, K5!
0: K5 News FM Ilo 88.7.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 4:04 na sa hapon. Ini nga oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapik na nakadetox ka pa kagsuman sang Tando Eye Light gaan nang may kasama.
2: This time check is brought to you by Tando Eye Light gaan nang may kasama.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador.
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador.
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador.
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Isa ka magrugal umon nga hapon. Siyudad kag probinsya sang Iloilo. Liaw ka na yung partner, why ko ni monitor? Kita na nag-abi-abi ka nag-panamayaw sa ato sa mga K5. Dili sa 180 tanan ka mga barangay sa Siyudad. Sa 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang Siyudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sikutob sa blabutan sa ato sa pagwaragwag, sa mga tutok sila tagsak mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor. Sa ato sa mga relay station. Sa may banwa sa Leganes, Siyudad sang Pasig, banwa sa Kalinog, banwa sa Mayagaw. Kag dira sa may Quinto Distrito. Sa may probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM, Sara. Kag sa mga nagamonitor. Via Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa ringa Western Visayas, sa bilog sa ringa Pungsod, Pilipinas. Kag sa ato sa mga Ilonggo, ng mga OFW, sa di mga bahin sa kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapahapon, mapaudto, mapagabi, isagi kamayang oras sa inyo tanan. We hope ngayal ang kamo sa mga ayos sa ringa kahimtangan. I-like na kag i-share ng ato sa ringa pagpangalagad para sa ringa mga bahin sa kalibutan. Basta may internet connection lang. Salang kamo ka-monitor, ma-update mga ka-K5 sa mga pikaulin na gakalabo, direkta mismo diri sa inyo dutang natawahan. Sa inyong pinalanggang syudad, kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog sa ringa Pungsod, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa programa El Castigador. El Castigador. Dili kita sa adlaw sa ninga Lunes, pizza tres sa bulan sang Agosto. Pinakauna ininga Lunes sa lima tanan ka mga Lunes sa ikawalo na nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sa kinandan, ako naman ang inyo lagad, ang inyo ka K5. K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Salamat, welcome sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Unaon naton check connection naton sa aton suring nga pag-asa kay sa nagligad ni nga Sabado ang ginamonitor naton nga low pressure area na develop sa isa sa dika bagyo. Nao kagintawag ining bagyo Luis. Pero malayo ining bagyo kag hindi kita direkta nao nga apektado. Sang sining nasambit sining bagyo ang giniigo sini dito sa may area sang Luzon na may mga ginpang evacuate na dito sa may bayan sang area sang Luzon tungod sa epekto ni bagyo Luis. Sa piyak nga bayan makaupo naton si Engineer John Baron. Engineer Baron, may hapon.
2: Sir, may hapon kang sa aton man mga tagpanamati sa K5 News FM. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Lunes, August 3, 2026. Naton nga update no sa ginamonitor naton nga si Tropical Depression Luis. Kinanasang alas 3 sang hapon nasa kalayon ini or nasa ano na nino coastal waters na sang Makunakon, Isabela. May maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa iyang sentro kag Gastines nga pwede maglabot sa 60 kilometers per hour. Nagadalaga nini pa northwestward at 20 kilometers per hour. Ang ininga ano no, ang ininga bagyo malayo man sa aton sa Western Visayas pero tungod man siguro sa epekto sining bagyo nagbalik na naman no si southwest monsoon natin.
0: Ah, oo, si hangin na bagat.
2: Yes sir, bali nagbalik na si hangin na bagat naman which is nag-apekto na siya no sa Palawan kasi sa may western section sang Visayas. So diri sa aton sa Western Visayas no, I expect naton partly cloudy to cloudy skies kita. May mga chance sa mga scattered no, ng mga pag-ulan, pangilat, kagpanagob, dala sa southwest monsoon. Ang hangin makasarangan sa direksyon ng bagat na nakatundan. Muna yung magdalas ang kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw mag-tunod 6.13 sa hapon, mag-abot laki ni 5.39 buwas sa aga. Muna yung ito nga latest weather update. Ako si John Baron. Madamugin nga salamat.
0: Engineer Baron?
2: Yes, sir.
0: Sir, may mga portion kita subong nagatupa ang ulan kaga diri sa may syudad, magrugal umon tiyempo ta. No, ining mga ma-experience naton yung mapagtupa sang ulan no, sa diin man nga area abito sa may Western Visayas, ini ato gana sa hangin na bagat nga mahimok ni pabaskog ni Bagyo Luis?
2: Yes, sir. Ang ining southwest monsoon naton, ulsa bagay, ang ining ano naton sir no ang enhancements ang Southwest Monsoon naton kung manotice ko man naton hindi man gid siya gawa no gid
0: amo kani
2: compare naton sa mga previous nga enhancements ang Southwest Monsoon sa bagay kay naman siya no tropical depression lang man sa pero ano siya po no may mga paulan kita kamin pa diri sa may area sa Antique and southern portion sa Iloilo and even sa Guimaras no I think diri sa aton sa monitoring I think kay napasang agay nga nagasige-sige inulan sa may dito sa may area sang Antique especially sa may southern part sang Iloilo kag sa Guimaras which is typical no sa aton nga southwest monsoon usually mo gyud man ang mga areas nga ano no nga
0: apektado
2: lang ba kaapektuhan kung muna taon ganin nato nang aton nga satellite ano no sa mga satellite naton do medyo magalumon pa ya diri sa dalom sang western Visayas no pero dito sa babaw daw medyo ano sila partly cloudy to cloudy sky sila ya yeah. So mas medyo mas okay mas ano to yan no? Mas nami to yang ilang tiempo compare diri sa aton sa dalom sang western Visayas
0: sa ano naton gina expect si tropical depression Luis nga magiwa sa para naton kay una naton din nga forecaster daw mahimo ma dissipate ang gani sa aton sa nga sulod sang pare
2: yes sir ang ining update naton sa ano no sa kay bagyong Luis actually wala ta ni siya gina ano no gina expect nga magwa pa sa aton nga area of responsibility. Bali matinero lang niya sa Philippine Sea. Gina-expect naton siya pwede pa siya gani magano eh maglandfall or mga lihid sa may Northern Luzon. Siguro karon sa gabi or buwas sa aga. And after sina, maano man lang siya no mahina man lang siya into LPA sa Wednesday and eventually ma-dissipate man lang.
0: Oo. So kung may mga pag-ulan-ulan sa aton area, inaya epekto na ni hangin habagat southwest monsoon.
2: Yes sir, epekto ni siya sang ano no sang southwest monsoon naton. Take note lang ha kay posible abi ni sir nga once mag-dissipate si Luis, pwede ni magpadayon ang aton nga enhancement sang southwest monsoon no kay ang masalo naman ha is si ano na naman si bagyong ano naman no bagyong dolphin naman. Although si bagyong dolphin amo ning gina monitor naton sa guasang par malayo pa man siya no and ang iyang location ganin babaw-babaw naman siya. So far ang aton nga latest nga update ganin daw manubo naman ang chance nga magsulod siya sa par. Pero kung worst case scenario kung masulod gyud man siya sa par dito na sa may upper right corner ano siya no masulod siya kaya ang iyang nga track is ano eh padiretso na siya either padiretso na siya sa may southern parts ng Japan. So ang inalantaw naton once mag-dissipate ni si Luis base si ano no si Typhoon Dolphin ang ano masalo. So once wala na si Luis base may ano pakita gyapon may southwest monsoon.
0: Oh, kon nataon ka naton ining among sunod ko pamangkot what about in si Typhoon Dolphin kay unay si Nisar nga puwersa is nagkalabot sa super typhoon eh.
2: Yes sir, super typhoon siya sa previous days no pero sa subong nagina siya sa typhoon category kay the medium ano ni siya may dry air intrusion na siya ay nagkakaon na siya sa dry air which is ang mga mga
0: pagkas
2: natong mga bagyo no.
0: Mm-hmm.
2: So sa subong medyo nagina siya. Masabi mga ano mga high end na bagyo mga type 1 or super typhoon biskan na nagaano na siya no nagkaon na siya sa dry air medyo madugay or budlay na siya gubon pa pero nagahina siya.
0: Okay.
2: So, sa subong nakita naton na kumatingala kita nga aga siya gabon sa dagat pero naghina siya. That is because ano no sa dry air intrusion naton. Pero amo na no ang in terms siguro sa ano wala man ni kabalakan kung kay wala man ni siya actually direkta nga epekto gid diri sa aton sa Western Visayas.
0: Mm.
2: Ang ano lang gid ang enhancements ang southwest monsoon amo nang makapaulan sa aton diri. After sina no once mag siguro dito na siya sa may dito na siya sa may southern parts ng Japan going towards ano ni siya eh, China so madira na yung location na ano naman siya balik naman kita na sa fair weather kaya usually kung mga mo ng scenario na to ng southwest monsoon nagasaka na siya eh. So hindi
0: okay.
2: Na siya mag-epekto naman diri sa aton.
0: Okay pero grante kung magsulod ni sir daw mga alihid man sa aton sa nga parlay no?
2: Yes sir daw ano naging sa mga alihid nang gito siya dito sa may upper right corner pinaka corner naging sa aton nga par.
0: Oh.
2: Pero ang ginatudlogan nila sa aton nga ano no nga mga forecast model ano na siya eh no manubo ng tsansa.
0: Magsulod.
2: Mostly is pointing towards nga hindi na magsulod sa par.
0: Oh.
2: Pero of course syempre wala ta na ginano no gina-roll out ang possibility. I mean, although mas although magamay ng tsansa pero may anong gyapon no may potential gyapon nga magsulod siya sa par. Kaya ito syempre although magsulod siya sa par kaga wala man siya direktang epekto pero ginakwintatan ang gyapon no sa aton nga number of tropical cyclone sa August.
0: Nagsulod no. Oo. Kaya ginexpekta naton sir mga 2 to 4 no nga mga bagyo ang magasulod sa bulan sa Agosto.
2: Yes sir, 2 to 4 ka bagyo ang ginaexpect naton nga bagyo.
0: Pero granting ka magsulod man sa Parnaton ining si Typhoon Dolphin, ano ang mga ang local names ni Engineer Baron?
2: Yes, sir, kung magsulod siya sa PAR, local name niya is Maymay.
0: Maymay, letter M na kita, no? Ika-13, no? Nga bagyo?
2: Yes, sir.
0: Okay, sige. With this information, Engineer John Baron, sa pag-asa, salamat kay Gagluwat mayong hapon. God bless you sa inyo sa pag-asa, Iloilo.
2: Thank you, sir. Yan naman nga po.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Nabatian na ito sa connection sa ito sa local pag-asa. So si Luis Mahimo may mga tsansa nga mag-landfall sa lugar dito sa may area sa Luzon. Pero pag landfall sina, basta usually ang isa ka bagyo basta mag-landfall nagahina na siya mo. Na ang pwersa ya. So Mahimo nga mangin isa ka low pressure area ining si Bagyo Luis kapag abot sa baybayin sa ato sa West Philippine Sea Mahimo ma-dissipate o kung matunaw ining nasambit siya nga bagyo. Pero ang gina-monitor, ta good news, ining si Typhoon Dolphin. No? Ang una sa nga niyang kategory, super typhoon. Naghina lang siya sa kategory ng typhoon. Hindi pa natin madula ang posibilidad nga magasulod sa Singapore. Pero granting, kung magsulod sa Singapore, arang din siya propunta. No? Why man dapat sa kabalakan. Pero muna, nga may mo ba si ipa-enhance ni ang hangin habagat nga bumalik na sa nagligal siya naghina mo. Monsoon break. No, ang habagat pero sa Gyapon kun malayo na ini, no? Ginexpektar nga main maayo ang ato sini nga panyempo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang interview naton sa nga local pag-asa ginadulong sa inusang The Power Trio. Subo nga tiempo mainit, maulan, hinalang resistensya mo, batyagit ang lawas mo. Amang dapat pabaskugontal sing immune system, no? Para malikawan ta ng mga san pamalatian. Ilom kita sa combination sang The Power Trio, ang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, ang alkaline base ka vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Inita naman di kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo sing lugar. Mabakal sa mga nagapangunang mabutika kag pharmacy sa inyo lugar. Kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Mayo nga po ngayon kay Ma'am Bing sa PSJ, kay Sir Edmar sa masyonad sang Pasig, kay Ma'am Nadilin, kay Sir Eric Bien Lawan Milyares. Pasa-out-out kuno sa pamilya Marbibi, sa may barangay Kipot Haniway. Basta ka layo man ka barangay, di ba? No, ang barangay Kipot na bukid na nga lugar sa Ibanua sa Haniway. Mayong hapon man kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Baricel, Baluro Kasiple, kay Ma'am Chira Lepating Branya, kaga subong man, no? Kay Eugenio Palmares. No? Pa-shoutout ko no sa kay Tata Nunoy nga nagapangapi sa supermarket sa Isdaan. Ha? May rayal lang nga po na. Kapi kita, healthy nga kapi, Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba?
1: El Castigador.
0: Kay Ma'am Jade Biatingo, nagapanawagan kung sino man nakakita kay Lola Kama nga taga Apulakan Ahoy. Nadula inisya sang Sabado sang gabi. Nagapanawagan na ang pamilya Biatingo. Kay si Lulay, grow ay kapauli niyo. Basi kung may nakwan kamuda, may nakitaan. Nang tigulang mag-report sa kapulisan. Kay may pamilya nagpakita. Kay Sir Jenry Siman, sa Ibanwa, sang Zaraga, may tayo nga hapon. Kay Ma'am Christine Gardose, kay Sir Rick Mapa. Kay kita rin na mapada sa Dikamay Kalanaan sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapus. Namin man yung tita rin na daw. Kay Manang Victoria, makabataan ng tita rin na may dayad ginya hapon. Dira sa may Dikamay Kalanaan, available gida ang Detox Coffee Mix kay Tita Rina. Kaga subong kay Ma'am Laura, subagay saya, maagtudi sa ungkong si Dolphin sa weekend. We hope nga mailunda mga sitwasyon sa mga OFW ta. Nakapangamuyo kita kaga nami kay medyo naghina na ining si Typhoon Dolphin. Ang una siya nga kategory, labot niya super typhoon mo.
1: El Castigador, Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Alas sa 4:20 sa atong sinig pagpangalagad. Ano ba lang labing talupang doon sa mga balita nga atong sinig pag-aistoryahan sa sining Lunes edisyon sa nga programa El Castigador.
1: El Castigador.
0: Subong adlaw, amo ang ika-11 nga adlaw sa impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte, mga kaki-five. No, ang ining nasambit sa ni na impeachment trial ang gintalakay subong amuning first article of impeachment. No, angot ini mga kaki-five sa sining confidential funds. No, ngati para sa reklamo may mga hindi maayo o kung may misuse no, sa iya sa confidential funds sa Office of the Vice President kaysa nagpungkoy ni Bilang Tiglicom sang Department of Education.
1: El Castigador.
0: Basi kami mga footage na partner sa ipatigayon kay Nangakwan na hearing. Pero unahon natun anay no, para masanagan ka mo. Ano ining ginatawag nga confidential funds mga kaki-five? No? Balaan mo, ibansing opisina, hindi man tanan, may ginatawag siling confidential funds. Sa word pa lang, nga confidential, no? Daw confidential, lagid. Ah, gambal ka nga confidential, mga synonyms sini or other meaning. No? Sa confidential, mga top secret, no? Daw sikrito, no? Confidential. Mayara kung sa batian na, hindi yung pagtanduga na, kay confidential na. No? Daw siling naton, gamal ni kabalo mo. Kay may confidential funds nga ginatawag ang tagsa ka mga opisina. No? Pero ano gidman bala ang ginatawag nga confidential funds? Ang presidente tanim may mga ginapain eh. No? Nga confidential funds sa ila tagsa sa ka mga opisina. Pero actually, si Vice President Sara Duterte, amulan ni nga Vice President Kamayara sa confidential funds kagbilang DepEd Secretary. Ama sa una nga mga ng Vice President, now former Vice President Gidjumar Binay, kag former Vice President Lenny Robredo, what is sila at that time sa confidential funds, mga kakifay. Ang confidential funds, isa ni ka lamsam, no? Nga amount mo sinong kwarta nga ginahatag sa government agency para sila sina confidential expenses, no? Sa word pa lang confidential expenses daw sikreto, no? Sulo ini sa guidelines on the entitlement, release, use, reporting and audit of confidential and or intelligence fund. Ang confidential expenses naman, amuning nagatumod sa mga gasto angot sa mga surveillance activity sang mga sibilyan ahensya, no? Sang gobyerno ta ang tituyo sini para masuportaran ang ining mandato o kon operasyon sa nasambit sini nga ahensya. Mga ba kita confidential fund sa pundo mo, mag-fund sa malaton, ti gapang tik-tik dira. No, kaangay man sa intelligence funds mga kaki-five, no? Pero anong proseso para makakuha ka sang confidential funds? No, kay ti kwarta ni sa ato sang gobyerno mo, no? Ang una sina mayara ka sang ginapasar nga budget proposal. Usually na may mga programa, may mga aktividad o kon anuman, no? Nga mga himuon mo under sa imo opisina, dapat mag-aatag ikaw sang budget proposal para mabudgetan ina sang aton sini nga gobyerno.
1: El Castigador.
0: After nga makatag ikaw sang budget proposal, iga-forward ina sa aton sini nga kongreso. At idra aprobahan ang mga kanihambal nila sa nagligad nga may mga insertion no, sa budget. No? Pero ang istoryante subong ang pag-process sang confidential funds, mga kakifay, pagalin sa budget proposal, pakadto sa Kongreso. After nga naaprobahan sa Kongreso, maga-silo ini sa Department of Budget and Management o kon DBM. After sina, ang ining pundo i-forward sa ahensya sang gobyerno. Pero bisan pa ang ining confidential funds nga ginatawag o kung sila naton daw secret mo, kung confidential. Pero kung basiya nato ng ato sa kasuguan, ang ining confidential funds pwede gid Maudit.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Macheck mula para mabalaan ta. No? Sa diin nagkanto ang ining budget sa sinisambit sing opisina. Mangin na transparent taga may accountability nga ginatawag mga kakifive. Kay would like kunwa ini sang audit, no? Pero gusto lang kita. Wa ta kabalo kun diin to nagkadto ining nasambit sa nga mga confidential funds, mga kakifive. So ipaidalom ini sa audit, no? Sang commission on audit o kunang ditawag daton nga kuwa. Kag, no? Ang ining nasambit sa ning nga pag-audit, no? Despite nga ginatawag ini confidential funds para malikawan ta nga ang ining kwarta, ang ining pundo magamit sa insakto mga kakifay.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Pero sa tawag nga confidential funds, gamay lang inabalaan, no? Sang publiko o kunsang mga pumuluyong Pilipinhon. Kung mga bata-bata kapanikagado ay kagigigatutok, no? Ulihim lang balakuan mo. Nga may arat isang ginatawag nga confidential funds. No? Kag-intelligence funds, mga kakifive. Kag hindi lang na amuna, no? Dako din nga kantidad ang kinahanglan nun ta, mga kakifive. Pero, based sa ito siya kasuguan, hambal na ton, ang ining nasambit sining nga confidential funds nga ginagasto, no? Sa nasambit sining nga opisina, kinahanglan na ton, may baluan kung sa diin sining nagkadto.
1: El Castigador.
0: Pagbalik ta, no? Istoryahan ta ng highlights sa ika-11 sining adlaw. No? Sa sining gapadayon, yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. No? Ano man kalabo subong? No? Kaya ti aga subong ang igla sa sining impeachment trial. Kaga syempre, ang ining nasambit sa ni, no? Nga kaundana. No? Kaya ti ang mga highlights, may importante lang nga nagkalabo, ang ato sa nga pag-aistoryahan. Ay naguluwa naman diri, no? Dumduman yun yung apelyido nga Piatos. Na diri na din naguluwa, no? Ang mga ngalan, Mary Jane Piatos. May duwa ni ka Piatos nga apelyido. Nga mo ni ang nag-receive, no? Sang kabahin, sang kwarta, sang confidential funds, mga kakifive. No? Kang nagwa man diri ang apelyido nga Harina. Initanan sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pleka-importanting mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Huwag tayo'y may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya, kaya...

GTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. GTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki na

0: sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid San Robinson Saro. Igaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor.
4: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
10: Yung may D3.
8: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Kapamati, gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
13: K5.
8: K5
13: News FM.
8: K5.
13: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow, my puso.
15: Pabalik mga K5 sa ato sa liga pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
8: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
15: Sining mga brubog na nga hapon kanami gid mag pangapi no. Kapi kita Detox Coffee Mix ang yelting kapi nakadetox nakakapi ka na nakadetox ka pa. Mayong hapon na kay Sir JC James Galvillas kay nga gaw labaho sa myself kag James Bachuyan. Kay Ma'am Nance Tuando Falales, pamilya Falales sa may Santa Cruz Arivalo. Kumusta na ma'am? Nakapauli ka na sa Pinas. Gabrobakasyon si Ma'am Nance kag nagauro enjoy ano sa may Dubai. Kay Sir RB Chris Casires, may adayag ginga hapon sa may Banuasang Tubungan. Kay Sir Edgar Balbadon. Kay Ma'am Cheryl Labating Branyad sa may Kuwait. Kay Ma'am Beth Idalilia. Kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa may Banwasang Kalinog. Kag kay Mama Rita Lamichilina sa Hong Kong, may adayad gid nga hapon.
8: El Castigador.
15: Alas 4:39. Before sang report nato mga K5, balikadal nga na yung naggalnabo kay ina nga sa impeachment trial. Kada sigligig ka oras sa... kung ba alas 4:39 na ho? Nga doon dali unta. No, anyway, kay na ang ginpresentar sa prosecution panel nga ila sa nangin witness, no? Ang anay si kwan ang ila sa nangin kwan kay nay. Nangin witness si Roderick Wamil, no? Sino ining si Roderick Wamil? Si Roderick

0: Hamil, no? Wamil, ang Anay Commission on Audits, Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor. Bali sa gininaga-audit, no? Sa mga opisina sa gobyerno ta nga mayara sa gitawag sininga Intelligence CAG Confidential Funds, mga kakifag.
1: El Castigador Rico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kagkay ina ang nagtindog on the part sa prosecution panel amo si Attorney Lorna Kapunan na bilang private prosecutor. Gipamangkot niya sini, no? Kung pala ang Office of the Vice President, no? Sang tuig 2022 na kwan, nakasunod man sa mga requirements kag mga procedure on the part sang kuwa. Pero hambaldiri, no? Ni Roderick Wamil, ang State Auditor, siling niya, no? Ang ining confidential funds, no? Kung ba siya na ton, no? Sa pag-process sa saling pag-liquidate. Bala mo daw pareho man yung sakwan na, mga private companies. Di bala kung isa may budget ang isa sa mga kumpanya, no? Pagkatapos na, kung may budget, no? May ginabakal, may ginagasto, di dapat i-liquidate mo na, no? Tutalon mo ina, kag i-plaster, kung sa diin nagkadto, ining nasambit siya ni nga kwarta, no? Di on the part ni Anay State Auditor Roderick Wamil, ang Office of the Vice President not compliant.
1: El Castigador.
0: Bosing yun, why sila nag-comply, no? Kung ano dira ang patakaran, mga kakitay. Ang gintumod dira, no? Ni Wamil, amo ang 2015 nga joint circular, mga kakitay. Nga ti dapat kung may mga programs, may mga activities, may mga project, dapat indicate ibutang, no, sang Office of the Vice President ang specific confidential activities, no, kung diin ini pagagamiton ini base sa joint circular 2015 under, no, sa item nga 4.2 mga kakifag.
1: El Castigador.
0: Tidiriya, kung basiya nato ning section 4.2 sang 2015-01 ang joint circular, no, sang COA kag Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government o kung DILG, Governance Commission for GOCCs naton, Government-Owned Controlled Corporations, kag Department of National Defense. Anong nabutang sa Section 4.2 2015-01? Ang nabutang diri, all allocations of confidential funds and or intelligence funds shall be supported with physical and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, project where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Amo ni nasaad sa section 4.2 sang 2015-01 nga iniya joint circular ini sang ipaglawag naton nga different agency sang aton sini nga gobyerno.
1: El Castigador.
0: Ti ulan tawo naton sa gin-submit ko, no, no, nga physical and financial plan suno kay Wamil, wala diri makita ang specific confidential activity nga nanginbasihan sang ila sini nga disbursement o kung natawag nga paggasto.
1: El Castigador Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Kag angot diriti gina-check dira kung diin nga mga ngalan na nagkaladto mga kakifay. Although at isang ligad sini nga mga tinuig na gwapa ni mo. Samtang naibisigaran ang ining pagpati nila may mga irregularidad, no, sa paggasto sa pundo, no, sa aton sini nga Office of the Vice President, mga kakifay. Dito ginpresentar, no, ginpakita ni Private Prosecutor Lorna Kapunan ang nagkalain sini nga mga acknowledgement receipt, no, nga ginpasa sang Office of the Vice President sa Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Unit. No, bilang supplemental documents eh. No, ngati kung may reklamo, aryo, may ara sa ngalan, no? Nga managbalaton sa sining nasambit siya ni nga kwarta. Sino ang mga ngalan? No, ang managperma sang all-acknowledgement receipt sang Office of the Vice President nga ginakabig siya ni Confidential Funds, mga kakifive.
1: El Castigador.
0: Numero uno, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Amo nga nagwa to ang kwan mga memes nga ano na cheese snack na si Mary Grace Piatos. Ikaduwa, Rinan Piatos. Kaya ito kabalo ko ng relasyon ni Mary Grace ka ni Rinan kaya pareho sa apelido. Alunsay mga Piatos. Ikatatlo, Nova Santos. Ano ni, dumay cheese snack man nga Nova, no? Ikaapat, Maiko Harina. Harina ti ang Harina flower, no? Na imo man napay. Nagkul ano pag ang mga pagkaon. Pero tawag mo niya ngalaan niya mo, kagapilido. Maiko Harina. Ikalima, Janice, Janice Marie Revilla. Ano, paninti ni Bong Revillane? Ika-anom, Patty Ting. Grabe, no? Patty Ting, ang alan. Kag, sunod, nga nakabaton, kadakaperma, sa acknowledgement receipt o kung na yung tatawag nga do UR, gina-acknowledge mo na baton, mo ang imus nga ginkuhabi ng kwarta, nakabahin sa confidential funds. Ang sunod, Andy Lim. Apelido palang parang in-check. Lim. Andy Lim. Si Andy Lim, ano, Dulom? Sunod, Alejandro Pikit. Kung magpiyong ka, Tagaluya Pikit, Duloman. Sunod, Fiona Byong. Ikasunod, si Sisfronio Balsak. Kag, ang last nga nagperma sa acknowledgement receipt, amo si Gabriel Bisaya.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Ti, para mabaskog ang maibidensya, dapat iproduce ta ang ini mga ngalan. Ano ipang sabina ining mga nagguluwa ng ngalan pero pamatudaan nga ining kapin na minilyon na nga kwarta nga nabaton sini eh. Na nga ako gina nagbaton eh pero gin pangitaan ni nila sang una gin check nila sa Philippine Statistics Authority kay titanan nga record nga lantara sa PSA mo na kag mismo ang PSA nagconfirm nga ining si Mary Grace Piatos hindi nila makita sa ila sini nga data.
1: El Castigador.
0: Timanigay exist gid man nga Mary Grace Piatos, Rinan Piatos, kaginin nasambit siya naging panglawag naton nga mga ngalan. Di ko lang tawag naton kunwain ni sila sa data kag record sa ato siya Philippine Statistics Authority. Ano daw kaangay nga si Malakas kaya maganda nga naguluwa ni sila sa kwayan lang. Naway sang record. Ano ni mga bugos?
1: El Castigador.
0: Tilang taon da ko may ma-produce, no? Una to nagwa ganin may produce man to kuno ang niya prosecution nga si Mary Grace Piatos gid. No? Nga kola taon ta on the parts ni dapat nga mapatawag ni. Masabi na kati sila ay nagbalato ni sang kwarta mo. No? Sang akapin abing yara sa 625 million pesos. No? Nga confidential kag intelligence fund sang Office of the Vice President kag sang DepEd Secretary.
1: El Castigador.
0: Tama kina naguluwa na liwat ng alan. Taiban ka nga yuhom-yuhom mo. Sa saring mga ngalan. Nga hindi ayan do himo-himo lang ini.
1: El Castigador.
0: Kung kay sabi mo mag-liquidate ka sa mga ginkuha mga kwarta, tama ko sa budlay. No, kung kay isa gani, bisa nagasunod ka sa proseso, malipatan mo, gambag ka nga, ibutal na daw anong ngalan.
1: El Castigador.
0: Ibutal na da. Tilang taon ta. Kung sa sing panglawag naton, nga mga ngalan, nga malos pala sa kabilog, nga nagguluwa ngalan nila, pulo, no? karon may makit-an kita nga nag-existar nga tawo, no? Ining nasambit sini nga mga nagguluwa nga ngalan mga kakifive.
1: El Castigador.
0: Ining nasambit sini nga mga nagperma sa acknowledgement receipt, no? Sa Office of the Vice President Confidential Funds, mga kakifay.
1: Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Sa survey, naging patigayon, no? Angot sa saning kapadayon sini na impeachment trial. No? Anong mahambal, no? Sa mga pumuliyong Pilipinon? Pero mahambal, ibanting survey, pila malang na hangga sabat na. No? 1,200 malang mga respondents na. Di pila ka population ang pungsod Pilipinas. Ah, depende sa gwa sa survey. Pero sa survey ni sang Okta Research nagapakita nga mas mataas, no? Nga porsyento sang mga Pinoy nga ang most serious nga impeachment charge bato kay Vice President Sara Duterte amo ang kaso sini nga bribery.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador.
0: Based sa survey, halos 43% sang mga Pinoy. Kung magambag na 43% sa apat ka mga pumulyong Pilipinhon, apat gid ang nagambal, nga ang bribery, amugid ang makabig naton, nga seryoso nga mga charges nga gipatubang ni Vice President Sara Duterte. Ginasundan ini, no, sang misuse of confidential funds. Amin kita na kay subong sa Article 1, no, subong nga kagdaga pa dayon sa buwas nga adlaw. 28% nagambal, no, ngati ang most serious impeachment para sa ila ang confidential fund. Ang isa ka survey nga result, 10% nagambal nga unexplained wealth, no, kag ang 10% nagambal grave threats kag 8% ang nagambal nga why siya kabalo o kon di lang ma-identify kon ano ang seryoso nga aligasyon batok sa aton sini nga busy presidente
1: El Castigador.
0: Sa mga resulta sang survey na para sa ilang bribery gid na no? Kahit damo may pinangbaydan may mga kwanto na no? May mga sobrito mo. No, nga reklamo batok sa kay Vice President Sara Duterte. Didipindi ni, no, sa service ng impeachment trial, ang ining nasambit ni, no, nga mga ebidensya. Kay at the end of the day, hambal naton, no, makonvict ang atos nga Vice President, kinanglan sa ni ang 16 ka mga boto.
1: El Castigador.
0: Tisubong ang majority, kung lang tawulan nato na, although nga ting impeachment trial ya, dapat madesisyon kita not sa aton sini nga political leaning na kung sino pabruhan ta dapat desisyon kita based sa mga ebidensya kay kumakita naton anong kabugat sa mga witnesses sang prosecution. Pero ti kung isa hindi man madula mo na subong palang pila ka man senador gapakita na kung sino ang ginapina nila kay hindi kini madula bisan pambalon pa nga dapat ang impeachment trial hindi maintrahan sang politika. Pero ti, subong niya mabalaan tanon ang dalagan sa ni mga kakipay. Kaya mangkot ni kung basihan ang 16 ka mga boto sa ngaton sa niya mga miyembro sa impeachment court. Ang ngaton sa niya mga senado nga 16 malabot ayan lamang convict si Vice President Sara Duterte.
1: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Pero rin pamangkot dugay pa. Kaya ang ining impeachment trial, no, magpatigayon sa sulod sang 92 dias. Tiyari pa lang kita sa ika-11 kaadlaw mga kakifay.
1: El Castigador.
0: Kaysa sa ining impeachment trial, ining kaso in connection sa misuse sang confidential funds, no, mga ginatigana nilang adlaw diri is 32 dias. No, 32 days. Mambal na malawig. Kahit kada simana, tatlo malang kadlaw mo. Ang ato siya impeachment trial. Kahit damo pa obligasyon ng mga senador ta kag may mga dapat pang ipasar kadibatihan, no, ng mga bill. No, ti 32 kadlaw ang gitigana sa sinasambit ni nga kwan ang impeachment trial para lang gid sa misuse ang confidential funds. Kag ang prosecution maga kwan maga present duha halos 27 ka mga witnesses.
1: El Castigador.
0: Ti ang witness nila tatlo pa lang atong duha ka mga general manager former sang Land Bank of the Philippines kag ining state auditor no sang kuwa mga kakifay. Pagbalik tayo, ga-check na itong report sa kato si Makifa News Patrol Reporters. Kada siligig ka oras, sinakulang ko pero may oras ba?
1: El Castigador.
0: Damo mga lokal na talupang doon mabalita. May tiniro sa bayabain sa barangay Banuya, Lapas. No, may nag-away mantong tricycle driver sa may banwa sa Barutak Viejo tungod langid sa pasahiro.
1: El Castigador.
0: Damo na ginikapigado ang pagabuhi. Tabisan na inugbayad sa pasahiro, ginaagawan pa. Kag nila ginagawa na, ginapangin mat yan. Na okay nga ate, may pilason mo. Kaglakip man ang ining nakuhaan sang CCTV o sang video, ining salakyan to, nga puno-puno, nga doon sa ayanit sang lambunaw. Sus Mariusi, pamugidib lang literal ginahambal natin, ang ining salakyan o kung hindi pa siya yung jeep, nagapamulak. Gapamulak, pasahero. Ano man ba sa LTO? Mayara mga rider, patabok ang isa sa kapindisirian na raas pindisirian line, wainang pundo, kinadol ang ulo. Ang helmet niya. Ginitanan sa itong pagbalik, pagkatapos sa pagkaimportante ng mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: wow. DTX 500!
4: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
5: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Batsar GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kaya ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Yan, cervix, leukemia kag madamo pa.
1: DTX 500
2: para sa matino nga dugo.
1: DTX 500
2: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
2: ang DTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant
2: nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
2: Basta tino ang atay,
1: happy kanunay.
2: DTX 500
1: masaligan,
2: epektibo.
1: DTX 500.
4: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
5: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
4: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Doc, ang nagapa-cancer man.
5: Dapat yan, hindi gid magpasobra.
4: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
5: produce na free radicals ya.
4: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
5: Oo. Oh.
4: ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakos man sang lung cancer. Mm. Sa mga drivers da, kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
5: Eh, but budgetan gyud nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw, hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babay.
4: Wow.
5: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no? Pabayaan mo na. Why kag inom DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500, mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500, mighty C or pure C.
4: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
5: Ang una naton nga ginikanan Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
4: That's why ganin 900 ang edad
5: kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan ara ang mga ga-generate sang free radicals sa subong nga moderno nga panahon Sir GP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlok kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir GP dapat inom gid DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas kauna. Untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag inom gid DTX 500 kag mighty C or pure C kada adlaw, and you will be cancer free.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
6: O si Karen, kada mo gitsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio, ang D3 ngamay Visio, ang Visio ngamay D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ngamay kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mga, mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas ga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
1: Nga sama sami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
1: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
14: Good news!
15: Good news!
13: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
13: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
20: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
22: Nestor! Ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
21: Ganito ako!
23: Tigasi!
21: Tigalapa!
23: Tigasay!
21: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
21: Sa gabi,
23: ako ang bossing.
21: Dahil kasangga ko
23: ang extend.
21: Supplement for men.
23: Lourdes!
21: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
21: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
21: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
21: at stamina
23: para sa tigasing performance.
21: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
21: DTX 500
23: para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500
23: ang DTX 500
21: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
21: happy kanunay.
23: DTX 500
21: masaligan,
23: epektibo.
21: DTX 500.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift,
27: OT,
26: Breadwinner.
25: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
25: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
29: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
30: Taga pamati, kita ko sa K5 News FM. Tumunan na may anak ko kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamatikang sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santikod Lapas. Tunay, naka K5.
29: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
31: Wow, my puso.
32: K5.
33: K5
32: News FM.
33: K5
32: News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! My puso!
0: Pabalik mga K-5 sa ato siling pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa El Castigador.
3: El Castigador. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador.
0: Nagdosat nga oras, alas 5:09. Ang imansyon ay papauli na pero subong grabe ang traffic. Kay pila ka mga mayor nga dalanon, may kutkutan na isang dalano. Pa-shoutout sa taga MPIW. Anong plano nyo kay ba? Tani kinog branch sang nga hindi pa ya kwan abre klase. No? Na kinang lan subong gidaw. May pagka DPWH man ba?
3: El Castigador.
0: Alas 5:09. Mayong hapon gi Kesar Arman Bakugu ay mataksi ka bobal patrollers naton kay Ma'am Apple di apta bataasan dira sa pamilya Tabilid sa may barangay Kamalunggo sa may Kalinog Iloilo. Sa Mambiranan Kalinog taasan kag subuman sa may tulunan south Cotabato gabani Torgid no taasan na family kay family Biwang Bagumbayan Crismor sa may Sultan Kudarat sa may Mindanao kag sa kay Ma'am Grace Ledesma pamilya Ledesma kag taasan barangay Zunto sa may Tubungan Iloilo no kag mayong hapon man kay Sir Edgar Balbados sa buhay pa na matapos ah mo gani sir 92 dias na. To make the story short, mga patok-patok o magkuris-kuris ah, na mga pangalan nagguluwa. Okay, kita yan, nag-base mo lang kung ano ah. Why kita yan? Hindi kayo makita pro Marcos, kag hindi makita pro Duterte, di? Plastar ta lang ah. Okay, kung mapamatudan, ang mga ngalan ka naguluwa, ining may tawag imang nag-existar. Nga mo na yung ngalan, tiyan mo mo yabi, kaya mo imang ang pilido ya? Kung kaisa gani, tingala ka man kung ano na pilido mo, no? May mga piatos, may tikit. No, may ngalan niya Ande, apelido niya Lim, Andy Lim. Alas 5:11, ari check talang anay kay concerning maning ang ning mga nagkatabo rin sa palibot sa siyudad ka probinsya sa Iloilo. Mga lokal kwanaton news. Kay sa nagligad sa ning, I think Friday ni, natabo. No? Amo na nga pala, noon lang ang isa sa ni ka jeep ka pamulak pasahiro. Amon termino sa una. Kaya diyan, tamani mo. Puli kita sa una. Kulang ang, kwan? Ang jeep plus trip. Ha? Gakabit kita sa una. Kaya bisan magpakadturi sa may syudad, kabit man kita sa jeep. Kaya ano, luyag mo mapalate. Kaya hindi ka mag-eskwila. No choice. No? Ining mga nag-alabit, kag ining mga nagapungko sa ato. Bala na ton. No? Nga tama ni kadelikado. Pero dapat ma-address ni naton kasi sila garisgo na mas mayong marisgo na lang sila makapauli kontra nga diri sa syudad timano di sila magastusan pagin or makuha sang boarding house. Problema sa dumi si platan tababaw to kang gapungko may babae to. Grabe puno-puno eh. Balaonta ang report ni K5 Kim Kaluyo.
3: K5 News FM Kampyon, Kampyon Report.
4: Magluwas sa SOCOS order gikan sa Land Transportation Office Region 6 sa K5 REIT magapanaog man no sa SOCOS order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Region 6 diri no sa operators ang traditional jeepney or public utility jeepney nga may biyahe no mostly ni Pasir District specifically Lambunao gid sa K5 Enrico kati nag viral sa social media matapos nga makuwaan sang video kaya kumbaga ang termino pati nagapamulak sang pasahero sa K5 REIT no kon overloaded sa amo nga tiempo kay based man diri sa information last trip na to kay K5 REIT no mga around probably mga 9 ka K5 Enrico kag nakuwaan sang video
0: kagwani no Biyernes ni K5 game.
4: Yes, K5 Enrico.
0: Diba sa Biyernes, ganis na kuay kagati. Siyempre, iban na, bisa may boarding house, gayong agaw na puli mo. Nahidla man kay tatay, kag kay nanay. Kay ti, bilog ng simana, pila kadlaw, ari ka di sa syudad, yung puli ka man dito sa inyo sa nga, nga lugar. Pero dapat ma-address ini.
4: Sa syudad mo?
0: Oo, sa nga insya, sa gobyerno, kag ma local government unit, ha? Insindihan taman on the part, no? Sa mapasayro, no? Kaya bagi natin, na-experience siya ang tanisang una, nga magpuli makita kag magadto syudad gapong ko magtanda sa babaw sa nga top K5 kimo gakabit ka man ti ikaw gakabit ka man sa una balaan ko sa Ligon kag gapuli gakabit ka man
4: di kay sa banwa kami ya K5 ni ko
0: sana all sa banwa ba
4: pero kung time for example balang nga makaumaka tapos balay sa mga katiyaan mo ni Lula Kag sanguna sa thesis namon, sanguna nagkadto kami sa pinakapunta, pinakanabukid nga area sang Leon. Mm-hmm. To kami sa babaw jeep, babaw sang atop ka kay 5 Enrico, ba do sobra pa sa roller coaster mo.
0: Oh, ate ako guys, sana ko ulbaan man ko, grabe man ang pangapyot ko kay 5 Kim. Okay, ate ako yaga puli ko sa anilaw, tanga nilaw ya nga jeep ay sa may kabiyahe. Ang sakyan mo ka to nga jeep barutak viejo, ti just imagine. May pasayero ba nati, barutak viejo? Ah, puno-puno. Naitiway ka choice ni mga kabit ka man? Okay, pero kung isa katindog ka, kaya ara ka sulod sa sarakyan, pero hindi ko isa magkabit, kag magpropongko dahil sa ibabaw, doon ka namin, maro-enjoy ka man eh. Pero ang kadelikado, kay gamay-gamay lang nga ba, tiway ta mag-ipangayo, Blacky 5 Kim, no? Pero ang bayi naton, on the apartment sang driver, tayan, ano pa panaukon mo ni sila? Pero sa galagas ka man.
4: Kaya na iba, nang driver ga-refuse.
0: Oo.
4: Idiri-diritsyo man niya saka yung mga pasahero kung kaisa ka kay Fibre. Kung kaisa na luoy na laman.
0: Oo, hindi mo man na masagang kung masakay sa jeep kang makabit. Mga kutong mag-driver, ti willing ka magkabit. Maambal nga huo eh. Okay, kung mag-refuse ka man, may atubangon ka man nga kwan mo. Nga reklamo ni kay Fibre. Magaling kiti puno niya mo. No, ti ugaling, ang iban, no, masakripisyo na lang para makapauli kay Fibre Kim. Ti anong maambal sa LTO, issue cause order. Pero, bisan ni Shoko's order man kay may salab doon, liwat tagliwat naman ini nga matabo. Kita nakaagi mandra sa ungka sa nagligad pa sini nga sinimana ang jeep to yahan ni Y. Amo man ang sitwasyon. Grabe man niya Key 5 Kim, kadamo sa mga pasero kag nagakabit. Ti dapat ang aton sining maahin sa sang gobyerno, ang LGU, ang association, no? Sa sining mga transport naton, paano ta ni ma-address ang inyong problema? Kaya kuya, padala mo Shoko's order, hindi may mo na masulit ni liwat Key 5 Kim. Key 5 Kim?
4: Amogid, no? Abali ka Key 5 Rick, iyan niya sang LTFRB. Ito, sila ang nag-issue sang iniblang prangkisa sa mga PUJs na ton or de pasahero ng mga salakyan. Nag-actually...
0: Utol si Key 5 Kim? Okay, go ahead.
4: Based man sa information from Attorney Josetta Abiliar, ang Chief Transport Chief no sang Transportation Development Officer sang LTFRB Region 6 nga na usually sa first offense lumadakpan ka nga naga-overloading ka K5 Enrico yara sa around 5,000 pesos ang multa for the first offense. Pero kung for example sa second offense ka K5 Rick yara naman niya sa 10,000 pesos ang multa no kag suspension sa ilang certificate of public convenience or CPC.
0: Ilang pa na franchise
4: ka K5 ilang a franchise kung for example no naka-commit sila two mistakes no ang isa ka unit ka K5 Enrico hindi lang na iya ang isa ka unit ang maapektuhan, kundi ang tanan yung units under same franchise.
0: Muna nga, for example, sang una, ang mga series black kung maaksidente, no, kag usually, kung ang isa ka franchise, sabi, equivalent sa 25 ka units, once nga may panaog sa nga suspension sa isa sa nga unit, tanan nga 25 under sa mga franchise, suspendido. Amo muna sa mga taxi, K5 Kim, kahit isa lang nila franchise, pero damo na sa unit. Subo silingon, kung may sala ang isa, muna yung budlay, no? Sa rama, kaya Key 5 Game, no? Budlay, ti, ang LTFRB, gali, ang LTO, may mahambal man dyan, kahit we all know.
4: Yes, mula sila, ka Key 5 Enrico, na naka-announce na naman, nga may, aside sa LTFRB, may yara naman sila, no? Sang Shoko's order. Hmm. Pero muna kainan, nung nahulat-hulat nila, nga makaabot dito kay may information sila, kati, ma-settle dito personally ang operator no sang jeep dira sa may area ya sang or sa office sang LTO Region 6.
0: Kaya
4: for example nakaabot din man to tinunid naman niya sang Shoko's order since kasi sila mismo personally nag-appear dito to explain o kung makapaatag kag mag-settle no sang ilaya nga penalty ka K5 Rica. They actually nag-suggest man diri si Attorney Hidospan nga agad ma-address ining problem kinang lanon ka Key 5 Enrico nga mayara isang proper bala nga fleet management no kun ining dispatching or dispatch plan based man diri sa LTFRB Region 6 nga actually na kun for example no ma-implement na ang local public transport route plan no kun LPTRP sang Iloilo province actually approved naman siya sa central office no sang LTFRB kag ang Department of Transportation no kun DOTR ugaling kay since nga mayara pa sang need nga i-recalibrate separate. Kag mayara, basang gamay ng mga meat, laihit suhon, kaki 5 in Rico, wala pa na-implement dari ang LPTRP sa Iloilo Province. Kung for example, may LPTRP na ang isa ka LGU o kondriyabi no, sa probinsya sang Iloilo, kaya actually sa Derisa City, mayari na nimo. Sa kung for example, mapatuman na ang LPTRP sa Iloilo Province, mayara na dira nga na determine gid no sang LTFRB kung pila dapat ka mga specific number of units sa kada ruta kag mayara sang kinatawag diri nga system or dispatch plan. For example, kung ano oras magwa, kung until what time ang biyahe ka kay 5 Enrico. Considering according man diri kay Attorney Abiliar, we know no nga ang mga activities subong diri sa Iloilo City kag ang mga out subong sa mga klase, sa mga ga-opisina, mayara ibantag last 9 ang ilasining out sa trabaho.
0: Hotel si kay 5 Kim, no? Kaysang Biyernes, grabe da ang traffic sa may area sang Ungka flyover. Mario Sip Pasado, alas 8 gato pa ang ulan. Why sang traffic enforcer? Nagkanya-kanya mga driver? Nag-lock-in. Isi Pabla, tiner anamundra sa may area sang Ungka flyover sang Biyernes, 38 minutos gid. Kay why sa mga nag-deliver sa dalaga sa Pico, why na sang traffic aid from Pavia LGU, nagkinanya-kanya, nag-lock-in, why sa mapaiway? Ti mapaiway, ti mo nga gadalik puli. Biyernes, amon ka tabo da, na, no? Tiniya, ang ambala natun, hulaton tam LTPTRP, nga before nato masolusyonan ni K5 Game, kay bala natun, kada Biyernes nila ba naman masulit ni mo? Ang nilasambit sa nga nga sitwasyon kay 5 Game?
4: Actually, hindi lang man Biyernes. Every day man ka kay 5 Enrico, makitaan man na to, no? Hindi lang dira sa 3rd District, even dira sa 2nd District. Ka kay 5 Enrico, kaysa dira sa mga gabiyahe. Although, no,
0: Alimudyan, Leon.
4: Pala Sulon, dira ang mga driver, dira sa mga Alimudyan, Leon, San Miguel. Sa 1st District naman, pa area sa Tubungan. Wherein, nga kinanglan na niya nga magpatunga diri no ang aton sininga mga local government unit ang provincial government naton para ma-address ini ka K5 vary kay di syempre ni mga drivers naton gatinguha lang man nga makapadulong sang ilang mga pasahero going sa ila tagsa ka mga puluyan or mga kabanwahanan kag mayara abi nga mga ruta wherein ka K5 rek arab lang may mga taga-iban nga banwa nga timaagyan dira na lang sila nagasakay K5 Enrico. That is why last time may mga issue man nga nagliga dira sa dira, for example sa modernized bus paliyon may mga nagareklamo nga ako no yang hindi magkuha sang pasahero nga taga iban nga lugar ka K5 hindi ko kay kung isa may mga taga Deka na daraga sabay dira sa may Santa Barbara kag Pavia nga ako no nga ginauna gadya mga taga diyan of course no kay syempre iba na yan, wala na sang sakyan gid ka K5 hindi ko no wala na ya sang alternative. So it means nga kailangan gani nga bululigan sa nagkalainain yung mga concerned agencies agud yang ma-address para win-win na situation na for the drivers, for the commuters sa mga kooperatiba kag para safe ang tanan. Kaya accordingly, ti delikado or mas mabudlay maniubra no ang mabugat kumbaga kag wala balaga sunod sa sitting capacity ka K5 kay based sa information to around mga 30 ako no based man si Risa LTO nakalabot sila information 30 hangga sa kais babaw sang atop ka K5 break no kag aside ra makitaan man nga sa gilid damo man nagapamula or nagakabit bala ka K5 Enrico kag usually sa sulod to sang amo to nga jeep kay medyo malaba-laba siya ka K5 break mo probably madamo-damo man sa sulod kag usually may ara man nga nagasakay sa tunga sang jeep ka K5 break no which is beyond the gidya sa iya yung sitting capacity. Pero we hope natin ma-address na isang nagkalain-lain yung mga agencies naton even or samtang nga wala pa ya ang aton sininga local public transport route plan kay wala pa man kita kabalo kung whether mapatuma na inibalan this year or maybe san o pag ito ya K5 Enrico nung LPTRP because this problem needs an urgent solution no para at least ito siyempre subong nag-ulan-ulan or delikado naman kung kaisa ka K5 Enrico ang ninaton mapaktan kumbaga ang disgrasya ka K5 Rico.
0: Sige. Salamat K5 Kim.
4: Upo sa patrol si ka K5 Makoy Espe. Umalay ko naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: El Castigador.
0: May nga pong kay Sir Mark Vincent Tavier, ano ba maski na sa lugar pagsiksik gindi la kaugalingon la. Okay lang si ila maski tawgon nga kabit. Dala lang imo bot si lingon Sir Mark. Hey, Ma'am Susan Siskal sa Lebanon, kumusta ka muda, ma'am? Ay daw, grabe nga po nang inaway ito nga sa Iran kag sa US. Anyway, ning problema, bali na ito, no? Masolusyonan kay Manikon na may LPTRP na ang probinsya sa Iloilo. Napamangkot, san o? Kung san o itong LPTRP, kung san o itong pilapakatuwig, mo pa nang masolusyonan. Kaya nga, kung kuan ini, kung ano ganina, nga modernized jeep, hindi ka naman na kakabit. Aral lang kamong sulod na masiksikan eh. Kung sa bagay, sa linsan iban, igo gani ang sardina sa lata. No? Igo gani ang baka sa lata. No? Galing kayo corn beef na. No? Tiyang aton drima K5. Ining nasambit siya problema, kung hindi ni matagan, pero padalaan sang syukos, sakalag pirmiro lang eh. Pero laban-laban, sunod si manasin ha? O kung mga binulan makaligad, may makita naman kita sini.
2: El Castigador.
0: Nga mo sini nga nagapasakay sa ibabaw sang jeep naton. Kaya bagi naton, no? Hindi man sila sang driver, hindi man sila sang pasahero. Kaya kung ako mismo, last trip na, mapuli. Kau nga gapuli, hindi kaya magkabit. Although balaan mo man eh, nga delikado kag risgo man na. No? Why to magida pa ngayo, no? Pero, ang kanabi, ang aton sini nga luyag matabo, makapuli kita yung. Oh, gahingagaw ka makapuli. Di paano ito solusyonan? Kaya kung lang ta wonder eh, hindi magrukulang ang mga jeep eh. Insindihan ito mga driver, kaya kung hapon ka na dito, kalabot sa Lambunaw, ayan mabalik ka pang wife pa sa iro. Oh, hindi daw into ka lang. Kalin sa Lambunaw pa syudad, biyahe ka o pilakbilog pa sa iro mo, isa, dua, tatlo, lima. Kamahal subong sa nga krudo. Ayan mabalik ka di para makakuha kapag isang pasahero da. Ayan, bawi lang. Ang isa pa, makapoy man ang driver. Pagkalambuna mo, puli, mabalik pa sa iyo, dad, para nga makuha lang pa sa iro. Nga, pagbalik mo din, huwag ka naman pa sa iro. Ti-address ni Tanan, sang tagsa, sa nikamain siya, sang gobyerno, sang ilasing association, ang nasambit siya problema, kaya hindi malang ruta, Western District, second district liga, damumana, puno-puno, matugani ang jeep sang Leon.
2: El Castigador.
0: Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Ang iba sa nga hindi ko na matamiyaw, alang-alang, naging ko ha. Kay Sir Kimi Rosso Panay sa Maya sa Sityo Tinibawan, barangay maasensurad sang pas. Kataga monitor sa susunod pagpangalagad, isang iba yung Ayan Singapon na standby na kamo sa masusunod nga pagbalita, ang D3 Bio Afternoon News. Sa ngalan lang, sa Bioxia Parsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon sa nga President kag CEO, Doc Ramiluy. Sa amon sa nga Assistant Vice President, K5 Ray Espia Umalay. Sa amon sa Station Manager, K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang new K5, Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
2: D3 Bio.
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
7: Mga
1: mabuti ka.
6: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: TDX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Aramis mo!
1: TDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauhaw!
6: Masi may diabetes ka na!
1: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
1: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
1: Garantisado!
6: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika, layan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C!
12: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
10: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre? Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Halika mga langaw! Ari na kapaborito natin niya ilaw!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
32: K5.
17: K5?
32: News FM.
17: K5.
32: FM, championing the lives of the Filipino.
27: Wow! My Puso!
32: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
0: Oras sa Pilipinas, sa oras sa Kipa News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 5:32. In nga oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
33: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyong mga tagbalita.
0: Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Pilipinas. Mayong aura sa bilog nga kalibutan. Welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Agosto 3, tuig 2026.
17: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami, ang inyo mga tagbalita, K5, Enrico Tupa Surita Jr.
17: Kaga ko naman si ka-K5, Kasyamari Katalunya Hanaysay.
0: Sa headlines sa dulong sa kaluan sang D3 Bayo na imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagbalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sang klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center kakaron. Sa aton mga headlines. Sa balita lokal, operator sang viral overloaded nga PUJ igasettle ang penalty suno sa Land Transportation Office

0: Putotan, Iloilo.
1: Sa balita nasyonal, Sandigan Bayan, ginbasura ang pangabay nga Kakson Sibuluan bilang akusado sa kaso nga Graf Batok kay Estrada.
2: Sa balitang international, duwa ka firefighting helicopter nagbungguanay samtang nagaresponde sa sunog sa Greece.
1: Balita sa patag sa hinampang DC Open Final sa tunga nanday iyalak kag pigula gin-suspend.
2: Sa balitang entertainment, content creator Rosmar Tan naka-experyensya sa miscarriage.
1: Alas 5.35 na batihan ang aton sa mga headlines. Kagkaroon sa mga detalye na sa aton mga balita. Una kita sa balita lokal. Ang mga balita lokal nga inyong mabatihan na dulong sa inyo sa klinika Detex 500, the superior antioxidant. Magapadulong sa opisina sang Land Transportation Office Region 6 ang operator sang jeep nga nagabiyahe sa 3rd District sang Iloilo nga nag-viral bangod sa overloading sang Damlaglang. Suno kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaujuso Hiduspan II, delikadong overloading kag madugay na nga problema nga kinahanglan bululigan sa nakalain nga ahensya sang gobyerno. Dugang panyama ginapreparar na nga shokos order ang ila taltapan para sa operator apang kung personal man silang magpadulong agad magpatag hindi na ini pag-iserbi pa. Pahayag pa sang direktor reckless driving nga may multa nga 2,000 pesos para sa first offense kag overloading nga may multa nga 5,000 pesos ang pagatubangon sang natungdan.
2: Posible nga halin sa mga dalago nga establishmento sa diversion ang sebo nga nakita nga nagalutaw sa Iloilo River sang tinalikdan. Suno kay Engineer Neil Ravena, head sang General Services Office. Base sa inisyal nga pagpangusisa, nakita nga halin sa dalago nga hotels o kung restaurants malapit sa Iloilo River ang mga sebo. Dugang pa ni Ravena, padayon ang ila pagpatigayon sang inspeksyon sa mga establishmento sa diversion agud matumod kundi naghalin ang sebo kag kunbala nagasunod ang mga ini sa proper waste management kag sewage treatment facility. Pahayag pa ni Ravena nga yara na sa pulo ka mga dalagko nga establishmento ang ila gin-inspect kag ila nakita nga compliant ang mga hotels kag resto. Ang mga madakpan nga wala naga-comply sa proper discharge ang sarang pinahan sang 50,000 pesos para sa pollution control office kag 50,000 pesos man sa manager. Ginhatagan man pagtamod ni Ravena nga mayara sang proper disposal para sa mga grease o konsebo kag sarang gid ini ma-dispose sa dump site.
1: Sa piyak nga bahin, 18 ka mga individual ang apprehend sa 3C ka mga operasyon sa Police Regional Office 6 batok sa illegal fishing sa Western Visayas sa sulod sa 24 ka oras o kung malin Agosto 1 tubtob Agosto 2. Base sa datos sang PRO 6, nagdangat sa 3,645,880 ang balor sa mga fishing equipment kag iba niya kagamitan ang nakumpiskara. Ginahaylo naman ni Acting Regional Director Brigadier General Randolph Juanyo ang publiko labi na ang managapuyo sa coastal areas nga maging active partners ng kapulisan sa paghatag sang proteksyon sa dulang manggad sa kadagatan nga nasakupan sang riyon. Samtang gimpasiguro man sini nga padayon operasyon sang PRO 6 batok sa illegal nga pagpangista.
2: Sa dugang balita lokal, naghatag sang libre nga livelihood opportunity ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa mga pumuluyo sa Banwas sang Putotan. Agud irepresentar si Doc Ramil Uy, ginpalabot ni SBK5 Ray Umalay ang paghatag sang kahigayunan sa mga miyembro sang mga ginikanan nga makanegosyo nga wala sang ginapagwa nga kapital. Ginsaligan ni Doc Ramil Uy ang mga beneficyaryo agud nga makabulig sa ila palang abuhian. Tuman ang kalipay sa mga nagtambo nga maginikanan kag dako ang ila pagpasalamat sa bulig nga ginhatag ni Doc Ramil Uy. Ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ang naghatag sang dekalidad nga mga produkto, lakip na ang Klinika 33 Bio, Klinika DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil kag DTX Beauty Soap. Naibaluan naging kadtuan man ni Doc Ramil Uy ang mga lugar kasubong sang Pilar Capiz, Sara Iloilo, San Carlos Negros Occidental kag ang Banwa sang Putotan agud ipalabot ang iya bulig kag oportunidad.
1: Sa dugang pagkinatun nga balita lokal, imbestigaran sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PGENRO ang quarry sa Balutak Nuevo nga ginaligar rason sa pagbaha sa Barangay Suhuton. sunok kay Tony Emmanuel Boyko ang head

0: Sang P-General, ilaanay usisaon ko ng kwaring ginreklamo sa bukid, nga bayin sang barangay Igbong amuman ang kwaring gin-isyuhan nila sang permita. Ginalantaw man nila kung nagsunod ini sa mga kondisyon sang permit, ilabi na ang pagpatuman sang gusto nga water equipment o kung water management, agad malikawan ang pagbaha nga tuga sa operasyon sang kwari. Dugang pa niya kung pamatundaan ula sa nagkaigo nga water management, mahimo ini pinahan si dalom sang environmental laws. Kung madiskubrihan man nga nag-operate, ini nga wala sang permit, mahimo ini pasirado kung ipauntat ang operasyon. Nagpanumduman si Boy Costan nga quarry operators nga maya sang permit nga kinahanglan gid nila sundon ang work program nga ginaprubahan kagin issue sang Iloilo Provincial Government.
1: Nagpautwas ang hibubunot ang tagreklamo sa K5 News Team angot sang ginapahayag permiserado nga comfort room o kan CR sa Barangay Katilingban, Molo. Base sa wala nagpakilala nga tagreklamo, palamang kutanon sa iya kung para sa diin gid ang CR kung pirmi malang sarado. Nakitaan man sini nga may aktibidad sa to barangay sa diin bukas ang nasambit nga CR. Bukas ang istasyon sang K5 News FM Iloilo sa natungdan sang nasambit nga barangay agud magpaathag.
0: Alas 5:41, nabatian ang aton siningin nga mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilo aton mga detalye sa balita nasyonal. Ang mga balita nasyonal ngayon yung mabatian na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inong kamusang Mighty C. Ginbasura sa Sandigan Bayan, 2nd Division, ang pangabay nga kakson sa Anay Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan bilang akusado sa kaso sang graft nga ipasaka batok sa iya kag kay Anay Senador Jinggoy Estrada ko kay Senador Jinggoy Estrada nga may kaantanan sa ginapatian nga anomalya sa flood control project. Suno sa korte, wala sa nagkaigo nga basihan ang mga pangabay kag kung kuhaon si Bunuan sa kaso, may mo ini makaapekto sa depensa ni Estrada. Gimpahayag man sang korte nga mahimo gihapon mang testigo si Bunuan para sa prosecution sa masunod gabayin sang kaso kung matuman ang tanan niya kinahanglanon sang layi.
1: Sa dugang balita national, wala nagsunod sa 2015 joint circular para sa paggamit kag pag-report sang confidential funds ang 2022 fiscal kag financial plan sang Office of the Vice President suno kay Anay Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Office State Auditor Roderick Wamil. Sa iya testimonya sa impeachment trial ni Vice President Sar Duterte, ginpahayag niya nga may mga wala nagsanto nga impormasyon sa dokumento lakip ng expected outcomes, physical targets kag mga petsa sang sertifikasyon kag cash advance. Ginkumpirmar man niya ang plano nga ginaprobahan sang Disyembre 13, 2022 nga may pirma ni Vice President Sar Duterte.
0: Alas 5:43, nabatian mga detalye sa balita nasyonal. Kakaroon sa ilo ato mga detalye sa balita international.
2: Balita international. International.
0: Ang mga balita international ngayon yung mabatian na dulong sa inyo sang Detex Beauty Soap. Para sa mahamis, maputi sila pa ni kagbatok sa mga skin diseases, gamit kita sang Detex Beauty Soap kung manghamoy, manibin, kag magpaligo. Nagbungguan na yung duha ka mga firefighting helicopter samtang gabatigayon sang aerial operation batok sa dako nga wildfire sa Greece sang Domingo samtang padayon ang paglaptas sang kalayo nga nagaguba na sa kapin shin ka mga pamalay. Natabo ang insidente sa Attica region sa Athens samtang nagabulig ang mga helicopter sa pagpatay sang kalayo. Suno sa Greek Fire Service, luwas sa katalagman ang crew sa isa ka helicopter samtang padayon pa ang search and rescue operation para sa masakay sa ikaduwang aircraft. Bangod sang wildfire, nagpatuman sang force evacuation ng mga otoridad sa pila ka malugar sa Attica lakip ang mga komunidad malapit sa Banwa sang Migara. Samtang may panibag-o naman yung wildfire na nagluntad sa tourist island sang Kefalonia nga nagpilit sa mga residente sang pila ka mga barangay nga mag-evacuate.
1: Sa dugang balita international, wala naganubo sa 14 katawang napatay matapos ang ginapatihan nga suicide bombing sa guwasang estasyon sang pulis sa Pakistan. Natabo ang paglupok sa Kabul area sa Swat district sang Khyber Pakhtunkhwa province. Kag suno sa mga otoridad, lakip sa mga napatay ang 5 ka pulis, 8 ka sibilyan kag ang ginapatihan nga suicide bomber. Samtang 18 katawang tawo naman ang napilasan sa insidente. Kadungan sa paglupok, may ginpatigayon nga pro-police rally sa lugar apang wala pa matumod kung amuman ini ang target sang pag-atake. Angot sini, ginako man sang militante nga grupo nga Tehrik e Taliban Pakistan nga sila ang responsable sa insidente. Nagpalabot man sang simpatiya si Pakistani Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif kag ginkondenar ang among pag-atake. Nahibaluan nagluncher naman sa operasyon ng kapulisan agud matumod kag madakpa ng iban pang posible may kahilubtanan sa pagpamomba.
0: Alas 5:45 na sa hapon, nabatian naman detalye sa Balita International. Kakaroon sa ilo ato mga detalye sa balita sa Patag sang Sports.
2: Balitang Sports.
0: Ang balita sa Patag sang Sports na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh. Para protektado kita batok sa baho balas, kagini man ni maho bayabas sa gamit kita klinika Deo Fresh sa ato si mga kili-kili. Na-suspend, nagrepabot ka final sang Mubadala DC Open sa Washington DC bangod sa malaing na tiyempo. Original nga natalana nga magsugod ang hampang nanday Filipina tennis star Alex Iala kag world number 3 Jessica Pigula alas 12 sang tungang gabi diri oras sa Pilipinas. Apang bangod sa mabaskog nga ulan kag pagpangilat halos 3 ka oras nga na-delay ang hampang. Sa nagpadayon na ini, nakuha ni Pigula ang una nga set, 6-4. Kanapanguna pa sa ikaduwa nga set, 2-1 si Iyala. Apang liwat, ipauntat sa ngampang, ginablubanta alas 4 na sang kagahon. Bangon sa padayon nga ulan, kagapagpangilat o kon lightning delay. Naibluan, nagalaom ni Alex Iyala nga makuha ang iya una nga WTA 500 title matapos ang sunod-sunod niya nga makadalagaan batok sa mga world-class tennis players, lakip na ang anay world number 1 nga si Naomi Osaka. Alas 5:46 sa batian, madetalye sa balita sa Patag sang Hinampang. Kakaroon sa lahat ng madetalye sa balita sa Patag sang Entertainment.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Nagabadyag sang dako nga kasubo ang content creator kag negosyante nga si Ros Martan matapos niya ginapahayag nga naka-experyensya sa sang miscarriage. Sa iya mga post sa social media sang Sabado, Agosto 1, ginpakigbahin ni Rosmar nga nagkadto sila sang iya bana nga si Jerome Pamulaklakin para sa isa ka regular ultrasound kag nagalaom sila nga batian ang heartbeat kag mahibaluan ang gender sang ila anak. Apang suno sa mga doktor, wala na ini sang heartbeat. Sa iya post, ginpakigbahin man ni Rosmar ang ultrasound image sang ila anak kag ang mensahe niya diri.
0: Mayong hapon gyud kay Ma'am Aisha Ahmad kay Sir Jenery Siman kay Sir Nonito Sumbong nga nagalantaw subong sa Antipolo Sumulong Highway dito sa May Luzon. Kag sa pa-shout out sa pamilya Sumbong sa May Barangay Baldosa Zone 3 sa May Distrito Usang Lapas. Kay Ma'am Beth Ida Lilia kay Sir Arturo Lilia sa May Barangay Maspasan sa May Banwasang Kalinog. May adayad gyud hapon kay sa tanan ka monitor sa ato sa ninga paggabalita. Kagamayan to mga K5, ang kapungusan yung pagbalita nga gindulong sa isang D3 Bayo Afternoon Newscast. Lunes nga adlaw, Agosto 3, 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian mang kita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami, ang inyo mga tagbalita, K5 Enrico Tupas Surita Jr.
1: Kag ako naman si K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo,
3: K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. iCare Gold, ang kapsula ng ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein. Isa ka super antioxidant ng nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadalas ng UV rays kay blue light. Dungagan pa sa vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sa iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sa iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gagabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Kode, magid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Si Junie taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Gintistingan ko. Wow, ayos gid. Kamo man bala tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend
16: Food Supplement for Men.
17: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw ba na
2: Ang may diabetes,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds,
2: yan ang kapanupo,
3: kaga kontrolar
2: sang imo blood sugar,
3: DTX 500.
2: Asal rikas,
3: epic tipo,
2: DTX 500.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may BCO.
2: BCO.
3: Yung may D3.
2: E3 Bio.
3: With BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
19: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: D3 Bio.
20: O si Karen, kada mo ginsang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio.
2: Ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
19: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
3: Yung may BCO.
2: Ang BCO.
3: Yung may D3.
19: Mabakas mga butika.
3: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino nga tayo.
2: Happy kanunay.
3: DTX 500.
2: Masaligan.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: Ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
2: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalikan
2: DTX 500.
22: K5 News FM Philippines.
23: K5 News FM Philippines.
22: And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensya ang darating sa amin. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila.
1: Pinatatawag na sina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras dahil sa umano'y honey trap plot laban kay ES Ralph Recto. Giit ng NBI, no one is above the law.
2: Hindi lang daw punterya ng bugaw modus ang kanang kamay ng Pangulo. Target din umano ang ilan pang matataas na opisyal ng gobyerno. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sinagpina na ng NBI kaugnay sa umano'y honey trap plot. Ombudsman at ilan pang miyembro ng gabinete at senador, target din daw ng modus. Nalalagi sa mga kasino, reklamo laban kay bagong Health Secretary Jose Brix Buhalte, pinaiimbestigahan ng Malacanang. Mga dokumentong ipinasa ng OPP kaugnay sa confidential funds, kulang ayon sa Commission on Audit. State witness, no more. Sandigan Bayan, ibinasura ang hiling ng ombudsman na tanggalin sa kasong graft si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Energy Regulatory Commission, bukas sa pag-amyenda sa EPIRA, balancing act kailangan daw sa pagtatanggal ng systems loss charges ayon sa DOE. At ipatapos ang laban, finals match nina Alex Ayala at Jessica Pegula sa DC Open, hininto dahil sa ulan.

0: Pinasabina na ng NBI sina Batangas Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras dahil sa umano'y honey trap plot. Ang biktima di lang din daw si Executive Secretary Ralph Recto, kundi iba pang opisyal ng gobyerno. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
1: Hindi lang si Executive Secretary Ralph Recto, kundi ilang matataas na opisyal ng administrasyon pa raw ang target ng umano'y honey trap plot na pinatatrabaho umano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa naarestong bugaw na talent manager ng NBI. Ayon sa informant ng politiko, kasama rin daw sa mga target sina Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, Cabinet Secretary Benhur Abalos, Interior Secretary John Vic Rimulya, Public Works Secretary Vince Dizon at DICT Secretary Henry Aguda. Una nang sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila na rin sinisilip ang anggulong ito, bagaman wala siyang pinangalan ng mga personalidad.
2: We're looking into it. But ang maliwanag ngayon, si Executive Secretary Ralph Recto yung subject nila.
3: So, nakipag-coordinate na po sa NBI si ES Recto?
2: By coordination na, he will be sending his lawyers also.
1: Ngayong araw ay inilabas na rin ng NBI ang mga subpoena para kina Leviste at dating Congressman Jing Paras na siyang itinuturong intermediary sa pagitan ng bugaw na talent manager at ng umano'y financier na si Leviste. Nakatakda silang humarap sa mga investigador sa darating na Webes. Una na nilang itinanggi ang mga alegasyon.
2: If they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensya ang darating sa amin. Anyway, there is already the admission and confession ng mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light to kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
1: Sa social media post naman ngayong araw, inungkat ni Leviste ang anyay malapit nilang samahan ni Matibag. Isa raw kasi ito sa kanyang mga mentor ng pasukin ng politika. Kalakip pa ng post na ito ang screenshot ng isang mensaheng ipinadala umano sa kanya ni Matibag noon pang August 2025 kung saan binati siya ng NBI director. Ayon kay Leviste, dahil magkakilala sila ni Matibag, alam daw nitong hindi siya sinungaling at gawang Recto lang ang umano'y honey trap plot na tila pasaring pa sa executive secretary. Alam daw ng mambabatas na nautusan lang ang NBI director kaya pinapatawad niya na ito at kahit wala na raw ang mga taong nasa paligid nito ngayon ay pwede pa rin silang magkwentuhan kagaya noon. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
0: Matipid ang sagot ng NBI chief sa social media post ni Leviste. Ayon kay Matibag, no one is above the law.
4: Hindi lang umano mga miyembro ng gabinete ang target ng sinasabing honey trap plot. Ayon sa source ng politiko, kabilang din ang mga senador na sina Chis Escudero at Kiko Pangilinan dahil daw asawa sila ng mga artista. Naging target din umano ang magkapatid na sina Senator Irwin at Rafi Tulfo. Pinaiimbestigahan na ng Malacanang ang aligasyong pagsusugal sa kasino laban kay newly appointed Health Secretary Jose Brix Puhalte. Ayon sa Malacanang, hayaang lumabas ang katotohanan bago magdesisyon ang Pangulo. Inireklamo si Puhalte sa Presidential Complaint Center dahil sa umano'y paggamit ng alias sa paglalaro sa kasino. Mariin namang itinanggi ni Puhalte ang aligasyon at sinabing official meeting para sa mga pampublikong ospital ang pakay niya sa isang hotel.
5: Sa Mubadala DC Open, postponed ang highly anticipated final match ni Pinay tennis star Alex Ayala at world number 3 Jessica Pegula. Naantala ng halos 3 oras ang laro at nang ipagpatuloy, nasungkit ni Pegula ang unang set 6-4, leading ang Pinay player sa second set sa score na 2-1 bago isuspend ang laban dahil sa ulan. Ipagpapatuloy ang finals bukas, 12 a.m. Manila time. Nag-advance sa finals si Ayala matapos talunin si 4-time Grand Slam champion Naomi Osaka. Breakthrough run ito para sa 21-year-old Pinay tennis player na umabot sa career-high world number 28 sa WTA rankings.
4: Bukas ang Energy Regulatory Commission sa pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para mapababa ang mga singil sa kuryente. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano mababawasan o tuluyang matanggal ang system loss charges. Tinitingnan na ng Energy Regulatory Commission at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga posibleng reforma na maaaring gawin sa EPIRA matapos ang direktiba ni PBBM na suriin ang kasalukuyang sistema ng paniningil sa system loss charges. Sa programang memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan na bagamat pinapayagan pa ito ng EPIRA, maaari lamang ikarga sa mga consumer ang system loss hanggang sa 5.5%. Ang sobra rito ay dapat sagot na ng distribution utility.
6: Meron na po bang kautusan na tanggalin na po yung system loss charges? Ano po ang mandando sa inyo?
7: We have to look into the current practice of allowing system loss charge into our bills. Kaya nga ay pinag-aaralan na ito ng komisyon, even ahead of any amendment to EPIRA. Kasi yung system loss is allowed naman under EPIRA. Our current cap right now for private distribution utilities is 5.5%. So beyond that percentage, it is the utilities that will have to absorb or shoulder the cost corresponding to the excess.
4: Para naman sa Power for People Coalition, dapat bawasan din ang generation charge.
8: Pero meron pong pinakamalaki dyan, which is yung generation charge. Sa kung sa Meralco franchise area tayo, 65% ng bill natin yun. Sobrang laki. Kung maa-address yun at iko-combine mo ang system loss at iba pang measures, sobrang gaan ng pwedeng maganap.
4: Panawagan ng ERC, kailangan mag-upgrade ang distribution utilities, mga pasilidad, at palakasin ang kampanya laban sa illegal na koneksyon para mapababa ang technical at non-technical system losses. At bukod ho, attorney, sa system loss charge, may iba pa ho bang mga singil sa electricity bill na dapat tingin ninyo ay repasuhin?
7: Nandiyan yung kahilingan ng marami dahil this will be outright na reduction sa bill. Ito ay yung value-added tax and other government taxes. So this can be reviewed, looked into, dahil mas malaking component talaga yan sa ating binabayarang bill, yung napapapunta sa gobyerno. Wala nang subsidy na pinoprovide at tayo ang nagbabayad ng true cost. Asahan nyo na unti-unti ay magkakaroon ng pag-aaral at kung pwedeng maisatukatuparan na ay ibababa, babaguhin natin yung cap para mas mababa o kaya ay totally i-zero na at least pagdating sa non-technical losses. Pero ito, this might also require some adjustments.
4: Dagdag pa ni Juan. Ang anumang malawakang reforma sa mga distribution utilities ay mangangailangan din ng aksyon ng Kongreso dahil ang mga franchise na mga ito ay ibinibigay at nire-renew sa pamamagitan ng batas bago pa man sila mabigyan ng operating authority ng ERC.
0: Binigyang din naman ng Energy Department ang pangangailangan ng Anilay Balancing Act sa issue ng pagtatanggal ng systems loss charges. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang maiwasan ang dagdag pasanin sa mga consumer at electric cooperatives sa bansa. Nagsorry rin ang kalihim sa publiko habang tinatalakan ito ang issue, katuwang ang Energy Regulatory Commission at National Electrification Administration.
9: If we just give it one go lang, sabihin, ay hindi ka na pwede mag-charge ng ganyan. Without giving them time to improve their system, baka malugi ka agad yung co-op at magsara siya.
0: Patuloy din daw nilang pag-aaralan ang mga hakbang para tugunan ang non-technical losses o yung mga pagkawala ng kuryente dahil sa electricity theft.
9: Sinabi na po ng presidente, hindi po pwede na yung Pilipino na nagbabayad ng electricity niya, siya yung magbabayad para sa mga hindi nagbabayad.
0: Pwede raw tanggalin mismo ng Energy Regulatory Commission o ERC ang systems loss sa bayarin sa consumers nang hindi inaamyendahan ang EPIRA law. Ayon ito sa dating Energy Secretary, narito ang agenda report ni Margo Salcedo.
10: Na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
11: Kasunod ng panawagan ni Pangulong Marcos na alisin ang system loss,
1: nagsagawa ng mga pagdinig ang Senado sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo. Sa pagsusuri sa Senado, napag-alaman na may dalawang uri ng system laws. Non-technical, kamukha ng mga ninanakaw na kuryente, at technical, gaya ng nawawalang kuryente, sanhi ng paghatid nito sa consumer. Ang system laws ay umaabot sa 5-6% ng electric bill. Pero ayon sa House Committee on Energy Chairperson Jose Alvarez, ang bahagi ng non-technical losses ay maliit lamang.
11: Non-technical, yung knockout jumper, wala pang 2% eh. 1 point something lang. So talaga, yung kalakihan yan is about 4.5% systems loss ng Meralco.
1: Maliit man o malaki, iginiit ni dating Energy Secretary at Leyte Governor Jericho Petilla na hindi ito dapat ipinapasa sa mga consumer dahil responsibilidad ito ng mga distribution utility. Pero ibang usapin ang technical losses dahil kasama daw talaga ito sa cost ng kuryente.
12: Kunyari, isang tindahan ka sa mall, tapos nag-order ka ng ice, tapos binaba doon sa truck na refrigerator yung ice. Pag dinala mo yan, galing doon sa truck, papunta sa tindahan mo, eh matutunaw yan. Hindi naman po pwedeng sabihin ng bumili, uy, yung natunaw, hindi ko babayaran yan, ha? Maliit yan. Pero lumalaki yan kung malaki ang konsumo mo.
1: Hindi man ito lubusang maalis, maaaring mabawasan ang system loss. Kung 6% ito sa Pilipinas, pwede itong ibaba sa 3% tulad ng Singapore. May kahalin tulad ding panungkala si Alvarez sa Kamara. Alisin ang non-technical system laws, tanggalin ang VAT sa technical system laws, at obligahin ang mga distribution utility na unti-unting mapababa ang technical losses sa loob ng susunod na 10 taon.
5: You can take out the non-technical na system laws, and then at the same time, for the technical, tanggalin po yung VAT doon.
11: Tanggalin ang VAT, and then yung technical, pwedeng pag-usapan with the distribution utilities na kung maaari, i-minimize nila.
5: Pwede po bang lagyan ng cap doon sa batas na ginagawa niyo?
11: Hindi kailangan ng cap. Pag-usapan na lang na kung sabihin natin, i-suggest ko sa Meralco na over 10 years, mag-improve sila ng capex nila. Halimbawa, yung kinikita nila na sabi ng publication, eh 26 billion yung first half. So 52 yung kinikita, 52 billion kinikita ng Meralco. Maybe I can suggest na over 10 years, gagawa sila ng program to improve the distribution all over Metro Manila para mabawasan yung kanilang systems loss. There's a way.
1: Layo ni Alvarez na maisama ang mga panukalang ito sa mga amyenda sa EPIRA bago matapos ang taon. Kung hindi man ito mapasa, isa pang solusyon ayon kay Petilla ay iutos ito ng Energy Regulatory Commission o ERC.
5: Does it need a change in the EPIRA law to be able to affect taking it out, or can the Energy Regulatory Commission already do it?
12: Technically, ERC can actually take it out. Because,
5: kaya naman pala.
12: Because ERC actually set the threshold. The threshold for systems loss, yung pwedeng ikarga sa electricity bill,
13: yung cap nila
12: is 8.5% for Meralco, and for the co-op, it's about 13%.
1: Kaya naman, bagamat kontra ang ilang mga industry players sa pagtanggal ng system loss, kampante pa din si Alvarez na maaaring makahanap ng solusyon upang matupad ang hiling ng Pangulo na mabawasan ang pasanin ng mga consumer na hanggang ngayon ay sumasagot at nagbabayad pa rin sa nawalang kuryente na hindi naman nila kasalanan. Para sa Agenda, Margo Salcedo, Bilyonario News Channel.
4: Nililito ng Energy Regulatory Commission ang publiko ayon kay NASICOR President Pete Ilagan. Inutusan kasi ng ERC ang Meralco na i-refund ang 9.5 billion pesos na sobrang singil sa mga customer nito. Pero inaprubahan din ng ERC ang hiling ng Meralco na pagbayarin ang mga customer ng 8.7 billion pesos na kulang na singil sa generation, transmission at government charges.
14: Nakakabahala because it will really start eroding consumer trust in our regulatory system. Nakakagulo, nakakalito. Nagpapasole, ang isama natin itong last, itong ika-anim na order, aabot ito ng approximately 78 billion. Can you imagine that 78 billion pesos na sobrang paniningil? Dito rin napapaloob yung application nila.
15: No.
14: Nang almost 1 peso na increase.
15: Mm-hmm.
14: Kaya malilito talaga mga consumer. Nasaan ang regulation dito? Parang nilalaro tayo.
4: Hamon ilagan sa power utilities. Ipa-audit ang kanilang records para malaman ang tunay na kita. Hindi naman siya natitinag sa babala na posibleng malugi ang power firms kung mawawala ang system loss.
14: Ang dami agad nakaabang dyan, napapalit sa kanila. Monopolya yan, jerks eh. Walang kompetensya yan. At alam nga natin na sa kakulangan ng audit, eh, makikita pa natin yung kanilang mga net profit.
0: Ibinunyag ng Commission on Audit na kulang ang mga dokumentong isinumite ng OVP pagdating sa paggamit nito ng confidential funds. Yan ang agenda report ni Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado. Hannah, ano pa ang naganap sa Day 11 ng impeachment trial?
16: Pinky, nakarating na sa Senate Impeachment Court ang pangalang Mary Grace Piatos matapos ilahad ng isang state auditor na isa siya sa mga pumirma sa acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President sa kanilang ahensya. Pero bago yan, ipinaliwanag muna ng COA witness kung ano ba ang intelligence at confidential funds at para saan ba dapat ito gamitin. Nakulangan ang Commission on Audit sa mga dokumentong isinumite ng opisina ni VP Sara pagdating sa paggamit ng confidential funds nito. Nagsumite raw kasi ang OVP ng acknowledgement receipts kaugnay ng paggamit nito ng 125 million peso worth of confidential funds. Pero walang sales invoice ang mga ito.
17: Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili ng medicine?
18: Hindi naman po siguro confidential kung ang pagbibilhan mo ay mga drugstore. Kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Magkaibang bagay po kasi yun.
17: Yung mga grocery na binilhan ng mga sari-saring groceries at supplies, hindi ba confidential dapat ang mga pangalan ng grocery na yan?
18: Hindi naman po kailangan maging confidential yung pangalan ng mga grocery receipts. Katulad nga po ng sinabi ko, ang confidential ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan.
16: Kahit daw mga hardware store na pinagbilhan ng mesa at upuan ng OVP, kailangang pangalanan dahil hindi naman ito confidential. Tinangkang ipatanggal ng defense ang bahagi ng testimonya ng state auditor na si Attorney Roderick Wamiel dahil wala raw siya sa posisyong magbigay ng ganitong interpretasyon. Wala naman daw kasing nakasaad sa mga probisyon ng Joint Circular Memorandum 2015-01 na nagsasabi ng saklaw ng paggamit ng confidential at intelligence funds. Pero nanindigan ang House Prosecution. Una na kasing ipinaliwanag ni Wamiel kung ano ba ang confi at intel funds. Sa bisa ng memo na nabanggit, ang confi funds ay ginagamit para sa secret operations ng mga ahensya, habang intel funds naman ay para sa national security, intelligence operations ng military, uniformed services, at otorisadong intel practitioners. Kalaunay nagdesisyon si Presiding Officer Cheese Escudero na huwag i-strike off the record ang pahayag ni Wamiel. Sakop ng liquidation documents ang kabuuang 500 million pesos na confidential funds ng OVP, 125 million noong 2022 at 375 million noong 2023. Kabilang dito ang 125 million peso allocation na ginastos lang sa loob ng 11 days, mula yan December 21 hanggang 31, 2022. Nasa 10 milyon ito ay payment of reward na hindi naman daw nasuportahan ng mga dokumento ayon sa COA. Meron ding lumabas na 40 million worth of medical and food aid, habang 10 million din sa travel funds. Sabi ni Wamiel, sa higit isang dekada niyang nakatalaga sa COA, si VP Sara lang daw ang tanging bise na may confi funds appropriation.
18: Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
16: Sa tatlong DepEd secretaries na sakop ng panahong sinuri ni Wamiel, si Duterte lang din daw bilang kalihim ng DepEd ang nagkaroon ng confidential funds appropriation. Nasa 112.5 million ang confi funds ng DepEd sa loob ng tatlong quarter ng 2023. Tig 37.5 million pesos ito. Pinky, nagsumite ang OVP ng acknowledgement receipts sa COA bilang patunay sanang nagamit itong confidential funds nila. Pero nakulangan ang COA rito. Ilan sa mga signatory nito ay nagngangalan ngang Mary Grace Piatos.
18: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
16: Kasama rin sa recipients umano ng OVP Confi Funds ay tumanggap daw ng bayad para sa purchase of information o payment of reward. Bukod kay Piatos, kasama rin ang isang Renan Piatos at Patty Ting. May ilan ding pangalang pumirma ng acknowledgement receipts pero nasa labas na raw o hindi pasok sa audit period na sinusuri ng COA dahil imbes na December 2022, may petsa ang kanilang mga pirma ng December 2023. Kasama rin ang isang Andy Lim at Alejandro Piquet. Pinky.
0: Ana, meron bang update tungkol sa identity nitong si Mary Grace Piatos? Napag-usapan ba sa trial kanina?
16: Pinky, doon sa mismong trial, hindi napag-usapan itong existence ni Mary Grace Piatos. Pero after the impeachment trial itself, ay nagbigay ng panayam itong si Attorney Lorna Capunan at sinabi niya na ilang restaurants na raw na nakilala dahil nga doon sa pangalan na Mary Grace Piatos ang kinainan niya pero hindi pa raw niya mahanap itong sinasabing Mary Grace Piatos. At sa panig naman ng House Prosecution, sinabi nila na medyo premature pa raw ngayon kung kukonsidera na itong Mary Grace Piatos nga ay fictitious. At sa panig naman ng defense, sinabi nila na meron silang isang testigo na sasagot naman doon sa naging information about Mary Grace Piatos. Balik sa'yo, Pinky.
0: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Tutol naman ang depensa sa nais ng prosekusyon para sa documentary evidence ng mahigit 800 resibo ng OVP. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganibe, live mula rin sa Senado. Dexter.
19: Willard, tinanggihan ng depensa ang pagsang-ayon sa prosekusyon para sa 845 na mga common exhibit o mga documentary evidence. Partikular na tinanggihan nila itong mga acknowledgement receipts para sa OVP, para sa mga petsa ng December 21 hanggang December 31 ng 2022.
20: Ayon kay Attorney Michael Poa ng defense panel, may ilang issue raw sa nasabing mga acknowledgement receipts na kanilang tatalakayin kapag ang depensa naman ang magpipresenta ng mga testigo.
21: Just for the information of the Honorable Court, although these are were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
20: Sa kalagitnaan ng direct examination, muling binanggit ng prosekusyon at giniit na pareho lang naman ang pinanggalingan ng mga dokumento, particular sa audit observation memo na inisyu ni Roderick Wamil noong Setyembre at Oktubre ng 2023. At hindi naman daw lahat ng 845 na resibo ay bubulat-latin nila sa impeachment court. Nanindigan si POA sa unang desisyon nito.
21: We really cannot stipulate on these matters precisely because the insinuation that this was the very documents that the OVP and DepEd submitted to COA is very much in question, Your Honors, because we can easily raise the issue on chain of custody. I'm not saying we will, but that is always on the table.
19: Sa isinagawang press con matapos ang trial day 11, pinaliwanag ni Attorney Michael Poa na ang ginawa nilang separate marking at hindi pagsang-ayon sa stipulation ng prosekusyon ay hindi nila ibig sabihin na may pineke na doon sa mga dokumento. Para sa depensa, wala namang pasabog na isiniwalat ang testigo ng prosekusyon na si Roderick Wamil dahil ang mga binanggit niya sa impeachment court ay siya rin namang lumabas na sa COA report noong 2023. Pina-identify lang din umano ng prosekusyon kay Wamil ang naging findings ng audit na isinagawa. Wala naman daw nabanggit si Wamil na hindi pa nababasa sa mga report. Willard, ang hindi na lang daw nasasagot ngayon ayon sa depensa ay kung ano yung sumunod na nangyari matapos ilabas ng COA yung kanilang findings. Na siyang inaasahan naman ng depensa na matatalakay sa mga susunod pang pagdinig dito sa impeachment trial. Willard?
4: Dexter, hindi ba nabanggit ng depensa specifically kung ano yung mga issue nila doon sa documentary evidence na nabanggit?
19: Ang sinabi kanina ni Atty. Michael Poa, maari nilang gamitin din ito, maaring gamiting ebidensya ng mga ihaharap nilang testigo kapag panahon na nila na magpresenta ng mga testigo. Willard.
4: Okay, maraming salamat. Dexter Ganibe, live mula sa Senado.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating Co-Weather BNC Resident Meteorologist, Benison Estareja. Benison?
2: Erica, patuloy ang malakas na hangin sa Northern Luzon at mga pag-ulan naman sa halos buong Luzon, including Metro Manila, dahil po kay Bagyong Luis. Huling namataan ang Tropical Depression Luis kaninang alas 4 ng hapon dito po sa coastal waters ng Divilacan sa May Isabela. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at kumikilos pahilagang kanluran at 20 kilometers per hour. Nabuo po si Luis Sabado ng gabi bilang 12th bagyo sa bansa ngayong 2026 at una naman sa buwan ng Agosto. Base sa latest track ng PAGASA, mananatili pong nasa vicinity ng Eastern Isabela ang sentro nitong si Bagyong Luis sa Magdamag, habang sheared or nakahiwalay naman yung mga kaulapan nito sa mismong landmass ng Luzon. Typical po ang ganitong senaryo kapag mahina ang isang bagyo. Bukas, Martes ng gabi, magsisimula ng lumihis ang direksyon ng bagyo, pahilagang silangan or palayo ng kalupaan, sa katuluyang hihina sa Philippine Sea bilang low pressure area. Bukod kay Luis, isa pang bagyo na may international name na Dolphin ang binabantayan ng PAGASA sa hilagang bahagi ng Pacific Ocean. Namataan po itong si Typhoon Dolphin, 2,610 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 150 kilometers per hour, higit na malakas kumpara dito kay Bagyong Luis, at kumikilos pa west-northwest at 25 kilometers per hour sa direksyon ng Ryukyu Islands dito po sa may southern Japan. Base sa analysis ng PAGASA, hindi po ito magla-landfall sa Pilipinas at maliit pa sa ngayon ang tsansa na pumasok ito ng ating PAR. Gayunpaman, ang Bagyong Dolphin po ang magiging rason ng muling paglakas ng hanging habagat, lalo na po sa mga araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kaya sa mga ka-weather natin sa Luzon at dito rin po sa may Western Visayas, huwag pong magpakampante this week dahil may aasahan pa tayong malalakas na ulan, hangin at alon na posible magdulot ng malawakang baha at pagguho ng lupa. Dahil kay Bagyong Luis, nakataas pa rin po ang wind signal number 1 sa 8 probinsya. Kabilang na dyan ang central and eastern portions of Cagayan, pababa po ng Isabela, dito rin po sa may Quirino, eastern and southern portions of Apayao, dito rin sa may eastern Kalinga, eastern mountain province, eastern Ifugao, at northern portion of Aurora. Asahan pa rin po sa Magdamag ang pabugsubugsong hangin sa mga nabanggit na lugar. Pagdating sa ulan, mas marami pa ang probinsyang sakop ng malalakas na ulang dala ni Luis. Sa susunod na 24 oras, higit 200 mm po ang posibleng bumagsak na ulan sa Pangasinan, habang 100 to 200 mm naman dito sa may La Union, pababa ng Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Ka-weather, maaaring magdulot ng malawakang baha at landslides sa mga lugar na yan, kaya mainam na sumunod sa inyong local government units kung kinakailangan lumikas at manatili sa evacuation centers. Dahil din sa bagyo, posible rin po ang 50 to 100 mm na ulan hanggang Martes ng hapon sa may Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya and Quirino. Ganyan din sa Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Isabela, Pampanga at maging dito rin po sa Metro Manila within 24 hours, Cavite and Batangas, significant po na ulan hanggang 100 mm. Kaya ka-weather, magbaon po ng payong, bota o kapote sa sandaling lumakas ang ulan at tumaas ang tubig baha. Bukas, August 4, araw ng Martes, ihanda pa rin ang inyong payong dahil mananatiling mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong Northern Luzon, pababa ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon hanggang dito sa may Occidental Mindoro dahil nasa pinagsamang epekto ng habagat at Bagyong Luis. Hanggang sa gabi na po iyan. Habang dito sa may Bicol at natito ng bahagi ng Mimaropa, including Palawan, medyo maaraw pa naman sa umaga, subalit magsisimula na rin po umulan sa hapon at maaaring dumalas at lumakas pa ang ulan pagsapit ng gabi. Sa Visayas at Mindanao, sa umaga may aasahan lamang na may hinang ulan or light rains sa may Western Visayas, Negros Occidental, Biliran at western sections ng Northern Samar at Samar dahil po yan sa pagbabalik ng hanging habagat. Habang simula alas 3 ng hapon, kukulimlim na rin po sa natita ng bahagi pa ng Visayas, ganyan din sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sasamahan pa yan ng light to moderate rains and thunderstorms, kaya ka-weather, Huwag din kalimutan ng payong at mag-ingat sa dumaragas ang baha, lalo na yung malapit po sa ilog. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako po si Benny Solistareha. Mag-ingat po mga ka-weather.
0: Paglago ng ekonomiya ng bansa, posibleng bumagal ayon sa World Bank. At exclusive lang dating MPBL player at ngayon nasa PBA na, nagsalita kaugnay sa umano'y game fixing. Susunod yan sa Agenda.

traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman sa northbound lane. Good news sa mga barangay health worker. Pasado na kasi sa Senado ang panukalang batas na magtitibay sa kanilang mga benepisyo at pang matagal.

0: health worker bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga anyay frontliners sa komunidad. Makakatanggap din sila ng minimum monthly benefit na 3,000 pesos at iba pang mga incentive at suporta, kabilang na ang transportation at hazard allowance at isang taunang cash gift. Para kay Senator JV Ejercito na principal author ng Senate Bill 1905, panahon na para mas protektahan pa ang mga barangay health workers sa bansa.
1: Sa bawat barangay, sila ang unang nilalapitan kapag may nagkakasakit. Sila ang nag-iikot sa ating mga komunidad. Umaaraw man, umulan, bumagyo. Sila po ay nag-iikot sa ating mga barangay, minsan nahahabol pa ng mga aso at nakakagat. Ngunit sila ay nagtsatsaga.
0: Kinilala rin ni Ejercito ang ambag ng barangay health workers bilang first line of defense sa mga komunidad, lalo na noong COVID-19 pandemic. At dagdag pa ng senador, barangay health workers have given so much yet received so little. Dahilan para ipasa na ang naturang panukala. Kabilang din sa mga nagpahayag ng kanilang pagsuporta sa Senate Bill 1905 si Senator Raffy Tulfo, na nagsabing hindi lamang nito sinusuportahan ng barangay health workers, kundi mas pinapalawak din ang medical na access ng bawat barangay sa bansa.
2: For several years, my office have received complaints that job security remains a problem among barangay health workers, especially because of local politics and changes in leadership. Health workers deserve stability, dignity, and protection. Hindi pwedeng nakadepende kay barangay chairman o sa political loyalty ang trabaho ng isang health worker.
0: Para naman kay Senator Risa Ontiveros na sponsor at isa sa mga may akda ng Senate Bill 1905, hindi niya porke volunteer ang mga barangay health worker ay hindi nasusuklian ang kanilang sipag at sakripisyo para tutukan ang kalusugan ng mga kababayan.
3: Alam din natin na hindi pare-pareho ang kakayahang pinansyal ng mga LGU. Kaya mahalaga ang BHW Deployment Subsidy para sa mga munisipalidad na kapos sa kita. Hindi pwedeng magpasa tayo ng mga benepiso para sa mga BHW, pero iiwan naman natin sa mga mahihirap na LGU ang buong problema kung saan kukunin ang pondo.
0: Umaasa din anya si Ontiveros na agad ding tugunan ng Kamara ang counterpart bill nito. Bukod naman sa usapin ng healthcare, isa rin sa mga isyu na nais tutukan ng Senado ngayon ay ang usapin ng taas sahod, kung saan nagkomento si Senator Joel Villanueva na chairperson ng Senate Committee on Labor sa inilabas na temporary restraining order na nagsuspinde sa dapat ay 85 pesos na wage hike sa Metro Manila.
4: Nalulungkot din tayo dahil alam natin na kailangan ito ng ating mga manggagawa, and a little confused because dun sa Article 126 ng Labor Code natin, hindi ito dapat nagkakaroon ng temporary restraining order, no? I am more than willing to be corrected kung mali ako dyan, but yun yung pagkakaintindi ko.
0: Nirerespeto naman anya ng senador ang desisyon ng korte, pero pinapanawagan pa rin anya nito ang agarang pagresolba sa TRO. Kanina rin sa Senate Plenary ay nagpahayag din si Senator Robin Padilla tungkol dito sa pagsuspende nga sa 85 peso na wage hike sana, kung saan sinabi niya na nagtungo sila ni nakamanggagawa Partilus Representative Eli San Fernando at Akbayan Partilus Representative Percy Sendanya sa Pasig RTC para dalhin anya ang salo ubin at panawagan ng mga manggagawa. At ito ay isang bagay na inilapit din nila sa Senate Plenary kanina. Bukod dito sa mga usapin ng healthcare at wage hike, Pinky, ay napag-usapan din sa plenaryo ang ilan pang mga panukalang batas, kabilang na itong Senate Bill 2272 o ang panukalang amyendahan ang masustansyang pagkain para sa Pilipino Act. At yan ang muna pinakahuling balita mula sa Senado. Balik sa iyo, Pinky.
5: Maraming salamat, Joan Manalo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
6: Tila tali ang mga kamay ni Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng dagdag sahod. Ayon sa Malacanang, bagamat pabor si PBBM sa tamang pasweldo sa mga manggagawa, nasa kamay pa rin daw ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang pagtugon sa isyu, habang wala pa ang legislative wage increase. Pero handa raw ang solicitor

0: Attorney General at Palasyo na ilaban ang taas sweldo.
1: Dininggin ng LTFRB ang petisyon sa fare hike dahil sa mahal na krudo. Pero anumang delay nito, hahantong daw sa ikakasang transport strike sa mga susunod na linggo. Yan ang agenda report ni Mike Carazon.
2: Nagbanta ng tigil pasada ang mga transport group kung hindi mapagbibigyan ang hiling nilang dagdag pasahe.
3: Hirap na ang pampublikong transportasyon. Kaya po ngayon pa lamang kung papaabutin pa natin ng isang buwan ang hinihiling na fare increase, ngayon pa lamang nagdideklara na kami na transport strike sa mga susunod na linggo mula sa Lunes kung hindi ipatutupad ngayon ang taas pasahe.
2: Sinagot naman ni LTFRB Chairman Bigor Mendoza ang banta na ito.
4: Karapat naman nila magsalita, maglabas ng hinaing sa ating gobyerno. Alam naman natin lahat dahil sa presyo ng krudo, nararapat lang ni adjust yung kanilang pamasahe. But as to how much, no, we have no data right now to support yung kakayanan ng ating mga mananakay.
2: Ngayong araw ang hearing para sa fare hike.
5: Darap ibang iba ito ba kitisat ito ngayon? Kasi ang eastward suburbs, ibang grupo dalawang triso.
4: Kakaiba, hindi kayo ng dati, isang petisyon, isa lang hiningi.
2: Ayon pa kay Mendoza, nagrekomenda sila ng 20 pesos na fuel subsidy na for approval pa ng palasyo, habang pinag-aaralan pa nila kung magkano ba ang nararapat na dagdag pasahe.
6: Yung ipinail natin ay hindi naman para gumanda ang buhay ng mga driver at mga operator, kundi para maibsan at tuloy-tuloy na makapagservisyo sa ating mga mamamayan.
2: Mula man sa iba't ibang grupo, pare-parehas naman ang panawagan. Dagdag pasahe para sa nakabubuhay na pita mula sa maghapong pasada. Para sa agenda, Mike Garasona, Billionaire News Channel.
1: Matapos ang dalawang linggo ng malalaking price hike, may bahagyang tapyas sa presyo ng petrolyo. Simula bukas, bababa ang presyo ng diesel ng 60 centavos kada litro, gasolina ng 73 centavos at kerosene ng mahigit 2 piso. Ayon sa DOE, nananatiling pabago-bago ang galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado dahil sa sitwasyon sa Middle East.
0: Patuloy ang investigasyon sa umano'y game fixing sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Nagsalita naman tungkol sa issue ang dalawang dating MPBL players na ngayon nasa PBA na. Yan ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
7: Sino nga bang nakinabang? Yan pa rin ang pinakamalaking tanong habang patuloy ang investigasyon sa umano'y game manipulation sa laro ng Bacolod, Mascara at Bulacan, Cuyas. Sa ngayon, wala pa rin konklusyon ng MPBL at Games and Amusements Board kung may illegal na naganap at kung sino ang dapat managot. Pero sa kauna-una ang pagkakataon, nagsalita ng ilang dating MPBL player na ngayon ay naglalaro na sa PBA. Isa na rito si Rain or Shine star Adrian Nocum. Ibinunyag ni Nocum na noong naglalaro pa siya para sa San Juan Knights, may pagkakataong binalaan sila ng kanilang coach tungkol sa isang koponan.
8: Nung nandun na Omi na kalaban kami, sinasabi ng coach namin na gabing yung kalaban namin, na siyempre kami, alam din naman namin yun. So, yun lang, di naman natin maiwasan yun yung mga ganyan pa kayo. So sana mawala rin ganun.
7: Hindi pinangalanan ni Nocum ang nasabing koponan at hindi rin siya nagturo ng sino mang individual na sangkot sa game fixing. Pero ayon sa kanya, masakit makitang nadudungisa ng isang larong nagbigay sa kanya ng pagkakataong makarating sa PBA.
8: Ang nakita ko nga is napanood ko sa post na siyempre nasaktan din ako kasi ako, ito yung basketball, ito yung buhay sa akin. So kailangan, suklihan mo din siya, alam mo yun. Hindi mo naman kailangan namasok dun kasi hindi tayo malungan yung pera eh. Ano bang gagawin mo din sa sobrang buha? So yun lang, sa akin, syempre kailangan mahalin mo lang talaga yung ginagawa mo.
7: Nagpahayag din ang suporta sa malinis na paglalaro ang kanyang teammate na si Jonard Clarito. Ayon kay Clarito, dapat maging babala ang nangyaring kontrobersya sa mga manlalarong nangangarap makarating sa professional league.
9: Sana wag naman nila sirain yung basketball, and then yung basketball career nila, wag nila sirain. Kasi in the future, hindi natin alam, baka isa sa kanila nandito sa PBA.
7: Ibinahagi rin ni Clarito na noong nasa San Juan Knights pa siya, mahigpit ang babala ng team patron na si Senator Jingoy Estrada laban sa anumang uri ng game manipulation.
9: Sa amin sa San Juan Knights,
7: Habang patuloy ang investigasyon, mas lalong umiinit ang kontrobersya matapos ang paratang ng isang umano'y 16 million betting payout at ang paglantad na may mga manlalaro rin umanong ilang buwan nang hindi sumasahod. Parehong ibinahagi ni Abante Bilyonario Group columnist Homer Saison batay sa impormasyong ibinigay ng isang hindi pinangalanang impormante. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonario News Channel.
10: Plano nang ipagbawal ng PNP ang mga bayolenteng pelikula at video sa social media. Isa na naman kasing school violence ang naitala sa Las Piñas kung saan patay ang isang estudyante dahil sa away sa sukli. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
11: Dahil lang sa 10 pisong sukli, patay ang 13 anyos na estudyante matapos umanong saksakin ng kapwa mag-aaral sa Las Piñas City. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, nagsimula ang insidente nang utusan ng sospek ang biktima na bumili ng tubig sa kantin. Pagbalik ng biktima, hinanap ng sospek ang sukli, pero naiwan pala ito sa kantin. Dito na umano nagsimula ang kanilang pagtatalo na humantong sa pananaksak.
12: Based po dun sa ating nakalap na info, nabili lamang po ng ating CICL, yung ginamit niya sa pananaksak online.
11: Nasa bahay pag-asa na ang sospek at sumasailalim sa inquest proceedings para sa kasong murder. Dahil sa insidente, mas paiigtingin na raw ng PNP ang seguridad sa mga paaralan at koordinasyon sa DepEd.
13: We have our coordination, we have our plan. And hopefully, we are hopeful that maayos natin or makakatulong tayo at gaganda yung situation, especially with the minors and children.
11: Balak na ring irekomenda ng PNP ang pagban ng mga violenteng pelikula at video sa social media.
13: For example, some are heavily affected by social media with certain violence and sexual violence, etc. Nakukuha natin yun eh. No? Anong environment sa family, sa community, social media.
11: Nagpaabot din ng pakikiramay ang PNP sa pamilya ng biktima. Para sa Agenda, Lade Cabagani, Bilyonario News Channel.
1: Pitong guro ang nasagip mula sa tumaob na bangka sa Zamboanga City. Papunta raw ang mga ito sa isang outreach program nang nangyari ang insidente. Narito ang agenda report ni RJ Rosalado.
14: Sa video na ito nakuha ni Mary Jess sa Minbolisco, makikita ang isang grupo ng public school teachers na palutang-lutang sa karagatan malapit sa Sakol Island, Zamboanga City. Kumapit sa mga styrobox ang ilang guro, habang ang ilan ay humawak na lang sa tumaob na bangka para hindi malunod. Sa kabutiang palad, nakita sila ng isang grupo ng mga Air Force Reservists na papunta rin sa Barangay Pasilmanta para magsagawa ng community outreach program. Agad silang binigyan ng life vest at pinakalma. Maya-maya pa ay isa-isa na silang pinalangoy papalapit sa motorized bangka ng mga Air Force Reservists. Maayos namang nailigtas ang pitong guro kasama na ang operator ng tumaob na bangka. Ayon kay Nerissa Gadayan, isa sa mga Air Force Reservists, tumaob ang sinasakyang bangka ng mga guro dahil sa overloaded ito ng mga pasahero. Wala ring suot ng mga life vest ang mga ito.
15: Tinanong ko man sila kanina, sanay daw sila ganun. Sir, kaya lang, tumaob yung bangka, parang na-overload ba sir? Kasi, may bangka daw doon na papunta din ng Sakol Island, tapos nasira. So, lumipat yung dalawang pasahero sa bangka nila.
14: Ayon naman kay Nuran Mujaal, Barangay Kagawad ng Pasilmanta, nasira umano ang makina ng bangka at bigla umanong lumaki ang mga alon sa dagat.
16: Yung papunta sila dito is parang medyo na nag-iba po yung weather yata according sa mga teacher natin. So medyo lumaki konti yung alon tapos siguro na ano po yung bangka nila sir. At saka naglaano yata yung isang baan ng isang makina. Parang sabihin na natin na nagloko yung isang makina. So nung sabihin natin na tumakbo yung bangka, tapos yung isang makina is nagloko, parang na out balance siya sir. Out balance yung bangka. Kaya siguro na tumagilid yung bangka tapos pinasok ng nakapasok ng tubig. Yes po.
14: Nilinaw naman ng mga opisyal ng barangay Pasilmanta na may nilaan silang isang motorized bangka para sa mga guro. Pero pinilo mano nilang mauna at sumakay sa mas maliit na bangka. Papunta ang mga Air Force Reservists sa barangay Pasilmanta para magsagawa ng isang community outreach program sa isang paaralan kung saan naka-assign naman ang mga nailigtas na guro. Sa kabila ng trauma, natuloy ang aktibidad sa eskwelahan at nabigyan ng libreng school supplies at tsinelas ang mga bata, medical check-up at mga gamot at libreng gupit. Para sa Agenda, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
0: Kahit wala pa raw sa exciting part ng kanilang presentation, klaro na sa prosekusyon na nambudol umano si VP Sara sa kanyang confidential funds. Yan ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Senado. Isaiah.
17: Willard, 15 kahon ng bitbit ng prosekusyon na naglalaman ng mga umano'y dokumento at resibo kaugnay sa maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang confidential funds. Ayon mismo, Willard, sa prosekusyon, unti-unti nilang ipakikita sa publiko kung paano nagkamali si VP Sara sa paggamit ng pondo.
18: Nagsisimula pa lang po tayo. Antayin niyo po yung mga magaganda pang parte ng aming presentation.
19: Panimula pa lang ng talakayan sa confidential funds, pero klaro na raw sa prosekusyon na nambudol si VP Sara.
20: Klaro, nung binigay po sa kanya itong pera na to, pinagkatiwalaan ng taong bayan, hindi po niya ginamit ng gusto at maayos ayon sa joint circular. Kasi mas kami nabudol eh, taang-taong bayan ng buong nabudol eh. Pinagkatiwala sa kanya itong confidential funds.
19: Sangkatutak rin ang mga discrepancies na nakita sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 125 million pesos na naubos lang sa loob ng 11 days. Pero hindi tugma sa mga resibo.
18: Kung titignan ninyo, yung supposedly na inaudit ay para po sa confidential fund na nirelease sa Office of the Vice President noong December 2022. Pero yung ginamit po nila ng mga acknowledgement receipt bilang justification dito sa pondong to na kanilang dinisburse o ginamit, kung mapapansin ninyo, ay mayroong December 2023. Yung quarter na December 2023, wala ng confidential fund ang OBP.
19: Napag-alaman rin sa paglilitis ngayong araw na ang pondo ay hindi naman nagamit sa kung saan dapat ginagamit ang confidential funds. Kulang-kulang rin daw ang mga sales invoice.
21: Ang tanong na kailangang sagutin dyan, no, is probable ba na ubusin itong 125 million sa loob lamang ng 11 days? Considering meron pang nakapasok dyan sa 11 days na yan na non-working holidays. So, kasi 20 yan, no? Hanggang 31. So, syempre, meron Christmas break, etc. No? New Year. So, yun ang tanong doon. Eh.
19: Kataka-taka rin ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Miko Harina, Pati Ting, Andy Lim, Alejandro Pikit at iba pa na ayon sa prosekusyon, dapat nakadeklara sa Commission on Audit ang tunay na pagkatao ng mga nasa likod ng mga pangalan. Subalit kahit mabusisi ang talakayan sa impeachment court, tila malamig ang ulo ni Attorney Lorna Capunan dahil nagawa pa niyang humirit ng mga biro na sinaway na ng depensa.
22: Your Honor, please, may we ask for a 3-minute recess for this?
23: For what purpose, counsel?
22: So you can go over the folders and so I can sit down.
23: Trial is suspended for how many minutes, counsel? 3 minutes then.
22: Odi or Andy C. Lim for 50,000 pesos. Andy Lim. Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim. Kung merong Andy Lim, siguro dahil
24: Objection, Pikit. Objection, Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown
22: Your
24: in the
22: Honor,
24: document
22: Your Honor, I'm just reading.
24: Itself.
22: It says here. And counsel
24: no, Your Honor.
22: It says Andy Lim.
24: I think you
22: it's
24: know my
22: it
24: point,
22: sounds,
24: Your Honor.
22: It's the way it sounds, Your Honor. It's like Patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again, it's Alejandro A. Pikit. I was gonna say, kanya siguro madali, may pikit ang mata, pikit.
24: Exactly, Your Honor, our point, Your Honor.
23: Counsel for the panel of prosecutors, I think you know what the counsel for the respondent is talking about.
22: Yes.
17: Willard, aaralin rin raw ng prosekusyon kung sapat ba yung oras na ibibigay sa trial dahil nga medyo nagiging bitin ito dahil kailangang matapos ang impeachment trial bago magsimula ang sesyon ng Senado. Kung sakali raw, Willard, ay posible raw nilang mahiling na ibalik sa hapon ang paglilitis kay VP Sara. Willard.
0: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes. Nag-ulat ng live mula sa Senado.

0: My Everbest meal, the one we prepare together.
1: Everest Refrigerators, Everbest from Everest.
0: My Everbest partner in the world is you, babe.
1: Everest washing machine, Everbest from Everest. Everest appliances, health, wellness, energy saving.
2: Vaccines are an important and effective tool to protect our health. Staying up to date with vaccines protects our personal well-being and the entire community as well. National Immunization Awareness Month.
3: Sa loob ng maraming taon, libo-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
4: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
3: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
5: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
3: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
6: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
3: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
5: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
7: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan. Ipinasura ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong graft. Hindi naman umano basehan ang desisyong ito sa mga testimonyang kanyang ibibigay kaugnay sa flood control scandal. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
8: Dahil sa kakulangan ng merito, ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang motion for leave to file amended information na inihain ng Office of the Ombudsman para tanggalin si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa kasong graft. Matatanda ang nagmosyon ng Ombudsman na alisin si Bonoan bilang kapwa akusado ni Senador Jinggoy Estrada para gawin itong state witness sa investigasyon sa maanomalyang flood control scandal. Batay sa 12 pahinang resolusyon ng Korte, malinaw sa mga nakaraang desisyon ng Supreme Court na sa oras na na-array na ang isang akusado ay entitled na ito na magbase sa impormasyong nakasaad kung saan ito nagpasok ng plea. Base sa impormasyong pinasukan ng not guilty plea ni Estrada, inaakusahan silang dalawa na nagsabwatan para makatanggap ng commitments, kickback o commissions mula sa pondong inilaan para sa infrastructure at flood control projects. Kinatigan ng anti-graft court ang iginigiit ng depensa ni Estrada na ang pag-amyenda sa kaso ay substantial nature o malaki ang pagbabagong maidudulot sa kaso dahil aalisin nito ang aligasyong nagsabwatan ng senador at dating kalihim at tanging si Estrada na lang ang magiging defendant. Maaapektuhan din anila nito ang depensa ni Estrada. Gayunman, nilinaw ng korte na maaari pa rin hilingin ng prosekusyon na maging state witness si Bonoan sa oras na masunod nito ang kinakailangang rules. Kabilang na rito ang pagpipresenta ng ebidensya ng prosekusyon at papatunayang hindi ito most guilty sa umano'y krimen. Samantala, ipinagpaliban ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Usuwag Ilonggo Representative Jojo Ang ngayong araw dahil sa mga nakabinbinyang mga motion sa korte, kabilang ang motion to quash information at motion to consolidate. Itinakda ang pagbasa ng sakdal sa kongresista sa September 8. Hiniling ng kampo ni Ang nagawing one count na lang ang 14 counts na graft case ng kongresista dahil iisa lang umano ang intent ng mga kaso. Tinawag pa ng legal counsel ni Ang na si Atty. Luis Vera Cruz Jr. ang pagsasampa ng kaso laban sa kanyang kliyente na Classic Palusot dahil wala naman umanong damage na nagawa sa gobyerno ang kongresista dahil natapos naman anya lahat ang mga proyektong inaward sa kumpanyang may kaugnayan kay Ang. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
9: Naghain ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 1st Division para kay Senador Dante Marcoleta matapos tumangging magpasok ng plea ang senador dahil sa nakabinding petisyon sa Korte Suprema. Kaugnay ito sa paglabag umano ng senador sa Presidential Decree 46 kung saan ipinagbabawal ang pagtanggap ng mga opisyal ng gobyerno ng regalo. Una nang inamin ng senador na tumanggap siya ng 75 million peso campaign funds nang tumakbo siya noong 2025.
10: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan. Basically, we are challenging the resolution of the Sandigan Bayan.
11: Resolution of what?
10: Of the ombudsman.
9: Nagpasok din ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta na si Aristotel Viray. Itinakda ang preliminary conference sa kanilang kaso sa August 11 hanggang 12, habang sa September 7 naman ang pre-trial. Sinagot ng Malacanang ang issue ng flood control scandal at paggarantiya ng kalayaan kay dating Senador Bong Revilla. Nagkomento rin ito sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
12: Lihito mo na ba para sa Malacanang ang Maleta Boys ngayong kinekwestiyon ng kampo ni presidential cousin and former House Speaker Martin Romualdez ang paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga pahayag ng umano'y 18 former bodyguards ng puganteng si Zaldico?
13: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
12: Noong Hunyo lang, matapos tawaging basurero ang Maleta Boys, mismong Malacanang ang nagsabing ang testimonies ng 18 lalaki ay butas-butas, walang pinanggalingan at walang basehan. Para sa kampo ni Romualdez, dahil Malacanang at Justice Department na ang nag-discredit sa Maleta Boys, bakit daw gagamitin ng ombudsman ang mga testimonyang kasalukuyang humaharap sa perjury charges? Samantala, hindi naman daw politika ang dahilan kung bakit may temporary bail si former Senator and Marcos ally Bong Revilla para sa kanyang malversation charges.
13: Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso?
12: Para sa grupong Spark o Samahan ng Progresibong Kabataan, kapalpakan ng anti-corruption drive ng pamahalaan ang hayaan si Revilla na makalaya ng pansamantala. At dahil may separation of powers ang gobyerno, labas daw ang Pangulo rito. Pagdating naman sa iniulat na honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto na umano'y finance by Leviste, karimari-marim daw ang gawaing ito na nagpapakita ng pagiging power hungry at makasariling opisyal ayon sa Malacanang.
13: Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang.
12: Hindi daw dapat karahasan at rampant na pagsisinungaling ang kalakihan ng kabataang Pilipino ayon sa palasyo. Kaya kung mayroon man daw nagpapagulo sa bansa, hindi ang presidente iyon. Dahil nasa hani ng mga Duterte ang itinuturo ng investigating bodies. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonaryo News Channel.
7: Nakamit man ang upper middle income country status, nagbabala ang World Bank na posibleng gumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Remus Macasero.
14: Tinalakay kanina sa Makati ang inilabas na Philippines Economic Update ng World Bank. Ito ang kauna-unahang report ng organisasyon mula ng makamit ng Pilipinas, ang inaasam nitong upper middle income country o UMIC status, na bunga umano ng dalawang dekadang tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ngunit sa kabila ng tagumpay na ito, sinuri sa nasabing presentasyon ang mga matitinding risks sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa World Bank, inaasa ang babagal sa 3.7% ang growth ng Pilipinas ngayong 2026. Bunsod ito ng policy uncertainty na nakakaapekto sa investors at ang pagtaas ng presyo ng enerhiya sa global market na nagpapasipa sa domestic inflation sa average na 4.8%. Kaya naman, inilatag ng World Bank ang tatlong bolder reforms na kinakailangan upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya at maprotektahan ang nasa 30% ng mga pinakamahihirap na Pilipino na pinakaapektado ng inflation. Kabilang dito ang pagpapalawak ng 4-piece cash transfer program para hindi mabaon sa kahirapan ang nasa 2 milyong Pilipino, pagkontrol sa inflation at ang pagbabalik ng confidence ng mga investor sa bansa sa pag-aayos ng sistema ng gobyerno at ang pagpapababa ng cost ng pagnenegosyo.
15: This progress has been tested by the global pandemic, by extreme weather, and by global uncertainty. Yet the economy has proven its resilience. The Philippines has found this milestone. But a milestone, by its nature, marks a point on the road. It's not a finish line. That's why we are here today.
14: Tinalakay rin kung paano tataas muli ang growth rate sa 5.2% pagdating ng 2027 sa tulong ng mga tamang polisiya. Kabilang sa mga dumalo, sina Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, DBM Secretary Kim Robert De Leon, at nagbigay naman ng mensahe si DOF Secretary Frederick Go. Ayon naman kay DepDev USEC Rosemary Edilion, nung tinanong tungkol sa Pax Silica kung paano ito makaka-apekto sa ekonomiya ng bansa.
16: What usually happens is after graduation, they take their masters, we send them for scholarships abroad, and then they don't come back because there's not much opportunities here. So it's a way really of making sure that the talent is retained here. And of course, what we're interested in is to be able to diffuse that development even outside of the Pax Silica.
14: Matapos ang presentasyon at dialogo, humarap naman ang World Bank officials at economists sa mga kinatawan ng media para sa isang Q&A session kaninang tanghali. Kabilang sa mga binigyang diin dito ay ang kahalagaan ng pagpapadali sa proseso ng pagbabayad ng buwis sa bansa. Ayon sa mga ekonomista, sa pamamagitan nito ay mas lalaki ang revenue collection ng gobyerno habang ginagawang mas competitive at innovative ang Pilipinas sa global market. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
17: Pumalag ang Meralco Bulk sa pahayag ni Rain or Shine coach Yeng Giao laban kay Meralco forward Cliff Hodge. Tinawag kasi ni Giao si Hodge na dirtiest player in the PBA sa isang post-game interview. Sa laban kasi ng Rain or Shine at Meralco, nasaktan umano si Elasto Painters player Adrian Nocum sa third quarter dahil sa isang collision. Depensa ng koponan, matagal nang kinikilala si Hodge bilang Defensive Player of the Year kaya hindi dapat itong gamitin laban sa kanya. Incidental daw ang nangyari at hindi dapat bansagan bilang dirty play. Ang mga malisyong pahayag din daw ni Giao, walang puwang sa PBA. Big winner ang Ayala Land sa 2026 Human Capital Awards Southeast Asia na ginanap sa Singapore. Narito ang full report.
18: The future doesn't wait. It moves fast.
19: Kapag Ayala Land, madalas mga proyekto at mga development ang naiisip ng marami. Pero this time, kinilala naman ang kumpanya dahil sa pag-aalaga at pagpapaunlad nito sa mga empleyado. Sa 2026 Human Capital Awards Southeast Asia sa Singapore, ang Ayala Land ang nakatanggap ng pinakamaraming parangal sa buong ASEAN region. Natanggap nito ang gold para sa kanilang reward and recognition strategy. Kasama rito ang mas maayos na sahod at benepisyo, performance incentives at mga digital systems sa tumutulong sa pagkilala at pagpapahalaga sa mga empleyado. Samantala, tatlong silver awards naman ang napunta sa kumpanya. Kabilang dito ang para sa paggamit ng Hive, isang digital HR platform, ang learning at upskilling programs tulad ng Atom at AI training, at ang mga programang nagpapalakas ng tiwala, pagtutulungan at mataas sa performance sa loob ng organisasyon. Ayon sa Ayala Land, mahalaga ang pag-invest sa mga empleyado dahil sila ang susi sa paglago ng negosyo.
20: Layunin din ng kumpanya na makabuo ng isang workforce na handa sa mga hamon na hinaharap.
17: konektadong Chinese national, konektado umano sa kumpanyang may mga kontrata sa gobyerno. At cast ng The Odyssey nag-promote sa South Korea. Susunod yan sa agenda.

0: FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Isipin niyo orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, buylog na ang iradulong sa inyo sa Kalwan sang Sintrom Advance. Alagang di magkukulang.
0: This time check is brought to you by Sintrom Advance. Sintrom Advance. Alagang di magkukulang.
1: Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaginadulong man sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Nightwatch, June, Alojado, Capulo, K5, Nightwatch.
1: Sa liwata, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sinangaton syurad sa pitutanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Anglapos, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. At sa aton mantanan nga mga taga paramati sa 42 ka mga banwa. At isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, sinangaton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Capizaclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch!
0: K5 Nightwatch, June, Alojado, Capulo, K5 Nightwatch.
1: Pakirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad, luwat kita ang magatarakay na sang pila ka malagko ng mga issues, mga top stories of the day. Sang balita, lokal, nasyonal, kag international, mga mainit-init ka nagabalingasong ng mga issues nga aton magatarakayon para sa subong nga gabi, diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan, mga kaupon mo natin karoon ang mabarita na kag-information halin sa aton ng mga ka-K5 Patrol Reporters ay kantaran sa ilan na tipon ng mga barita sa sulod sang 24 oras. Kung aton karoon sa patrol, ka-K5 Kim Caloyo, samtang mga kaupon mo natin karoon iban pa ng mga follow-up kag mga on-dispatch reports, nagikan sa iban pa natin ng mga ka-K5 Reporters with ka-K5 Aaron Lloyd Refugio and ka-K5 AJ Cordova. Ngayon kaupon naton karon iban pa nga mga balita man ka information halin sa aton nga mga ka-K5 beat reporters nagikan sa City Hall upon naton si ka-K5 Jenny Kauyunan samtang sa aton sining nga mga pulis kag military nga balita karon nga natipon man ni ka-K5 Karen Badilla. Sa kinandan mga ka-K5, pila man karon ka mga follow up report kay iban pa nga mga dalagko nga mga balita national kag mga balita international, mga breaking news sa ato sining nga mga senaryo sa national. Kaun na to na karon ato sining nga news center with ka-K5 Sunny Punay. Kinandan po nato diri sa technical sign ka-K5 Andre La Pastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Capulo. Na welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Today is a Monday, August 3, 2026. Kapit sa 3 na kita subong irisyon diri sa ato sining nga pagpangalagad. Mga ka-K5, umpisada na sang ikaduhang simana sang bulan sang Agosto ang iyang unang simana sa Baddo, isa palangka daw. So this week mga ka-K5, mag-umpisa na ang unang simana sang bulan sang Agosto mga ka-K5. Bulan sang tig dramang. Tiga kriwit. Kamusta na kamuda? Robert, sa ato sining nga pagtalakay sang kagpagplastar na sa ato sining nga mga issues. Kag mga drag ko nga mabarita nga aton pagtalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri kita anay sa ato sining nga mga pilanaka mga pang-acknowledge anay sa aton nga mga followers. Iya man tang init ka acknowledge na sa tarantana naton nga mga followers nga nagapag-upod na mga ka-K5 sa aton sininga pagwaragwag sa mga naga-tune in na sa 88.7 K5 News FM Iloilo sa FM band kamo pamati ha kaglantaw ay sos Maria Ihunis tigra po ni Santissima hindi na ko AM budamo pagapangital niya sa AM ka nga balita sa AM ka sila nga istasyon niya no nga AM man. Siling ko, if M-ban ako, balukamote nga ako, subong nga kalidad, hindi na siling nga pang komentarista lang, pang disc jockey pa. De Blackie 500, hindi na niya pang komentarista lang, hindi na ni kay pang komentarista na, pang disc jockey pa. Aragay, ragay, ragay, ragay! Amo na rason, mga kaki, 5 nga sa kwan kita, no, sa... sa kwan kita mga ka-K5 sa

0: K5 News FM. Iloilo. 88.7 ha, sa lilisuan sa inyo nga mga radyo da. Sa mga nagalantaw naman sa Facebook page, mga ka K5, para kita sa K5 News FM, Iloilo 88.7. Kuhan nyo na, ipangitaan nyo na, i-search nyo na sa inyo sa inyo mga Facebook. Kapagkatapos, i-follow, kag i-share. Kapagkatapos, sa mga followers naman naton nga sa June Kapulot News Live, pwede magkamuka follow, kagka-share sa June Kapulot News Live, kaya nakakrosspost ini ato sila nga programa sa June Kapulot News Live. Okay? O sige. Adari na kita. Sa ato sila nga mga kauturan sa mga taxi driver, tricycle driver, tricycle driver, tanan-tanan nga mga driver, nga nag-monitor na diri sa ato nga pagpangalagad, mayang gabigid sa inyo, tanan-tanan. Kag-welcome na diri sa ato nga pagpangalagad. Ha? Diri ka kita karon mga ka-K5. Sa ato na nga mga pila ka mga dalagko na nga mabalita kag information nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Una kita sa mga balita lokal. O balita lokal tanay. Sa aton karon nga mga balita lokal, Land Transportation Franchising Regulatory Board o kon LTFRB Regional Office 6 hulaton ang pathag sang operator sang jeep nga nag-viral bangod sang overloading nga gapamulak mga ka-K5. Padayaw magkusini sa mga tao, mani kong kaisa niho. Galit ko sa bagay, mas nami man gani K5 Andre nga nakwan nga na videohan ini mong kay daw kwan gidman, no? Daw kadelikado gidman K5 Andre. Ha? Kung mag-ulan-ulan, abi karo man na sila natanan, man din sila makarantong. Ang mati na ito nga informasyon nga ini nga salakyan mga ka-K5 daw pagkanto ni sa Lambunaw. Last trip guro ni. Last trip guro ni nga salakyan kay man gabi na ginmano. Di alang-alang mo ni Krona. Alang-alang sila hambalon sang driver nga hindi na kamo magsakay. Kay last trip ka ni, para uli mo ni sila balayo. Pwede ba K5 Andre? Sino maluoy ka naman lang kung tani ini sa aton nga mga kwan, sa ato sini nga mga pasahiro. Kay nagakabit na gidman ini sila ya, kay gusto nila nga makaupod man makapauli man. Ugaling kay ang mga drivers mga ka-K5. Kay ang mga driver ni hindi man tani ni sila gusto siguro nga amo ni kadamo iya pasahero eh, mako mo na ka delikado na mo. Mako mo na lang tawa nyo blao. Makita mo sa nga ginahambal mo ginya nati gapamulak siya sang tawo. Sa pagkamatuod lang K5 Andre, amo manamon sa lakyan to si Leon. Ilabi na gid ang mga nagapagantos bukid gani mong ang mga nagabiyahi ang from Iloilo City to Leon. Hindi kayo masyado damo ang kargan lang yan. Huwag may nagapamulak pa rin sini. Pero kung halin dito sa banwa sa Leon pagkanto taklan sa mga bukid sa mga lugar sa mga bukid na ilabi na gito mga pagkanto sa mga Bukari, mga pagkanto sa mga Kamandag, mga pagkanto tos Bubon, mga ka-K5 sa mga inang pagkanto sa mga Buga. Ini nga mga lugar, mga ka-K5. Sos Maria Ihunis, Tigarapon ni Santissima. Hindi lang kay pamulak mong. Gapangkwan pa mong. Hindi lang kay pamulak ang gasakay. Kundi, nagakwan pa, nagapamukad, kaduga. Nagapanalingsing. Amugin man ay mga ka-K5. Ang mga salakyan niya, mga pagkanto sa mga uma-umay. Amugin man niya, oh. Balong ka mo, last trip ni. Laban-laban last trip ni do matita ini nga salakyan daw ang yes ini nga biyahe pagkadto Lambunaw. Di ama ko mo tawa nyo blaw. Ako kagi ko sinasakay sa amo na us babaw atop ko daw. K5 Andre. Kag nagpan ako nagastuhan ko sina pagsakay ko pilak bisis ko magsakay sa babaw atop. Magpapuli ko sa una nga inang wai pa si Bubbles bla. Wala pa si Bubbles kag si Beauty. Ang salakyan ko ni Blasumong sa ngunay, di pa kukbalo mag-drive. Amo man yun, magpuli ko sa uma. Aram ako sa babaw atop man daw ah. Kagi nga napuling ko, kipay Andre. Napilitan ko nga magkanto sa, kwanis, sa inang I and Retina Clinic. Aga sa mga ophthalmologist. Kama palantaw ka mata ko, inapuling ko. Gali kaya nagtupa sa akong nga mata mga ka-K5. Inang plastic na blang kwano nga inang gamay-gamay nga plastic nga nga daw kwano lang daw yabok siya pro plastic Tumlos matako ti bisan anon mo ka kuhay ni gid makwa. Mga ka K5 ti amo na. No, so kadelikado gid man. Lantawa nyo kanong sitwasyon. O hindi ba? Masyado kadelikado. Gamay nga undag may mahulog ina dira kay man ti ulan tawaga pungko kalas babaw. Way kasamay ginakaptan. May mga nagakalabit pa. Hindi lang kay ang nagakabit, mga ka-K5, ara sa may likod, sang salakyan. Pati sa kilid sa salakyan, may kakabit to, aro, lupartupan si driver seto. So, sumpwerte kadrikado. Amon isa mga ka-K5 na nagalungo, kag nagabilib man, ang mga taga-iban nga pungsod sa aton, K5 Andre. Ang mga Amerikanos, ne, o mga Hapon, galungo ni mong siya, wow! Filipino is very, ano, very resourceful. Isa kasalakyan, puno-puno sang, kwan? Puno-puno sang pasahiro. Sang una, gani, kagi pa may gasakay kami sa may Tapaludo. Draw, Tapaludo, naulog kay Pep Andreo. Ginakwan lang namon. Ginahawan-hawanan lang namon ang driver, kwan? Ang driver area, black, eh, para malantaw ya, makita ya. Makita ya ang nagakwan, ang nag, ang iyang dalan eh. Alagyan niya. Das Tapaludo, na, kaharap pa kami na sang una. Mga ka-K5, amugid man eh, ang sitwasyon. Pero, sabi ko na isang una lang ni Subong Gali, ari pa man eh. Sige pa ni Gali hasta Subong. Kag mga ka-K5, hindi lang ni gakatabo sa amon nga mga lugar na may posibilidad. No? Hindi lang kay Lambunaw, hindi lang kay Leon, kundi pati mga Miagaw, kay San Joaquin, kung kaysa sa una, mga tubungan na mo man eh. Bisan din lang, mga ka-K5. So, ang kwan ka ron, ang taga LTFRB nagpadala na karon sa sulato kagin patawag sigurong operator kay gusto nga magpatag diri ang operator hindi kay ang driver ha? Ang operator mga ka-K5 tilaban-laban mambaling operator nga ti ano man ako skalag ko ako na yaman kakatulog na ko sinayas ang amunang chimpo ti sige lang kay laban-laban eh mambal isang ati reprimand ko siling ako nga kuha na driver. Kay man, mga ka-K5, hamakon mo na mag-amon na kadamo o karga mo halin sa ulo, hasta sa buli, hasta sa kilid nga may nagakabit. So saan hon mo nalang naman? Mga ka-K5, matong ang iyang, ano ganina, ang konduktor. Ang konduktor, ato, kuhan po, gasabit, pagadalaan. O harang konduktor, o nang yung short na blau, namo na ang konduktor nila, o. Amo na, no? Siya gag-guider niya. Sige! O, pagkatapos niya kabit sa likod sa may kilid, o. Naaras sa kilid ng kabit, o. Na. So, mag-amo ni kadamo, mga ka-K5. Ang mga karga mo, kung ikaw nga driver, ne? Kung sa bagay, hindi man siya kapadasig, lagan kay K5, Andrea. Amo ni kadamo, ang imo nga karga. Nga daw nagapamulak ang imong salakyan. Mga ka-K5, makapanasi ka pa padalagan bala sini. Hindi eh. Malaban hinahina ni sila. Pinakataas, guro ni 60 kilometros per oras. Guro lagan niya sini. Pinakataas na gina. Okay, kung dumasig ni lagan, basi may mapulak, blatos babaw. Ang lain lang, kaya hindi lang lalaki ang aras babaw atop. Pati may mga babae, patos babaw atop, kay Pep Andre. Perte. Abilidaran niya mga Pilipino, ah. Pilipino pa. Ilabi na gin mga Ilonggo pa. Kami pa. Ba. Padayaw kami, ah. Kami pa. Ba. Pero anyway, mga ka-K5, hindi pwede pag-itolerate. Kinahanglanon na ini, mga ka-K5, no? Nga sawayon sang aton nga... ahinsya sang gobyerno nga nakatuon dire. So amo ni ang taga LTFRB kag ang taga LTO. Mga ka-K5, na amo ni kinanglanon nga mag saway sini sa ila. Medyo konsiderasyon man ni ang ginahatag sang driver. Ang iyan isang driver mga ka-K5 konsiderasyon man imong kay siyempre mahingagaw ining mga tao nga ini mahingagaw puli sila balay ti uma nga daan to ti wa nga wala sila sa lakyan ano ba bisakyan pa nila Kahit ang report ni daw lambunaw kuno ni nga kuan mo nga daw lambunaw pagadto kuno lambunaw ni nga salakyan no. Amo ni kadlagko nga man salakyan daw lambunaw gyud man biyahe sini. So ginakonsider may ginahatag nga konsiderasyon ang driver. Pero mga ka-K5 hindi gid pwede kay kadelikado gyud mamukulol ba ano lang tawab laho. So halos way ka na imo sang kaptan ga gapamulak hasta sa babaw at top mga ka-K5. May mga nagasalakay pa si babaw nga mga babae, hindi lang kay lalaki. May mga babae pa waro kitao no. Oh? So ang LTFRB gahulat ko no subong sang paathag sa operator sang jeep nga nag-viral bangod sang overloading. Mas damo pang karga as babaw atop sang sa karga as dalom nga nagapurungko. May kwan pa na ang panawag nila sila kay Bab Andre extension. Inablang may ara sila nga mga bangko na blang stall nga ginabutang nas tunga daw. Himuon pa na nga pulungkuan. Mga ka-K5 papungkuan pa na sa suloda. Oh, ting lain lang kay manting pinakmasakit may kara kasi babo at topo. Grabe na mo. Amo na siya, no? Mga ka-K5. Wala pa kanto, kuno lambunaw ni. Ini nga salakyan, ano nga lang yung sinama? Ito lang lambunaw via haniway, gali niyo. Agi sa haniway, pagkato lambunaw. Mga ka-K5. So, hindi pag itolerate. San ako mismo ginalantaw naton nga ti gakonsiderar man ang driver kay mahingagaw puli ang mga pasahero pero hindi pag itolerate kay sano tapang na hulaton tapang maaksidente na hulaton tapang may magkalapulak da hulaton tapang may magkalahulog da kag hulaton tapang may matagas nga kabuhi da. So hindi pwede mga ka-K5 dapat hatagan gid ini sang pagtamod sang aton nga hinsya sang gobyerno. Ilabi na gid ang Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ilan itrabaho kasi sila naghahatag franchise. Sabot silingon ang prangkisa pwede ma-revoke. Kung pananglitan nga may mga violations, katulad sini mga ka-K5, or hindi lang kay lisensya mga ka-K5 ang dapat i-revoke, kundi ang ila sini mga ka-K5 nga prangkisa. Hindi ba? Ang franchise ba? Pwede ini ma-revoke ang ila sini nga franchise. Kon pananglitan nga hindi ni sila kapatag sang sining may kangtana sa ila sining nga violation makita nimo nga tam-an giniya no violation giniya para sa ato sininga ato sining regulasyon sang traffic mga ka-K5 intindihan ta man ang mga tao na kung kisa kay Pepe Andre lipay ka para kay babo atop mo kay siyam tangga drive sila ga ara kay babo atop tangla kas langit kita ang pabituon. Ang lai lang da kung mag-ulan. Kung mag-ulan, ano nila ni man? Diyan ay pamutang man. Ano, sa madulog ni sa ka maghapit sa mga waiting shed ka magpahuway, anay? Magdulog, anay? Amo na bala mga ka-K5? Kagati, hindi niya pwede pag itolerate. Mga ka-K5. So, gani, sa ato sining mga pagpangalagad, standby ka mo. Sa historian, tarakiron, diri sa ato sining pagpangalagad, kag mga follow-up reports. Nagikan sa ato sini nga mga patrol reporters. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, ibang pa nga mga headlines. Land Transportation Office, Regional Office 6. Nagpanugyan sa mga motorista nga mangindisiplinado, ilabi na gid sa pag-abot sa pedestrian lane. Bahuo. Ang parte ba ni sa mga pedestrian lane nga ini kay 500. Dapat kun may gatabok nga mga kwan bala nga mga inang tawo sa dalan. Dapat ipatabukon nyo. Ang nakamotor to gin kadol sa nagakuan sa nagatabok. Kay nga ang rason sini mga ka-K5. May punto tong tawo gin kadol yatong naga-drive sa motor mo. Hindi ba K500? Kay bala nagin nga pedestrian crossing nagalabay ang tao pero galing amo naman ning akon nga mahambal ka ma-advise sa mga tao nagatabok sa pedestrian lane bla. Na amo ning imuon nyo ho. Hindi man kamo magsagi ka pasunsyo magtabok da nga do pa matyaga nyo da kamo tag iyak dalan bla. Kay kung kaysa sa lawayon man kamo gasalig kamo kay tungod nga pedestrian lane mahambal kamo nga te syempre kon nakaseminar ka kon nakaseminar ikaw bilang driver, no? Hindi ka man makauyat subong driver's license kung may kakaseminar mong Balaan man na nimo ngang pedestrian lane mga ka-K5, mahatag kag isang lugar, ilabi kag labaw sa tanan. No? Mabahar kag id na daya, no? Ini nga naga ining sa auto bla niyo ni sa salakyan nga auto niyo. Mga ka-K5. Kwan ini. Okay na siya. No, yun ang auto nga naka daw blue blan koloro. Nagdulog siya sa pedestrian lane sa ginhatag niya ang lugar nga makalabay ang aton sini nga mga kauturan nga naga nga matabok sa pedestrian lane. Amo gid man ang dapat. Mga ka-K5, no, akon kun mag-drive ko amo man ginahimo ko. Mga kaibla, binig ko naka-stop light bla. Kung nagapundo ang mga salakyan, kag-ara ka natabuan nga lapit sa pedestrian lane, dapat ihatag mo gina ang lugar, bakantihan mo gina ang pedestrian lane. Itong nakamotor, abiyod, o mangumango man yun. Bala niya naging nga pedestrian lane, matabukin. So, makita mo nga motoristang mangu. Tapos ga-drive sa sang motor yan, tawabla, nakaluab lang kag nakachinilas, kuro na, hindi na pwede yun. Ito na mo, violation sang tuntuyo. Naka-helmet man sa ganito, pero nakachinilas, naka-short kag naka-aluab. Which is, may ara kita sina mga ka-K5 nga kasuguan. Kaya dapat naka-kwan ka na, naka-pantalon, naka-leader, ganisyos ka na eh. O hindi, Black K500. Kag naka-jacket, dapat amo ng imo nga purma kung nagasakay ka sa motor mo. Niyayaw, naka-kwan lang, naka-luab, naka-short, naka-chinilas. Tapos, mangu-mango nga klase ka driver. Nami ginman pakdulon. Kita mo na pakdulan siya. Inambalan pa sa sa naglabay ka nagpakdol siya. Pedestrian lane na, kuhan kayo mo. Dumagakig pa siya, atrasan niya pa ito, nagpakdol siya. Dikon pa ng litan, mga K5, no? Maaway lang kamo sini, pero kinimulan tawon. Mga K5, no? Dapat disiplinado kita, ilabi na gid, sa mga pedestrian lane. May rason ang lalaki nga magreklamo. Kaya ang pedestrian lane, mga ka-K5, alagyan mo na, dapat bahar kagida. Samtang nagatabok ang tao, hatagi tsansa nga magtabok siya. Meantime, nga naka-stop ang alagyan or ang aton nga traffic light. O bisan wala pa naka-stop mga ka-K5 ang aton nga traffic light. Although, nga kupagwas gani nga go ang ato traffic light, hindi man na magtalabok ang mga tao kay hindi man na pwede nga makatabok sila kaya nagka-go. Pag stop gani, hatagi gitsansa nga makalabay ang tao. Mga ka-K5, diri sa aton, pwertik na mo damo mga violator, mga kasubong sini K5 Andre. Amo ni natabo, dumduman nyo diri sa may kwan, Vista Mall. Nga dito sa Vista Mall, nagatabok sa pedestrian lane ang isa katigulang to na dala sa isang bus. Mga ka-K5, no? Bangol kay nagatabok to sa pedestrian lane. Sige, may nga lakat ya sang salakyan nga atong modernized jeep mga ka-K5 kag nadala sa tigulang nga napatay gid. Bangod mga ka-K5 nga may mga salawayon gid man nga mga driver. So mo ni karon ang ginapanugyan karon sa taga LTO. Basta gani pedestrian lane, hatagin nyo gid sila tsansa nga makatabok. Ngay nga ano gid pila gid ka minuto sabi ng imong idulog da para lang gid nga hatagan mo sila tsansa man di ba? Hindi malabot na isa ka oras ha? Atat yung magtabok. O hindi bla? Kining nag-drive siyang motor siklo ni protect mangu-mangu ang driver na. Bala niya nagid nga ang tao nagatabok ki kuno niya pa masugata gid. Hindi ka kahula tao. Ng tao bla, mangu-mangu yung mga tao na. Bala niya nagid nga may mga kabok malabay. Madiritso gid. Hindi kahulat. Hindi kahulat. Sibla K5 Andre. Mga ako pa tong gatabok kag mo nang imuon mo, hindi kay pakdol magyan mo. Hakwaton kong motor mo kay ilampo sa taludtod mo ay kalain. Niyari man ko di isa pagid nga gin kwasa una dumduman ko sa pedestrian man. Gatabok ko sa may pedestrian. Nag-suot gid kay 500, nag-kwan gid, nag-diritso-diritso gid ang taksi man. Taksi man to. Pinulpog kong iyang hood. Kaya nang balan siling ko, nakastop ho. Lalabot sina siling ko, naglapaw ka pa sa pedestrian lane. Oh, ano isang uli yung palusot? Ya, sila yun diyan, maliko. Kaya sir, mapakwan ko, mapa-right lane ko. Lingko, nagpalusot ka pa. Utok mo si Lingko daw, diskartidor ka pa, mahambal ka pa nga. Oh? Kusado si Mok, manguk-manguk na si driver. Oh? Di nagpalusot siya, imbis mga kakifive nga naglapaw sa lane. Sa, ano niyo, sa inang pedestrian lane, mga KK5, nagliko na lang sa patuo na pilitan siya kaya para hindi siya mahuyan. Oh? So, muna, damo sang mga driver, nga amo sini mga KK5, mga abusador, hindi lang kay mga inang public utility vehicles. May ara man kun kaysa nga mga private vehicle. Nga ang mga driver bla o kung mga naga-drive sa ila sa lakyan na pamatsyagan mo, sila tag-iya kadalan. Ga daw pamatsyagan mo, hindi gin maghatag sang lugar bisan sa mga pedestrian. Tapos, ang akon naman mga kaki-five nga minsahe naman niya sa mga nagatabok sa pedestrian. Dali-dali, anyo man magtabok, hinugay ka mo sang hayon-hayon, ga daw pamatsyagan nyo ka mo tag-iyak dalan, kaya gatabok man lang ka mo. Ah, kung magtabok ka mo sa dalan, dali-dali-on nyo man. Hindi ka gahayon-hayon, pa kamuna ka pa iwol-iwol, pa kamuna nga balaan nyo nagid. Nga, ginahatagal na kamutsansa nga magtabok sa pedestrian. Ay, ilabi nagid kon ka inang nagagona. Ara ka pa imo, yes, dalan na, bala nagid niya nagagona ang kwan, ang traffic light. Ara ka pa das tunga, yan pa iwol-iwol ka pa da. Gano pa matyaga mo, doon nagapasunsyo ka pa. Oh? Dali-daliun mo man. Para nga, inang kwan lang bala. Para nga, inang konsiderasyon na kada isa kag isa. O hindi, Blacky Bob Andre? Amo man lang na. O gani sa ato, sinang mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo na o, manigilay na kuhaan sang video sa isa ka salakyan nga nakakuha sang video nga nagdulog man sa mga pedestrian. Tapos, gadulog na silang ginhatagan nila tsansa ang pedestrian nga mag-agi, magligwa. Ang motor yan, nagpanigalot, gid. Amo nang rason nga pinakdol siya sa nagatabok. Hindi may lagani, kaya ang helmet yung pinakdol. Kung pinakdol, labi karon ang kwan niya, ang gising-gising niya. Sino ni siya? Abi, sino na yung kwan? Sino na yung nakamotor na? Abi, i-kwan abi, i-explain abi, imong aside. Kung anong rason, nga dapat ikaw ang kwan, makita nga hosto. Abi, ilang tawa abi, kung hosto ka? O, hindi ba? I-plastata na kanoon ka K5 Drisato, siling pagpangalagad. Sige lamang sa K5 Nightwatch. Samtang sa ibang panaton ng mga balita, sa ibang panaton ng mga headlines, duha ka mga tricycle driver, mga kaki-five, nagbinaisay kag nagasinumbaganay. May mga nadugaan pa. Isa pang nabunan. Ang ginhalinan asa agaway isang pasahiro. Kag may mga daan pangahiligutanon. Na mga kaki-five, ginatanaw sini nga mga motibo sa mga kapulisan, amo ang agaway isang pasahiro. Amo na ni kapigado sa pangabuhi, tasubong. Sang unang nga chimpo daway matakbati sini nga amo nga klase gid ah kagsas malaka ni prosubong bangod sang grabe na gid nga kapigaduhon pati pasahiro agawan pa mga cafe 50 maghambal ka pasahiro nang isa ka pasahiro pila maabi miya mabayad naman 10 pesos 15 pesos 20 pesos ang bayad ya how sa 20 pesos agawan nyo bunanay pa kamo te anong matabo sina mga KK5, ang nabunan, mapa-ospital, bayad sa ospital. Hindi, Blacky 5, Andre. Gasto sa ospital. Ang nakabuno, sulod sa prisuhan, iprisuhon. Kung may inugpiansa, piansa, gasto na naman, diwat. Hindi, Bla. Sa malipot nga sugilanon, sa 20 pesos, nag-abot sa punto nga mas dako pang inyong gagastuhon. Dapat sa mga kasubong sininga mga bagay. Dapat kabalo ka mo mag-control sang kaugalingon nyo. Insindihan tama na nga bangod sang administrasyon tanga binangag ang ngayang sini nga pagpalakat. Ha? Amo nang rason kun nga ang nagpamigado kita. Nagpamigado kita bangod sang binangag nga administrasyon subong. Tinsindihan tagid na nga gapingaga pamigado kita bangod sa kapigadohon eh. Pero hindi nyo pagpadala-dala buot nyo kay Pab Andre. Hindi nyo pagpadala-dala ang mga buot ninyo. May kang tanan dire. Kay nga kamo man gyapon ang mahulan. Amo na ginatag ko sa inyo nga sampol. Ang nabunan idalon sa ospital mapabulong gasto mga kakay-five para sa pagpabulong. Nagdugang gasto mo, ahaw gid lamang sa 20 pesos, butang ta isa kagatos ka pesos pang giraagawan nyo nga pasahero. Ikaduha, ang nakabuno naman mga kakay-five, siyempre, dakpon sang pulis kag prisohon. Mabayad ka naman piyansa kung pasakaan ka sang kaso. So, another gasto man. Sa malipot nga sugilanon, ang inyo away nga duwa, kamo man mismo ang nahulan. Tikay kamo ang nahulan. So, anong natabo? Kamo man gapon ang magantos. That's why, ang advice naton sa inyo sa mga kasubong sini, hindi nyo gid pagpadala-dalang buot nyo sa kaakig o kon kinahanglan malawig kag maunat nyo ang inyo nga mga kuriya, maunat nyo ang inyo nga mga pasinsya mga kakay-five. Balawigan nyo gid pasinsya nyo, paminsaran nyo gid anay, antes nyo inaubrahon. Mga kakay-five. Kay imbis kung tani nga nag-agaway ka mo sang pasahiro, kung ginistoryahan nyo naman lang abi, hindi black kay Andre? Arch City! Ako una din nga naka... Ako una din nga naka... Nakapila di ho, ti sa ako lang ni Anay. Sa sunod galing kung ikaw naman ti... sa imo naman eh. Pero kung daw gusto mo gin siya, kagkursunada mo gin siya, sige, pwede man ah. Ikaw na lang dulong sa iya to. Basta, dahil lang kung may porsyento, yung tunga lang tabi sa priti, abi. O ni Black K5, Andre? O ni ganit, pwede man nga subong, ti sige, paumod ko, imo na lang na pareha. Basta sa sunod ah, hindi na nimo na pag-imuna, kahit ti kalaway man nga, ako na gina, imo pa. Naamo na, Bla? Hindi, Black K5, Andre? Eh, sumabat mo ito, abing isa nga, sige, Pipri, salamat. Hindi ka magkabala ka, pagbalik ko, mga pita. Ote! Hoy! Sos Maria, ihunos ko ni tapos ang istoryahan ay. Hindi, Blackie Beb, Andre. Amo na siyang dapat. Kabalo ka mo dapat magpalawig sa inyong mga buot kag pasensya. Para layo kita sa kasubong sini kay Manti. Galalain na kita nga daan mga kakifab nga puwerte na sa aton nga kapigaduhon. Ang kapigaduhon ta, normal na yung mga kakifab nga pigado kita. Pero ang ato sini nga punto dire, mga kakifab nga ti bulubatsyagay lang ah. Anong tanabi, karo kinakaangkon kita sa gobyerno? Kinakaangkon kita sa mga lideres sa gobyerno ng mga patay huya? Nakaangkon kita sa mga lideres sa gobyerno nga binangag ang ilang panggobyerno? Binangag ang ilang patakaran? Hindi bla mga kakay-five? Halin sa kwan? Halin sa pa-congressman? Pakadto sa senador? Pakadto sa presidente? Mga kakay-five? Binangag? Kay supposedly, kung wala lang tani ni nagahinaslo ng mga congressman gani, mga kakay-five, no? Kung wala tani ni nagahinaslo ang mga congressman, ilabi na gini mga buwiset ng mga nagahambal ng mga membro sang Committee on Justice. Justice Committee ngayon eh. Mga kakay-five, tingin ni tani, huwag kita problema, subong ang aton nga problemahan niya kung paano nato ni mapauswag o kung mapaumwad. Mapanami ato sini nga panggobyerno dire kag mapanami ang pangabuhi sang aton nga mga pumuluyo. Ini kay magsagi kita sang ginasto sang bilyon-bilyon nga kwarta para gid lamang sa impeachment nga wala sang pulos. Di bla? Sa inyo nga pamatyaga na sa aton nga mga pumuluyo, ano ang nanamian kabo sang impeachment? Di ba matakbati nga may ara nga mga pumuluyo ang namian sang impeachment kani? Ang nanamian na sini dire sa impeachment ini mga buwiset ka mga nagapasantos-santos ka nagapangilanghel ng mga demonyo man nga kasi sa mga congressman. Kamugin lang ang kawatan pero ipasibangod nyo pa niya sa ibang mga kakay-five. Kung gusto nyo nga malimpyuhan gidman ang ato sa gobyerno pinaagi sa mga kawatan, kamo mismo nga mga congressman dira nga pulong ko pagre-resign kamo nga mga buhisit kamo. Kay kamo ang number one ka mga kawatan. Kamo ang number one ka mga buaya, mga demonyo kamo. Mga buhisit kamo nga mga bilik sang ilik nyo. O hindi Blackie 500. Oh. Kamo da halalin, kamo da lalayas. Mga animal kamo ang klase ka mga congressman kamo ga panaminami kamo kuno abi sa mga daw si mga matinlo e kamo nga mga buhisit kamo. Daway kami kakilala sa inyo blahaw. Kung matyaga nyo sa mga ano, oy sa ikon kamo namon, tawgon kamo na tawgon kamo namon nga mga honorable. Ah, oh, kuno nga akong pakilala, Yogar si. Gapangilanghil kamo dugo pa Santo Santos kamo sa pagamatuod lang. Laba pa ang sungay nyo sa kay Lucifer. Mga demonyo kamo. Kuno abi do si Sino kamo matinlo da sa kwan. Sa pagamatuod lang aton nga mga pumuloyon takan sila sa impeachment ko impeachment kay ini. Makakifive kay nga adugang lang gasto. Na wala man siyang kapulos-pulos. Mabalaan mo man mga kakifive sa kagamay nga mga bagay. Oh, mga kakifive nga iamugid na. I-impeach kita yung mga tao. Subong mga pumulo. Takan tamaran sina. Tapos gamito na nila ngalan sa taong bayan. Taong bayan ka to. Naton, personal nyo nga interes. Political interes. Kag personal nyo nga mga interes. Amo nang rason kung nga nga gina-impeach nyo. Kang gusto atat na atat ka mga kakason sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi ka mo gustong maglagan sa presidente. Kaya kung dumalagan presidente ka magdaog, basi ilupot ka mo tanan sa prisuhan, basi gutok ang prisuhan. Oh? Hindi gani ka mo itong ibulok sa may ICC. Oh? Kaya daw lab na lab nyo man ang ICC. Oh, mga kakifive. Oh. So, istoryan, trakeron dugang, drisato siling apagpangalagad, samtang sa iba taton ng mga barita nasyonal. Mga kakifive, headline sa mga barita nasyonal. Standby ka mo, istoryan, tari ha. Piatos kag harina ang hingin na. Piatos na harina pa. Nag-aapelyido sang Piatos kag naapelyido sang harina. Nagwa mga kakifive nga mga apelyido nga nakabaton sang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ah, ano ang ila sini nga mga status? Sino ni si Piatos? Sino ni si harina? May mga ginpangmit lang sila to, mga ngalan, mga kakifaybo. Nga amo ko ng mga nakabaton, ining si Piatos nakabaton sang 70,000 pesos. Samtang si Harina naman nakakuha sang nakabaton sang masubra 200,000 pesos, mga kakifay. Mga information nga ginbakal nila. Mga bakal nila sa mga information, ano pag ito, mga bulong, ano pag ito. Mga kakifive, suno naman sa isa sa mga witness nga nagikan sa DepEd. Naghambal diri mga kakifive, sa kwan gini sa COA. Naghambal sa Commission on Audit for the first time kuno, diri sa Pilipinas nga nakaangkon sang confidential fund ang vice presidente. Sang una kuno, iban nga mga vice presidente, wala man confidential fund. Katulad abi sa kay Vice President Jojo Binay, kay Vice President inang Erap Estrada, kay Vice President inang Lenny Robredo, na wala man kuno sila yasang una sang confidential fund. Subong niya mga kakifive sa chimpo ni Vice President Sara Duterte. May ara siya nga confidential fund. Kag inisya ang sekretaryo sang Department of Education. Nga may confidential fund siya. Amo na yung hambal mga kakifive sang Commission on Audit. Yeah, first time na sila nga nakabaton nga may ara sang confidential fund ang Vice President sa ang Vice President mga kakifive. Tiyanong muna abi karon. Ipathag mala niya sa mga abogado. Isa sa mga rason mga kakifive kung nga ang may confidential fund si Vice President Sara Duterte tungod kay siya gani ang nagbulos nga chairman sang NTFL-CAC ang national ano gani na siya inang meaning sang NTFL-CAC blani mga kakifive amon ni sila ang mga nagalibot sa bilog nga Pilipinas kag naga pangridtag naga pang tudlo sang mga miyembro sang New People's Army sa mga miyembro sang mga insurrectos kun sa mga Espanyol pa mga insurrectos mga kakifay amo na So, kinahanglan nun niya ang confidential fund, bisan pa nga siyang sekretaryo sang Department of Education. Bangod kay siya ang nagbulos nga chairman sang NTF-ELCAC nga kinahanglan nun nga magkuha sang informasyon kontra sa mga komunista. Sino ning mga komunista nga ini? Siyempre, ang mga katapo sa New People's Army, ginatudlo, magkiginatawag nila, nga wala labot nga komunista na, terorista pa. Amunag kun nga nga kontra-kontra si Vice President Sara Duterte sang mga cause-oriented groups, katulad sa mga bayan panay, o mga bayan muna, mga kabataan party list, mga bayan muna party list, mga ano pa yun nga mga kwana, mga kutob, mga Gabriela, ano pa yun na, kay nga ginakabig ng ining mga klase sang mga organisasyon o kon ining mga grupo, mga KK5 ginatawag ng mga cause-oriented groups, ginakabig ng mga legal front ini sang mga terorista kag sang mga komunista. Amo na sa mga KK5 kung nga ang kontra-kontra nila si Vice President Sara Duterte kay si Vice President Sara Duterte ginaamat-amat ya lusob kag pangita ining mga terorista nga ini. So amo na mga KK5, amo nang rason kun nga ang may ngalan nga Mary Grace Piatos kag may mga ngalan nga Miko Harina. Mga KK5, nga mo mga nakabaton sinete pang confidential mga KK5 nga mga pangalan ginligwat ang ngalan, may personalidad pero ginlain lang ang ngalan. O sino kay may nakapirma, ang pirma niya, ginpirmahan niya, pero ang ngalan niya, Mary Grace Piatos. Pero, hindi siya matutuod nga ngalan niya si Mary Grace Piatos, pero may warm body nga nagadala sang pangalan nga Mary Grace Piatos. Di confidential gani. O hindi ba? Nan! Storyahan trakero magka K5 Dries Atos, hindi nga pagpakalaga, dirigi lamang sa K5 and Nightwatch. Ang mga balita ngayon o batan ng builog na ginadulong sa inyo sa kaluan sang klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagsang may TC, the power duo sang klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy. Importante nga makainom kita sini. Kaiman mga KK5. Ini nga mga produkto ang nagabulig ini para sa aton nga ikaayong lawas. Magapabilin nga healthy condition ang aton nga lawas. Permi, mas manami mga KK5 nga bisan pigado kalang kagula ka kwarta. Importante kondisyon ng imong lawas. Na kondisyon ng aton sini nga lawas permi. Wala kita ga masakit, wala kita ga balatian. Permi lang kondisyon lawas ta. Permi lang pagsik lawas ta. Mga KK5 kay bisan pigado lang kita kon mayong lawas ta. Mas mahapos K5 Andre mangita kwarta. Sangsa may balatian ka na, pigado ka pa. Ati laban-laban, mamusdok ka na gilang. May lang ko ng gobyerno ta mga KK5, makabulig pa sa imo. Daan nga ang aton gobyerno, subong bangag. O hindi ba? So kinanglano naton nga proteksyonan ng aton kaugalingon. Inom kita sa Klinika DTX 500 kag Mighty C mga KK5 na. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubok sa mga bukol sa lawas ta. Mataas ka masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugar cane extract sang DTX 500 kontra sa pagdevelop sang cancer. Tapos partneran nyo sa sang Mighty C. Kay ang Mighty C mga KK5 isa ka alkaline vitamin C ang kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sa ato sininglawas through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. So gani hindi nyo napahulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas ta, proteksyonan tang aton kaugalingon Klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Tanong panginulat yun! Samtang hindi palala, balatian nyo? Samtang hindi paulihi ang tanan? mga KK5! Inom na kamo sang mga produkto nga masyado kam masaligan. Wala na sang liwan. Klinika DTX 500 kag Mighty C ang iya pangalan. Ay kalainon. Bao, kampyon, kampyon. Aton nga oras, las 8:21.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw, no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita, no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Isa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan, no, nga anaga hyperacidity ka. Bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter. Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no, pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo
4: nga sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no, sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kong late dinner ka.
6: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Doc Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapila sang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
7: Garantisado.
1: DTX 500.
7: DTX 500. Health alert with Dr.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Balik na mga langaw! Kami na ang paborito natin niya, Ila!
7: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Man.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes sang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5.
17: K5
16: News FM.
17: K5
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow, my puso.
19: K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
20: Night Watch.
21: Pabalik na mga ka-K5, adres sa aton nga pagpangalagad. Oras naton garo nakalabor kita sa 35 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa sining nga matinaw, check na nato na atong latest weather report. Nagika sa atong nga pag-asa, iro-iro. Kamusta on ta sitwasyon sa ato sining nga panahon? Ang bagyo, mga kakifay! Nakagwa na bala ang tropical depression? Nga si... Sino gani itong si Luis, no? Kag nagapasulod, mga kakifay! ang bagyo nga si Kwan. Si sino ganito? Si Dulpe. May bagyo mga K5 sa pero sa gwa pa sa par naton pero do basko nga bagyo ni. Ah, kay mati naton do mga next week may posibilidad nga makalabay na sa Pilipinas pero hindi man tam-an gi kuro ka kwa na daw slight lang guro or basi ligdas man lang sa no. Mga ka K5, check naton latest weather report nang gikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kuha naton karon si Engineer John Baron. Engineer John Baron sa latest weather report. Good evening and go ahead sir.
2: Hello sir, good evening kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sa Lunes

0: wala na siya naton gina-expect nga mag-exit pa siya no sa aton nga area of responsibility. Ang ini nga bagyo wala man siya direkta nga epekto no diri sa aton, pero do siya gini nagpabalik sa aton nga southwest monsoon no nga amo ning nagaapekto subong sa Palawan kag sa may western section sang Visayas. So sa amo ning sistema ya ang southwest monsoon magahatag no sang partly cloudy to cloudy skies nga may chance sa mga scattered ang mga paulan pangilat kag panagoob diri sa western Visayas. Ang hangin makasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan nga muna magadala sa kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ito is 24 to 29 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:13 kanina sa hapon, magabot laki ni 5:39 buwas sa aga. Meto latest weather update, ako si John Baron. Maraming gid nga salamat.
1: Hello Engineer John.
0: Yes sir.
1: Kundi si Bagyong Luis no nag landfall sa may area sang Isabela pero ti dinhi man siya masyado ka baskogid and ining gina monitor naton nga isa ka bagyo nga ra pa sa sagwa sang par naton ining si Typhoon Dolphin saya international name. More or less no mga pila ka san-osa kun pananita nga magsulod gyud man sa par naton na mga san-o nga mga inadlaw gid inang Engineer John Baron sir.
0: Yes sir, ang aton nga ano no gina-monitor nga bagyo ni si Typhoon Dolphin nga susubong sagwa pa sa aton area of responsibility base sa aton nga data no ang pababaw man niya nga dalagan going towards ano man eh ang southern parts ng Japan and eventually maglandfall sa may China.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton nga ano no mga forecast model majority nagasuggest nga hindi na siya magano magsulod sa aton area of responsibility.
1: Uh-huh.
0: So ano na siya no medyo manubo na ang tsansa nga masulod pa sa par. Pero siguro muna nang worst case scenario na to no kung magsulod siya sa par diri siya ang entry point niya diri sa may upper right corner na. Sang ano sang par so kung imagine naton medyo taas-taas na no and siguro possible kung magsulod gyud siya sa par mga Wednesday or Thursday ang iya nga ano no ang aton ginatanchar nga either malapit na siya sa ano malapit na siya sa may upper right corner or nakasulod na siya sa aton nga par nevertheless magsulod man siya or hindi no wala ni siya direktang epekto sa aton nga pungsod pero gina-expect na ito nga mag-enhance niya siya sa ato nga southwest monsoon. So, posibleng niya siya aming once si Luis, magbalik siya sa dagat, mahina, ma-LPA, and eventually malusaw, posibleng niya siya nga ang southwest monsoon magkapadayo. No? Kay ginantaw na ito, LPA siya by Wednesday. Siguro ma-dissipate man siya dahil ng mga ano, either Wednesday or Thursday. So, ang posisyon sa aton nga bagyo no nga si Typhoon Dolphin base sa babaw na sang par.
1: Uh-huh.
0: So ang matabo na do ang enhancement sang southwest monsoon sa loon ni ano no ni Typhoon Dolphin. So pwede na siya nga biskan wala na si Luis padayon gyapon ang aton nga ano no nga southwest monsoon nga amo nang maka-epekto diri sa aton sa western Visayas kag makahatag sang mga paulan.
1: I see. So more or less mga next week may posibilidad mag-epekto na sa aton diri ang southwest monsoon or rather ang dalang hangin habagat sang bagyo nga si Dolphin once nga bisan indi gyud man siya makasulod sa par naton pero may slight siya nga igo sa part sang aton sining lugar o sa aton sining pungsod Engineer John Baron sir.
0: Ang expect naton sir this week na no ang ano ang southwest monsoon naton enhancements ang southwest monsoon naton no this week ni siya siguro by next week base improving weather kita no kay ang ining si Typhoon Dolphin abi since sa babaw siya madalagan sa may southern parts ng Japan eventually sa may China so usually kung madalagan sa aton nga bagyo ang southwest monsoon abi naton nag-upload nato sa babaw nagasaka na siya so eventually na nga ang southwest monsoon na din naton. Let's say for example, big epekto siya this week, no? And then basi siguro mga weekend or next week, mamatamat na siya hina. Dari sa ato, mas dito na lang na siya mapekto sa may Luzon. So nagamatamat sa saka ang ato nga southwest monsoon. This week ang ato nga, ano, no, nga preparahan kay may mga, ano kita, may mga paulan kita nga gina-expect. Kapinpad dito sa mga, ano, no, mga muluyo na ton sa Antique. Kay tomorrow afternoon, may mga expected na tanga mga possible heavy rains, no? Possible 50 to

0: 100 millimeters of accumulated na rainfall in a 24-hour time span.
1: Okay. Sige, no? So, with that, Engineer John Baron, sa latest ng weather report, thank you so much and good evening sa Liwat.
0: Thank you, sir, and good evening.
2: K5 News FM.
3: Pantay Bagyo.
2: Pantay Bagyo.
3: K5 Nightwatch. June Alujado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa maning international name nga Bagyo, mga ka-K5, nga si Bagyong Delphine, ang iyang target yung mga ka-K5 direkta Japan. Ah, daw iguoy itong mga Sakura. Yung try. Ay! Mga Hapon, mga ka-K5 ng tropical depression nga si Luis. Mga ka-K5 yati naglandfall sa mga area parts ng Isabela. Pero hindi man siya masyado ka-kusog man ah, no? Hindi mahina-hina man lang kag may posibilidad nga sa mga adlaw sang Miyerkules. May posibilidad nga magabalik na siya mga ka-K5 sa isa ka LPA o kon low pressure area. And subong man, ang ato subong nga gina-expectar ang pwerteng heavy rains nga magaigo sa aton sang mga ka-K5 bangod sang habagat. Tuga ini sang bagyo nga si Luis. Kag nagapasulod mga ka-K5 nga bagyo nga si international name is Dolphin. Bisan pa nga hindi siya mag labay gid sa part sang Pilipinas, sa Philippines silang sa malabay siguro, no? Pero hindi siya makalabay gid ya sa kadutaan kun may push may imposible na nga inisya ang hindi na posibilidad or wala sang posibilidad nga mag-landfall mga ka-K5 sa Pilipinas kay ang iyang trajectory daw diretso pagkadto sa Japan, lapo sa China. Oh Maria, ihunis oh. Jimmy to hike from China, incheck kagahapon ang target mga ka-K5 ni Bagyo Dolphin. Pero ti aton mga ka-K5 mag-suffer kita, mag-kuan kita, maka-experiensya kita sang magalumon kag maulanon nga tiempo, most especially ang target naman karon nga daw heavy rains mga ka-K5 na mag-igo sa ato namo ang probinsya kang Antique. Gani sa mga ating Antique News da nga nagamonitor, nagalantaw diri sa ato siling Facebook Live sa mga Antique News da, oh sa inyo tanan-tanan da. Oh! Ha, preparar ka mo da ha? Kag sa aton nga mga mananagat naman mga ka-K5, oh, ulaligmat lang ha. Pagkita nyo daw medyo heavy rain, kag daw medyo zero visibility ang dagat. Hindi na kamo magpatuga-tuga pa, basi mabungguan mo barko da. Mga ka-K5. Sa ato siling pag-pangalagad, mga ka-K5. Sa ato siling pag-panumbalik. Kung ano ito na mga report, impormasyon na gikan sa ato nga mga ka-K5 patrol reporters. Dari sa ato siling pag-pangalagad. Oh, shout out, anay! Sa ato siling mga followers, Bo Maria Ihunis, Tigra po ni Santissima. Mga ka-K5 na, daligid lang nga, kailan taon ko na ito siling mga inang followers nga nagalantaw diri sa ato siling pag-pangalagad mga ka-K5. Unahon tanay ang mga mensahe nga nagalantaw diri sa aton sini sa K5 News FM Iliro. Shout out kay Chris Boyko Almohen. Sili nga anak, pretty boy na ang body name sang Salakyan via Lambunaw, Iloilo and vice versa. Ayoo no, pretty boy man ang kalabanan. Dumduman ko na mayari ni nga natumba man nga na aksidente man nga pretty boy dito sa may Lambunaw man. May napatay ito nga daw ang driver yan mong napatay. Mga ka-K5, no? Si Bea Sinunggan Sunon. Good evening, idol. Watching from Bunta, Talaharo. Kay Dodoy Pornel. Yan inaya John Waswas. God bless. Thank you. Sa kay Ray Hintel. Mayang gabi Sir John. Shout out sa mga sa kay Joy sang Tabok Subaharo. Kay Totong Labyugo. Sir John, good evening, watching from Gawad Kalinga Village, Barangay Talungunan, Pasig City, Iloilo. God bless. Jerry Di Cara, Boss John, good evening. Base ang nag-inaway nga driver, base kulurom pa. Damo naging subong kulurom. May gali. Nonito Sumbong, watching ang Sumulong Highway sa KK5. Shout out Idna Sumbong sa Barangay Baldosa, Zone 3. Kay Maricel or Mirasol. Mirasol Kiatson Kadigal. May gabi sa kay Arman Bakuguay. Shout out sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Idol yun, shout out lang sa Giacaniga family. Dira sa Iyazan Gimbal, sa asawa ni Marcelina Giacaniga. Gapamati, gid subong sa imo idol. Shout out lang, ayos. Sa kay JP Canoy, shout out man. Sa kay Edward Berna. Kay Losi Santos, shout out. Maricel Valor Casiple, shout out man. Ria Capanas, Kristen Gardose. Good evening, John. Puerte ta sa India eh. Pati sa Babaw Train, ya puno pa sa siyudad. Tuod no sa India manggali no. Train na gidya mong. Sa kay John Kenneth Sokinya, good evening, John Aluhado Kapulot. Na angayan kumana, na agyan kumana. Nga sang una pero na no choice kana. Naman lang ang importante makapauli. Lang kay last trip na kag gabi naman dugay na kag nakasanayan na sang mga taga uma correct na andan naman nila na kabalo naman sila magkabit galing problema lang daba si matulugan kablas babaw. Sa kay Marbor Kasia Tatria Capanas Rosimpas Noel Gonzaga Palimpa okay nabasa ko na ni sa kay Dudoy Pornel silinya dapat sinadugangan ang nagabiyahe nga salakyan para damo ang sakyan sang ang pasahiro. Dugang ka pa imo nga daw halos halos nga ni sila maghatag sinasang inang franchise sa mga jeep subong nga mga tradisyonal. Etong da jeep tong ang jeep nga to nga pretty boy nga gabyahi lang bunaw. Kwanto traditional jeep to? Mga kakay 5TY nga ni sila gahatag ang LTFRB bala sulon man ni. Kay nga way na ginahatagan franchise, ginabuhinan pagani. Di lang tawa ko ni, gagurotok sila. Aton sini nga mga kauturan nga sakay sa jeep. Sakay Michael Blasi Celes, niya Sir John, halin pa ako basilan. Puli pa lang bunaw, nakabakasyon ako Sir John. Agli, tiyan mo manasakyan mo. Sakay Wilbert ni Bunaw niya, way ginaharang naka-enforcer. Ibasi kung ginakuan man eh. Base kung ginapahamaman man ang traffic enforcer eh. Sa kay Beng Space, dyan niya last trip na ang jeep. Muna gahingagaw sila sakay, bisan gutok. At ano pa mo na gani. Last trip na, kay tiway ka na sakyan, mano kabing. Kung siyempre masakay ka na sa babo atop. No choice, ginman mo. Kaya nun ito, sumbon niya, oo, amuna sa uma, halin sang una, daw na anda naman na. Gani man, dumduman niya itong na-aksidente sa maigbaras, blato ng itabok, daga sa suba, blato. Nga dihamak nga pertik na mudamo patay to dumduman nyo. Gabagyo-bagyo bla to. Gabaha-baha bla to. Nagtabok ang di pasahirong jeep to sa may overflow. Mga kaki-five kaginanod sang tubig. Dumudamo patay to. Dumduman nyo na. Sigbaras tabo na hindi bla. Si kay Wilbert Libunan niya niya. Kung dya sa nanatabo sa Manila, malamang sa malamang pasimin... Ano? Pasisimin na rin. Nang MMDA yan sa LTO or sa or i-band ang license ng driver kag makasuhan pa na patong-patong nga kaso. Sa kay nito sumbong, shout out mga ka K5 sa highway Antipolo. Arin ako sa siap namon K5 John, bauti kampyon. Kay Michael Blasi Celes, shout out man kay Mary Jane Galyaza Garillo. Good evening, nagapamulak, nagapamunga, kag nagapanalingsing, may overpass pagid. Kay Shamera Fega na kagumban niya, kisaga ni sir, ginatungan ang driver ka pasahiro, amo gani. kay Alan Ilanggos, good evening, Sir John. Kay okay. Sino pa? Sang una, dumduman ko, magbiyahe ko pa Gimaras. Amogid man na, overload, kay gamay lang ang mga jeep nga nagabiyahe papuli, abi. Halin sa kay Shamera Figa na kagumban. Amogani, dapat damo jeep. Kay Samsamda, shout out man, may gabi. Kay sa kay Lorex, di na to si Kwanto. Si Samsam, si Bengs PSG. Shout out sa inyo, tanan-tanan. Okay? O sige. Sa ato sining ang pagpangalagad, mga ka-K5, standby ka mo. Sa ato sining ang pagpanumbalik, istoryahan na ton. Wala na takot ay shout out ay idol, shout out idol sa mga taga Kalinog man. Ko nga nagapauli, paano karon kung gabi na amon na amon gapuli, ano sakyan amon idol, padulong kami sa inyo idol eh. Bawa. Ay Nick di mabibas sa sinuben idol diri sa Dungon area. Wala kasi ga ang street light sa tunga sang highway. Dulom-dulom ang dalan. Pirdi ka mo sa street light sang Duran eh. Street light sang Duran City proper. Ya. Timprano pa yaga kanta ka na sang Merry Christmas mo. Ang Pasko ay sumapit. Tigpat-tigpat ang suga mo. Street light sang Duran Street sa City proper. Sa kay Romar Lampago Britanico. Shout out Idol John Romar Lampago Britanico from Paga San Enrique, Iloilo. Salamat kid. Okay. Sige. Sa kay Higino Sumagaysay. Good evening Idol John Caps watching from Barangay Bulabog Bingawan. Okay, sige. Ang iban pa nga mga informasyon kag mga issues nga pagatala kayo naton iplastan naton karon sa ato siling pagpanublik upo sa ato siling mga KK5 reporters. Mga KK5. Ang mga balita ngayon na batin ang builog na iradulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika D3Bio. The antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3Bio mga KK5 isa ka food supplement nga ginimugikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabinigid ka kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain na triglycerides nga halin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga halin sa D3Bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kay pinakakusog natural microbial sa aton nga kalikasan. Ginapanami ini sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas mga KK5 no. Ang vitamin K isa na siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Wala labot sina ginapanami man sang D3Bio ang absorption sa pag-usar sang vitamin or sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation mga KK5 bagod nga magbulig kag para nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kon naimpiktar ka na sang dengue daan na uso lamok subong nga inulan nga daan perte nga lamok labi sa nga magkanto grabe nga lamok gani ang proteksyon nata aton kaugalingon kontra sa dengue kay iban pa nga mga balatian inom kita sang Klinika D3Bio the superfood supplement para layo kita sa mga balatian katulad sang sipon, hilanat, ubo, trangkaso, kag mga virus, viral infection, katulad sang dengue virus, mga KK5. Kung gusto kang mag-ayo, mag-Klinika D3Bio. Alas 8.55.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3Bio.
4: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio nga may Visio. Ang Visio Visio nga may D3.
6: Mabagats mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tayo.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
3: I Care Gold. Ang I Care Capsula. Nga mas gin pa Pasko, kag mas gin pa namin. I Care Gold. Ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant. Para sa mata, kaangay sang lutein. Vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
3: Mabakal nga butika.
6: Mighty C.
3: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
6: The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: Sas Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas Biotics!
13: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba na nga magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM.

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapani. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol.
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang Extend!
11: Supplement for Men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500 D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may VCO.
12: Ang VCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat, mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak kay Enrico Sorita Jr. Kay Dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow, my puso.
7: K5 Night Watch.
3: June Alojado
7: Kapulot.
3: K5
7: Night Watch.
3: Night Watch.
13: Pabalik na mga ka-K5, adri sa ato sininga pag pangalaga na aton nga oras sa karon. Nakarabol kita sa 4 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa sininga mga tinion, i-check na naton ang mga balita na kag information. Nagikan sa iban pa nato sininga mga ka-K5 patrol reporter. Check naton karon ang mga balita kag information. Nagikan na sa Banwasang Sara sa northern part sang Iloilo. Check na ito ng report ka-informasyon na gikan sa kay ka-K5 Rigid Di Mayo. ni may kang tanan sa sining duha ka mga tricycle driver nga nagbinaisay, nagsumbaganay kag nagbunanay. Ginalinan sini mga KK5 ang ilang agaway sang pasahero. Yari mga pila ka mga detalye sa mabalita upod kita kay KK5 Reggie Di Mayo sang K5 Sara. K5 Reggie sa report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
2: Kaki 5 June agaway sa pasahero kagdaan nga hidigot-anon, isa sa mga ginatanaw nga motibo sang kapulisan sang Barotac Vejo Municipal Police Station matapos ang nagluntad nga stabbing incident sa barangay Poblasyon Barotac Vejo Iloilo kainas ang aga Lunes Agosto 3 K5 June. Ginkilala ang biktima kay alias Dar, 24 anyos nga residente sang barangay Vista Alegre Barotac Vejo Iloilo, samtang ang suspect naman amo si alias Jess, 47 anyos nga residente sang barangay Poblasyon sa amuman nga Banwa K5 June. Sa interview nato no kay Police Major Francis Bataliones, ang hepe sang Barotac Vejo Municipal Police Station nga suno diri kay Bataliones K5 June nga ang duha sini ka tricycle driver ang nagapark lamang ini sa may merkado kag atubang lang man mismo ang terminal kun sa diino nagahulat ini sila sang pasahero sang hinali nga may natabo nga komprontasyon kag didto kay 5 June no, nagsumbaganay sila kag nagbayluhanay sa mga indi maayo nga mga tinaga rason nga naglabot ini sa pagbinunanay bangod kay 5 June no, sa mainit nga tension. Ang suspect nga si alias Jess, 47 anyos, ang nagkuha gulpi ni K5 June sang kutsilyo sa iyang hawak kag didto ginbuno ang biktima nga si alias Dar, 24 anyos, nga nakaangkon K5 June sang pila sa butkon kag sa iyang malapit nga abaga K5 June. Gilayon no nga gindala ini sa ospital ang biktima kagati subong naka-confine ini sa ospital samtang ya ang suspect ang natigayo naman ini nga nadakpan sang kapulisan matapos nga tawag na nagpangayo ini sang bulig ang pumuluyo nga matigayon ini K5 June madakpan ang suspect nga subong no yara ini sa kustodiya sang Barotac Vejo Municipal Police Station. And according no sa investigation sang aton nga mga pulis nga isa no sa mga ginatanaw nga motibo o konrason kay 5 June amo ang agaway sang pasahero kagdaan nga hiligot anon nga isa no sa mga problema sang tricycle driver o kon ining mga involved naton kay 5 June. Sa subong no ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka inibala sila sang kaso o kung hindi batok sa suspect. Pananglitan kay 5 June nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide ang suspect kung maghatag ini sang update ang mga pamilya sa kapulisan kay 5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si KK5 Reggie Plazuela Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
13: Nabatian mga KK5 ang report kag informasyon na nagikan kay KK5 Reggie Di Mayo. Te motong linan sa ilang ay, Maria Ihunis, tigra po ni Santisima, kapigaduhon, nagitsang sitwasyon ta. Pati, kwan, pati pasahiro, ginaagawan pa. Ay, naano nga sistema. Oh, sa ato sila nga pagpangalagad mga KK5, nabati ang mabalita, nagikan sa Quinto Distrito sa Banwasang Sara. K5 Sara with KK5 Reggie Di Mayo. Samtang sa ibang panaton nga mga balita, salo kita sa ibang pa nga mabalita ka informasyon. Ang mga balita ngayon na batihan ng Buylog Man nga ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika di TX Coffee Mix. Naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. ang Klinika DTX Coffee Mix, mga kakay-five, sa mga mahilig magkape na nang hindi lang mabuhi kung why kape, lawas siya kada adlaw, labinigid kada aga. Ari mga kakay-five, ang kape nga, kuano, nga kampiyon ho, ah, no? Ang kape mga kakay-five nga paborito nyo. Kaga mo ni siya ang kape mga kakay-five nga healthy. Kakape ka na, kay na nagka-kafe ka na, nagka-detox ka pa. May chia seeds extract powder. Mga kakay-five, ang chia seeds extract powder, ang function niya siniis, nagapanami sa itong digestive system. Nami digestion, tabot silingon, dasig ka matunawan. And nagabulig para sa constipation. Botchilingon, kung daw medyo nabudlayan ka, magpagwa sang imo sining mga kinaon, mga basura, slawas mo. Mga kakay-five, good for digestion, ini ang chia seeds nga ara sa Klinika DTX Coffee Mix. Kag may wala labot sina, no? May ara pa siya nga sangkap nga ampalaya extract powder. Ini naman niya mga kakay-five, nagabulig para sa aton nga blood sugar level nga mag-control. Bangod kay ang ampalaya, may ari ini siyang inatawag nga charantin. Yan nagabulig para sa manami nga pag-function sang aton sini mga kakay-five nga pancreas. Agod nga mag-produce sang natural nga insulin para nga mag-control sang aton sini nga blood sugar level mga kakay-five. So muna yung rason kung nga nga nagabulig pa ni siya sa pagpanubo sa aton nga blood sugar level para nga hindi kita mag-diabetic. Ikatatlo, ang pinaka-best good, ang the sugar cane extract powder nga mo naman ang nagabulig para sa pag-detox sa aton sini nga lawas. Tanan nga mga toxin ginapagwa, tanan nga mga kung ano pa da nga mga free radicals ngara sa sulod sang lawas naton ginapagwa sang ining Klinika DTX Coffee Mix. Bangod sang orak value ngara makita mga kakay-five, dala ini sang Klinika DTX Coffee Mix, ilabi na gid ang ining disugard sugar cane extract powder na ara mga kakay-five sa Klinika DTX Coffee Mix. Ano pang ginahulat nyo? Sa mga mahilig magkafe, yari ang kafe nga healthy. Klinika DTX Coffee Mix. Kayo nagkakafe ka na, nag-detox ka pa. Sa sining mati na yun, check na ton. Mga detalye naman sa mga balita, nagika na kay KK5 Jenny Kauyunan. Yan ay may kang tanong mga KK5 sa sining report nga masubra 300 ka mga tulan. Ay, pasinsya sa mga panyapon daw. Mga kakay-five, mga tulaan sang patay sa Tansa Cemetery. Gina-exhume mga kakay-five, kasunod sa marumpag ang mga pansyon. Ay, sos! Nagkararumpag mga pansyon. At dutam, anagaman abin na nakagabok. Kagyado mo na pinakadaan, pinakatigulang simenteryo. Mga kakay-five, kagpatong-patong na dirang mga pansyon. Gira sa may Tansa Cemetery, mga kakay-five. Kaya nagkararumpag ang mga pansyon. Kaya pagkararumpag din mga tulaan, siyempre na, mga tinago na sa mga pansyon, siyempre maguluwa, gilang na. Ito ay ipaniksyong mga kakay-five. Para nga, at siyempre, makilala pa na kayo ma-identify sa mga tag-iya, sa patay na dangara, dangagina pang lubong. Kaya mga kinanglanon, tanong actually mga kakay-five tuod, nagpahimo sa malapad ng cemeteryo during public cemetery. Hindi lang kay dira sa may Tansa Cemetery. Dapat makabutang kita, maka-identify kita sang lugar ng himoon nga public cemetery, mga kakay-five, para nga inang malayo bladi sa aton nga syudad. Nga para nga hindi mag-cause ang traffic kung may mga lubong-lubong. Mga kakay-five, dapat mga layo na sa ato sining lugar di. Katulad abi sa mga area abi to sa mga lanet to. Kaya ni mga area to sang kuano di nga mga lugar ni mga uton. Kaling kay manti uton na no. O sa mga lanet dati sakop man gyapon sang syudad. Kaya mga area sa mga lanet, mga kundiinda no, para nga malayo-layo kag grabing traffic sa kun sa Tansa kung may mga lubong. No, dire sa may Tansa Cemetery. Dapat isaylo tanan ni guro aton nga mga cemeteryo di. Kag mga kakay-five no. Sang una tani, sang una nga tiempo, sang nagapapili bla ko mayor, may plano tani ko sang una nga magpangita sang lugar nga isailuhan sang aton nga mga public cemetery. Tapos asta ang cemeteryo sang mga Muslim. Kay diri sa aton mga kakay-five sa sudad sang Iloilo, damo-damo kita sa mga utod nga mga Muslim nga naga-ilistar diri. Pero wala sila yung cemeteryo. Di ba? Oh, may magkalamatay nga Muslim diri sa aton sa Iloilo City. Oh, din sila ginalubong, wala. Ibang dito na dito sa Sara, may atutong simenteryo sa Sara. Diri sa syudad sa Iloilo, wala ta diya simenteryo para sa mga Muslim. Ikabalo naman kamoy ang mga Muslim niya kung was nga ilubong. Nito ginapatindog kuno niya mo. Kagula niya na sulod sa lungon, di Blackie 5 Andre. Ah, oh, way takbalo, no? Pero ti daw amo na iya, ti kinanglan dapat, mayari man tayo nga simenteryo. Nga butangan, nga simenteryo sa mga Muslim, nga mga utod na ton. Kaya di rin naman di sila ilistar. Di rin naganit ka buluto na di. Magabot ka ni Chimpo sa eleksyon, ginapangampanyahan yung mga Muslim tadi para butuhon kamo. Pagkatapos, di way kamuya sa may gina paminsarya para sa mga utod na ton, nga mga Muslim di. Huwag ka muya ga paminsar para sa ilada, hindi ba? Oh, pero nami ito tanin sa una plano ko. Galing ka mati, huwag man ta na hatagan chansa. Kago lalabot siya nati, namitan maka mga abisang mga nagapulong ko, subo nga mga sungak-sungak. Man. Oh, eh, ara. Huwag na sila ga paminsar sang ila. Huwag na sila ga paminsar sang para sa inyo. Ang paminsan nila na ya para sa ila lang. Oh, mga kakifay. Oh, ti sige, ti ano na lang ni Karon. Pero check na to na mga detalye sa mabarita. Upon kita kay K5 Jenny Kauyuna. K5 Jenny sa Kampyon nga report. Standby!
10: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
18: Sa K5 June, ginaamat-amat na exhumed sang Iloilo City Government ang masobra 300 ka mga tulaan halin sa Tanza Cemetery. Good maumpisahan na ang rehabilitation sini matapos nga narumpaga. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga na-exhumed nga tulaan sa K5 June na ibutang sa bone box sa sulod man sa patio. Agud mahapos nga malocate sang ilahi mata kag magaserbe man ini nga permanente nga lugar. Dugang pa ni Ravena ka K5 June nga antes pa man nila gin-exhumed zoom ang mga tulaan, mayara na sang tagging sa mga pantyon agud hindi madula kag makita gilayon sang ilang nga pamilya. Patag ni Ravena ka K5 June nga ang mga naglarumpag nga pantyon ang bangod sa kadugay na sini kag hindi na makasarang sang walo ka sampaw-sampaw nga mga pantyona. Nibaloan ka K5 June nga nagpainman sang 5 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sa Tanza Cemetery kag umpisahan na ang rehabilitation kung matapos na pag pang-exhume sang mga tulana. Kagini nga balita ang yadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix, nakakapika na na ka-detox, kapareport na gikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report.
13: Oh, te. Muna nga, balik ko sa inyo, gaya na lang tansa simitari, simitari. Kaya dugay na da, muna pinakatigulang simenteryo mga K5, kagapin pa, damo na nga tangkas-tangkas, bla. Sama ko muna tagwalo niya katangkas. Gamay-gamay abing lugar mong. So dapat supposedly, mangita na kamusang lugar nga sa iluhan nga himuon nga public cemetery. Hindi kita magsalig dira sa public cemetery nga sa Tanzana kay puno-puno na dira, tanay, overcrowded na ina dira nga lugar. Kag, te, siyempre, mako muna tagwalok tangkas, bla. Oh, magtagwalok tangkas na susnano na lang na. Kinanglanon, tanay mga ka-K5, mangita sang lugar nga ara sa sagwa sang syudad. Nga himuon naton nga mga public cemetery. No? Diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Kinanglanon tanan na, oh, tiway ginagasulot pinsar sa aton nga city government, sa aton nga mga opisyal sa gobyerno, mga konsyal tadi sa syudad, mga kwan tadi, ang aton sini nga pamunuan, ang mayor ta. Way kamo gani ka paminsar, gani siguro na ang parte sa kwan nga, ang aton nga mga utod nga mga Muslim di. Mga kakifay, may mapatay nga mga utod aton nga mga Muslim di, gilibog ulo din lalubong ilang patya patay. Bangod mga ka-K5 nga wala yasang simenteryo sang Muslim dire sa may syudad sa Iloilo, pero pertek damo mga Muslim community dire sa syudad nga nag-ilista na din nga dire na mismo ga-ilista, dire na mismo ga-pangabuhi. Ah, kag wala labot sina. Dire na gani na sila nag-abuluto. Labot yan ni eleksyon, grabe pangampanya nyo sa mga utod ng mga Muslim. Pero wala kamo sa may ginapaminsar para sa kaaraydan man sa mga utod na ito ng mga Muslim dire sa syudad sa Iloilo. Kundi ang inahimo nyo, kung ka isa, ginaipit nyo pa, magbaligya, ganin na sila sa mga bakal na kamumuskutiro. Oh, ang tanan-tanan nga tao, makaigo. Oh, bakal na kamo banig. Ang banig, pwede makaigo, 20 katawo. Pagdala sa balay, paghumla, tatlo lang katawo ang makaigo. Nagbalik ang manog bakal. Sininya, tinan naman itong bakal mo nga, kung nga banig ang balmo, makaigo ang tao nga bantik, bilog. Pagdala sa balay, to, tatlo na kami kaigo. To, ligid kami to, higda kami to, hindi makaigo. Na wala mo ko nagambal nga mahigda ka mo, dapat tindog ka mo. Ay, kalainin! Kalainin! Joke lang ah. Wala, sige ah. Sa ato siling pagpanglagad, mga ka-K5 ang mga balita ngayon na batihan. Bulog na yun na dulong sa inyo sa kalwan sang extend for supplement for men. May maka kagklavo waska nga nagabulig hatag extra energy sa lawas ng tawo. Ang ining lipidium yini or ginatawag na ito mga K5 nga inang isa sini sa pinakakumo niya nga ngalan is kwan lipidium yini or ginatawag na ito nga maka mga ka-K5 or ginatawag nila sa pinakakumo name niya is Peruvian ginseng. Ining maka mga ka-K5 or lipidium yini or Peruvian ginseng na pamatud-an ini sa mga eksperto nato sini nga mga kautor labi na mga botanist nga ini mga ka-K5 ang lipidium yini or maka or Peruvian ginseng grabe hamak nga ini siya naghahatag extra energy sa lawas ng tawo. Tingala na sa unang mga eksperto to dito sa mga area sang Peru mga ka-K5 sa South America. Ang mga kanding bla dito nga naga-ilistar bla kay Faiba Andre. Ang mga naga-ilistar nga kanding dito. Tingala sila nga daw halos hindi gani malabutan na isa ka hindi malabutan anom tubtub pitok bulan ga busong naman dawat ang kanding. Tapos ga bata naman ga dasig magmuad ang mga kanding. Tingin na lang taw nila kung anong mga ginaharab siyang kanding bla nga masustansya kag daw grabbing ila sining kwan bla. Ang ilang inang sexual habit kaglabi kaglabaw sa tanan no nga grabe ang libido bla so sigun lang ang tawon ang ginakaykay ka mga kanding ang gamot mga ka-K5 kag ginakaon amo ni siya ang maka or ginatawag naton nga lipidium yini or also known as inang Peruvian ginseng. Ginkuha sang mga eksperto, ginstadihan sa malawig nga tsimpo. Oh, ginatos-gatos kag linibo kata linibo kaadlaw. Kag ginatos-gatos mga ka-K5 nga mga inadlaw. Nga ila sini nga pagtuon dito na balaan nga ini ginakaon sa mga kanding nga nagapanami sa ila sini nga ursa. Mga ka-K5, pwede gali magamit sang tawo. Nan, so gintesting sa mga tawo. Aso sa gakarakasang tawo, mga edad, mga tagsisintas, tinta, mga ka-K5, makainom gani ka makakaon sang lipidium yini, K5 Andre. Ah, gaursa daw kanding nga buranguson. De, amo ni mga ka-K5 nga gin butangan nila sang combination nga klabo waska. Kaya ang klabo waska naman niya, nagabulig naman ini siya sa pag panami sang sirkulasyon sang aton nga dugo blood circulation naman ni siya yung eksperto. So kun was nga nami imo nga blood circulation updan sang maka o kon lipidium miyini mga ka-K5 pag abot sa lawas pag deliver sa bilog nga lawas mga ka-K5 sang maka bangod kay nami ang blood circulation ta amo na kun nga nagaursa si Manoy kag nagapa bakod ka nagapadamo sang aton sining libido. Amo na rason kun nga sa mga kauturan tanga mga hindi pa makabata kag medyo mahina. Testingin niyo ni mga ka-K5 extend food supplement for men. Produkto ini sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. So, pag nahulat niyo, aso sa. Ah, niya inang why na Why natagaling chimpo mga ka-K5 mo? Shout out sa kaya Rosalba Rico Puerto, kay Christine Gardosi, sila niya Tani, limpyuhan man ang city government, sang city government, ang Tansa Cemetery, Sir John, paglubong ni Nanay Namon, hasta tuhod ang mga dahon kag tani, magkalkal kuhaon man ang mga sepultiros sang ang mga kahoy halin sa mga lungon. May in charge manada sa may shade nga wala gid gina limpyuhan kay gabayad man tax ang mga patay. Gutok-gutok na na, overcrowded na nakatama dang Tansa Cemetery. Tagwalo kapatong lang mga simi ang mga pansyon da, tagwalo kapatong. Ti anon mo naman, anong pwersaysi naman? Overcrowded na inang lugar na da, so dapat na isailuhan, dapat ililisan na da, dapat isailo na sa mga malayo nga mga lugar diri sa syudad kay sa city proper. Gutok-gutok na da kung mag-abot ang tiyempo sang ano pa na sinigani o, inang fiesta minatay. Gutok-gutok na, bisan may lubong lang nga ordinaryo. Sino nito sumbong? Siling niya, Bakal Camarillo, patapak nyo sa pison, gaandar gihapon. galing dugay na nga, dugay na nga joke, ipapandre, no? Okay, Bakal na Camarillo ko, bisan tapakan sang pison, gaandar gihapon. Sa batang manog bakal niya, gaandar ang anong rilo? Hindi, ang pison. Yara pagin bag-o na. Bakal na kamu, baso ko, bisa nilang po, sini mabuka. Dinaguso. Tala niya, bakal ko. Sabah sang Muslim, masang Muslim. Ay, inay-inay lang kamu, basi buka baso ko. Okay, Jenny Ray Simon, mayong gabi. Salamat kayo. Shout out sa ato sa inyo pagpangalaga. Wait a chimpo, magka K5 din sa ato sa inyo pagpangalaga. Sa nga sa nga pwersa sa K5 News FM Iloilo. Ako naman yung K5 June, aluado kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! My puso!
22: K5 News FM 88.7
23: Champion,
22: the best radio station.
23: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: Your music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
2: Campeón.
3: K5.
1: K5
3: News FM.
4: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
6: ang may powerful compound
7: kanagapanubos ang imo blood sugar.
6: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
6: para mismo. TTX 500.
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan nga edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka ni TX500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ni nga klase nga balatian, Sir GP. Kag hindi lang amo niya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag may TC.
6: DTX 500!
10: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
11: Saan nag-inom ka?
12: DTX 500.
11: Kina nalang subong imo sugar?
10: Tatigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500!
7: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX 500!
7: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
6: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
7: DTX 500.
6: Masaligan.
7: Epektibo.
6: DTX 500.
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Ba, budlay?
9: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TGX 500!
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan!
6: Magalingin pala ang imo nga uho!
7: Masami nagkapangihi!
6: Masami ginauha!
7: Si may diabetes ka na,
6: TTX 500 na.
7: Ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: sang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: garantisado.
7: TTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: TTX 500
6: ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: TTX 500
7: ang TTX 500
6: ang may powerful compound
7: nga nagapanubok
6: kaga kontrolar
7: sang imo blood sugar.
6: TTX 500
7: masalika
6: epektibo.
7: TTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amon nga mabalatian kag iban pa nga mga balatian.
4: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: D3 Bio with Vizio.
12: Ako si Ana. Before problema, kugidang nga ako regular nga regla is agalabot gid tatlo ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid
11: D3 Bio
13: ang D3 Bio
11: yung may Vizio
13: ang Vizio
11: yung may D3
13: mga butika
11: D3 Bio
14: ako si Boards nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease tuma na gid ka malipaton gid try namon patumaron sang D3 Bio ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula bangod ina sa D3 Bio
11: D3 Bio
13: ang D3 Bio
11: yung may Vizio
13: ang Vizio
11: yung may D3
13: mga butika
15: my family history bala ka mo sang diabetes
16: DTX 500 ka!
15: Mataas bala ang imo blood sugar?
16: Mag-DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis
16: mo! DTX 500!
15: Nagapalandurong bala ang imo panulukan?
16: Magalingin bala ang imo nga uno?
15: Masami nagkapangihi?
16: Masami ginauha!
15: Si may diabetes ka na!
16: Mag-DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: DTX 500
6: DTX Coffee Mix
17: Eric Ledesmas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
6: DTX Coffee Mix
11: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permilang buton ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
11: DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako ng allergy.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
21: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
21: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
22: Libre!
23: Libre!
21: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
25: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
25: Clinica DioFresh.
0: Available now.
1: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman for Man.
22: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Man.
23: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men.
26: Para sa matino nga dugo.
27: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
27: Ang may mataas nga antioxidants.
28: Nga amo naman
27: ang nagatinlo sa imo atay.
28: Basta tinlo ang atay.
27: Happy kanunay.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: Epektibo.
27: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
27: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
27: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
27: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: DTX 500.
28: E3 Bio.
29: O si Karen, kadamog isang akon hair fall ang hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
28: D3 Bio.
27: Ang D3 nga may Visio.
28: Ang Visio
27: nga may D3.
28: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na just turned nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
28: D3 Bio.
27: Ang D3.
28: Yung may Visio.
27: Ang Visio.
28: Yung may D3.
27: D3 Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
3: K5 News FM.
4: Yo, yo!

0: Bardagulan sa K-5!
1: Bardagulan sa K-5!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
4: Kasadya sa inyo!
1: Bardagulan sa K-5!
5: Bardagulan sa K-5!
3: Bardagulan sa K-5! Kaupod si Macho Kulit!

0: Tawag na! Maxi Nadia ta! Kadaan mo sa problema everyday, pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
1: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
2: Sweet-sweet ka sa ko, ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
4: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
5: Macho Kulit!
6: Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan, si Macho Kulit!
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho!
6: Bardagulan to the max! Sa 88.7 K5 News FM!
8: Bardagulan sa
9: K5! It's time to roy! Higa ko dugdug again!
10: Kampiyon!
11: This program is rated PG.
12: Rated PG!
11: So bawang bad words.
13: Bawang bad words.
11: Pero pwede ang bad jokes.
12: Enjoy!
14: Bardagulan!
6: Bardagulan!

0: Alas 10:18 na! 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mag-A5, hindi magaliban mag-inom sa Klinika GTX 500. Ang Palaya Leaves with the sugar-sugar cane extract, mga ka-K5. Wood supplement para sa aton nga lawas. Sa mga ka-K5 naton nga nagatutok subong sa 88.7. Maayad-ayad nga gabi Western Visayas. Sa tanan-tanan naton nga mga kauturan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nakatutok na sa K5 News FM, ang the number one radio station sa Iloilo, K5 News FM. Sa mga damol bibig, sa mga pulalasi, maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Well, subong nga gabi, naga-enjoy ang tanan para sa aton naman nga programa. Kung ikaw dira na boringan sa inyo panimalay, pwede ka muna tawag kay Machokolit via Viber sa 0919-099-9066. Tawag ka muna rin sa 0919-099-9066. Na magtawag sa 0919-0986-314, mga kakaifa. Tawag na ka mo! Kay ma-enjoy kita subong nga gabi. Viewers na right now, na 99 aton nga viewers. Abi, share the live mga kakaifa. Para magdamo-damo ang aton nga viewers subong nga gabi. Sa mga nanay kagtatay naton, nga nagapamati, permi sa aton, maayad-ayad, nga gabi sa inyo, tanan-tanan. Bardagulan, greetings ta anay. Well, sa mga K5 naton, nga tamyaw tagalit si Cedric Miranda, nga nagapamati man subong sa aton. Wala ko man nabasahan ang imo nga comment din, ikaw nag-comment. Abe, ha? So din siya nag-comment ni man. Check natin. Wow. Abe, K-Fed News of M, Iloilo. Ah, wala gali 88.7. Sa piyak na piyak kita. Talalagay ba K-5, ha? Mahalin na rin si Machokolit sang aton nga, ano? Madre galing, ha? All right. Abe, si Sian. Mayang gabi, Sian. Good evening sa imo, Sian. How are you? Ano hype mo, Sian, man? Ano imo hype? Mayang gabi man sa imo. Kaya sa mga friends man nato, Andre. Good evening po, Machokolit. Kayo do. Ay April Isabel Falalimpa, mayang gabi sa imo. Good evening sa imo, how are you? Nagatutok man subong sa K-Fan News FM. Thank you so much, gid sa imo. Hello man kay Drani. Nga nagabamati subong sa aton si Drani. Good evening po. Hello man kay Fifide Giovanni. Nagabamati sila subong sa aton. Good evening. Thank you so much, kids, sa pagtutok sa K-Fan News of M Philippines. Watching from QC po, sir. Hello po, good evening po sa iyo. Nakatutok na po sa amin yan. Hello, magaling sa kay Charles. Yan ay gamamati 5-5, sir, Matt. Ay, gamay-gamay, kagali. Abi ko, tas-taas ka. Abi ko, tas-taas ka, kaya tataas yung matura. Yung opposing to taas, 5-5 galing. Ay, gamay ka, ni galing. Hello, magaling kay John Briggs. Good evening kay Ma'am Jing Jing. Good evening, Ma'am Jing. How are you? Hello kay Novi. Yung nagpamati subong sa aton. Si Rochi Tulosa. Nagpamati man subong sa aton. Mayang gabi sa imo. Mr. Tulosa. Good evening, Tulosa. How are you? Kamusta? And friends naton nga nagpamati gyapon sa aton, more blessings to come. Enjoy, enjoy. Hello, manggali kay Albert. Kailaga pa matiman sumong sa aton. Mayang gabi sa imo dira. Hello man sa Western Visayas, sa atong fanatics ha. Kailaga pa matiman sumong sa aton. Grabe, good. Sa mga defender, thank you so much po sa inyong lahat. Ang nag-support po kay Matt Chocolate, kag sa 1VX and kag sa Iconics PH for your support. Mayang gabi sa inyo, tanan-tanan. Hello, magaling kay Rodante. Good evening, Rodante. Hello man kay Binavidra. Kay Binavidra, nga nagpamati man sumungan sa aton. Good evening sa inyo. Thank you again. Kay John Alvarez, nga nagatutok sumong sa aton. Good evening. Grabe nga nagatutok subong sa aton. Alis subong mga kay Vibe ala o. Wow. Reckless driving. Napapangita subong sang LTO. Ni kagin lang po Santo Bla. Gin pack doll sa bala. Gin pack doll. Ay na ano. Well subong gabi mga kay Vibe. Abrian ko ang linya. Ah. Kasi Drake Dagale. Cedric Miranda, mayang gabi sa imo. How are you? Kamusta, kamusta, kamusta, Cedric? Gaano ikaw din ha? Kag sa mga friends man aton sa Mindoro, nga nagpamati subong sa aton. Good evening. O mga taga Mindoro, Erica, good evening sa imo. How are you? Hello, manggaling sa kay Erica Malno, Malyo. Good evening, sir. Gamati ko din sa imo subong, si Mercedita Sumilo. Mayang gabi. Mayang gabi sa inyo, tanan. Inatamyaw ko mandagali ang friend nato na yung nag-tutok subong sa K5 News FM Philippines. Anong dapat nato ni Moon? Wow. Namin, the best man lapad-lapad. Dapat i-day mo on. Hello man, kalisa kay Mr. J. Yadona. Gamati sa mga sa aton, Mr. J. Liaduna. Mayang gabi sa imo. Thank you again sa pagtutok ha, sa K5 News FM. Kaga friend man aton, dali sa mas mate. Nga always nakatune in ha, sa ating program. Good evening. Hello to Mercy. May gabi kay Mercy. How are you? Kay Mercy Dita Sumilio. Nagpamati subong sa aton. How are you? Sa aton mga friends mandiri sa capital. Nagpamati subong sa aton. Maayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Hello kay Hector. Hector Punzalan. Nagpamati subong sa aton. Machokolito, ganyan ako kapatisi mo, permi mo ko gina-shoutout sa unang piyak istasyon ka pa lang, subong wala mo na ko na-shoutout. Kaya nag-PM ka di haw. Paano ko na bala, anak be? Why ka man na, binagatawag sa akon, di paano ko ba mag-enjoy? Why ka man nag-ano sa akon? Nag-call of nature, wag call of nature! Suwabi ha. Grabe na gid subong sa mga kaki-five naton ha, nga nagpamati sa aton nga program. Bantayan ang mga programa ni Matt Chocolate. Namigid man Matt Chocolate ang mga folding-folding cellphone. Oo. Swabe na mag-editing ka bala. Basta mga editing-editing na swabe na. Kay Jennifer. Mayang gabi ka, Jen. Thank you again, Jen, sa pagtutok mo sa amon din yan sa K5 News FM. Wala, Jen, sa ang imposible. Basta nag-enjoy sa programa ni Matt Chocolate. Well, speaking, subong ha, iPhone 18, bagay na bulubantayan, may Ultra, subong. Dugi na wide-wide na mo na. Baka damo na lang gadya sang kahit susana. And then again, mabang-bang ang cellphone nga lapad-lapad. So na, no? Ano man lang naman? Subong niya dula. In again. Ultra white. Hello man galing kay Vengar nga nagamati man subong sa aton. Vengar, mayang gabi si mo the Vengar nga nagatutok niya po. No? Well, mga ka-K-Fan. Sa mga friends naton na kay Jelunel Glory. Pabalik naton mga ka-K-5. Mano naman kita. Ma'am. Tawag na gani. Mahigop kita sang sabaw. Sabaw ni Matt Chocolate. Kagluto ni Matt Chocolate. Oh. Ano pa ang ginahulat-hulat ninyo? Maluto naman kita karon sang sinabawan. Para suwabe. Well, mga ka-K-5, we'll be right back. More music, more fun on your favorite radio station. We'll be right back. 10:27. Macho Kuli.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadaan mo isang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon yung kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenya. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon. Matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio yung may D3
6: sa mga butika
7: para sa matino nga dugo.
8: DTX 500
9: para sa healthy nga tay.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tay,
8: happy kanunay.
9: DTX 500
8: masaligan,
9: epektibo.
8: DTX 500
9: mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500
9: masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500
9: ang DTX 500
8: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo
9: nga sa masami
8: amo naman
9: ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy.
8: DTX 500
9: masaligan.
8: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
8: DTX Coffee Mix
6: mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pamasaga butika.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
6: Mabaka mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
8: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5
7: News FM.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre? Libre!
16: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gabasa na naman?
20: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
22: Always nagabasa.
20: Kag nagabaho ang kilikili.
22: Mag-Clinica Deo Fresh.
20: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinica Deo Fresh.
21: Nagabasa na naman balaga.
20: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
22: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract.

0: Classic Performance Extend Food Supplement for Men para sa matinong na dugo. DTX 500 para sa healthy gatay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw pala ang may diabetes. DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compounds. Nga nagapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500 D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Magabuti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Beat on Haro, tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: K5 News FM.
7: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
8: K5 News FM.

88.7 K-Fat News of M, championing the lives of the Filipino. Well, mga K-5 naton. Grabe ni Subong. Well, sa mga K-5 naton nga nagpamati Subong sa aton, thank you, Ged. Well, gintamiyaw tanay si Mary Jane na Paklibar nga nagatutok Subong sa aton. Mary Jane, mayang gabi sa imo. Kagaya. Good evening, Macho Colit. Watching from Pasi. Si Jolinel Glory. Good evening, Macho Colit. Watching from Yagao. Good evening, sir. Gapamati ko di sa imo subong, ah. Ay, thank you so much, kid, sa pagtutok nyo sa ako, na sa K5. Salamat. Natamiyaw ko man ang friend naton. Dari sa may poblasyon South Oton. Nga nagapamati subong sa ato, na. Good evening. Kay Armon! Kagsasaurab na ito na nga nagpamati subong. Thank you so much, Ged, sa pagtutok sa K5 News FM Philippines. Kagsa mga friends na ito, diri sa may Moliloni, nga nagpamati subong sa ito. Thank you sa inyo, tanan-tanan. Ano ang dapat nato ni Moon? Kung kapoy na kita, natural mainom ka sa GTX 500, mga kakifal. Inom sa GTX 500. Grabe, guys. Hello, magaling kay Alimar. Okay, Alimar. May gabi sa imo, Alimar. Thank you. Sa pagpamati sa amon sa Alimar Group. Ah. Kaya siyan, silante. Oh, nagatutok subong sa aton. Luto-luto naman kita. Buksan kong linya. Kung sino gusto magtilaw sang luto ni Matt Chocolate. Gusto ko babae ang color. Subong ako nalaki. Pwede ah. Biska, ano lang kasing color ah. Ah! Maluto kita! Madali na maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto, maluto na kita! Luto ni Macho Colet! Ano ba lang obrahon natin sa mga gabi? Number

Everyone, kung sino gusto magatilaw sa pinakanamit nga luto ni Matt Chocolate, hurry! Enjoy now! Buksan ko na ang number 0919-099-9066 mga kakayfile. Buksan kong lang niya ha, 0919-099-9066. Kagtawag ka muna sa 0919-098-6314. Para mapatian nyo ako. Tawag na din ka muna sa 0919-099-9066. Kay makaon kita sang linoto sa bonga gabi. Rock and roll. Hello, manggaling sa kaya Aurora Diliosaga nga nagabamati sa bong zaton. Mayad-ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Oh, grabe.

Tami out naman gali si Kalbo nga nagmamati sa bong saton. O Kalbo, mayang gabi sa imo da Kalbo. Si Kalbo nga nagatutok sa bong saton. Maid ayad nga gabi sa inyo tanan-tanan. Ah, thank you again sa pagtutok ka. Hello magaling sa kay Rovil. Kay Bumba Marilo nga nagapamati sa bang saton. Bumba Marilo, mayang gabi sa imo da. How are you? Kamusta na si Bumba Marilo? Ah, mayo gid ah. Mayo gid si Bumba Marilo subang. Dugay na kami kaway kita na isang migo taniba. Bumba Marilo. Kamusta na da imong life? Tamyo ko man gali ang friends naton kay Oscar Bilizon nga nagatutok subong sa aton program. Especially pagin sa aton nga mga friends nga diri sa Cavite nga always nakatune in sa aton nga program. Thank you. Kay Bilian. Si Bilian Alona nga nagpamati subong sa aton. Bilian Alona, mayong gabi sa imo. Ayan, sa mga friends man naton diri sa may Kanlaon. Yan nagpamati sa bong sa aton. Thank you so much, guys. Grabe. Hindi basta-basta ang amon nga ginakaon sa bong machokolit. Anong nakaon mo, haw? Ano yung mo ginakaon, haw? Ang balambla kung ano ginakaon mo para suwabe. Kung na ginakaon mo, tinapay, tinamit, ginin. Amo mo lang nagali. Amo mo lang na gusto, magaling makaon sa tinapay. Pati pwede, gina. Spicy Hunog! Grabe si Spicy Hunog, kapamatisubong sa aton. Thank you so much, Spicy Hunog. Kag sa imo nga kaadlawan, kapamatisubong sa aton. Thank you. Hello to Mr. Enrico Ramos. Kapamatisubong sa aton si Enrico. How are you, Rico?

Oh, hello magali kay Ventar ha sa ato nga friend dira sa may Pasig nga always harug ka pamati. Pero may kami ga-inom sa pre-bio coffee mat chocolate na rete. Be, pati lawa man ko be. Ayun, nagalay ya. Sa jala ng gali. Kasi sa mga taxi drivers naton, sa mga kapulisan naton, dira sa may PP1, maidayan nga gabi sa inyo tanan-tanan. Salamat nga kagabantay, gika mo subong. Kinamonitor nyo man ang K5 News FM. Madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan. O, mga K5 naton. O, grabe sa mga monitoring. Hello, magaling kay Jennifer Ilio Agan. Gamati sila sa bang saton. Thank you so much kay Jennifer Ilio Agan. Nagapamati sa aton programa. Thank you. Hello, magaling kay Albert. Yan, nagapamati sa sumbong sa aton program. Nagainom siya kanon sa DTX Coffee Mix. Amugin na iya ko na solid ka sa produkto ni Doc Ramil Uy. Inom ikaw sa DTX 500. Mag-inom ka always sa DTX 500. Mighty C, mga KK5. Extend food supplement for men, mga KK5. Para mas namigid. Ang klinika D3 Bio, isa na siya sa pinakanami nga food supplement. Kasi soft gel na siya yung capsule. May virgin coconut oil pa mga KK5. Ay, grabe. Nami, suabe. Grabe, no? Arman! Pamati man sa buong saton si Arman, ah. Grabe, good. Bani akong gisaya pa, isog-isog na lang. Sobrabla ka isog mo lang, kaka dunla na sa pagkaisog. May mga tao, ganyan kung saan nga piling man nga isog. Pero gani kung maiguan, gani mamunong. Ay. Hindi good nami ang ginabuhat sa mga tao. Bye.

0: Kinakapta, miyawag naman ng mga friends nato ang dirisubong sa may buho. Ayun, na-miss ko ba lang buho sang gamay ko sang una? Sige, si tatay ko sang una, dira sa piyak na istasyon. Ang istasyon sa tatay ko sang una, nag-broadcast na siya sa DYBQ o TV12 sang una. Yung po yun ang datita Bingbing Oswe, datita Cora Panier Gorobles na. Isang gamay ko sa una, mag-broadcast tatay ko kong gabi. Gakadto kami na sang nanay ko. Sa una, si nanay ko pag-toy-toy sa akon. Subong. Ako naman matoy-toy kay nanay. Bakal kami din sang ano? Bakal kami din sang tinapay sa buho?
1: Wow!
0: Gamay-gamay, gabugas, singgit kami bakal! Doon na-miss ko man si nanay ko sa una, bala. Tapos ako magulang nga babae, muna permiga bakal bayo sa ako, wala ko ya bayo. Si Inday Mona. Si Day binabirahi mo na inom sa soft drink. Kapag taas ang imo nga sugar, pag nilipat ang imata mo. Eh? Okay, Mary Jane. Ay, kasadya lang gina. Daw.

0: Hinata, Meow Commander Galizi, Jilonel Dorey. Mamati sa bang sa aton. Thank you so much, kid Mayad Ayad. Kagabi sa imo da, Jonel. Kanagawakal ka man da. Lagi nagblaga ka dlaw ako kay may isa. Kung blaka friend, friend. Bado kita pasikat. Kagin sa ako niyang iyayang nga swildo. At ilabot ka man sa imo ko na dakoy mo swildo. I am bot lang kid. I would like a laugh. Hello, Magalisa, kay Donald. Ba, Donald ano ni? Donald Trump? Grabe. Bunggage. Kay Gloria. Mayang gabi. Sa mga kaki-five na ito na, hindi magkabala ka. Dili madugay mabati anaman naton si Madam Usang. Gapasaka na si Madam Usang. Nagasaka siya subaw sa taxi. Malimat siya ko, limang taxi ko, anay. Ibantay-bantayan nyo lang sa dalom si Madam Usang. Gwapa na siya nga babae. Maputi. Kag hindi bahu ilok. Kaya nag-a-day of fresh siya mga kakifang. Sa sulod sa amonistasyon, thank you so much kasi ako ni Kaopo na si KK5 Andre La Pastora. Sa ito newsroom, ha, may DC, pala sa kabilog, diba ni Shadow? May pulo kami na kabilog sa newsroom. Ng mga tabo. Kagdiri sa amon sa side area namon. Dari pagin sa piyak ng room. Ang KK5 News of M sa aton nga mga advertisers. Ang aton nga producers. Mayang gabi, teknesan na ito na. Mayang gabi na sa inyo. Hindi na ako mag-isa-isa nga. Walo, malaka mo kabilog. Yawa ko isa-isa ka rin. Kaga, salamat gina. Dili sa amon nga tiso yun nga gwardya. Kapanago lang. Sir, mayang gabi sa inyo da. Si Manong Oscar. Kag si Manong Roy Roy. Maduwagin mo. Kagina, pagsaka ko. Tuging kulbaan ko kay mga lagko-lagko nga tawo. Do kun lagko siya, lagko man ang armas ginabit-bit sa tagipusoon. Ano na ba? Amo ginayagin padala nyo diya sa K5? Grabe, subong ha. Well, sa mga ka-K5 naton, thank you so much, kid. Sa mga friends naton, dira sa Dalom. And also especially pagin sa mga friends naton, nga mga kapulisan nato na thank you so much sa tatlo kapulis nga nag-visit rin sa amon subong gabi. Ah. Kapikapin. Oh, sir, ano? Kapikapin lang kamo danay, ah. Kami lang bala, ah. Well, magabulos na si Doc Ramil Itang, oy. Oh, si Red Rotsi. Oy, may gabi, Red. Do, why na takit anay subongaw? Ay, ang gabi sa inyo, ah. Odds again. Well, mga KK5, ha? Ma-cut off ko, anay. Kaya ma-meeting pa kami until 12:30 sa ma-chocolate manaog. Ma-meeting kami, anay. Kaya kaya may kinanglanon kami. May mga events kami nga palaabuton. Wow. Ha? Bantayan nyo. Para sa mga singing competition. Ah, ginahulat ako sa mga music director ko, diyo. Madam Usang Dalsiga, nalasaka. Kaya ma-meeting na ta. KK5, salamat gid. Magabulos na si KK5. Basta KK5 si Doc Ramin Itangoy. Ikaayong lawas. Mayong gabi. Matchulit of your favorite radio stations, KK5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Five News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7 D3 Bio Health
2: News, E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga doon hindi maayong kapinas.
4: Patuloy lang.
6: Nelfungi.
4: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection, inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan. Ha?
4: Bulak lang, ang bulak lang.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulak lang.
5: So sa ang bulak lang.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response sang imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sang kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ang pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa D3 Bio, no, makabuligid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo ininom D3 Bio, perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang jardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatok kay pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
9: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ipo, ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Health News, D3 Bio, D3 Bio,
13: K5, News FM, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow, may puso.
15: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM, sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid kamo.
16: Wow!
15: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Lunes nga adlaw mga K5, upag naman si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets. Monday edition, kabaloko nga medyo kapoy ang iban kay tikun Monday. Damo work sa office, damo piyermahan, at damo transaction. Well, tonight mga K5, updan niyo naman ako sa isa naman ka, mainit nga sa gilanon, ang hindi mapabutsag nga baratsagon. Ginapabutsag lang diri kay Madam Usang. Well, with tonight, no, ginatamiyaw tanay mga friends nato, mga taxi drivers, kay mga friends nato, yung mga jeeping drivers, nga nakatutok naman sa ating program sa Monday edition. Tonight, mga K5, sana magka-story ang basahon naton. Taguon talang ngalan niya nga si dalit ang gita, ginabasa ko pang iyang letter. Okay, taguon tayang ngalan nga si Eileen. Si Eileen, naibalo ay ano sa kagalingon niya, nag-edad na siya mga 19. Dito yung naibaloan niya siya sa galika. Tumba, clack, clack. Butsilingon, bye. Kung sa atong tama term, tumboy. Dito yung naibaloan niya. Pagka 19 years old niya, after niya debut, dito yung na-feel nga ang iya balatsyagon, iya sang lalaki. Mag K5, grabing story yan ni Eileen. Katie, one time, istorya niya si mama niya, nga, ma, basi mga kik sa akon, pero amo ni ang nabatsyagan ko subong. Isa ako ka tumbak krak krak. So maghambag kita mga K5 ka tumbak krak krak, buod si ringon, ano be? Buod si ringon, isa sa ka tomboy. So, nagmiga-miga siya. Ang yamiga guapa, kaya very supportive man siya nga partner. Galing yan ay baluan sa iyang mama. Nagabot sa time, maging pangita, gid ni mama ko, Madam Usang, ang ako niya girlfriend. Na dapan niya kami sa isang restaurant kaya nagapangyaga, ginsinggita niya sa damo nga taho nga, ikaw ang nag-influence akon bata nga magtumboy. Grabing kahuya ko, Madam Usang, nagibigid ako kag nahuyan kami. Pero ang girlfriend ko, hindi siya tomboy. Ako lang, gid. Grabe, gid. Nag-inaway kami sa ako ni girlfriend. Kaya hindi ko mapungga na ako ni emotion. Madam Usang, nag-story ako sa imo. Kaya gusto ko tani mahibaluan kung ano ang dapat kong himuon. Grabe, gid. Ang napatsagan ko nga sakit subong nga tinion. Do hindi ko kain hindi ko sino akong pilion. Pero si mama ko, siya managpadako sa akon. Siya nag-alaga sa akon. Do gusto ko na mag-board gani Madam Usang para makapagusto ko. May mga tiyempo nga si mama ko, hindi kayong chindi sa akon. May mga tiyempo nga pati pang bayo ko, intrahan niya. Kay tilain naman subong generation Madam Usang. Subong Madam Usang akong problema kung paano ko. Baka move on. Pero palangga ko gid ang akong girlfriend. Nag-talk kami sa akong girlfriend, yung naghamba siya sa akon, na kung kaya mo ko ipagtanggol, hulatonta ka, pero kung hindi, mangita ako sa iban. Na tao nga magpalangga gid sa akon. Subong Madam Usang, ginaupdangin ako ni mama ko. Every time nga maglakad kami, duwala ako privacy. Daw feel ko, Madam Usang, daw 12 years old ako. Next month, Madam Usang, man 20 years old na ko. Hindi ko gid mapungga na akong balatsagon. May mga time nga nag-aisip ako sa hindi maayo. Salamat sa pagbasa. Ako si Eileen. Ahay, grabe man ang problema ni Eileen ba. Hindi siya mabaton sa iyan nanay niya siya isa katumba krata. Well, magabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations, the number one K5 Newest FM.

0: Bedtime Secrets
1: on K5 News FM.
2: K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! My puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: My D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
4: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DDX 500!
8: Garantisado!
4: Epektibo!
8: Aramis
4: mo! DDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magandingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
4: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound.
8: Nga nagapanubok
4: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Garantisado.
8: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papasko sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
14: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
15: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay. At
14: Banda Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: X10 Food Superman Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
7: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
9: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. With VCO.
11: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa sugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3, D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.

0: Secrets with Madame Usa.
1: Second part sa ating program. Welcome! Welcome sa ating program, ang Bedtime Secrets. Malamig-lamig nga tempo kinag-aircon ako. Pero kung wala ka nag-aircon, medyo mainit. Pero kung gusto niyo magpainit, mag-inom lang kami sa X10 Food Supplement for Men. Paimnan niyo ka ba na parang inyong boom boom pow mag-tapos sa sunod sa duwa ka oras. Kag pwede ka maka-ugayong sa nga inom mo sa X10 Food Supplement for Men magka-K5 ha? Kag inom sa DTX Coffee Mix. Well, sa imo nga problema, Eileen, kaluluoy ang pangga natin. Hindi siya mabaton sa iya nga parents nga isa siya ka-members ng LGBT. But siningon siya sa ka-tumba-krat-krat kod sa mga term pa natin tumboy. Tiyano kidya kung tumboy ka? O diba? Ano kidya kung tumba-patis ka? Nga, gusto mo na bala nga maging tumboy ikaw? O diba lang, hindi man? So, mas maayos siguro nga advice isuyahon mo si mama mo heart to heart. Mama, hindi ko man gusto nga magtumba krakrat ako. Hindi ko man gusto madam nga mag-amo ko ni. Oh, di ba? So sa mga K5 na aton nga naga sugilanon dira, agad pa kanubo niyo ang mga LGBT. Hindi man tanan yung mga LGBT bastos. Mga creative na sila gani, mga very creative na sila. So si Eileen naman, mga KK5, nag-girlfriend siya. Grabe mo lang si nanay mo, yung katuan niya sa restaurant pagkatapos, kinsinggitan niya ka mo. Pwede ba si nanay yung magpungko sa kilig kag istoryahon. Hindi nga pa, oy, anyo ang inyong, ang imong bata, nanay mo, Diyos ko. Dula kayo mo tinunan, nanay. Hindi namin. Dapat ang problema mo na is insindihon mo ang balatsagon sa imo nga bata. Because siyempre may emotion mo na siya, may balatsagon mo na siya. Lagayan mo. Kung hindi mo gusto niya, gusto niya nga mag-miga-miga sa ambos sina, magsulod sa relationship, istoryahon mo siya. Kagbuligan, hindi pwede nga paoyaan mo ang bata. Kaya ti, kadumot kaya kung isa. Tibilang isang atao, nag-learn ang bata mo magdumot sa imo nai. Kaya isa pa ha, may nag-PM sa ako ang dali ha. Dali lang itbasahon ko, ana. Sa akong iPhone 25 Plus. Madam Usang, ano ka problema kung tumboy? Kaya may karelasyon man kung tumboy sa una. Mayo man sila, mabiduligon, kag hindi masabad. Masabad na sila kung tungkuhon mo sila. Kuring baka ba, boy? Pero Eileen, binaluoy ako sa imo. Tapos may gin-message pagiging isa ho. Badamusang kaagi ko na ginsaruso, ginsang tatay kag nanay ko ang balay sa akong girlfriend. Kag ginambala niya, hindi ka na mag-upod sa bata ko. Ikaw ang rason nga nagtumboy ang bata ko. Eh, hindi man siguro. Ay, hindi nga pag-blame sa isa ka person. Grabe man niya. Bisan ka ni Madamusang, magkaon kami. May mat-PM lang sa ako, mag-uni akong cellphone, ang balan ako ni mama kung sino ang nag-PM sa akong. Grabe, gino. Wala man na, Madam Usang, problema kung may girlfriend ka nga tumboy. Ang importante lang da wala, kamo may ginalapakan niya taho. Correct. O, di ba? So, advices ko, guru, si, or advice ko sa imo, palangga, i-talk mo imo parents, ipainchindi mo imo bilatsagon sa iya. I know nga maintindihan ka man sa nanay mo na or tatay mo sa amat-amat. Grabe, Eileen, no? Daw, naluoy gid ako sa imo. Pero sige lang. Ano mo na katiam mo kasi na? Pero, isayahong marang girlfriend mo nga kabay pa nga kung magbalikay ka mo, hindi ka mo magsinakitanay. Madamusang, kagi magka-girlfriend sang tumboy, grabe gani amon away, kay gintunto ko siya. Pero sa pagpalangga, grabe na sila magpalangga. Kagmatindlo sila ng mga tao. Oh, grabe ha. Ano kaya problema kung tumboy ka, Madam Usang? Ang importante, wala ka nagapang bully. Kag wala ikaw, dagapang into sentaho. O, di ba? Correct. Well, mga kaka-5 na ton, salamat, Gid. Salamat, Eileen, sa pag-open up mo sa imong sulat diri. Well, tomorrow naman, Tuesday, this song sa programa ni Madam Usang, all here to your favorite radio stations, K5 News FM.
0: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: Your Lucky Answer, favorite radio stations, KFAD News FM. Monday, edition sa ating programa, Dead Time Secrets. Grabe sa mga problema tonight. Well, sa mga K5 na ito, hindi ko makalipat ha. Kadto ka mudra sa may haro. Free check-up na ito na sa haro. Dras sa Trinicati El Captativo. Medicine on Saturday, Dr. Mil Oy, Sunday, Monday, and Wednesday, 9:30 to 3:30 p.m. Sa Pasig naman nato on Thursday to 9:30 to 3:30 p.m. Kalinog schedules, Tuesday and Friday, 9:30 to 3:30. Sa Miagaw schedules, at Sunday, 9:30 to 3:30 p.m. Kadto ka mudra. Kaya mo pa-check sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Mil Oy. Well, mga K5, malapit na alas 12. Bongga-bongga agad. Well, sa mga K5 na ito nga nag-tunin sa ating program, thank you so much, good. Palaga ako ka mo. Boss on the same time, same stations, Madam Usa.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
2: Wow! May pumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo, 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakal sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
11: problema, gid ako sa akon body odor.
12: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
12: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Mada mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
16: Wow, ayos gid.
15: Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
13: Food Supplement for Men.
8: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tayo.
13: Happy kanunay.
8: DTX 500.
13: Masaligan.
8: Epektibo.
13: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalrikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: With Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
2: Yung may D3.
3: D3 Bio.
2: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco Santagbakaro. Tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
17: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロイロスレイ 88.7 K-5 News FM

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
3: O, oh, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
5: Mga mabuti ka.
6: Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masalikat.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami
7: amo naman
6: ang ginahal linas sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika.
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika.
2: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabasko ng kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold, Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pag no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
2: mabakal nga butika. Mighty C,
5: ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo.

0: Asang libre!
1: Libre!
2: Libre!
0: Wow! Nangyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Halika mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Karen. Kadamog isang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
5: DTX DTX Coffee Mix.

0: TX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang TX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang TX Coffee Mix.
0: TX Coffee Mix.
2: Pamasaga butika.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
5: Oras sa K5 News at Pemilipin Standard Time, alas 4.38 sa agang oras. Ginadulong sa atas kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1:17. Learn to do right, seek justice, defend the oppressed. K5 Ray Umanay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.
6: K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.

0: Hi, hello, good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas! Welcome na mga ka-K5 sa itong sining pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa inyo kinaandan. Ako ang inyo alagad sa kahanginan, kaupod ninyo sa tagsa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Isa ka maninayang aga para sa atong sini mga pinanggal ng mga tagpramati. Today is August 4, 2026. Adlaw kita sang Martes. Aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Kamusta ka mo tanan? Kamusta ang aton sini nga mga kuturan nga aga panagbugtaw, nagapreparar, nagadigamo, nagahimos, naga init sang tubig kag magtimpla sang klinika DTX Coffee Mix. Ang kape nga kampyon ni Dr. Amil Itangoy, ang aton partner every morning. Ang kape nga healthy mga ka-K5. Ang klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na. Naka-detox ka pa. Alas 4.44 mga ka-K5 oras sa itong sininga pagpangalagad. Dugay dugay makaupod na ton ang DOST Pag-asa Iloilo sa pinakalites na aton sining lakat sa nga panahon sa aton sining mga ka-K5. Ano ang latest na aton sining weather bulletin update sa Pag-asa Iloilo? Tawagan naton ang Pag-asa Iloilo. Standby mga ka-K5 sa latest na aton sining weather update. Kay kagabi, grabe, or kagahon, kinasang kagahon, grabe yung pagbubo sa nga ulan diri sa may syudad sa nga Iloilo. Abe ko gani, terrible mga kabiyanan. Abe ko nung di maguntat, blaw. Tamak baskog sa aton sining mga ka-K5. May dala-dala pa ini nga pag panaguob sa aton sining mga ka-K5. Sa aton sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Ibaloon na ini mga kabiyanan kay do may ara kita sa low pressure area nga ara sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero di malayo ni sa may Luzon area ni sa mga ka-K5. Tapos may ara kita sang typhoon na dolphin nga ara naman sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Ano bla ka dako nga chance kung pananglitan nga makasulod ini sa sulod sang PAR o kung sang Philippine Area of Responsibility kaga ang maulanon nga parahon nga aton sini nga na experiencehan kay nasang kagaon. Ano bala ang halinan sina mga kabiyana, no? May ara bala nga epekto ina ang LPA sa aton sini nga mauranon nga tiempo kon ina isa ka mga isolated rains. Aton sini mga kabiyana duga sang aton sini nga hanging habagat. Ibaloon aton ina sa aton sini nga partner direkta mismo mga kabiyanan sa DOST Pag-asa Iloilo. Si Engineer John Baron. Engineer, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo 88.7. Good morning, Engineer. Ano nga to sining latest weather bulletin update diri sa may Western Visayas? Good morning.
2: Hello sir, good morning. Kaya sa aton man mga

0: pati sa T5 News FM. Latest nga weather update na karon sa adlaw sa Tuesday, August 4, 2026. Sa aton nga update no sa gina-monitor naton nga mga weather system, mamuning si ang LPA no nga previously known nga si bagyong Luis. Kaya na lang sa alas 3 sang aga ay inisya sa may vicinity sang Bagao, Cagayan. So unlikely naman siya no nga mag-redevelop pa sa isa ka bagyo, and may isa pa kita ka LPA nga nag-develop man sa may ano ni siya no, sa may coastal waters naman ni siya sang Balaon, La Union. So ining LPA actually malapitan na ilang sa nato para ilang sila, and ining bago naton nga nasiplutan ng LPA no, manubo man ang chance nga mag develop sa isa ka bagyo. Meanwhile, ang southwest monsoon naman naton na nag-aapekto sa may southern Luzon kag sa may western section sang Visayas. So sa mga sistema diri sa aton sa western Visayas, expect nato no nga may bahin nga maglugalom, tugtog maglumon na kalangitan. Ang aton experience yan sa buong adlaw, may mga chance gyapon sa mga isolated nga mapag-ulan pangilat kag panag-uob, epekto sang southwest monsoon kag mga localized thunderstorms. Ang hangin makasarangan sa direksyon na bagat na nakatundan. Ngayon niya magadala sa kasarangan ng mga balod sa aton gadagatan. Forecast temperature natin is 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:39 sa aga, magatunod din 6:30 karon sa hapon. Ang ito ng latest weather update. Ako si John Baron. Madamog din nga salamat.
1: Engineer, kaya inasang kahon bala nagbugid ang ining mabaskog kapag-ulan experience sa mga kultura naton diri sa may syudad sang Iloilo. Dala pa ini kag epekto pa ini sang aton sini nga mga nahambal nga mga low pressure area, engineer.
0: Yes sir, sa ano no sa na experience naton nga ulan kina lang sang aga, epekto siya sang southwest monsoon.
1: Okay. Wala siya direktang wala direktang epekto ang LPA nga ra dito sa bahin sang Luzon area kag diri sa La Union.
0: Yes sir, ang ining LPA nga ginamonitor nato no, duha naton yes. LPA dito sa Luzon nga medyo malayo to sa may western Visayas, so wala siya direktang epekto. Ang ato na weather system is southwest monsoon, no, which is ang muning nag-aapekto sa mostly sa may southwestern parts ng aton nga region, and for the rest mga localized thunderstorms.
1: May ginamonit, may ara kita pagid nga si Typhoon Dolphin no sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Engineer no. Layo ining malayo ang chance nga makasulod dinhi sa Philippine Area of Responsibility.
0: Ay sir no, ang sakto na sir no, may gina monitor kita nga isa pulit ka bagyo si Typhoon Dolphin nga sagwa sa aton nga area of responsibility. Ang aton nga ano din o ang ginalantaw na din aton nga possible nga dalaga niya is amo going towards sa southern parts ng Japan, and eventually heading towards sa China no. Ang sa aton nga mga model do ano na ang aton na model na nagasuggest na nga do laban-laban hindi na siya magsulod sa aton nga area of responsibility, so pwede naton mahambala being low chance na siya nga magsulod sa aton nga par. Of course wala ta na gyapon gina-rule out ang possibility no, bisan manubo nga chance ha, may chance ha gyapon no nga magsulod sa aton nga par. So if ever nga magsulod siya, which is I think amo na ni siguro aton nga worst case scenario no, nga magsulod siya sa aton nga par, ang entry point niya diri dampis sa may upper right corner sang par. So kung nataw nato nang ang ano no, kung i-locate nato ang upper right corner sang par, daw medyo ano na, medyo taas-taas na kag malayo na sa aton nga ano no nga landmass. So wala siya actually direkta nga epekto no sa aton kung maglabay siya sa may Philippine Sea. Pero muna nagaling kay may in-expect kita nga enhancement na gyapon no sang southwest monsoon samtang naglalabay siya pa kadto sa may southern parts ng Japan. So pwede ni siya nga aton nga maging tempo diri sa ano no sa western Visayas is ano gyapon no southwest monsoon gyapon kag mga localized na thunderstorm. So despite nga ining LPA nga well, laban-laban, ma-dissipate ma lang ni siya for the next coming days. Ang aton nga southwest monsoon magpadayon, no, kay ang saloon ini ni Typhoon Dolphin, kaya siya niyang maka pa-enhance ang southwest monsoon.
1: Alright, salamat kid, Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo. Good morning, sir, and madamo gid nga salamat.
0: Thank you, sir, and good morning.
2: K5 Ray Espeha Umbalay para sa balita. K5 sa umaga.
1: Oras alas 4.52 sa aga sa ato sini mga pinalanggang mga tag palamatin na batian ang Pag-asa Iloilo. Sa ato sini mga kauturan ang ulma-ulanon nga tsempo tugas ang southwest monsoon. Sa ato sini mga ka-K5 nga tinagadala sa laptalaptang pag-ulan. Sa ato sini nga mga lugar kag-area 3 sa Western Visayas. Pero ang ato sini nga LPA ang low pressure area nga ginamonitor duwanek bilog sa La Union kag sa may bahin sa Luzon. Ano ni mga magagbay kag mga malayo no sa Western na Visayas para sang typhoon nga gina-monitor sa guwa sang Philippine Area of Responsibility pero sa babaw ni sang bahin ang igo ya kung parang litan gid man nga magsulod pero gitalantaw nga basi hindi man kasulod sa Philippine Area of Responsibility ining si Typhoon Dolphin no sa aton sini nga mga kag-K5 alas 4:53 na mga kautura. Pinatime out na sa mayong morning si Mamuel Efren Sarmiento, bro Jojo Bautista. Condolence kid, no, sa iya sining amay. Kay Ma'am Bing Space J, good morning. Danny Labrador, Raquel Gubatanga, Mary Ricabar, Alan Ortega Tacoyo. Kagkay Ma'am Ning Ilumba, Ma'am Ning, good morning. Kagkay Nonito Guanson. Si Ma'am Ning Ilumba, nag-upon kid sa atong sining pagpangalagat aga pa. A blessed morning si imo, Ma'am Ning. Thank you, Lord, for being with us and for watching over us throughout the whole night of rest. As another day begins, help us to keep our hearts connected to you. Teach us to trust your promises and for strength you have given us in every season. Please watch our homes. Please watch over our families, friends, and relatives and keep us safe today. Amen. A blessed Tuesday morning, ka-K5 Ray Umalay, kagsataran ng mga ka-K5. Salamat gid, Ma'am Ning Ilumba. Of course, kinatamyaw ta sang happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy, happy birthday! Sa amon sining Iloy, no? Sa celebrate subong sang birthday, si Nanay Merlinda Umalay sa iya sining ka 70th birthday. And of course, kinapasalamatan tang Ginoo for giving her a milestone, no? Another milestone mga ka-K5 sining kabuhi. No, happy birthday gid sa akon sini nga Iloy, sa amon sini nga Iloy, and of course happy birthday man sa akon sini nga hinablos nga si Hazy Boy Umalay. Si Hazy Boy Umalay ang bata ni ka-K5 Makoy Espeha, ang mga manina yan diri na siya K5. Okay, kamusta kamuda? Ang mga manina yan kamusta pa kamuda? Ang sayo ni kamaninay, dugay-dugay, ma-report ni sa akon. Alas 4.55 sa aga mga ka-K5 oras sa ton siringa pagpangalagad.

0: K-Bye, Ray Espeja Umbalay, para sa balitan K-Bye.
1: Oras, alas 4.57, sa itong sininga mga ka-K-Bye, diretso kita sa mga labing talunopang doon natong sininga mga balita, sumunga adlaw sa nga Martes. Dali lang sa itong sininga palatuntunan ng balitang K-Bye sa umaga. Mga ka-K5, ang mga top stories of the day, mga pangulong dinalaan, ginadulong din sa ito eskalaman sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio para sa umotrang kaso si Pony Lanat, mag-Klinika D3 Bio. Good morning din sa mga ano ha, sa mga PTA President, sa mga Parents and Teachers Association President, sa nga aton sining mga eskwelahan, halin sa elementary, pagkanto sa high school, sa Banwasang Pototan. Ayong agagid sa inyo, isa-isa hunta ka mo karoon ha. Dapat pamatigid ka mo para everyday matamyaw ka mo diri ha. Sa atong sining mga ka-K5, good morning, Ged. Sa atong sining mga PTA President, mga ano ni, mga mapisan nga mga resellers sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talupang doon atong sining mga balita. Sa mga balita, mga ka-K5 marijuana nga nakumpiskar sa pila ka mga estudyante sa siyudad sa Iloilo sa online ginabakal. Sulo kay Colonel Wilbert Parilla. Amo ni ginahambal naton balakang ligad nga adlaw. Pagdalatas ang sininga isyo sa aton sininga mga ka-K5. No? Ano ka higpit ang monitoring sa aton sininga mga kapulisan? Kagsang pila naton sininga mga concerned agencies, mga ka-K5 sa sining mga online deliveries. Naton sining mga ka-K5 nga pwede manipulahon sang pila ka mga sindikato kagagamiton nga pamaagi sa pag-deliver kag sa pagpalapta sang ila sining mga ka-K5 nga mga illegal nga mga item kasubong sang marijuana. Sa aton sining mga ka-K5, kung ini matuod mga kuturan nga sa online ginabakal, online gina-access kay ginakuha sa mga menor de edad ang ining marijuana mga kabyanan. No, kiti kabalo kita may mga health benefits maning marijuana based sa pila ka mga studies, no? Sa nga pila naton sini ka mga eksperto. Pero kay diri sa Pilipinas, wala pa niya gina-consider as medical consumption o kon for medical use. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay diri sa Pilipinas, ang marijuana gina-consider gyapon as part sang illegal items o kon illegal nga drugs o kon illegal nga mga say sang weeds o kon hilamon diri sa may Pilipinas mga ka-K5 nga sarang makatuga sang pagka-adik kag pagka-lulong sang pila naton sini ka mga pumuluyo mga ka-K5. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton sini nga mga kauturan, no? Ang ining mga kabataan, mga minor de edad ni sila, sa aton sini nga mga ka-K5 kagti na kuwaan, na kumpiskar mga kabyanan, na kumpiskar sa ila ining mga marijuana, dahon sa mga marijuana mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Kung sa mga US pa, sa mga Amerika, sa mga Western countries, no? Amo ni siya ang ginatawag nila nga cannabis plant sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag sa iban nga mga pungsod, sa pungsod Amerika, sa Western countries, legalize ya ang paggamit sang marijuana for medical use. For medical use. Ang iba ni sa ila mga ka-K5, ginimo pa flavoring sa mga dulce, sa mga bubble gum, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa mga tsokolate, sa aton sini nga mga ka-K5, dito sa may Western countries, particular na sa Amerika kag sa ibang pagid ng mga pungsod, no? Dito sa western part sang aton sining kalibutan, sa aton sining mga ka-K5, no? Pero diri sa Pilipinas, no? May violation kag under the law, no? RA 9165 sa aton sining mga ka-K5, ginaprohibit gyapon mga ka-K5 ang paggamit sang marijuana kay ini gina-consider gapon sang aton sini nga pungsod base sa aton nga layi nga illegal. Sa aton sini nga mga ka-K5, illegal. Di kung sa online ma-access mo ang ining mga marijuana, sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, hindi na kita matingala kung ang mga estudyante naton sa pila ka adlaw No, makita naton nga nagatururong ang mata. Ang pamangkot diri mga ka-K-pop, kadugay-dugay na nga concern kag issue. Sa aton sini nga mga kuturan, kung hindi ako magsala, isa ni sa mga gimpang brought up, gimpang dala sa pila ka mga senador, particular na ang Tulpo Brothers. No, kung ano ang mga ining mga delivery outlet naton sini, no? Mga ka-K5, ano ang mga SOP, standard operating procedures nga ginaobra nila mga ka-K5 sang mga concerned agencies para ma-secure mga ka-K5 nga wala sang anuman nga illegal substance ang ginapadala ka ginapakat ginapackage padulong sa mga buyer mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, kung diba magkadto ka sa sa airport, maglakat ka sa magbiyahe ka sa aeroplano, pila ka x-ray machine ang imo sini nga labayan para i-examine ang imo sini mga ka-K5 nga mga bag kagang imo sini nga mga maleta. Sa aton sini nga mga kuturan, ang pamangkot, no, diri sa Pilipinas, kadamo kita sa mga negosyante na uso na ning online-online mga kuturan, no, ining mga live selling. Oh, ma-order ikaw online, pagkasunod si mana, maabot si mo. Hindi lang niya isyo sang marijuana sa aton sini nga mga ka-K5, kundi ang isyo pagid sa mga fraudulent actions and fraudulent nga mga activities bala mga ka-K5 nga kung sa diin may ara sang mga nagapanunto, nagapanginto sa aton sini nga mga ka-K5, sa pila naton sini ka mga buyer nga pakitaan kada sang naminami mga kabyanan nga item, pagabot sa imo lain nga item, kung hindi lain nga item, palpak. Sa aton sini nga mga ka-K5, amo ni ang delikado da kung magsigi-sigi nang iway obrahon ng aton sini gobyerno, nga nagapabulag-bulag lang aton sini nga gobyerno da. Paano na sa ginaproseso? Kay ako kung sa eroplano na laban-laban gina check gina, especially magpadala ka, no, ginapaagi gina sa mga x-ray machines, sa mga ano naton sini, sa mga aton sini nga mga scanning machines, no, sa aton sini nga mga ka-K5 ka makita gid ra kung anong unod, no. Pero ining mga dalaguan kag tinulada nga mga packages nga ni sang pila naton sini ka mga delivery companies, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, paano amo na pamangkot naton nagaagi man na sila bala the same sa proseso sang normal naton sini nga pag secure kag pag-check sa mga bagahe naton sa mga airport, o kon inisya pagtapos putos deliver dayon, why damo storya sa aton sini nga mga ka-K5. Ibaloon ta na karon sa report ni ka-K5 Karen na Badilla sa aton sini nga mga kuturan. Mamo ang Pilipinas, we are at a tropical country. Ang cannabis, so kung ining mga marijuana, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga tanom, sa aton sini nga mga kuturan, mahapos lang iniya magtubo sa Pilipinas. That is why iban sini ka mga marijuana nga plantation, ginapang raid sa mga pulis na to, naras babaw bukid. Hindi ka man pwede ka tanong marijuana sa kilid mo kudal, kay siyempre, bawal kag mapailan ka kaso. Ang iban dito sa babaw bukid ka pananom. That's why may mga ginapang raid ang mga pulis ng mga marijuana plantation ka ginapang gabot, ka ginapang tutdan nila mga ka-K5. Karon, sa aton sini nga mga ka-K5, ang ipila ka mga hindi madakpan, kay ginapang baligya nila online. Or di gani, sa gintawag nila sini nga secret market. No, secret market. Tapos ang problema dirita ni, kung ma-detect ining delivery company, no, sa aton sini nga mga ka-K5, gagin padalan sang sining marijuana, no, nami ni pailan man kaso, kay dapat sa ila pa lang ni pagpadala kag pagpackaging sini mga ka-K5, no, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalabati, ginausisa nila kung ano ang unod sini mga ka-K5. Kung may mga illegal nga ginapadala dira sa aton sini nga mga kuturan, Kay kung wala nila ganosisa, may negligence ang mga delivery company sinidri. Sa aton sining mga ka-K5, kag pwede gid nga ma-filean kaso kag ma-pasigrado. Sa aton sining mga ka-K5, no? Unless otherwise, kung ang mga delivery company, sila man ang mga supplier sa marijuana. Kaya ano pa pag-check nila kay sila mismo? Oh. Pero ang pagkabalo naton sini, just like for example, kung online seller ikaw, mabaligya, ikaw produkto mo, may ma-order sa imo, putson ko na. Pagputos ko na. O di gani, pag dito na ginatuloy, ginaputos, ginag grabe, ginag sa imo padeliveran, dalon ko na sa akon sini nga ipadeliveran, ano nga company da, no? Pag gusto ka na kung ano nga company da, for example, be Alira Express, no? Mga muna bla, o kadto ka to sa Alira Express, tapos lang tawo na sa Alira Express imo item, kay gina-check na nila, tapos sila na maputos, mabutang sa ila logo, o, butang na lang sa waiting list, so, amo na da, o, apamangkot, paano nakalusot ining marijuana, no? Sa delivery, kag nakalabot sa mga estudyante.
0: K5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Sa dugang naton, sinay ka mga balita, mga reklamo, batok sa Molo Police, nakalabot na kay Chief PNP General Melenso Nartates. Suno sa kay PRO6 Director, Police Brigadier, Brigadier General Randolph Tuanyo. Sa dugang mga balita, si Parado ng mga SOCOS order halin sa LTFRB kag LTO6 iga survey sa operation sang viral nga overloaded jeep sa aton sining mga ka-K5. Speaking of overloaded jeep sa aton sining mga kuturan, nag-viral ni mga ka-K5 matapos nga may naka-video, no, particular na dira sa may bahin sang Mandurriao kung hindi kita magsala. We understand nga daw last ano ni siya, no, ungka pabiya na eh, ungka pabiya, no, ungka pabiya, ungka pabiya, kung sa diin dira nakaplastar ang aton sini nga mga traditional jeepney. We really understand mga ka-K5 nga sa tion gani sang tuwag ni rust hour kag sa mga last trip, no, may mga kauturan kita nga nagahingagaw puli sa aton mga kaprobinsyanan. Naintindihan tagid ina. Given nga magamay kagkulang ang aton nga mga traditional jeepney nga nagabiyahe halin diri sa may syudad sang Iloilo padulong sa pila naton sini ka mga kabanwahanan. Sa liwat, naintindihan naton ang struggle sang aton nga mga pasahero. And naintindihan man aton mga ka-K5 ang may naging agaw pag ani kabeto, naintindihan man aton mga ka-K5 ang side sang driver nga ti kung siya lang ang pasugtan, hindi yetani gusto man ni matabo. O galing sometimes may ara kita sang ginatawag nga balatsyagon. Balatsyagon nga hindi naton mabatasan, nga hindi naton pagpasakyon ang aton nga mga kuturan, ilabi na gid kung mga kasimanwa naton, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kay kabalo kita nga kung mag-akupar sila, tama kamahal ang plite sa aton sini nga mga ka-K5. Naintindihan tagid ina. Pero, no, amo ganay blang ginambal nila nga ignorance of the law excuses no one. Or no one is above the law, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Sa layigan ni, sa aton sini nga mga kuturan, basta layigan ni ang pagistoryahan, wala sang exemption. Kita mo, ultimo pinakamataas nga opisyal sang gobyerno naton mapailan kaso, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, galing ang balati, may exemption man, sir, eh? Ano? Kung lapit ka sa presidente, ti may exemption man. Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero kung aton sini mga kabyanan sundon, no, ang aton sini nga layi sa karsada, sa aton sini nga mga ka-K5, ang makita ninyo sa video, bawal gid. No? Bawal gid. Pero again, ang balko na intindihan naton nga aamo sining scenario because taga probinsya man kita. Taga probinsya man kita, nagapuli man kita sa una, estudyante man kita. Nagakagabihan kita mga ka-K5 sa mga terminal kay Y na jeep. Kinanglan mo magulat. Kung gadali ikaw, masakay ikaw, makupar ka taxi, padulong sa inyo. Di siyempre, lapaw na nasa ruta nila, sukton ikaw sang sado kamahal. Sa ton sining mga ka-K5. Pero, on the other side of the coin, ang aton sinibanwa nga ginalantaw hindi lang paglapas sa ginatawag naton sini nga road safety. Sa aton sini nga mga kuturan, ang road safety naton, no? Pero ang ginalantaw ta sini mga ka-K5 is ang posibilidad nga way man aton ginapangayo nga matabo, no? Kag madamo sang aton mga kuturan ang mabutang sa alang-alang, no? Ang ila sini nga seguridad. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang ila sini nga safety sa aton sini nga mga kuturan. Amo na siya ang aton nga punto nga ginadala naton ini ang ini nga concern sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kay kung makita naton hambal gani naton kung kaisa sa batas kag sa mata sang normal nga mga tawo, maintindihan naton ini sa aton sini nga mga ka-K5. Pero not to the point nga ti mag sobra-sobra na kay concern man kita sa safety sang aton mga kuturan, no? Safety kita sa mga posible matabo sa ila. Nga aman, may mga ginikanan sila nga nagahulat sa ila mga panimalay. May mga kabataan sila nga nagahulat sa ila panimalay. May mga pamilya sila nga nagahulat sa ila nga panimalay. Kag kung pananglitan waay ta ginapangayo may matabo sa ila nga disgrasya. Sa aton sini nga mga ka-K5. Indi balaayhan masakit ini sa balatsagon sang ila mga pamilya ang posible matabo sa ila. To be honest, kung ako ginikanan sa aton sini nga mga ka-K5, no? Kag mabalaan ko nga isa ang akon nga bata dira sa babaw sang jeep, no? Advisan ko na lang sa nga kung mahimo sa aton sini nga mga ka-K5, no? Makapangita ka sang iban nga sakyan o kung makahulat-hulat ka, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, hindi mo na lang pagrisgo ang imo kaugalingon. Ilabi na gid ang mga sa ibabaw, no? Ang mga sa ibabaw. Mamukong kaisa kabalo kita ang driver, nagahalong man eh. Kay balaan niya ang sitwasyon sang iya pasero. Nagahalong ini sa kabalo ako nagay nahihinay lang ni siya padlagan. Hindi man ni siya magpadlagan nga patarasak kay tungod nga ti may mga pasero sa babaw mo. No? May mga pasero sa babaw. Hindi ni siya magdalagan nga patarasak. Okay? Sa aton sini nga mga ka-K5. Pero ang disgrasya wala sa may napili nga oras kag tiempo. Suno pagani kay ka-K5 Enrico Zurita Jr. No? Ang disgrasya wala sa may napili nga oras kag tiempo. So why kita nagapangayo pero ti si plakad law basi bala kag bisan ano kahalong sang driver kung may masumalang sa dranga huro-huro kag pulok-pulok, no, nga driver sa aton sini nga mga ka-K5 nga magi tawag ni magatinunto sa dalan kundi madalasa sila madalahig sila in worse basi kaluluoy ang ara tanan sa babaw, no, kag ang mga nagakabit sa aton sini nga mga kauturan. Ang aton diri bilang katapo sang media, no? Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Gina tagaan tani sang atensyon para mga kabiyanan mangin wake up call ini sa pila naton ka mga government agencies. Kag sa pila naton sini ka mga concerned offices kag sa aton gobyerno, mga ka-K5. Sa tam-an nila kahugot sa aton sini nga mga ka-K5, no? Amo ni ang resulta nga ginakulang ang aton mga traditional jeepneys, mga ka-K5. Okay? ginapost naton ini hindi para pakuyan ining mga tawo nga nagakabit sa jeep. Kay kabalo kita sa struggle nila everyday. Kay guay sila sang sakyan. Pero after all, siyempre, concern kita sa safety nila. No? Ang ginanamenta din mga kabiyanan, sa ton sini mga pinangga ka mga tagpalabati, nga tiyo na para nga i-review liwat ang pila ka mga applications ang pila naton sini ka mga kooperatiba kung ginakulang gid man ang aton sini nga mga traditional jeepneys. Nga ti, sang una, na-extend lang nga na-extend, but before, no, tuyo nila tani ni nga islan. Amuna nga may iban nga mga operators, mga ka-K5, nga waay makarenew sang ila sini nga mga lisensya or sa ila sini nga mga franchise rather, no? So, but silingon, nagamay ang mga jeep naton nga nagabiyahe. Wala labot nira, mahalang gasolina ang iban, waay naman nagabiyahe. Timprano pa nagapasada. Oh, tungod sa nagataas ka presyo sa gasolina. Oh. Why kita makibalo basikag ka tungod sa grabe nga pagtaas ang gasolina ga pangunyadi maningaton sini nga mga driver. Oh. Pero again and again. Ang timutuyo sang K5 News FM nga agin dala naton ang ini nga issue kag concern tungod sa safety sang aton mga pasahero. Again, sa safety sang aton mga pasahero. And gindala naton ang ini nga concern para mahibaluan naton ano balang plano sang aton mga ahensya sang gobyerno. Ano balang plano sang aton sini nga gobyerno sa aton sini nga mga ka-K5. That is why mga kuturan nga gingkuhaan naton sang statement kag pahayag ang mga concerned agencies. Sino bala ining mga concerned agencies naton mga ka-K5? No? Siyempre nga aton sini nga LTF Army. Ang Land Transportation Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB kag ang aton sini nga LTO sa aton sini nga mga ka-K5 kag normal ina nga makuha kita sang sentimento because they are the concerned direct concerned offices and agencies nga pamangkutan naton. Now ang ila sini nga mga statement doesn't necessarily means and reflect sa kung ano man ang panindugan sang istasyon mga ka-K5. Sa aton sini mga pinanangga nga mga tagpalamati, kay number one, hindi man na sila amon spokesperson. Hindi man na sila namon empleyado. Hindi man na namon sila upo diri sa K5. Kundi sila ang right offices nga dapat tamon kuhaan man sang statement sa aton sini nga mga ka-K5. And the same thing mga kabyanan, no, sa aton sini nga mga ka-K5 sa pila pagid naton sini ka mga concerned groups. Kung gusto nila magpa-interview ang pila naton sini ka mga concerned groups, no, nga nagapakigbato sa kinamatarong sang aton mga pumuloyo, they are very welcome sa pagpaambit sang ila sentimento. Para klaro kita bala sa aton sini nga mga kuturan, sa aton sini nga mga ka-K5. Pero, may pero da. Ang pagpakamalaot, kag pagquestion, kag pag-akusar sa kredibilidad, sa institusyon, kag sa anuman nga mga personnel sang K5 News FM Iloilo, even ang pag-intimidate sa amon sini nga trabaho, hugot namon ina nga ginakondinar. Nga aman, at the end of the day, sa aton sini nga mga ka-K5, no, ang obligasyon sang media, sa aton sini nga mga kuturan, no, ang magkuha sang patas kag reliable nga mga sources mga ka-K5. Hindi kami pwede ka-interview sa mga tawo nga wala man labot kag hindi wala sang tawag ni concern sa sining natabo. Just like for example, ang concern naton is ang road safety. No, why naton di ginadiskusyonan ang isyu sa modernized jeepney kag sa traditional jeepney? Ang aton sini ginadiskusyonan diri ang road safety, ang safety sa mga pasahero. Where inambal ko kanin, intindihan ko. Kay ako taga probinsya man, basta last minute amo gid na yang scenario. No, sa aton sini nga mga ka-K5, ang driver intindihan ko man nga ti naluoy man isa, may kaluoy man isa. Naluoy man isa sa mga pasahero nga basibla kag why na sang sakyan papuli. Nintindihan tagid. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan. Pero ti ambal taga ni bilang tawo, bilang ginikanan, bilang utod, nagakabalaka man kita sa mga pasahero naton nga amuna ang sitwasyon. That's why ginadalatag ini nga matter para nga mangin wake up call sa pila naton sini ka mga government offices and government agencies. Nga ano dapat ang pwede naton obrahon diri sa probinsya sang Lilo para hindi na magibabutang sa langalang ang safety sa aton mga kabataan, sa aton mga commuters, sa aton mga pasahero. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Hindi para nga i-bash naton sila, hindi para nga pakoyan naton sila mga ka-K5. And the same thing sa amon sa katapo sang media. No? We're just doing our job. Our reporters are responsible enough, no? To interview sang pila naton sini ka mga resource person. So ang pag-akusar sa amon, especially sa pagtawag sa amon nga bayaran, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamiti, that is a very serious allegation, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, ano ang bayaran dira ko nag-interview kami sa LTFRB? Kaya mo nang gusto, alangan interview na mo ng DSWD. Amo ni ang concern, alangan interview na mo ang Department of Health, ang DOH. Ano labot sang DOH? Anong labot sang DSWD? Hindi bala, kundi interview na mo ng LTFRB? Interview na mo ng LTO? Kamustahon na mo ng probinsya, ang province, ang mga board member sa probinsya nga nagakapot sang Committee for Transportation? O kamusta nga ginakulang ang jeep naton pagkadto sa mga probinsya naton? O lang tawan yung sitwasyon sa mga pasahero ta kaluluoy? Ang driver kaluluoy lang ni, ang driver ni gusto yan ni Tani nga magbulig malang sa mga pumuluyo. Di man ni Tani gusto nga magpagkabit-kabit sila. Noon mo kayo nagtalalangkas ng mga pasero lang nila pang tabugon isa-isa, di ba? Oh. Pero sa mga nag-kumentar, kag nagabuya sa mga tinagati, siyempre hindi manamon na iya pagpalampason nga lumapa tagaan na tagaan manamon na iya sang value ang amon sining mga personnel diri sa K5. Kag hindi niya kuon nga ti i-intimidar naton ang katapos ang media. If your allegation is true, then prove. I-prove mo sa aton sining mga ka-K5. Hindi ko pa gusto mag-meet lang sa mga pangalan diri sa aton sining mga ka-K5, no? Sa mga pinanggan naton ng mga tagpalamati. Pero ti, at the end of the day, hambal namon, hindi kami diriya mga ka-K5, no? Palahugon sa aton sining mga kuturan, sa aton sining mga pinanggan ng mga tagpalamati. Kung ano man ang inyo ginapakigbato man namon. Alin sang una, ako, isa ako sa mga nagapakigbato man nga ang mga maayo nga mga traditional jeepneys nga wala sang guba, nami mga makina, nami ang itsura, nami ang facility, nami ang pulungkuan, nami ang tanan, nami ang i-retain kay tungod amo na sang pangabuyan sa mga pumuluyo naton nalin pa sang una. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini mga pinarangga ka mga tagpalamati. So why kami yasang why ni naton di ginistoryahan ang isyu sang LTF ang pag-privatize, pag-modernize sa mga jeepneys? Why naton di ginistoryahan ang local transport plan mga ka-K5 nga isyu kay hindi na siya ang primary issue? It just that lang naging inmissionar ina mga ka-K5 sa LTFRB. Nga muna kuno ang solusyon nga makabulig para ma-mitigate kag mabuin-buinan ang mga problema sa pagginutok sang mga pasero sa pila naton sini ka mga probinsya. Gindala niya sang K5 because number one, concern kita mga kabiyanan sa safety sang aton mga pasahero. Kagusto naton nga mabalaan mga ka-K5 kung ano ang plano, nagdudula internet na partner, oh, ano ang plano sang aton sini nga probinsya, sa aton sini nga mga ka-K5. Dugangan tapigin na karon sa aton sini nga pagbalik, kwaon tapigin pila ka mga reports sang aton sini nga mga unit field reporters upod ang aton sini nga patrol. Alas 5:28 sa aga. Magabalikang balitang K5 sa umaga.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Matatas mga butka. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami inauha? Masi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C! Mababaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
8: Dry eye? Pirmig ang katol? Imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata? Mag-Eye Care Gold Capsule ka! Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
9: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Roman.
15: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
14: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman for men.
16: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
17: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!
19: K5, Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Oras mga ka-K5 na 5:35. Welcome back sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Ang oras gandulongit sa Tuskarawan sa Klinika DTX 500, may ampalaya extract kag sugar-sugar cane ngalin sa panit sang tubo. Ginabuligan pa nami blood ang aton sini blood circulation. Ginatunaw ang mga malapuyot nga dugo para malikaw kita sa mga balatian kasubong sang stroke kag cardiac arrest. Maginom sa Klinika DTX 500 para sa may mga diabetes kag hypertension. Ang suplemento ng rapat natin imnon, Klinika DTX 500. Ang suplemento ni Nanay Beth Guanzon kag ni Oting Guanzon sa Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Ginaparisan sang mighty siyang alkaline base ka vitamin C, ang kampiyon nga vitamin C ni Dr. Ramil Itang Uy. Naka-standby na sa linya naton si ka-K5 Karen Badilla para sa mga balita. Ka-K5 Karen, sa mga natipon mo sining mga follow-up reports, go ahead.
20: K5 Reagan kumpirmar ni Iloilo City Police Office so kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga halini sa online ang mga marijuana nga ginabakal sang iban nga mga estudyante direya sa siyudad sang Iloilo. K5 Ray, no, iniman ang base sa nangin intelligence monitoring sang aton nga kapulisan matapos nga may tatlo ka estudyante sa A. Bonifacio Integrated School kag isa sa Haro National High School ang nakuhaan sang marijuana sa sulod sing ila tagsa kabulotuan kay Five Ray. Suno diri sa kay Colonel Parilla naga-order paagi sa online ang iban nga mga estudyante kag ang naga-deliver sa or ang ginapadalaan kay Five Ray no nga mga courier sini puros legit suno sa kay Colonel Parilla. Amo na nga nagpadala sila sang report or nagpakigangot sa mga courier companies diriya sa siyudad sang Iloilo para mapahibalo kag ma-review man kung ano ni ang ilang pagsulundan sa pag-inspect kay Five Ray sa mga parcel nga ginapadala sa ila agod nga i-deliver dire sa local kag dugang pa ni Colonel Parilla nagpakigangot naman ni sila sa Schools Division o kon Division Office o kon SDO Iloilo City kag ginistoryahan ang mga intervention kay Five Ray sa mga pamatanon nga maulamid ni sa mga pagduso no sang illegal nga droga o kon buluhaton kay Five Ray.
1: Kipad ka rin, ang career ni ang mga delivery outlet ni mga legit ines no sa pulis pero isa lang ni ang ginordera nila nga mga career.
20: Amo pa na sa subong ang gina-investigate man sa aton nga kapulisan kung same lang ang ilang nga guna-orderan kay Five Ray. Pero ang isa dirigid nga ma-confirmed ni Colonel Parilla nga halingid sa online kay Five Ray.
1: Pero sa bahin sang pulis, may ara bala sila ina nga ginalantaw nga possible nga negligence sa part sang mga career ni kag may mga ideya bala sila sa mga SOP kung magpadala ikaw sa mga item kakipaib ka rin. Anong ambas sa police natin, Dre?
20: Oh, sa subong hindi pa ma-confirm gid ni Colonel Parilla kung bala may possible nga connection ang delivery rider kag ang online seller kay Five Ray no kay sa subong
1: pero ang mga career bala no why yung problema sa driver kag online seller probably by dako chance may mga connection na sila dira pero ang career bala mismo di ba kung online seller ikaw ba gabinigya kabisang perfume ni McCoy no tapos ari ka di si Luilo si McCoy ras Manila order ka siya online padala ni McCoy sa career. Di ang career na magpadala ka na dira, hindi na kuon nga nakaputos na kakipaib ka rin. Ginalantaw na sa iban nga career, ginapa-open na sa imo, ginalantaw nila na, ginadouble check na nila kung ano ang imo ipadala. Kakipaib ka rin.
20: Yes.
1: Oh, amo na sa SOP mo sa mga delivery company.
20: Amo na nga suno sa kay Colonel Parilla na coordinate ni sila sa mga courier services dere sa city kung ano ni ang ilang patakaran sa pag-inspect kay Five Ray sa mga parcel kay ti bisan ang kapulisan ta nagakatingala ni kung paano kay Five Ray no nagakalusot ang ining mga illegal nga droga halin sa online kay Five Ray.
1: Okay, sige. Sa ton sini nga mga K5 no. Wala pa ni sila sang ano so under investigation pa ni kakipad ka rin. Sikat
20: yes,
1: ni career, kilala nga career?
20: Yes.
1: Okay. Sige. So ang mga duwa kasi diyan ti ano ginobran nila subong?
20: Suno sa kay Colonel Parilla, ang ining 14 years old nga na dakpan dito nga nagahit-hit sa may A. Bonifacio, ginpa idalom lang ni sa intervention. Pero ang 15, kag ang duha ka 16 years old kay Five Ray, kay ang isa din na dakpan sa may Haro, then ang duga nga duha sa A. Bonifacio sa Gyapon. Suno sa kay Colonel Parilla, ginfaila ni sang kaso nga Section 11 kay Five Ray o kon ang paghupot no, sang illegal nga droga.
1: Okay.
20: Sa address sa Republic Act 9165.
1: Okay. Sige. So pero under sila sa custodia so wong sang DSWD ining mga 15 years old up.
20: Naka-bail sila suno sa kay Colonel Parilla.
1: Okay. Pero ang kaso na file na.
20: Yes.
1: Okay. Sige. Dugangan ta pagini ka K5 Karen, ang oras naton la 5:40 nagatapid na ang plan naton sini ka mga K5 Western Visayas. Salamat gyud.
20: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: Oras mga kabiyana, 5:41 nakatabi na ang aton sini nga mga mapagros nga mga anchorman sang balitang K5 sa umaga. Dinis aton sini nga panutuntunan sa Martes Gadisyon, August 4, 2026. Unad nato lang nga pagsikyar sa ila sini nga signal live dira sa may probinsya sang Capiz, siyudad sang Rojas. Ang pinakamangkaranon sa tanan namon nga mga kopdanan ka K5 Jobert Lago.
2: Sana magdilang anghel ka. Good morning, AB. Good morning sa atong mga kaptanan sa K-Fab News FM. Western Visayas kag Negros Island Region. Ang probinsyang Capiz ng sudan sa Gros Macanay ka na yung panahon. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Baskog signals na milbilo. Back to you.

0: Cruz. Sa Iluanta naman ng atong sininga signal dira sa may probinsya Itakalibo, mga probinsya Itaklan, Banwas ang Kalibo, ka K5, Michael Celorio.
1: Sir BP, sir, good morning. K5 po, Western Visayas, no? Antique, Kagroas. Daddy Babe, Sir Robert, good morning sa atong tanan. Kampiyon ng signal. Oh, nakaditext ko, Femix na kita, kang nakaditribayo. Kampiyon ng signal, Sir Ray, balik sa imo.
0: Salamat kid, Sir Michael. Sa Iluanta naman, ang duwan na itong sinik mga halang don ng mga amay sa Negros Occidental kag Negros Oriental kag K5 Babes kag K5 Robert Pacardo.
2: Mga balita na mo, Andere.
3: Mayong aga, honorable. Kung kinala ko pa, honorable. Ray Umalay.
2: Ikaw ang matutod na halang don. Halang don, honorable Ray Espeja Umalay. Mga balita na mo, Andere, sa Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod, mga kakivibe, ning isa kalalaki nga ginbuno o patayged. Natabo ini, dira sa may bahin sang Moises Padilla, nagapangidaron sang 28 anyos aning lalaki, mga kaki-5, ginakilala lamang ang biktima ang si Randy samtang padayon pang ginapangita sang kapulisan ang sospechado sini base sa report sang kapulisan, mga kaki-5, sang samtang nagatindog malapit sa waiting shed si Randy, nagabot ang sospechado kaupod ang tatlo niya kaiban pa ginaligar nga yara sa impluensya sang makahulubog ng ilimnon ang apat kag nagasinggit sang inaway. Naway! Ang mga suspect. Nagwa naman sa ilabalay si alias sa Amado para pakalmahon ang suspect, mga kaki-5, apang ginsumbag dya. Tob-tob nga nagabulig man pakalma si Randy. Gilayon nga nagabunot sang patalom ang suspect kag ginbuno sa tiyan kagbotkon ang biktima. Patayin. Mga kakipagin, dalapad riya sa mga bahin sang sa District Hospital, mga kakipagin sa Ignacio Arroyo Lacson Senior sa Memorial District Hospital sa Banwasang Moises Padilla.
3: Direkta na lang kita balita ba? Unahan tagin sila. Reklamo sa mga vendor sa public market sang Talisay, agin solusyonan na. Suno sa information nga nagpanawag sang executive order si Attorney Wing Lopez Lizares, nga sa diin ang tinutuyo diri nga mahatagan sang nakaigo nga pagtamod, ilabi na gid ang mga ambulant vendor nga sa karon nagapanglakaak lang diri kag wala nagasunod sa pulisiya sang Talisay public market, nahuna diri nga wala sang nagkaigo nga permit ang iban, at the same time ang laptas ang basura hindi hamak, muna nga gintagaan sang pagtamod sang LGU Talisay, mga kaki-5.
2: Amo nang mga balita namo diri sa syudad sang Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
0: Salamat kid sa alerto nga pagdulong sa balita, kaki-5 Babes Gantalao, no? Diretso balita kita, mga kabyanan, sa aton sininga pagpangalagad sa Iluhanta, mga balita sa Kapis with K5 Jobert Lago.
4: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sa Kapis kag syudad sa Rojas, mga kapatan nato sa K5 News FM Western Visayas. Diri sa amon sa may Banwasang Hamindan, isa ka apat ka tuig nga bata na patay matapos nga naghampang sang hulingan, mga ka K5. Ining nasambit nga bata upod sang iya magulang nga napulo ka tuig ginbayaan sa iya ginikanan kay nagkadto sa kampo sang army sa Camp Peralta Hamindan Kapis sa ulunan lang ang ginikanan ginbilin ang bata nga duha nakita na laga kapit sa kisami ining hulingan, mga ka-K5, ginkuha sang magulang kag didto ginhampangan, mga ka-K5. Wala gani guro mag 10 minuto sulampang lumupok ining hulingan, mga ka-K5, na igo ang apat katuig nga biktima nga si alias Jeff, isa ka kindergarten pupil, mga ka-K5, kagindala pa ni sa Kwan Camp Macario Hospital sa kampo. So daw alang-alang gin kitransfer sa Iloilo ang masubo, mga ka-K5, kay wala gid masapar na dulaan sang kabuhi ining apat katuig nga bata, mga ka-K5. Samtang padayon man ginakwan subong inalurip sang Dumaraw PNP ang suspitsado nga nagluthang, mga ka-K5, sa biktima dira sa may Banwasang Dumaraw, particularly sa barangay Bungsuan. May ginluthang isa ka 25 anyos, mga ka-K5, kag matapos ang insidente.

0: nagpalagyo ang nasambit nga suspeto. Ah, ang biktima mga ka-K5, wala gid ka preparar ini mga ka-K5 ang nasambit nga biktima sa gintiro sang suspitsado. Ah, mga ka-K5 ti amo ni karon nga sulod sa kay Police Lieutenant Husmalaga padayon pang imbestigasyon karon sang aton sini makatapos ang kapunisan sa Numero PNP. Kuno mga nga panguna nga balita diri sa amon sa Capiz, back to you Iloilo.
1: Salamat kid ka-K5 Jobert, diretso kita sa probinsya sang Antique, ka-K5 di sa Melbara.
2: Magatalalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya, patayang sang kalalaki ito sa San Remedio, particularmente sa barangay Baladahay, K5 Western Visayas, matapos nga gintambangan dyan na gintiro. Doon sa mga sukit na kagpinalanggang mga tagparamati, may person of interest raman ka dyan kapulisanta sa San Remedio kag nagagawa sa investigasyon nga bau gwa sulod manggali dyan lalaki nga biktima nga dyan sa prisuhan. Sa kaso nga murder, homicide, tapos may pirapa kapag pangihaw kang mga baka. Kag violation sa pagdahupot kang illegal nga armas luthang na kita sa ingad kang biktima, kang bangkay kang biktima ang 38 revolver, tapos ang gingamit kapag tiro ka na among 45. Sa banwa naman kang bilison kay Fiber Service Ayas, may rider man ako matos. Na bunggo sa ginasundan ng tricycle K5 Western Visayas. Tsaka dyan pa dayon nga ginaobserbaran ang dyang nakumatos nga rider. Mura mga balita namon so far dyan sa probinsya ka Antique. Balik ka nimo Iloilo.
1: Salamat kid Antique sa Iluanta, ang mga nagapanguna nga mga balita sa Kalibo kag probinsya sa Aklan. Sir Michael Silorio.
3: Sa mga nagapanguna ng balita sa Kalibo kag bilog nga probinsya Aklan, isa ka sir Suwaran tigin apply sang CIDG kahapon sa Banwasang Malinaw sa barangay Kinalangay Nuevo. O sa diin na ginaplayan ang panimalay sang isa ka suspitsado nga nagapangidaron 43 anyos, isa ka homemade shotgun o konsumpa kang na-recover sa iya kag mga bala. Isli niya self-defense mga ka-K5 ang pagupon niya sang sumpak. Kami mga alaga siya nga baka, baboy, kag manok. Pero katgin na pamangkot man ang barangay officials, wala gin sila sang makita nga may ginagrabyado ang nasambitan nga suspect. Pero siyempre, wala lisensya, gindakop sa sang aton kapulisan mga ka-K5. Kag dugo natin nga mga balita, isa man ka wanted person na dakpan na sang aton man mga kapulisan, paagi man sa warrant of arrest, kahapon man, kag may piyansa ini nga 100,000 pesos, taga Banwa man ini sang Altavas mga ka-K5. Senior citizen pagid, ginsnas ang 60,000 nga balor sang iya kulintas, kay mabakal tani sang candy ang suspect, pagduko sang biktima, ginsnas ang kulintas niya, souvenir tani ito kay ma, for good na siya from Saudi mga ka-K5. Unang mga balita di si Ray, balik sa imo.
1: Salamat kay Sir Michael Silorio sa mga nagapanguna nga balita sa syudad sa nga Iloilo. Ginapayag ni Colonel Wilbert Parilla nga ang mga mariwana nga nakuha sa apat ka mga estudyante nga gapagidaron na ngalun sa mga minor de edad, 14, 15, kag duha ka 16 anyos ang halin sa isa ka online shop sa aton sini nga mga ka-K5. Kag sa online delivery nila nakuha ang mga estudyante, mo ang mga estudyante sang A. Bonifacio Integrated School, kag isa naman ka estudyante ang halin sa Haro National High School. Ginaimbisigaran pa karon sa mga kapulisan mga ka-K5 ang ining career mga ka-K5 kung may ara bala sang ihibalo sila, kag may ara bala sang koneksyon ang reseller, career kag ang delivery rider. Sa aton sini nga mga ka-K5 na paila na ini isang kaso ang 15 years old kag duha ka 16 anyos ka mga estudyante kag nakabil sila mga ka-K5 samtang ang 14 anyos na minor de edad naman kay sandig sa aton juvenile justice law nga ti dapat mag-undergo lang sa intervention pinagi sa aton sini nga DSWD. Amo ning mga balita namon diri mga ka-K5 sa siyudad sang Iloilo. Why na kita oras sa masunod naman nga inadlaw. Salamat gid mga ka-K5.
4: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Oras mga kabyara 5:51 ginatamyaw naton sang maayong morning ang aton sini nga mga mapisan nga mga membro mga ka-K5 sang Parents and Teachers Association o kon PTA sa Banwasang Pototan. Kaway mga ka-K5, mga naka-MITC, mga naka-Clinica D3 Bio, kag mga naka-DTX Coffee Mix, kag naka-DTX 500, ining aton sining mga president sang PTA mga ka-K5. Good morning, gidaw na hontanay ang distrikto. Oh, grabe ha. Oh, check attendance kita subong aga. Oh. Ginatamyaw ta sa mayong aga si Ma'am Evelyn Katutal. Ma'am Evelyn Katutal, good morning! Sa Kasal Sagan Elementary School, si Ma'am Maria Cristina Medeha. Ma'am Christine, good morning! Sa Danau, si Ma'am Dashel Pagdato. Ma'am Dashel, good morning! Sa May Ginakas, si Ma'am Jenny Montomo. Ma'am Jenny Montomo, mayong aga sa imo. Sa May Iwa Makatol, si Sir Elmer Precioso. Sir Elmer Precioso, sa Juana Bolivar, Piña, Florida, si Ma'am Aimee Quadrante Agapa. Ma'am Aimee, kamusta ang radyo tada? Pangitaan mo sa manaming nga pisto, butangan mo sa antena, hindi mo pagkaptan sa kamot mo, kayawang ka na karon sa kapot sa radyo mo, maalay, ginang kamot mo karon. Oh. Layahan Elementary School, si Ma'am Robbie May Para. Ma'am Robbie May, good morning. Sa Lumbo Elementary School, si Ma'am Veronica Masote. Sa Rabitasan Elementary School, Nakamaitisi, si Ma'am Josephine Piralilia. Kag, sa Naslo Elementary School, Nakaditribayo, si Ma'am Medin Pareño. Sa Rizal Elementary School, Nakaditx Coffee Mix, si Ma'am May Pama. Kag, sa Sinwagan Elementary School, Nakaditx 500, si Ma'am Pauline Cordero. Sa Ubang Elementary School, DTX 500 man, si Ma'am Noylen Villegas. Sa Alberto Surongon Memorial High School, naka beauty soap, naka DTX beauty soap, si Sir Gerson Bacoli. Kag sa Palangguia National High School, si Ma'am Shirley Casio, naka DTX coffee mix. Good morning sa inyo, ha. Hari pa, may palagas pa nga mapatamyaw sa aton from Pototan na 1. Sir Ryan Cordero nga naka DTX 500, si Mama si Sir Romel de la Cruz nga naka Mighty C, si Ma'am Florence May Pantanolgo nga naka DTX 500, si Ma'am Mary Joy Ilisan nga naka Ditribayo, si Ninya Estorgel nga naka DTX Coffee Mix, si Siroli Bardadero nga naka DTX Beauty Soap. Kag ang ginamasahe ni Ma'am Ayasink Ann Aliador sa iya sinipinalangga nga bana ang DTX 500 Herbal Oil. Kay Ma'am Mila Sabala, nagapangapi na subong sa klinika DTX Coffee Mix, si Ma'am Mary Rose Pirares, Ma'am Priya Donna Hasal, Sarah Jen Quintalig, kay Sir Rosendo Gita nga nagainom sa klinika Ditribayo, sa kay Ma'am Grace Bugasha, good morning. Kag kay Antonio Saldivilla, kay Ma'am Chris, kay Sir Cristiano Patriarca, kay Ma'am Princess Diana Libuon, nga tanan-tanan ni sila naka DTX Coffee Mix, kay Clyde Melocoton, good morning, nga naka DTX Herbal Oil. Good morning man kay Kisha Armonio, Florentino Speha, kag kay Ta Cheryl Hikara. Ang muning mga miyembro sa Philippine Teachers Association sa Banwas ang Pototan nga mga mapisan, available ang mga produkto ni Dr. Amil Uy sa ila. Oh, sa mga suki nila da, good morning gid. Kay Sir Leo Lacson Espera, mayong aga si Ray, grabe gid, basko gid ang inyo sini nga signal. Kagka diri sa Maydapitan Elementary School nagapamati gid kami sa imo. Salamat gid kay Sir Leo Lacson Espera Hernade. Kay Ma'am Raquel Gobatanga. Sa mga way pa makabangon, kagway pa makabugtaw ng mga estudyante nyo, dry plastar ng inyo mga radyo da, kay mamukaw na ta. Hoy! Pagbararangon, rung mo dyan! Kagmagpararigos! Adlawon, tanaron dyo! May klase! May opisina! Bugtaw ron! Ako naman si Kakay Ray Espeha Umalay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan si Lilo, ini ang K5 News FM. Nagapabiling kita sa mga tinaga nga nagasiling. The voice of the people is the voice of God. Kita ay naman kita buwas ng adlaw. God bless us all, mga ka-K5.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: 33 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumalas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Magabot ka.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamahal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akon body odor.
8: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: nag-hamis, kag nagputi gid akon nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
0: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
0: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
0: Kagakontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Physio,
0: yung may D3.
11: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio,
11: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: D3 Bio.
14: O si Karen, kadamo isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
0: yung may D3.
6: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL
2: online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
16: Mga mabuti ka.
17: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tayo.
18: Happy kanunay.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: Mahig ko bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala gina allergy.
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
18: Ang nagatino sa imo mahig ko nga dugo.
17: Nga sa masami
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masaligan.
18: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix. Mga butika.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow! May kumso!
23: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
24: Ang oras sa Pilipinas, lasa 7 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
25: K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
27: DTX 500 Morning Newscast.
26: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita ka K5 Ted Aujero Francia at ka K5 Kimberly Caluyo.
27: DTX 500 Morning Newscast.
24: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa DTX 500 Morning Newscast! Martes, Agosto 4, 2026. Makanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo. 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras.
28: Mga KK5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
24: Ted Aujero, Francia.
28: Ini naman si KK5 Kim Montaño.
24: Sa headlines, kinadulong sa kaaluan sang klinika DTX 500. DTX 500 nagatap na sang diabetes, hypertension kag cancer. Para sa manami nga kaon kag tulog, masanag nga pananawan, magtumar adlaw-adlaw sang DTX 500, the superior antioxidant. Top stories of the day sa sports. Sa tennis, Alexandra Maniego Iyala, champion sa 2026 Mubadala DC Open. Mary Grace Piatos nagbaton sang 70 10,000 pesos para sa payment of medicine sunod sa prosecution witness. Sa balita lokal, pagpasangkad sang fleet management, ginahanglan agud ma-address ang concern sa overloading sang mga salakyan.
28: LTFRB Region 6, papanaugan sang Shoko's order ang operator sang viral nga overloaded nga jeep.
24: Balita regional, mangunguma aristado sa paghupot sang armas kag bala.
28: Sa K5 Network News, gunman sa paglutang sa 80 anyos sa baliwag, dakop sa sulod sang tatlo ka oras.
24: Balita National, Vice President Sara Duterte isahanon lang Vice Presidente kag anay DepEd Secretary nga na-audit sang COA.
28: Sandigan Bayan, nagpasulod sang not guilty plea para kay Marcoleta angot sa kaso sini nga paglapas sa Presidential Decree 46.
24: Balita International, malapit 20 katawo patay sa pag-atake sang Israel sa Gaza, Palestine.
28: Sa balita sa negosyo, National Food Authority liwat nga isubasta ang masobra 700,000 kasako sang nagaedad na nga mga bugas.
24: Balita sa hinampang sa NBA, National Basketball Association, Najee Marshall nagpirma sang bago nga kontrata sa Dallas Mavericks.
28: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Diego Loizaga ginpaatag ang ilang co-parenting setup sang iya ex-partner.
24: Sa balitang extra special, mag best friends forever, nagamot-amot agud magbakal sang balay nga magaserbe nila nga retirement home. Lasais 11 na sa aga. Sa imong pagpamahaw sa sining oras, ipadalundo ng healthy nga kape. DTX Premium Coffee. Subong adlaw Martes sa mga taga Kalinog Iloilo, kaiping ang mga banwa sa Central Iloilo hasta sa Capiz. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 sa aga, hasta alas 3:30 sa hapon. Mga ginikanan, kabataan nyo, parang healthy. Antes magpadulong sa eskulahan subong aga, patumara Mighty C Syrup for Kids. Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-aedad isa katuig sa 15 anyos, madalagita kang sulterito. Sa mga nag-problema sa punggod, whiteheads, blackheads, alap-up, acne, panghabon, DTX Beauty Soap with Ampalaya Leaves, organic na habon. Wala nagaplang hugot ang imong panit sa guya. Kag magamit sa deodorant organic, Clinica Deo Fresh. Available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Centers.
1: Top story of the day. Top story of the day.
24: Top story of the day sa patag sang sports sa tennis. Kampyon ng Filipina tennis star nga si Alexandra Maniego Iala sa 2026 Mubadala DC Open. Ini matapos gilutos ni Iala ang world's number 3 nga si Jessica Pegula sang United States of America sa championship match 4-6, 6-4, 6-0. Ini ang unang World Tennis Association 500 title ni Iala. Magabaton siya sang balor 15 million pesos nga grand prize. Lasay 13 na sa aga.
1: Top story of the day. Top story of the day.
24: Ang top story of the day ginadulong sang Clinica Spore Biotics. Para sa healthy tummy, Clinica Spore Biotics. Gin-present sang House Prosecution Panel sa pagpamati sang misuse of confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang isa ka acknowledgement receipt gikan sa Office of the Vice President o OVP kaginpasa sa Commission on Audit o CONCOA na sa adri ang controversial nga ngalan nga Mary Grace Piatos ang nagbaton sang 70,000 pesos bilang payment of reward sa bulong. Sunod sa testigo sang prosecution na si Roderick Wamil anay State Auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o ICFAO ang acknowledgement receipt nga ini ang indi bastante kagkulang sa supporting documents. Ginatagan niya sang pagtamod nga ang ini nga resibo ang mahimo may paglapas sa Joint Circular 2015-01 bangod wala sang kalakip nga dokumento nga nagapamatuod sang kadalag-an sang operation o kon transaction nga amo ang hugot nga rekisito kon nagapagwa sang payment of rewards gamit ang confidential funds. Kinpamangkot man ni House Prosecution Panel, House Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan ang testigo kun balabulong ang ginbayaw nga reward. Suno sa testigo, hindi ini matuod paagi lamang sa ginauyatan nga resibo kabangdana nagpangayo ang kuwa sang dugang nga patag kag dokumento. Madumduman nga madugay na nga gina-question sa mga mamalida sa mga ginhiwat nga hearing sa House of Representatives sadto ang ngalan nga Mary Grace Piatos. Bangod pareho ini sa gina-combine nga ngalan sang bantog nga chicheria kag restaurant. Kinconfirman sa to sang Philippine Statistics Authority o kong PSA nga wala sang official record ang ngalan nga Mary Grace Piatos sa Bugos Kapungsod. Kabangdana nagapati ang prosecution nga isa ini kapeke nga identity agutaguon ang paggasto sang confidential funds. Yari ang pahayag sang State Auditor nga si Wamil.
3: The name of Mary Grace Piatos for 70,000 pesos. Tell us, Mr. Witness, ano ba talaga ang ibig sabihin ng acknowledgement receipt?
4: Well, kapag sinabing acknowledgement, actually wala siyang provision dun sa joint circular, pero ito kasi ay parang proof of na-receive noong payee yung binayad sa kanya.
3: So, acknowledgement receipt, as the name suggests, acknowledges na na-receive.
4: Na-receive niya yung payment from the payor po.
3: So, ina-acknowledge ng isang Mary Grace Piatos na tumanggap siya na magkano?
4: Based from this acknowledgement receipt po, tumanggap po si Mary Grace Piatos ng 70,000 pesos for the payment of rewards, closing open parenthesis, medicines.
5: DTX 500 Morning Newscast Balitang Lokal.
24: Lasais Jess i 7 sa aga Philippine Standard Time oras kinadulong sang The Power Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Nagakadapat nga magpatuman sa nagakaigo nga fleet management ang mga transport cooperative ilamina sa mga padulong sa kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo agud malikawan ang overloading kun kagabihon. Suno kay Land Transportation Office Regional Director Attorney Gaudioso Ispan II, nagapati ini nga indi kulang ang numero sang public utility jeepneys sa PUJs. Sa ilabahin, pakigangot sila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Western Visayas Office agud maistoryahan kung paano ma-resolve ang concern. Sa din dapat man nga maghimo sang tikang ang manatungdan nga local government units, payag pa ni Duspan nangin norm o kung andana ang kaangay nga sitwasyon sa malawig nga panahon ilabi na kung last trip kung gabi apang hindi ini dapat mag-i-tolerate kagimuon nga normal na lamang para sa safety sang mga sumalakay. Si Attorney Gaudioso Hiduspan II.
7: Kami kinahanglan mag-sopos. But we will see to it nga ma-resolve nga ron. No? Ang iling mga incidents of overloading kung rush hour. Rush hour. So, I don't know no if they belong to a co-op. Eh kung they belong to a co-op or a cooperative. So, dapat ipasang ka doon na ito yung fleet management. No? You know, na ang cooperative ang gadikta kung ano ka na mga units ang ipadala sa mga rush hour.
28: Sa kaangot nga balita lokal, LTFRB Region 6 papanaugan sang Shoko's order ang operator sang viral overloaded nga jeep. Yari ang report.
8: Pagapanaugan sang Shoko's order sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6 ang operator sang jeep palambunaw nga viral bangod sa overloading.
9: Ginaproseso na sa karon sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRB Region 6 ang Shoko's order nga iga-issue sa operator sang ng public utility jeepney o kun POJ padulong sa Banwasang Lambunaw nga nakuhaan sang video nga overloaded sang damlaglang. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Attorney Josette Abiliar, ang chief sang Transportation Development Office sang LTFRB Region 6, iya ginpayag nga paghatagan sang kahigayunan nga makapaatag ang operator sa sulod sang 72 ka oras sumalin sang nabaton o kun mabaton ang SOCOS order. Dugang paniya, may ipatigayon man nga hearing bilang kabahin sang due process. Sa first offense, yara sa 5,000 pesos ang multa. Sa second offense, 10,000 pesos kag suspension sang Certificate of Public Convenience o kun CPC. Ang unit nga nakuhaan sang video ang yara sa idalom sang korporasyon, kag siyam ka unit ang yara sa isa ka CPC o kun prangkisa. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Abiliar.
0: Well, actually, na-identify na namon and we are on the process of issuing the show cause order, no? Kung saliin, hatagan natin kahigayunan ang operator nga magsapat sa mga violations nga nakita natin, no? So, as part of due process, tagaan man natin sila, pamatian man natin kung ano ang ilarason nga natabuan to. So, we will be issuing that probably within today or at the latest tomorrow morning.
8: Nahibaluan ang base sa ilad ring CPC o permit, no, sa pagkuwasang prangkisa nga dapat prioridad ang safety sang mga commuter. Report nagikan sa LTFRB Region 6 ini si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
24: La 6:21 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang extend food supplement for men. Sa mga lalaking hard labor kag nagapulaw kun gabi, magtumar extend food supplement for men. Makabulig sa pagsabat sa mga issue sa transportation sector sa tion nga mapatuman na ang Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Attorney Josette Abiliar, Chief sang Transportation Development Office sang LTFRB. Kasunod sang viral video sang jeepney padulong sa Banwasang Lumunaw nga nagapamulak. Dugang pa ni Abiliar sa LPTRP, may numero sang units sa isa ka rota nga ginahatag sa kooperatiba o kon corporation. May system o kon dispatch plan agod mapasakay ang mga pasayro nga gabi na nagapauli kag malikawan ng overloading. Sa karon may minimal nga ginahitso para sa Local Public Transport Route Plan sang Iloilo Provincial Government.
28: Sa dugang balita lokal, ginatingwaan sa karon sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6 nga matumod ang motorista nga nakuhaan sang video nga napakdulan sang pedestrian matapos nagderecho sa pedestrian lane sa piyak nga nagpondo na ang iban niya mga salakyan sa Diversion Road Mandoriao sang tinalikdan nga adlaw. Suro pa kay LTO 6 Regional Director Attorney Gaudioso Respond II, makabig nga reckless driving ang ginhimo sang motorista. Pahayag pa sang direktor, dapat nga respetuhon ang pedestrian lane kag ang mga nagatabok nga pedestrian. Makitan sa video nga nag-atras pa ang among motorista nga kaangay nga nainsulto sang ginpakdol suno kay Hedospan. Yari ang kabahin sang payag ni Attorney Gaudioso Respond the second.
7: Kayo ang binantangan eh, namin ang ginapakdol. No? Maski lang pusan mo ito kabaratiya, ulo eh, naman ito sa gamit ko raman. No? Pero you know, incidents like this, no, amusing man or not, will teach us a lesson, no, about road safety. Pedestrian lanes are designed to inform the public, no, the pedestrians have the right to cross it. So kung may pedestrian na nakita mo agagi, or kita mo nga pundo ang isa to ka four-wheel nga vehicle, eh, nga makross ka pa. Kaya mo nga may matabok dira. So lack of education is sana. No, we were trying to identify that motorist.
24: La 6:23 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang D3 Bio. Ginatrangkaso ka o kunhana nga trangkasuhon, tumar na D3 Bio effective. Sa Barotac Viejo, Iloilo, tricycle driver nabunan bangod sa agaway sang pasahero. Reggie Di Mayo sa report.
2: T Pila sa walang abotkon ang naagom sang isa ka tricycle driver matapos ginbuno sang kasubong niya nga driver sa barangay Poblasyon Barotac Veho Iloilo pasado las 10:05 sang aga Lunes Agosto 3. Ginkilala ang biktima kay alias Dar 24 anyos kag residente sang barangay Vista Alegre Barotac Veho Iloilo. Samtang ang suspect amo si alias Jess 47 anyos kag residente sang barangay Poblasyon sa Amuman nga Banwa. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Major Francis Batalyones, hepe sang Barotac Veho Municipal Police Station, ginpahayag sini nga ang duwa ka tricycle driver nagapark lamang sa kilid sang market nga atubang sang terminal kag nagahulat sang pasahero sang hinali nga may natabo nga konfrontasyon. Bangod sini nagsumbaganay sila kag nagbayluhanay sang indi maayo nga mga tinaga antes naglapot sa pagbinun anay. Dugang pa ni Batalyones, madamo ang nakakita nga ang suspect ang nagkuha sang kutsilyo nga yara sa iya hawak kag ginbuno ang biktima. Sa imbestigasyon sang kapulisan, isa sa mga ginatan-aw nga motibo amo ang agaway sa pasahero kag daan nga hiligot anon. Bangod sa insidente, gilayon nga gindala sa ospital ang biktima kag padayon nga ginabulong. Samtang ang suspect ang nagapabilin sa kustodiya sang Barotac Veho Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Narecover man sa mga otoridad ang isa ka kutsilyo nga may kalabaon nga 8 tubtob siyam kapulgada nga ginapatihan gingamit sa insidente. Sa karon, ginahulat pa sang kapulisan ang desisyon sang pamilya sang biktima kung magapasaka ini sang kaso o kung hindi batok sa suspect sa diin posible nga magapangatubang sang kaso nga frustrated homicide. Yari ang kabahin sang pahayag ni Police Major Batalyones.
6: Sa lukon ibot ni sila isa tragic driver. So, gunang anay mo lang sa pagkawadalan para sa Kilid Market. Ang suspect nga to is the members of the Dawa ng ating biktima. Accordingly, sa tulungan, pasit niya may pagpangsita nga natabo. And then, ang mga minarinan. Extension mga pinaga nagrambulanay pa, nagsumbulanay pa at pinag-end up sa pagpunanay. May daan silang hinugutan, no? Kasi ito nga ang isa ka aspeto ang inagana namun is nagaway sa pasayro o kung si taanay na si
2: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
10: Sa piyak nga bahin, formal na nga ginsuguran ang 2026 Artificial Intelligence kon AI Fest sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City, nagsugod Agosto 3 kag magatakop Agosto 5. Ini ang isa ka regional initiative nga tinutuyo nga mag-promote sang practical, ethical, collaborative nga paggamit sang AI sa nagkalain-lain nga sektor. Lakip sa mga aktibidad amo ang AI Hackathon, AI Technical Conference, AI Speaks kag AI Policy Law. Samtang mayaraman sang exhibit sa akon exhibit sang mga AI products kag innovations sini AI nga pagbida sang short films o kon pelikula nga nahimo paagi sa paggamit sang AI tools. Personal nga nagtambong sa kahiwatan si Department of Science and Technology akon DOST Secretary Dr. Renato Sorodom Jr., local officials, academic officials kag iban pa nga mga stakeholders.
24: Lasays 28 sa aga, Philippine Standard Time, oras kinatulong sang healthy nga kape, DTX Premium Coffee. Hindi sala ang paggamit sang artificial intelligence akon AI kag sarang ini nga ma-incorporate agud mapaayo pa ang output sa mga artist sa creative industry. Ini ang base kay Dr. Renato Solidom Jr., Secretary sang Department of Science and Technology sa pagsugod sang 2026 AI Festival sa siyudad sang Iloilo. Sunod sa tekniko, mapahapos ang AI kag makakinot kaangay sa ila ginahimo nga sine AI sa diin ginabida ang short films. Nga iban sa maini ang AI-generated, kinahanglan namang suno sa Tiglicom nga i-attribute ini sa artificial intelligence. Payag pa sang official, dapat nga pasakaon ang mga artist, kakaisang video kon graphic editors angot sa AI. Nag-appeal man ini sa companies nga hindi pagpanugutan nga bayluhan na ang human creativity agud wala sang madisog nga empleyado ukon mga artista.
28: Samtang masobra 300 ka mga tulan sang patay o kon mga ginlubong sa Tansa Cemetery, gina-exhume na kasunod sang narumpag nga mga pantyon. K5 Jenny Kauyunan sa report.
11: Ginaamat-amat na exhume sang Iloilo City Government ang masobra 300 ka mga tulan halin sa Tansa Cemetery agud maumpisahan na ang rehabilitation sini matapos nga narumpag. Sunod kay General Services Office Head Engineer Neil Ravena nga ang na-exhume nga tulan ang ibutang sa bone box sa sulod man sang patio agud mahapos nga malocate sang ila himata kag magaserbi man nga ila permanente nga lugar. Dugang pa ni Ravena nga antes man pa man nila ginpa-exhume ang mga tulan, mira na sang tagging sa mga pantyon agud indi madula kag makita grayon sang ila nga himata. Patag ni Ravena nga ang mga nagkalarumpag nga pantyon ang bangod sa kadugayon sini kag indi na makasarang sang 8 ka sampaw-sampaw nga mga nitso.
12: Naibaluan nga nagpainsang balor 5 million pesos ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sang Tansa Cemetery sa mga narumpag nga nitso. Report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa Kampo na Balita Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
24: La 6:30 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang ascorbic acid, Mighty C. Gusto mong healthy, mag Mighty C, adlaw-adlaw. Baklanay sang marijuana sa syudad sang Iloilo, online na, suno sa PNP. Karen Badilla sa report.
13: Ginkumpirmar ni Iloilo City Police Office o kon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga gikan sa online ang mga marijuana nga ginabakal sa iban ni mga estudyante sa syudad sang Iloilo. Ini ang base sa nangin monitoring sang kapulisan matapos nga may tatlo ka estudyante sa A. Bonifacio Integrated School kag isa sa Haron National High School ang nakuhaan sa marijuana sa sulod sang ila tagsa kabulutuan. Suno pa kay Parilla naga-order paagi sa online ang iban nga estudyante kag legit ang courier nga naga-deliver sa ila rason nga magpa dalas ang report ang ICPO sa tanan nga courier sa syudad sang Iloilo. Samtang nagpakigang utaman ang ICPO sa Schools Division Office o kon SDO Iloilo City kagin istoryahan ang mga intervention sa mga pamatanon nga maulamid sa illegal nga droga o kon buluhaton.
12: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
28: Sa dugang nga balita, naghatag sang libre nga livelihood opportunity ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy sa mga pumuluyo sang Banwasang Putotan. Agud irepresentar si Dr. Amil Uy, ginpalabot ni Sangguriang Bayan Member K5 Ray Umalay ang paghatag sang kahigayunan sa mga miyembro sa mga erikanan nga makanegosyo nga wala sa girapagwa nga kapital. Ginsaligan ni Dr. Amil Uy ang mga benepisyaryo agud nga makabulig sa ila palangabuian. Tuma naman ang kalipa sa mga nagtambong nga mga ginikanan kag ang dako ang ilang nga pagpasalamat sa bulig nga ginhatag sang CEO sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag K5 News FM Philippines. Ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ang nagahatag sang dekalidad nga mga produkto lakip na ang Clinica D3 Bio, Clinica DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Oil kag DTX Beauty Soap. Nahibaluan nga patulungan man ni Dr. Mel Uy ang mga lugar kasubong sang Pilar Capiz, Sara Iloilo, San Carlos Negros Occidental, kag ang Banwasang Putotan, agud ipalabot ang iapulig kag oportunidad.
24: La 6:32 na sa aga, oras kinatulong sang DTX 500 sa Molo, lalaking nanghagad inom na kastiguhan, Aaron Rifuyo sa report.
14: Kay Fred Lalaki, nga ginhagad shot, ang iya ka-shot mate niya, call center agent niya, babae. Siya, ang inpakanto sa distrito sang Molo, baw imbes, malamig na ilimnon ang iya malago, kinumol, ay naghulat sa iya. Yan report.
24: Natripingan ang isa kalalaki nga nang hagad mag-inom sa makahulubong ilimnon sa isa kababayi sa barangay Kalompang Molo. Pasado oras 2 ang kagahon, Agosto 3, 2026. Gin kilala ang biktima nga si alias Alex, 21 anyos, sang Lanit Haro. Ang babae naman niya si alias Inday, 19 anyos, isa ka call center agent, kagresidente sang Kalumpang Molo. Ang mga nagtripping sa biktima, gin kilala sa alias J, 16 anyos, kag alias Toto, 18 anyos, lonsi residente sang Nasambit nga distrito. Sono kay alias Inday,
15: Sang temprano pa lang ginsat na sa sampiktima nga mag-inom sa iyang boarding house. Ginpilit pa ginsa, sinitob-tob nga ginpakadto na lang niya ang biktima sa kalumpang. Apang nakibot na lang siya kaginpulia na kastigo sang iyang mga abyan ang biktima. Ginpanunduga naman ni Inday nga wala siya ginsugo sang iyang mga abyan kag wala man ginhold up ang biktima. Tuhoy sa ginaligar na dula ang cellphone sang biktima. Ginpahayag nga nabalik na inibangod na hulog lang sa nag-inaway ang mga involved. Suno pa sa pahayag, tatlo kabula na ang nakaligad sang nagsugod sa pag-chat sa iya ang biktima. Nakaupo na niya ini sa ilimnaan kag nag-ako man siya nga may natabo sa ila sang biktima sadto. Aminado si Inday sa iya sala sa diin. Nagpakita sa samutibo kag gin-entertain ang biktima. Apisar nga mayara na siya sang kahagugma nga wala sa nakahibalo sa nagakatabo. Ngayon klaro man sila nga hindi niya nobyo ang biktima kag wala sila sang anuman nga relasyon. Nagapangayo subong sang pasensya si Inday sa biktima kag nagapangabay nga kuntani hindi na magpasaka sang kaso batok sa iya.
14: Kag mga ka-K5 sa ito niya pagpangusisa magkatubangay ang magtibang kampo sa barangay ako dito Pusayon ang natabo ngayon sa nagtip. Ako si K5 Aaron Refoyo para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
26: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
24: Lasay 35 sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang The Power Trio, Mighty C, D3 Bio, kag DTX 500. Sa Aklan, manguma, arestado sa paghupot sa armas, kag bala, Leonard Viray, sa report.
16: Arestado ang isa ka 43 anyos nga lalaki matapos nga ginserbihan sang search warrant sang CIDG ang ilang puluyan sa may barangay Kinalangay Nuevo Malinawe, Lunes sang aga, Agosto 13. Sa gahom sang search warrant, ginusisa sa motoridad ang sulod sang puloyan ni alias Runel. Kagadira, na-recover ang isa ka-unit sang homemade shotgun o ang sumpak nga may duha kabala. Ginako naman sang akusado nga sa iya ang mga nakumpiskang armas kaga ginagamit niya lamang ini bilang self-defense. Naibaloan nga madamo sang alaga nga mga kasapatan ang ining akusado. Nga iyang ginabantayan, lakip na ang baka, baboy kag mga manok. Sunod sa pila ka mga barangay official sa lugar, wala sang may kung ano nga record si Ronel sa ilang atalatapan nga nagapalupok, nagapamalagkag, nagapangagrabyado ang nasambit nga persona. Sa karon, yara na ini sa lakap sa lasang Malinaw PNP kagasarang magapangatubang sa kaso nga pagabailar sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Balita Regional, nagikan dire sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
28: Sa dugang nga balita regional, drivers ang motor na komatos matapos nga nakabunggo sa ginasundan nga tricycle sa Antique. K5 Family Palanog sa report.
17: Matapos ang driver kang motor matapos nga nabungguan ng ginasundan nga tricycle, ginabanta alas 9.48 sa gabi, Agosto 2026 sa Barangay Marajona, Bilison, Antique. Ginkilala ang driver kang motor kay alias Earl, 26 anyos, residente kang Barangay Patlabawon, Patnongon, samtang ang driver naman kang tricycle ang ginkilala kay alias Jury, 51 anyos, residente kang Barangay Aureliana, Patnongon, sakayang anang asawa kag bata. Sa pagpakigangat kang K5 News FM kay Police Captain Ellen Jane Fortos, OIC kang Bilison Municipal Police Station, aragin payag na nagabiyahe halin sa hamtik pato sa Patnongon ng tricycle, samtang nagasunod naman ang motor. Apang pagabot sa National Highway kang Barangay Marajona, nabungguan kang motor ang likod kang tricycle kagbangad sa impact, nagtabag sa tanga kang karasada ang driver kang motor nga wala ti suksok nga helmet. Samtang naduraan naman kang kontrol ang driver kang tricycle nga nagderetso naman sa piyak nga lane kang karasada kag nakabunggo sa padera. Bangad ka dyan nakaangkan kang gasgas sa lawas sa mga sakay kang tricycle, samtang pilas naman sa ulo ang naagam kang driver kang motor nga comatose sa talad sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Base sa pagpamangkot kang Bilison MPS sa mga nakakita, madasig ang dalagan kang motor kag ginapahayag na kainom ang driver. Sa talad, ginhalat pa kang Bilison MPS ang kasugtanan kang magtimbang nga grupo. Balita Regional halin sa probinsya kang Antique. K5 Family Palanog. Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Antique, ang Kampyon ni istasyon K5 News FM.
24: 6:38 na sa aga, Philippine Standard Time, oras sulong sang DTX 500. Para sa normal nga blood pressure, manami nga kaon kagtulog, DTX 500, adlaw-adlaw. Sa K5 Network News sa Bulacan, 80 anyos nga tigulang, ginlothang, sospitsado, arestado. Eileen Sanchez sa report.
1: Arestado sa isinagawang hot pursuit operation ng Bulacan Police ang gunman na bumaril at pumatay sa isang 80 anyos na lalaki sa Barangay Piel, Baliwag City noong Agosto 2. Batay sa ulat kay Acting Bulacan Police Director, Police Colonel J. Baybayan, dahil kung alas 7 ng umaga ng pagbabarili ng biktima sa Purok 2 ng naturang barangay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect sakay ng isang puting Yamaha Mio Gear na motorsiklo. Agad namang nagsagawa ng investigasyon at pagtugis ang mga operatiba ng Baliwag City Police. Makalipas ang 3 oras, natuntun at naaresto ang suspect, isang 61 anyos na construction worker na residente ng Barangay San Jose, San Luis, Pampanga. Na-recover mula sa suspect ang isang 9mm Smith & Wesson pistol na may bala, ang motorsiklong pinaniniwala ang ginamit sa pagtakas at ang damit na umano'y suot nito nang isagawa ang pamamaril. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo sa krimen. Balita mula sa Bulacan Central Luzon, Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
28: Sa dugang K5 Network News, LTFRB ginpakamalaot matapos pahanugutan ang beach bus sa El Nido, Palawan, bisan madamo sa mga violation. Ray Almudal sa report.
18: Hayag ang binatikos ni Board Member Winston Arsaga ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB matapos itong bigyan ng provisional authority ang operasyon ng beach bus sa bayan ng El Nido. Nangyari ang pag-aproba sa kabila ng 2 magkasunod na public hearing kung saan consistent at opisyal na ibinasura ng 5 presidente ng lokal na Tricycle Operators and Drivers Association o TODA ang pagpasok ng naturang bus sa kanilang lugar. Binigyang diin ni Arsaga na tahasang binaliwala ng Regional Director ng LTFRB ang sentimiento ng mga pangunahing stakeholders sa transportasyon na direktang maaapektuhan ang kabuhayan. Lalong naging matindi ang usapin dahil pinayagan pa rin ng LTFRB ang operasyon sa ilalim ng kondisyong tutuparin ng proponent ang mga kulang na rekisitos. Ngunit hanggang ngayon ay nananatili silang walang compliance o patunay na pagsunod. Bukod sa kawalan ng legal na dokumento, talamak din ang paglabag ng beach bus sa mga itinakdang linya matapos nitong pasukin maging ang mga interior ng kalsada. Ayon kay Arsaga, bukas naman daw ang lokal na mga driver na itolerate ang mga bus kung mananatili lamang ang mga ito sa National Highway. Subalit, ang pagpasok ng mga ito sa mga maliliit na komunidad ang nagpasimula ng matinding problema sa trapiko at kompetisyon. Dahil sa mga nakikitang irregularidad, nanawagan si Arsaga sa Land Transportation Office at mga traffic patrol na gamitin ang kanilang kapangyarihan upang hulihin at ipatupad ang batas laban sa kumpanya. Hinimok din niya ang Shangri-La

0: Newscast. Balitang National. Balitang National.
1: 6:43 na sa aga, Philippine Standard Time. Sa detalye sang mga balita nasyonal, ang balita ginadulong sang DTX 500. Nagaisahanon si Vice President Sara Duterte nga Vice President nga napaidalom sa auditing sang Commission on Audit o CONCOA sa Day 11 sa impeachment trial sa Vice Presidente, kintumod di anay State Auditor sang COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office Roderick Wamil nga humalin sang ma-appoint siya sa agency sang tuig 2014. Isahanon gyud lamang si Vice President Duterte nga iya napaidalom sa audit sang confidential funds. Patag ni Wamil nga si Vice President Duterte man ay isahanon nga anay Education Secretary nga mayara sang confidential funds. Sunod sa iya nga wala sang confidential funds kag intelligence funds ang mga anay Vice Presidente sang pungsod nga sanday Jejumar Kabawatan Binay kag Attorney Lenny Hirona Robredo. Sa mag-testify ni Wamil, iya ginhatagan pagtamod nga hindi mahimo gamiton ang confidential kag intelligence funds bilang pambayad sa sweldo, overtime, dugang compensation allowance kag iban pang benepisyo sa mga official kompleyado sang isa ka agency. Hindi man dapat ini gamiton sa representation, consultancy fees o entertainment expenses kag bisan sa pagpatindog o kon acquisition sang building o kon housing structures.
2: Sa dugang nga balita nasyonal, ginkumpirmar ni National Bureau of Investigation kung NBI Director Attorney Melvin Matibag nga ginpadala na ang mga subpoena kanday Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kag anay Negros Oriental Representative Jing Paras santo sa pagpadala sang nasambit nga mga subpoena. Ginalauman niya magasabat kag magaatubang sa talatapan sang ahensya sanday Leviste kag anay Congressman Jing Paras sa maabot nga Webes. Ang nasambit nga mga individual ang naulamid sa ginapahayag plano nga character assassination o kon honey trap sa pila ka mga opisyal sang gobyerno. Suno kay Matibag, apesar mayara sa mga opisyal nga target biktimahon gamit ang modus operandi, ang sigurado pa lamang sa karon amo ang plano bato kay Executive o kon Executive Secretary Ralph Recto. Inibangod pa dayon nga ginaimbestigaran sang NBI ang natuhoy sa nabisto nga character assassination batok sa iban pa nga yara sa gobyerno.
1: 6:45 sa aga, oras kinatulong sang DTX Premium Coffee. Nagpasulod ang Sandigan Bayan First Division sang not guilty plea para kay Senador Rodante Dison Marcoleta matapos nagpamalibad ang senador nga magpasulod sang plea sa paglapas sa Presidential Decree 46 bangod sa pending motion sa Korte Suprema. Sa idalom sang Presidential Decree 46, ginadumilian ang pagbaton sang public officials sang mga regalo. Ini may kang tanan sa 75 million pesos nga wala gi-declare nga nabaton nga donation ni Marcoleta antes ang 2025 midterm elections sa magpadalagan siya bilang senador. Una na nga ginpahayag sang ombudsman nga ginbayaran ang buwis para sa nasambit ka donation sa tuong tuig 2025 o kon halos 11 kabulan matapos ginhatag ang donation sa tuong Enero 2025. Apang nagapanindugan si Marcoleta nga inosente siya kag gintawag nga politically motivated ang mga kaso bato sa iya.
2: Sa aton pinakaulihi nga balita nasyonal, handa si Department of Public Works and Highways second DPWH Secretary Vince Dizon nga mag-cooperate sa bisan anong investigasyon angot sa posibleng irregularidad sa flood control project sa Taguig City. Antes ni, nagpayag sang concern si Senator Ping Lacson angot sa pila ka flood control project sa Taguig nga iya ginakabing nga posibleng questionable. Ang Taguig isa man ka lugar nga kilalang political stronghold sang Cayetano family. Suro kay Palace Press Officer Under Secretary Attorney Claire Castro, hindi dapat makaapekto sa investigasyon ang anay working relationship ni Dizon kag Senator Alan Peter Cayetano sang 2019 nga Southeast Asian Games. Ginpangyag pa ni Castro nga handa si Dizon nga magkooperar sa tanan nga investigasyon na hanungod sa mga ginadudahan nga anomalya sa mga infrastructure projects sa bugos nga Pilipinas.
1: 6:47 sa aga, oras dulong sang Mighty C.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
1: Ang balita sa luwas sang pungsod ginadulong sang Clinica Spore Biotics para sa healthy tummy. Clinica Spore Biotics sa Gaza, Palestine. Yes, 8 ka Palestino ang patay sa padayon nga pag-atake sang Israel sa Gaza apesar sang ginanunsyo nga break

0: through ni US President Donald John Trump sa pagtingwa nga mapatuman ang ceasefire agreement sa nagligad nga tuig. Humalin sa kaagahon padayon ang pag-target sa Israeli warplanes sa norte nga bayan sang Gaza City sa sentro sang Del Albalah kaga nabagatnan nga bayan sang Khan Yunis. Sinuod sa Palestinian health officials, sa record ini ang pinakamadamo nga napatay sa isa ka adlaw nga pag-atake sa sulod sang pila kasimana.
1: Sa dugang balita sa luwasang pungsod, naglalapang paglaptas ang Bundibugyo Virus Disease o kung BVD, isa kasay isang Ebola sa Democratic Republic of Congo, gikan sa Mongbualu Health Zone sa Ituri Province. Naglapta na ini sa lima ka probinsya kag sa karon nag-aapekto na sa 49 ka health zones. Naglabot naman sa 3,605 ang kumpirmado nga kaso kag 1,587 ang napatay as of July 30, 2026, nga may fatality rate nga 44%. Ginpalala ang sitwasyon sang kinagamo, pagpalagyo sa mga tawo kag paghulag sa dulunan nga nagapabudlay sa pagresponder kag nagapataas sang peligro sang mas malapad nga paglapta.
0: Alas 6:49 sa aga sa imong pagpamahaw sa sining oras kay Ma'am Herminia Zulueta and Sir Joseph Sibuan sa Barangay Bukaya, San Joaquin, Iloilo, Sir Lorix Nono Araneta and Sir Ayan Araneta sa Barangay Tabukan, Barotac Nuevo, Kapitan Emerson Talon and Ma'am Mary Grace Talon sa Barangay Akwit, Barotac Nuevo, Iloilo, Sir Gino Sumagaysay, Pastor Bobby Iriman and Ma'am Mimi, Sir Dan Calvo and family sa Maribuyong Duanyas, Ma'am Baby Cangas Cantomayor, Mar Borca, Anali Bahade, Ma'am Ludi Bulila Gulilaw, kay Sir Buboy Halyara, sa Buboy Furniture sa Sara, Manong Boy Beramin, Gemma Sumido, Magpangape, DTX Premium Coffee.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Negosyo.
0: Ang business news kinadulong sang DTX 500. Liwat nga magapatigayon sang auction o kon subasta ang National Food Authority o kon NFA para sa masobra 740,000 kasako sang nagaedad na nga bugas pagkatapos wala makaganyat sa mga manugbakal sa initial nga auction sang Hunyo. Sino sa advisory nga ginpost sa NFA website, may 741,570 kasako sang local milled rice nga sobra na sa anong kabulan ng edad ikasubasta sa Agosto 12 matapos nga wala sang may nakigbahin sa unang auction sang June 30. Sino kay NFA Administrator Larry Lacson, bukas ang auction sa farmers organizations, cooperatives, groups, kag legitimate nga business entities. Sa reference rate, 61 pesos and 32 centavos ang United States dollar, 82 pesos and 79 centavos ang United Kingdom pound, 7 pesos and 82 centavos ang Hong Kong dollar, 75 pesos and 99 centavos ang Swiss franc, 43 pesos and 78 centavos ang Canadian dollar, 47 pesos and 87 centavos ang Singaporean dollar, 43 pesos and 16 centavos ang Australian dollar, 162 pesos and 67 centavos ang Bahraini dinar, 16 pesos and 33 centavos ang Saudi Arabian rial, 36 pesos and 14 centavos ang New Zealand dollar, 196 pesos and 78 centavos ang Kuwaiti dinar, 158 pesos and 40 centavos ang Omani rial, 161 pesos and 51 centavos ang Bahraini dinar, 85 pesos and 90 centavos ang Jordanian dinar, 16 pesos and 71 centavos ang Qatari rial, 61 pesos and 47 centavos ang Panamian Balboa, kag 47 pesos and 51 centavos ang Brunei dollar. Mighty C Morning, Ma'am Bambinga Sir, Sir Joseph Sibuan, Sibuan family sa Bukaya, San Joaquin, kay Ma'am Remy Apanes, Edgar Badbadon. Mighty C Morning.
1: Sa balita sa showbiz, aktor nga si Diego Loizaga ginpaatag ang ila co-parenting setup sang iya ex-partner, Keisha Marie Hanaysay sa report.
3: Kumpirmado na nga nagbulaganay na si Diego Loizaga kag ang iya ex-partner nga si Alexis Wapenko apang padayon sila nga nag-co-parenting para sa ila tatlo ka anyos nga bata nga si Hilo. Ginpahayag ni Diego nga bisan hindi na sila mag-partner apang nagapuyo pa sila sa pareho nga balay kag nagatulog sa pareho nga kwarto agud matipan ang ila bata. Ginpabutyag niya nga nagatulog sila tupad sa ila baby kag ginapaathag niya nga bulaganay na sila kag co-parenting na lang. Sino kay Diego hindi patanan nga Filipino, pamilyar sa mo sini nga setup apang para sa iya nagawork ang ilaw co-parenting arrangement kag maayo ini para sa ila pamilya.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Mighty si morning, Ma'am Wenny Sarmiento, Sir Johnny Sarabia, and Ma'am Irene, kay Nini IC, himos na, may off, may klase, kay Nonito Sombong, Tristan Wyatt Gulay, Dennis Delphine, Ma'am Hermenia Solueta sa Bukaya, San Joaquin, thank you kay Ma'am Baby, Kangas Cantomayor, Mar Borca, Nalibhade, Beth Idalilla, Mighty si morning! Las 6:54 sa aga, Ted Aujero, Francia.
1: Kaga ko naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo.
5: K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio Health News. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ina ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
2: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3.
7: Paano gid bala ginapabakod ni E3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
8: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
9: May mga barikada mm-hmm. pa na.
8: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gituwag suplemento sa E3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gituwag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
2: E3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya na ko pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
8: Mamakal, sumanguti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
9: Oh.
8: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka di tribayo.
9: Daw import gali ni Dok.
8: Oh, import siya.
9: Yeah. Pa-import kaya.
8: Your second immune system.
11: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
8: mga train gipang train
11: nga nakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinahanglan ani naton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
8: Ang D3 Bio import immune system.
11: Oo. So naga-support ni siya sa sini nga mga
8: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
11: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
7: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin. mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para indi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses indi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
8: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
11: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living, kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
8: paborito gid sa kagaw.
11: Oh, paborito.
8: Labi na kung plakaw ang katamis.
11: Oh. So dapat condition perme ang imong immune system, no? Labi na, expose ka perme sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
8: that gives you more reason nga magtumargid sang ditribayo adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko ditribayo ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka-detribayo ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3Bio.
2: D3Bio Health News. D3Bio. D3Bio. D3Bio with Physio.
12: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3Bio. Ang D3Bio. You my Physio. Ang Physio. You my D3. Mga buti ka. D3Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang minsaro ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio! Ang D3Bio! You my Visio! Ang Visio! You my D3! Mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DDX 500! Garantisado! Epektibo! Ara mismo! DDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhan? Kasi may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka, magabuti ka. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ng allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
18: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
19: Libre! Libre!
2: Wow! Yari ang mga
18: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
19: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
20: Kaya subukan ninyo.
19: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh.
19: Available now.
21: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: X10 Food Superman.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
22: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
24: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
22: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
25: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tay.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman
25: ang nagatinlo sa imo atay.
22: Basta tinlo nga tay.
25: Happy kanunay.
22: DTX 500.
25: Masaligan.
22: Epektibo.
25: DTX 500.
22: Mahigo bala ang imo dugo.
25: DTX 500.
22: Masami ka bala ang gina-allergy.
25: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
25: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
22: Nga sa masami,
25: amo naman
22: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
25: DTX 500.
22: Masaligan.
25: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
22: D3 Bio. Ang D3.
25: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
25: Yung may D3.
22: D3 Bio.
25: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
22: D3 Bio.
25: Ang D3.
22: Yung may Physio.
25: Ang Physio.
22: Yung may D3.
25: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbis Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, ah, gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw bala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
5: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
12: masaligan
5: epektibo.
12: DTX 500
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3
5: yung may BCO.
12: Ang BCO
5: yung may D3.
12: D3 Bio with BCO.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
5: Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: D3 Bio.
15: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
5: Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
16: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May kumso!
18: The official overall number one station in Iloilo City, K5. K5 News FM Iloilo 88.7.
2: Ang oras sa Pilipinas, las 7:14 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
19: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan. Tagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos, the People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
21: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Then, Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
21: Foro de los Pueblos.
2: Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Foro de los Pueblos, the People's Forum, Martes, Agosto 4, 2026. Manayanay ang panahon sa siyudad sang Iloilo, nagabutlak ng adlaw. Yara sa 26 degrees Celsius ang temperature sa sining oras. Naghatag kita kortesiya katahuran sa managapamati sa radyo, nagalantaw sa Facebook, sa TikTok, kag sa YouTube. Ini ang Foro de los Pueblos sa kinaandan kada aga, Lunes to Biyernes, Ted Agujero Francia.
21: Maskin pabasko, maskin pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Agujero Francia para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
2: Subang adlaw Martes, may free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Kalinog Branch. Sa Cosmart sa Kalinog, 9:30 dugay-dugay hasta 3:30 karon sa hapon. Sa mga natrangkaso, tumara ka mga daan sang D3 Bio, DTX 500, kag Mighty C. Let's go straight sa mga headline. Ang mga pangulong dinalaan, ginadulong sang Clinica Spore Biotics, kag DTX 500. Filipina tennis sensation Alexandra Maniego Iyala, champion sa Mubadala DC Open sa Washington, USA. Construction sang Panay Guimaras Negros Island Bridges, target kasuguran sa masunod na nga tuig 2027. Sa Greece, duwa ka helicopter nagbungguanay, duwa ka mga sakay patay. Penro, Provincial Environment Natural Resources Office, Iloilo Province, naghambal na natoy sa mountain quarrying sa barangay Igbong, Barotac Nuevo, Iloilo, na nagdulot sa ang pagbaha sa madabong nga kabarangayan sa Barotac Nuevo, barangay Sohoton, barangay Igbong, barangay Patag, kaga barangay Tinurian. La 7:17 na sa aga sa Pilipinas. Sa mga natrangkaso, tumar na sang D3 Bio.
18: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
2: Ilog na Pilipinas, nagakinalipay. Kag nagakinasadya sa kadalagan nga naangkon sang 21 years old nga Filipina tennis sensation nga si Alexandra Maniego Iyala. She's only 21. Because si Alex Iyala nabunag siya, Ma'am Betty Solosyo, Sir Bebo at Ma'am Maricel Casiple, Ma'am Nadlin Sautong, Sir Tab Diaz, May 23, 2005, sa Quezon City. Ayagin kanan sa nai Michael Iyala kag Rosemary Risa Maniego Iyala. May magulang siya, wala sila magutod. Si Michael Francis or Miko Iyala, nga isa man ka professional tennis star.
18: Foro de los Pueblos.
22: Foro de los Pueblos.
2: So ang kadalagan niya, naghatag sang bugal para sa mga Pilipino nga sa tennis or sa kabuhi, Ma'am Beth Edarilla, kinanglan ginaton nga magtingwa. Kahapon sa match nila, alas 12 sa tungang gabi, Philippine time, dito sa ila, udto sa Washington, D.C. Ginatawag ni sa nga D.C. kay District of Columbia sa Washington. Ginatawag niya isang mubadala because this is an Arabic terminology or Arabic word. Mubadala. M-U-D-A-L-A. M-U-B-A-D-A-L-A. Mubadala. Bawat sa lingon, exchange, swap, or barter sa mga nagdugay sa Arabian countries. Ang tinaga sa mga Arabo, badala. Bawat sa lingon, exchange, bailuhanay. No? Bailuhanay. That is why, inatawag ini nga, mubadala. No? An act of reciprocal exchange or mutual substitution between parties. Ti ang hampang tennis Ma'am Marlene Piñero, Sir Joseph Cebuan kay Ma'am Herminia Zulueta dira sa Barangay Bukaya San Joaquin, bailuhanay mo, no? Kag pakusog-kusog matalagan kang adaan. And this is an individual game. Although nga kung isa may doubles na siya, pero ti you will die or live by your own strength.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Si Alex Ayala nag-champion. And she will be bringing home $262,000 or in Philippine peso. Ma'am Yenyen Mahinay, Ma'am Rose Cabangalimbagi, Ma'am Rose Maria Glamon, Ma'am Nene San Presa, 15 million pesos.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: She's a graduate or a student of Rafa Nadal Academy. Sa patagsang tennis sa Spain, si Rafael Nadal balang world champion mas sa men's tennis. Ayagidikanan Michael and Rosemary Maniego Iyala.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Si Alex Iyala, ginlutos niya sa championship match si Jessica Pigula. Si Jessica Pigula from USA, world's number 3. Kag may 11 ka tour titles. Tama ko muna. Mga champion, hindi ni mga pipitsugi lang ginpang perde ni Alex Iyala sa round 1 na inkwentro niya kaginlutos niya si Zheng Qinwen reigning Olympic gold medalist sa tennis taga China. Sa round 2 ginatubang niya si Leila Fernandez 23 years old taga Canada, DC Open defending champion. Siyang defending champion sa DC Open. Sa quarterfinals, naatubang ni Iyala, kaginlutos niya si Elina Vitolina, world's number 10 sa patagsang tennis. Si Vitolina, 31 years old, taga-pungsod Ukraine. Sa masunod na round, ginlutos niya ang four-time Grand Slam champion kag former world's number 1 sa patagsang tennis nga si Naomi Osaka, 28 years old, taga Japan.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: And ka-inasing kaagahon, Philippine time, alas 12 sa tongang udto dito sa ila, Sir J.R. Antikenya, sa D.C. or sa Washington, Ma'am Betty Soloso, ginlutos niya si Jessica Pigula. Si Pigula is, do mga 32 years old, world's number 3. Kag may 11 ka world titles, bata ini siya sang American billionaire nga si Terry Pigula.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Pabati tang voice clip ni Iyala bala. It's more and beyond tennis. Ang kadalagan nga ini nga aman. Si Alex Iyala is the epitome and model sang ginatawag nga humility. May isa ka arsobispo from Cebu nga ginlaragwa niya si Alex Iyala nga humble queen. Queen of humility. Magabaga humility kung sa tinaga naton nga mga ilonggo mambing especially maugdang. Why hangin? Bukot ni kalon. Ha, kag why nagasintro sa iyang kaulingon? So, indeed, Ma'am Eden Bias, Ma'am Ibura Ebilieto, Ma'am Nelde Bidan, Sir John Bidan, humility brings honor. And indeed, amuning natabo kay Alex Iyala nga man, sa previous niyang mga interview, sang ginlutos niya sa semifinals, si Naomi Osaka nga four-time Grand Slam, Sir Nonito Sombong, Sir Edgar Barbadon. Sa interview niya, huwag iya iri, maiba niya mabanga, ako pa! Pero bisan isa lang kapintok sang pagkatikalon bala titambing bias kabasak Ma'am Gingging, why gid dra mo gid ma-appreciate Ma'am Laura that she's very humble, down to earth, down to earth. Bisan amo na naka sa kabantog, hamakon mo ang DC Open, ha? Naubos ang tickets in just an hour. It's because there's Alex Ayala who will be playing, no? Grabing pag-attract niya sang fans. Kagti ang DC nga danda mo Pilipino to, ang mga Pilipino nagadala sang hayahay sa Pilipinas, kag proud sila nga maghambal nga Pilipino sa atubang ni Alex Ayala.
22: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Kasi kung baligaan ay isang bakla na isang tickets mo, ubos na yun no, hot cake mo, no? Daw by one take one, bag grabe kit ang tao nga nagdinaguso bangod sa kay Alex Ayala. So, indeed, Mabing Space Day, sa Nonito Sumbong, amo ning ginatrumpeta talin sa una, we advocate sang humility. Nga man ti, ano kinabi kita, matikal-tikal kita, Ma'am Betty? Karon nga, sa matikal-tikal ka, sa pira imong edad, sam imong edad, ang imong nga kabuhi, pira imong kabuhi, sam? Ano ka, kureng? Nga nagasuhot sa numero 9, no ka, ibrede? Kureng itom? So indeed, humility brings honor, no? Di kon humble ka, people trust you. Invites growth. A humble mind admits mistakes and always keeps learning. Isa sa mga nakakatch matos ang attention ta, sang ginpamangkot siya ni Dayan Castillejo, nga sportscaster bla, sports reporter. Aba niya ti, anong plano nyo? After nga, anong plano mo? After nga napirde mo ni si Naomi Osaka, nga four-time Grand Slam champion, aba niya, nga, kung sa ito, mamangkot ko sa akong coach. Huwag kasi yung mga, I will rely on my own strength.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: When you remain humble, you prevent a fall. Because, biblically, sa Nonito Sumbong, pride often leads to conflict and shame, while modesty brings peace. Kung maugdang ka lang yung kagway kayo nagatikal-tikal, Ma'am Criselda Boycol Mohen, ha? Huwag kaya problema. Pero kung gawaras ka nga daw, imo lang tananti. Kag kung humble ka, you will gain respect. Respeto, no? That is why nga, sa mga athlete or kundiin man na nga subong ara ka sa pedestal of success, ha? Dumdumon mo gid nga may katapusan ng tanan. Nag-resonate gini sa akon, permi, ang tinaga ni the late Bavia Mayor and the late Second District Congressman Arcadio Guriseta. Si Congressman Cards, daway lang ito gawa na gayom sa una. Sangagin introduce siya sa ato ni K5 Jan Sapp. Iti si Jan Sapp, yan mo na ilabi sa mga dalag ko, mga politiko mo, respetado nga angkor dali sa Iloilo, Kabiloga, Pilipinas. Aba niya, Mayor, si Tedo, dali sa stasyon. Ngayon, iti nagpangapiki may dito sa Del Rio. No? And the rest was history. Ang unagin niya, ambal ni Mayor Cads, tapos nag-Congressman Cads. Sabayin sa akong, Ted, kung turukon mo ko, suplado ako, kung hindi. Niya prangka ako, bago lang ito nagkilala na eh. Ang bako, Mayor, kay Mayor pala siya. Bako, huu, why timog you home? Pero kung makilala mo sa in person, ha, si Concards was a very humble man. Aba niya, dumdumon mo gina, dumdumon tagid siya, gakalaya mo. Niya, imawan mo ka na, magto pa St. Elizabeth. Magkumano ka to? Mapatahi ko ka akon largo. Bakuhay ka at bodyguard? Tijay ka mana. Sabi ko ba si Ambusta? Pati ikaw na. Amo na is Concards mo. Samtang nga nag-drive sa sang iyang malhalon nga salakyan, to God be the glory, nakasakay kita. Habay sa akong, dumdumon mo gid. May kadalagan ang tanan, ang tao masaka mapanaog. Kung sanday sino nga tao ang ginagyan mo pasaka sa imong success, dumdumon mo gina sila, hindi mo sila pag-ihig-ihigon, hindi mo sila pag-tami-tamihon. Kaya amon na sila nga mga tao, nga kung magpanaog ka na, kung huwag ka na sa pelistas imo success, amon na naman malakpak ang magabulig sa imo. Pero kung amon na sila nga mga tao, nga ginhalitan mo, ginpabayaan mo, ginsikway mo, amo man silang yan magani kita nyo. Nya isa lang agyan ta mo, isa lang agyan pang hagdanan pasaka sa success. isama nang agyanta papanaog nya ti pagpanaog ta karon na kuan kana nag nagsarorot kada bangod sang pagkatikalon mo sang pag tampalas mo sa iban iko ni kadlawan ka. That was the lesson nga asta subong Ma'am Rosemary Aglamon, Ray Tacleon, Jesse James Carvillas, negara sa night gid amon hamba ko to God be the glory with K5 Dansap nga nagpakilala sa aton kay the late the Congressman Arcadio Guriseta nga nakuha ko tong leksyon mo, no? Kagamba niya pagid niya hindi kagitid magsarig sang imo ginhawa sa iban, paninguha kagitid. So humility, kun humble ka lang niya duro binipiso mo, no? Kaya siyempre ang Diyos malipay sa imo, pero kung tikalon ka, bow, ugot-ugot, gid. Pride goes before destruction. Nabasan Diyos niya ba ilang anay? Pag-usway sila da. Kaya doon kayo mabulaho, gina. So, Alex Iyala, Pastor Bobby Riman, is the, an example, great example, sang humility. No? Namiyan ko sa mga interview niya, kag very humble, unassuming, no? Unassuming, why gibla ya sang cloud sang tin bisan isa ka pintok sang tinikal mambete, no? And that is why subong ina push ko ini subong sa kahanginan and online para sa mga kabataan, pasakap lang karir nyo, atleta kamo, remain grounded, remain humble, hindi nga nakilala ka na, matsaga mo daw nagapanaw ko sa kahawaan, matsaga mo daw nagapanguyapot ka sa pakpak ino plano bla. O, matian pang statement pala ni Alex Iyala, no? Stay humble, no? Stay humble. Amo na ga-resonate kina Pastor Bob ang mga wali mo sa una Pastor Bob sa Duenas Baptist Church, ang wali ni Pastor Jory Moctabio, ni Pastor Ed Calvo, ni Manay Ruth Paciente, ni nang Jojo Tong Urbanoso, ni Pastor Ayel Arlbia, dahil mga sino pa to, may mga si Pastor Marin sa una. Remain humble, gid. Humble. Humble. Ma'am Saint Carbulido Pagayon, kaya bukot hambog. Mamatihan tabala si Alex Iyala because she deserves our appreciation. No? Sang kadalagan nga ini, na-highlight naman ng Pilipinas. Sa una, pero may ma-highlight na Pilipinas kung magpanapungol si Manny Pacquiao. Na magkarabari ang mga nang hingod-hingod kag mga panga sa mga kontra niya. Because ti hindi man talaksa ng height. Although ati si Alex Iyala, gri ko lang tao mo daw nubo, pero 5'9 man siya. Si Jessica Pigula, si JPEG, 5'7 lang gani. No? Mas taas pa si Alex Iyala. Pero 21 years old lang, di mo nang ambagit sakto git si Presidente Marcos Jr. that she's just starting his her career, no? So, in the highlight, Ma'am Zane Carbulido Pagayon, Rami Paklehan, Jesse Estrera, nga basta humble ka lang, humble ha, bukot hambog, you will go a long, long way. Pero kung humble ka, and very proud, ang pulong nagambal, and hindi dyan matuman ginaya, his word will not return to him void, but will accomplish its purpose. Kung nagambas ang i-bless na ka, hambal ni Jesus, hambal niya, pride goes before destruction. Ang tao matinikal-tikal, anay. Pero may nagakuan na siya, may nagakabit na siya, Sir Paul, ngalungon. May nagakabit na siya ng kalaglagan. Matiyan tayo si Alex Iyala.
0: Good afternoon, everyone. Oh my gosh, where do I start? First of all, of course, first and foremost, congratulations, Jesse, for an amazing week, and you've had an amazing season. It's always a pleasure to share the court with you. I definitely learned so much, especially from your forehand lines and your backhand crosses. So I'm really looking forward to hopefully many more finals with you. So thank you, Jesse. There's a long list of people I want to thank, and at the top of that list is my family, my mom, my dad, my brother, my team, Joanne, who's over there, Yuke and Sandro, thank you guys. They're my inner circle. They're the ones who are putting in the work every day with me, who make me feel like I'm not enduring alone or putting in the hard work alone, because I know they're right there with me. So thank you guys. I want to thank the medical staff here and the WTA medical staff and the tournament medical staff for helping me throughout the week. I want to thank the tournament, Mark, and the sponsors, Mubadala, for such an accommodating week, an amazing tournament. And you know, moving the final to Monday was no easy feat, but super memorable. So congratulations on a great tournament. And of course, to all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Yeah, before the final yesterday, actually, I got so many messages, sweet messages from my family and from my friends who are on tour wherever else in the world. And, you know, I thought to myself, I feel so much love. So standing here in the middle of all this love, my first chance at the title, knowing it won't be my last, and already having achieved this feat and this milestone for my career, I knew that whatever would have happened after this match, it would have already been a win for me. So thank you, everybody. And I really look forward to seeing you guys again.
2: There you have it. Congratulations, Filipina tennis sensation Alex Iala. Ang oras, alas 7.36 aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Nabatian nyo ang iyang speech after her championship sa Mubadala DC Open. Baka Mubadala, ang pronunciation kasi Mubadala. No? Mubadala. But sa ningon, nga exchange or barter ti ang tennis ni basalanay mo. Pag hampak mo, hampak ko niya mo to sa piyak, dalagan ka naman. Kagabatian nyo sa mga live video ni si Alex Iala, kada hampak niya, nagkaba, But sa ngayon nga persa, kay, grabe naman ang persa to, no? And napamatian naton, Ma'am Beth Idalilla, waigid sang bisan isa ka pintok sang pagkatikalon. A very humble lady, no? And then, ang kuna pinaming hambal niya nga, it's always a pleasure to share the court with you, Jess. Si Jessica Pigulabla, no? Pasalamatan niya pa. The same is true. Ang ginhambal niya sang ginlutos niya sa semifinals. Ang former world champion, four-time Grand Slam champion, nga si Naomi Osaka. And ang ulan kahapon, bala, kung ako maglantaw, detour ato mo, no? Because sa first set, she lost. No? Sa second set, she dictated the game pero nag-ulan. Di mag-ulan, kung tatong ganyan, okay lang niya kung football, kaya madanlog na mo. No? And from then on, dito nagsugod na ang ilang hampang niya sa second set na nagsugod. Di isa na lang to kaset kung nadaog abito ni Jessica Pigula. Champion na sa, pero hindi ang mga twist in turn sa kabuhi kung mag-muni-muni ka Blaser Janli, para ganyan kay Alex Iyalay, kay kung nadayon to ka po ng momentum, para kay Pigula, tinag-shift ang momentum, and she won the title.
22: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
2: Matian mo ay gidya sang bisan isa, gidya ka pintok sang pagatilikal. Very humble and worthy of emulation. Magabang ang emulation, i-emulate sundon tagid ni. Ang humility, blakiti, humility brings honor and pride goes before destruction. Pili lang ka mo da, din ka mo. Humility brings honor or pride goes before destruction. Pero yung manasang nakita ko sa kwan sa social media, inang poor but happy, rich but sad, kita nyo na? Ang nanay blang away ngipon, ipili niya nga poor sa pero happy. Pagbukas niya sa iyang kahitaw, kwarta niya, pagkadto niya sa may lababo kay matutbras, pagaon na niya toothpaste, white taunod, imbis ka magkusamod, pag tigang na, nagbukad ka ng brugasan, paglanto, nagakalong, tiyan mo man na, pili lang ka muna, pride goes before destruction, babugal-bugal ka, or remain grounded ka lang, or humble, mangin maugdang bala, and humility brings honor. Pili ka muna! May sa itunin ko na anong gusto nyo. 7:39 na saga. Pagbalik tamay sabat ang Penro. Ha? Parti ni sa Mountain Quarrying sa Igbong Barotac Nuevo. Ang information takapon ng bal sa mga informanta to. Di niya kay Kwan managali. Anamaran! Anamaran gani mo! Nagataga Barotac Nuevo na nananugin sa ito na. Las 7:40, magabalik ang Foro de los Pueblos.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry, berry extra. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
8: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
7: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
9: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpuputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Saka sales rep.
14: So una,
13: today, magid ako sa akon body odor.
14: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi. Gid akon nga pani.
13: Salamat gid sa DTX Beauty
10: DTX Beauty Soap.
12: Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Oras, alas 7:49 sa aga. Oras kinatulong song The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C.
3: Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
2: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon, kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Natrangkaso ka na, magtumar na sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bayo, kag Mighty C. Kung ikaw taga Kalinog or taga Lambunaw, taga Haniway, taga Dueñas, taga Badyangan, taga Bingawan, taga Tapas, taga Dumalag or taga Pasig nga marapit sa Kalinog, do karon nga adlaw, Martes, may libre dayon nga consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa tubang sa McDonald's, 9:30 sa aga, asa alas 3:30 sa hapon. Wala kinanglan nga magpadulong kapadri sa siyudad sang Iloilo, kinpalapit na. Sa buwas ka daw, Miyerkules, free consultation sa Haro Iloilo City Branch sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sa Webes, kagkada Webes, free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Pasig City Branch. Sa Bonifacio Building, Salvation Street, Poblacion, Ilawood, Pasig City. Ikaw, abi, pangayaw sa Pasig, hambalon mo lang ang driver's tricycle nga idulong ka to sa Clinica Outlet. Sa Kalinog Branch or sa Miagao Branch, kada Domingo, ang free consultation.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: La 7:50 na sa aga sa Pilipinas. Iban nga tao, Ma'am Rosemary, may hiligin magpadayaw-dayaw, no? Kung may tao gani magpadayaw-dayaw, mo ginang nainitan ko, Ma'am Rosemary Agramon. Ma'am Helen Tanangonan, kay Ma'am Rose Iturriaga Estares, Vice Mayor Pangga, Lamasan Pikso. Oh, sa Pasay, oh. Daw kaangay nga siya mang kabuhi sang driver sa motor nga nag-drive. Pag-drive niya, ha? Gipakita niyang stunt niya nga pag ga-drive lang way ga uyat sang manibela. Akon sa una sang gatuntuon ko bike, dumduman ko sa unang bike ko, ngalan niya to PK Reaper. Abang iban, ano ya bike mo PK? Buko-buko na. Yung PK yang aran na PK Reaper. Ya practice ko sa una to sa may rotonda ka plaza Mambete sa Dueñas. Inaburubuyan ko man. Galing kay isang orihe ito, pagbuya ko, bawagin buntol na ko, tumba ko mo. Why, doon ko magliwatiwat ka magbuya-buya nga ng bike ka lang, why ka goyat sa lima? O, sa Pasay, o. Laban-laban niya kung ako maglanto, sini ang dalan from Pasay, padto sa Dumaraw. O, lantawan niyo bla, in full, subong in full, mamagamot yung ordinaryom lang na. O, ara sa og motor, na binuyaan niya, naglusot! Naglusot, abin yung basketball? Naglusot, may sugatan sa katrak, ha? Ha, makon mo ba, o, nag-matsaga niya, bagubugtaw ba lang, nag-unat-unat? O, sa likuan, o, wait talaga, uyat kilima na, o, wait maan nga, may nakabuol ka ng kabidyo. Walang tawa ba lang, Ma'am Anali Bahade, na Sir Tab Diaz, Ma'am Jessa Budyula, kung hindi tamang ka-risgo na, o, ti, ang risgo, abin mo ko na, no? Hindi lang sa iya, risgo man, na. Sang either ginasundan niya or ginasugatan niya nga. Karon kon masalapay mo na, ikaw nga naghalong, mamalayran ka pa! Kasi gini mapriso ka pa! So this is already a cause for alarm. LTO pase, anong ginimo nyo? Ha? Dapat nga rakam mo na sa dalan, nga nagabantay sina. Ti, ang iba niya daw nagkakalipay. Sang nagligat, kagimata sina mo between barangay ng Pututan, pakadto sa Bangga Abante, bound for Barotac Nuevo kita mo. That was a Saturday. Sobra pag ito yung nasugatan amo niya, ga-motor, gahigda mo. Gahigda. Ang higda niya, ang yang atiil, amo nang sa may manibila, no? Tapos ang ulo niya, sa likod mo. Masagi na nag-sunbaiting, oh. Kaya Ario, Ario, lantawan nyo, bla exclusive, hindi din sa Foro de los Pueblos. Oh, dugalibog man ulo ka, nag-sunod ka na, oh. Oh, may sugata nga truck, may mga salakyan, likoon, oh, why talaga uyat ka ng lima? Gabi na guro, darayawon. Likoon, ikaw lang timo no, ya, gusto mo dyan nga kung ano'y matabok ni mo, basi gusto mong ipirma, imo gawi dyan sa asfalto, hindi pagdalay gaiban. Tidlikado ini o. Natabo ini sa Sudad Sang Pasi, Ma'am Janeline Amaro.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: We hope nga makol ni sang LTO ng atensyon niya. Matrace man ini ah. No? Kaya iti daga katululo subong ni LTO RD ng Gaudyo Soidospan. Baduro, gijaduray. Iban, wag helmet. Iban kung may helmet man, ang helmet na daw, arinulang, inpakulob lang kay butang sa ulo niya para lang, kunabi may helmet man. Pagka-disgrasya niya kung ibuka ulo niya. Iban may helmet man, why may ginabutang sa ulo, ibutang sa siko, di pagkatumba na ang siko, natawang bari, anang ulo ni buka. Uy, gigaralong.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: 754. Pagbalik ta, kay balo ka mo nga E1934. Ang Pilipinas nagapamayagpag na sa patagsang tennis sa Far Eastern Games, sa Pan American Games, kag Asian Games. Sino ining Pilipino nga una nga nagdala sang bugal sa pungsod Pilipinas sa patagsang tennis nga subong sa aton modern day? Gindala ni Alex Iala, kasunod sa iyang kadalagan sa Mubadala DC Open.
4: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos.
2: Nagbaligyan na isang marijuana diri sa Iloilo, subong online niyo. Mga kabataan subong, online na, ga-order mo. At saka nila daw sa Grab lang kag sa Foodpan na. Ay grabe, nagigyang lutsanay subong sa illegal drugs. 7:55, magabalik ang Foro de los Pueblos.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
5: DTX 500
6: ang may powerful compound
5: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500
5: garantisado,
6: epektibo,
5: aramis
6: mo. DTX 500!
7: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
8: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kansal salon ginpintahan mo. amo man ang gakatabo sa atong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa atong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500 para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant
15: nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tay,
17: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat, epektibo.
20: DTX 500
21: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
8: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
7: Oh.
8: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
7: Mm.
8: Ano para Sir GP?
7: Hydroxyl radical.
8: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan i. Imong nga panit.
7: Mm.
8: Garingkols ka na, gatigulang na imuguya.
7: Mm.
8: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gituwag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: It is now 8 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: D3 Bio.
23: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghining ang akon
9: kutis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidant.
18: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligat,
19: epektibo.
20: DTX 500
21: mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500
23: masamit ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
26: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500
25: masaligat.
26: DTX 500
27: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
27: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
26: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabasa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ang